Nung nakaraan, nung nag-celebrate po yung Mother's Day, sa pintuan pa lang ay mayroon na pong mga bulaklak. Di po ba? Eh kami naman mga tatay natuwa kasi hindi na kami magbibigay ng bulaklak. Masarap pagka, ano, pagka may celebration, hindi ka nagagastos. Lalo na po sa mga tatay. Siguro po nagtataka kayo ngayong maga kung bakit po Proverbs 31. Kasi ito pong Proverbs 31 ay kilala po natin para sa mga, para saan? Sa mga nanay. Sa mga nanay. Eh nung pong nagpre-preach si Pastor Migs nung pong Mother's Day, tinitignan-tignan ko, nakikinig po ako mabuti at sabi kong ganun, ang haba ng verse na ito sa mga nanay, nasaan ang mga tatay? Ano po? So, I think I'm treading on a dangerous road dito po. Parang mahirap. Pero alam niyo po, dito po sa ating pong binasa, pag narinig po natin ang Proverbs 31, we often celebrate a noble wife. At yung pong naging title po ng pastor na nakaraan na the wife of noble character. At narinig natin lagi, she is industrious, she's wise, compassionate, strong. Pero doon po sa bahaging yon sa chapter 31, mahaba po yung 1 to 31, tact, yung pong nakasiksik, and parang isiningit lang eh. Tact within the poem, the poetry, ay yun pong quiet figure. Tahimik lang po. Totoo naman, minsan haba ng nanay, ang dami siya sabi, no? Ang tatay, silent lang siya. Tahimik lang. Nakalagay ron sa Bible na po. The husband, the tact within the poetry is a quiet figure, the husband. Hindi po siya yung star of the poem, but his presence is essential. For example, ito po sinabi, she rises early, he trusts her. Andon. She buys field, he pays her. He supports her. She clothes the children, he blesses her. Ang madalas po nating marinig kadalasan ay, behind the success of a man is a woman, or he's his wife. His wife, ano po. But I will say today, bilang pasimula ng mensaheng ito, ay ito pong mga salitang ito. Behind the smile of every happy wife is a husband of noble character. Tingnan nyo nga yung asawa nyo, kung katabi nyo ngayon, kung nakangiti na maganda. Yan po ang kagandahan, ano po. Behind the smile of every happy wife is a husband of noble character. Tama po yon. At kahit na po mahaba ang mga talata ng Proverbs 31 para sa mga wife, malinaw pa rin na ang role ng husband ay hindi po passive. Hindi passive, hindi na wala doon. At pag sinabi po natin passive, pinapakita po dito na ang asawa ng lalaki ay may aktibong bahagi sa karunungan at dangal ng isang pamilya. Hindi lang siya tahimik na nanonood habang yung asawa niya ay nagtatrabaho. Ang daming ginagawa nung babae. Hindi po siya tahimik lang. May role po siya bilang ama na may marangal na ugali. At dito po magsisimula yung ating unang punto. The father of a noble character trusts his wife. Nagtitiwala sa kanya pong asawang babae. Sabi po ng Proverbs ay 31:11, the heart of her husband trusts in her and he will have no lack of gain. Ang unang tanda ng honorable father ay ang kanyang pagtitiwala. Nagtitiwala siya sa kanyang asawa. Ito po ay sa lahat, batang mag-asawa, matandang mag-asawa, nandiyan pa rin yung pagtitiwala. At sabi po kayo, her husband has full confidence, full trust in her. Ipinapakita po ng talatang ito na ang asawang lalaki, mayroon pong deep confidence na inilagay po yung asawang lalaki doon sa kanyang asawang babae. At ang puso niya ay payapa sapagkat alam niyang siya ay tapat, matalino, at masipag.
Alam niyo po kapag sabi din trust, essential po ito. This is essential in any relationship. Maging ito man ay sa asawa, pamilya o pagkakaibigan. Without trust, madaling masira ang mga relasyon. Pero ang Biblia po ay nagbibigay ng emphasis to the importance of trust in relationships. Lalo na po in the context of marriage. May tiwala ba kayo sa inyong mga asawa? Nagtitiwala po ba kayo sa inyong mga asawa? Isang halimbawa po rito ay si Elkanah at saka si Hannah. If you know the story, si Elkanah po, si Hannah po ang babae, si Elkanah ang lalaki. Parang pareho kasi yung babae ang pangalan. Elkanah, asawa niya si Hannah, at si Hannah po ay wala pong anak. At nagsimula aklat ng 1 Samuel, actually, nagsimula aklat ng 1 Samuel sa kwento ni Hannah. Isang babaeng lubhang nagdadalamhati sapagkat siya ay baog. Siya ay asawa ni Elkanah, na nagmamahal naman po sa kanya. Pero may karibal po itong si Hannah. Ang karibal niya po ay si Penina. May asawa po si Elkanah, dalawa po sila. Huwag niyo po isipin na hanggang ngayon pwede po yan, ha. Sample lang po ito, sinasabi natin. Si Elkanah po lubos nagmamahal kay Hannah, pero si Penina, laging kinukutya si Hannah. Sabi, wala ka naman anak, bog ka eh. Wala kang pakinabang. Sabi niya ganon. At may isang panahon that Hannah prayed fervently at the temple. Nanalangin siya. At ang priest nung time na yun ay si Eli. Kanina maga kung nakikinig kayo sa this AS, si Pastor Migs ang speaker at ang kanyang topic ay tungkol kay Eli. Hindi po ba? At ito po si Eli ngayon, yung pong priest at that time. May isang panahon po nanalangin si Anna, akala ni Eli, lasing siya. Kasi nagsasalita si Anna, bumubukas yung bibig, pero hindi naman, wala naman lumalabas na boses. Ang sabi nga sa kanya ni Eli, ano ba, Hana, kailan ka ba titigil sa pag-inom mo? Sabi ni Hana, hindi po ako minom, hindi nga ako tumikim ng alak. Pero sabi niya ganun kasi dumadalangin ako sa Diyos, nabigyan niya ako ng anak. Ang sabi ni Samuel, ni Eli sa kanya, o gayoy, pinagpapala kita at gawin nawa ng Panginoon, nabigyan ka ng anak. At umalis na po nun si Hana, tuwan-tuwa. Pero si Eli po, pero kakaiba si Elkanah. He did not mock over silence. Si Elkanah po na kanyang asawa ay he honored siya spiritually. Even when he didn't fully understand it, Elkanah trusted her heart and her devotion to God. Alam niyo po, nangako po si Hannah to dedicate her son to the Lord kung bibigyan siya ng anak na lalaki. Ide-dedicate niya. Alam niyo po, pwede tumanggi si Elkanah at sabihin ka, bakit ka pa nananalangin? Dadalhin mo rin pala sa templo. Hindi rin natin makakasama. Bakit ka pa nananalangin na magkaanak? But Elkanah trusted Hannah. Nagdihi si Hannah, nanganak ni isang lalaki at pinangalanan niyang Samuel. Ano ibig sabihin Samuel? God heard, narinig ng Diyos. Sapagkat tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. And then Samuel grew up to be one of Israel's greatest prophets. Elkanah's trust and confidence in his wife, Hannah, became part of God's plan for the nation. Imagine po natin yon. Nagtiwala si Elkanah doon sa kanyang asawa. Kahit na sabi mo, i-dedicate mo yung anak mo, nagtitiwala ko sa gustong gawin ng Lord sa puso mo. Naalala ko po nung wala pa kaming work ni Beth, na ikakwento ko po itong madalas, at nag-retire na kami sa organization. After several years, biglang may nag-call sa kanya. And my wife feels that God is calling her back to optometry. At mula po sa tawag ng sa kaibigan, at tinanong niya ako, okay ba sa'yo? Actually, I can respond in two ways. Pwede ko sabihin sa kanya, I could discourage her. Sabihin ko sa kanya, ano ba naman niya, matanda ka na. Matanda talaga, no? Kasi kailan lang yan, mga 5 years ago yun eh. Tanda ka na, dito ka lang sa bahay. Wag mo nang intindihin yan. Magtulungan na lang tayo dito sa bahay. Or, like Elkanah, I could trust her calling at i-affirm ko yung kanyang ministry.
Kaya sabi ko sa kanya, well, kung inakala mo na kalooban ito ni Lord, I will support you. Dito ako nagkamali. Sabi ko, I'll drive you going to the clinic. I'll help you with the house chores during your work, and I'll pray for your new work. Yan po ang sinabi ko sa kanya. Alam niyo po, dahil doon, talaga naman po pinagpala kami, and at yung work niya as optometrist became his, her, ano, ministry. Ang tiwala ay ang pundasyon kung saan itinatag ang lahat ng relasyon. Para po itong glue. Pagka nagtiwala ka, para itong glue na nag-uugnay sa mga tao, nagpapalago sa isang kapaligiran ng pagmamahal, may respeto at may katapatan. And we can strengthen our relationship and build a stronger, more loving family when we trust one another. Ano po ang resulta? Kapag nagtitiwala ka sa iyong asawa, sa iyong asawang babae, ang sabi pong ganon, and he will have no lack of gain. Ang sabi po ay, hindi ka kukulangin ng pakinabang. Aba, pagka ikaw pala nagtiwala sa asawa mo sa gustong gawin ni Lord sa kanya, makikinabang ka pa. Actually, hindi lang ito. Hindi, it doesn't mean just yung magiging ka means more money, more than money. Hindi po. Ang pakinabang po dito ay, it means peace in the home. Tahimik ang bahay. Pag pinagtiwala mo asawa mo, tahimik ang bahay. Tama po ba? Parang tumahimik kayo, parang nagagalit sa inyo misis niyo pag nag-amen kayo ah. Tahimik ang tahanan. Totoo po yun. It means peace in the home. It means joy in the marriage. Masaya ang pagsasama. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. It means strength for the children. Kanina po sabi ni Dr. Lila, napapalakas sila dahil doon sa mga tatay. Actually, totoo po yun. Nadadamay ang mga anak natin sa sandaling mayroong pagtitiwalaan ng mag-asawa. Pero kapag ka maggulo tayo sa bahay at lagi nakikita yung pag-aaway natin, magulo rin ang bata. Magulo rin. When a husband trusts his wife, he gains not only prosperity but the blessing of God upon his household. Tandaan po natin, trust is not control. Trust is not suspicion. Trust is confidence. Confident that God is at work in your spouse. Ikalawa po, the father of noble character is a blessing. The righteous man, Proverbs 27, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Alam niyo po, yung katapatan lamang ng isang ama, blessing na po yun. Sa panahon ito, bihirang-bihira ka makita ng mga tatay, lalo na po kung hindi po Kristiyano, na may kabanalan. Ang hirap. A father righteousness is itself a blessing. Namamana ng kanyang mga anak ang karangalan, katatagan at lakas spiritual dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Si Josh McDowell po nagsabi sa kanyang aklat na Father Connection. Sabi niya, tinawag niya po itong fatherhood is the most frightening job in the world. Yung pagiging tatay daw po ang siyang pinakanakakatakot na trabaho sa buong mundo. Kaya yung mga tatay diyan na mga asawa na hindi pa tatay, tignan niyan, frightening daw yan, kaya handa tayo. Di ba? Nung unang ito pong mga panahon to, ang mga mag-asawa nung panahon namin pala, pag nag-asawa ka dapat next year may anak ka na. Ngayon hindi na. Matagal na. Lalo na yung mga tatay, yung mga lolo, naghihintay. Ano ba? Kailan ba kayo kailan ba kami magkakaapo? Tumatanda na kami, hindi pa namin makita ang aming apo. Hindi po ba? Ganun tayo. Kasi meron silang, fatherhood is the most frightening job in the world eh. Pero, sa panahon namin, wala po yan. Meron kami tatawag na SINK. S-I-N-K.
Dati D-I-N-K, double income, no kids. Noon panahon po namin, di po sing po yun. Single income, 9 kids. Hindi po masasabing frightening job ang fatherhood. Pero ito po isang pagpapala. Think about it for a moment. Namumuhay tayo sa isang kultura na sa kasalukuyan ay tinatanggihan ang konsepto ng katotohanan at moralidad. Isang lipunan na hindi makapag-decide kung anong tama o mali. Sa lipunan natin ngayon, it's all about individual preference na sumisira sa ating mga pamilya at kinabukasan. Lagi tayo, nakikita natin yan, lagi merong mga individual preference. Ito po yung nakatakot na isipin, pero napag-iiwanan ang mga matatanda dahil sa takbo ng pagbabago sa mga bata. At marami po doon ay exposed na sila, hindi pa natin alam. At sa mundo po ngayon, maraming hamon ang kinaharap ng mga tatay. Lalo na't madalas na minamaliit po ng media, ng lipunan, ang kanilang kahalagahan. Yet the Word of God reveals, ito po, that fathers have an irreplaceable place in the divine order. They are called to lead their families spiritually, emotionally, and morally. Ang kanilang presensya at pakikibahagi, palit, tayo talaga inilagay para manguna sa ating mga anak. And I want to share with you 3 ways to bless our children. Una-una, bless them with your passion for God. Mga tatay, pakita natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Pakita natin. Bless them with your passion for God. And this principle is simple. Mga tatay, kapag naisip ninyo ang tanong nito ay, mayroon bang pagnanasa ang ating anak na mahalin ng Diyos? Meron ba? Nagre-reflect ba ito sa atin bilang tatay? Explain ko po sa inyo ng konti. Alam niyo po sa aklat po ng Deuteronomy chapter 5, kabibigay lang po ng Diyos ng utos, Deuteronomy second law, Deuteronomos. Panibagong utos, inulit na utos na ibinigay doon sa panahon na yon, sa Mount Horeb. At sabi pong ganun sa Deuteronomy chapter 5 verse 2, "The Lord our God made a covenant with us in Horeb." Ito po, "Not with our fathers did the Lord make this covenant, but with us who are all here alive today." Sa kanila ng batas, eto, hindi na ito batas para doon sa mga tatay ninyo na hindi nagturo sa inyo. Nangamatay na sila. Ubos. At sabi nga ngayon, nang nandito kayo, itinuturo ko sa inyo ang mga batas nito. And then, pagkatapos mo noon, sa chapter 6, nagbigay po siya ng karagdagang instruction doon sa mga tatay na naroon sa chapter 5. Nagbigay po ng karagdagang instruction ng Diyos. At sabi pong ganun sa chapter 6, sabi pong ganun, "Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength." At ang lahat ng ito ay tuturo ninyo sa inyong mga anak. Sabi pong ganun, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa bahay. Pag ikaw ay nakaupo sa bahay, sa tahanan, hindi sa church. Hindi mo, dahil katabi mo ang anak mo at maganda mensahe ng pastors na pagka tayo po ay nasa church, ang tinitignan po natin dito, "Lord, what do you want me to know? What do you want me to learn?" Ang mga anak ko nandito, turuan mo rin po. Pero hindi mo sila sisikuhin para sabihin ko, "Makinig ka. Para sa iyo yan." Pag nasa loob ng church. Ano kaya tayo pagka nasa ating tahanan? At pagka sabi mo ganon, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, pagka namamasyal kayo, lumalakad kayo, eh mas modelo na po ngayon kapag nag-drive tayo. Habang nasa loob ng sasakyan ng ating mga anak, ano ang naririnig nila na pinag-uusapan natin? Ano ang nakikita nila kapag tayo ay na-overtaken? Ano ang nakikita nilang reaction sa atin kapag tayo ay nagagalit sa daan?
Sabi pong ganun, pagka ikaw ay lumaki, kapag ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. When you lie down, and when you rise up. Meron pong kanta yan eh. I must have Jesus in my heart. I must have Jesus in my heart, in my whole life. In my walking, in my talking, in my sleeping, in my waking, I must have Him in my life. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, sa araw-araw. Pagka ikaw ay nasa bahay, kausap mo sila, nakaupo. Kapagka ikaw ay nasa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. And Psalm 78, verse 5 to 7, ang sabi pong ganon, He commanded our fathers to teach their children that the next generation might know them so that they should set their hope in God and not forget the works of God. Nakatingin sa atin, mga tatay, ang atin pong mga anak. Paano natin gagawin ito? Paano natin tuturo sa next generation? Araw-araw mo ba silang babasahan ng Bible? Araw-araw mo ba na ipupukpok sa kanilang salita ng Diyos? Meron pong mga nanay sa mga unang panahon, yung pages ng Biblia pinapakain sa anak para daw talagang maintindihan nila. Hindi po. It is how you live every day, how you deal with your problems and make decisions. Mga tatay, sa ganitong paraan natin pinapakita sa ating mga anak ang tamang pagsunod sa Diyos. Nakatingin, nakikinig sila sa atin habang ina-absorb nila lahat na naririnig, lahat na nakikita nila sa atin. They will listen to what you say, they'll watch the way you live, at kapag katugma ang ginagawa mo at sinasabi mo, na itatanim sa kanilang puso ang mga gawa ng Diyos. Doon lang nagkakaroon ng impact sa heart nila. When your lips and your life ay pareho, tugma sila. Doon lang naitatanim salita ng Diyos. Someone has wisely said, sabi niya ganon, your children are the only possession you can take to heaven with you. Sila lang ang madadala natin sa langit. Kung maaari, isama na rin natin ang ating asawa. Isama na rin natin. At maaari itong mangyari kung palalakihin natin ang ating mga anak na may paggalang, pagpapahalaga sa mga turo ng Diyos. Bless them with your passion for God. Please, mga tatay. Andito tayo sa church. Pag-uwi natin, bless them with your passion for God. Yun talaga alam nila, tatay ko, Kristiyano yan. Hindi lang nila sasabihin, tatay, your presence can never be overstated. Pagka ina-observe ka natin ng inyong pumanganak, it will determine the thought processes of their lives. At ang presence po dito, ibig sabihin, being there sa karaniwang takbo ng iyong buhay. Nandun sila sa karaniwang takbo ng iyong buhay. At sa iyong pag-upo, paglakad, paghiga, pagbangon, that daily presence is the challenge. Nakikita nila yung pinapasok mo sa iyong isipan, ginagaya nila. Pero minsan sobra pa. So discipline your thought life. Isaalang-alang ang mga babasahin na pinapayagan mong pumasok sa iyong tahanan. Pati na rin ang pelikulang pinapanood mo. Ano ba ang pelikulang pinapanood natin? Anak mo, takpan mo mata mo. Tingnan natin maigi, maging maingat po tayo. Isaalang-alang natin yung mga bagay na yun. The very things you allow to come in will determine their... Kung mga anak ko, lagi naman tayong wala. Kaya nga naawa ako minsan doon sa mga OFW. Nakakaawa yun na walang tatay, wala roon. And it's good, meron na po tayong technology na nakikita-kita, lagi pong ganon. Pero iba pa rin po siyempre yung presence niya. Yung presence niya at emotionally attached siya sa kanyang anak. Dapat ganon din po tayo. Eh tayo pa naman mga tatay, hindi tayo masyadong emotionally attached sa anak natin. Bakit nga ba hindi tayo emotionally attached?
Bakit laging sinanay lang? May problema ka? Anong punta ka sa nanay mo? Huwag mo akong guluhin. Emotionally detached tayo sa mga anak natin. Napuntahan natin, bugbugin natin yung maway sa'yo. Ganun naman kagad ng tatay, di ba? Bilis mag-react. Pero kapag ka mga problema, minsan, nakikita natin, hindi po attached yung mga tatay sa kanilang mga anak. Tandaan po natin, huwag nating hayaan ang ibang tao ang gumanap bilang tagapagturo sa ating mga anak. Huwag itong ipaubaya sa mga kaibigan, sa social media, o sa cellphone. Ikaw ang tatay at alam mo kung ano ang need ng iyong family. My house, my rule. My family, my role. Sa akin yan. Tahanan ko yan, rule ko yan. Pamilya ko yan, role ko yan. Hindi ko ibibigay sa iba yung pong role na yon na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Mga tatay, makinig po tayo, Maggie. We must be the greatest influence in the formation of our children's lives. Huwag po tayo

0: ang maging dahilan ng pagkasira ng kanilang buhay. Ang ating presensya ay pakikibahagi, ang susi sa pagpalalaki for strong, stable, and godly children. Ikatlo pong blessing na pwede natin bigay sa kanila, bless them with your friends. Mga kaibigan. Una po nang sinabi natin, bless them with your passion for God, bless them with your presence, and then bless them with your friends, mga kaibigan. Ang sabi pong ganun sa Proverbs 13 verse 20, walk with wise men and thou shalt be wise, but the companion of fools shall smart for it. May kasabihan po tayo, show me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin ko kung sino ka. Ito po ay totoo sa atin, sa totoo ito sa atin po mga anak. Anong klaseng mga kaibigan ang pinapapasok natin sa ating tahanan? Sino ang nakikita niyang kasama natin lagi? Ano po? He who walks with the wise will become wise. At ito pong phrase na ito, nakakatuwa po, no? It emphasizes the importance of companionship and influence. Walking with the wise implies a close relationship or fellowship. Ito po, suggesting that wisdom is not only taught, but also caught through association. So yung pong ating klaseng pamumuhay, hindi po yun nakukuha lang sa ating pong basta-basta ginagawa lang. Nakukuha din po yun kung sino ating kasama through our association. So mahalaga na sino ba mga kasama natin? Oh, dito sa church we have a group, meron tayo. Pag sa labas, anong meron tayo? Baka meron din tayo e-group sa labas. Inom group. Ah, tandaan na po natin ibig sabihin ng E, encounter. Encounter with God. Hindi po to inom. Ah. So kailangan makita po natin na yung wisdom po natin is not only taught but also cultural association. Yung concept po of walking with the wise ay makikita po natin sa mentorship relationship sa buong Biblia. Makikita po natin yon. Marami po yan. Una po, katulad ni Elijah. Sino kasama ni Elijah? Si Elisha. Si Moses, sino kasama ni Moses? Joshua. Yan. Si Ruth, sino kasama ni Ruth? Sino? Si Naomi. Si Barnabas, sino kasama ni Barnabas? Si Paul. Si Jesus, sino kasama ni Jesus? Father. Ang ama, lagi niyang kasama. At hindi lang yon, sa lupa, kasama niya mga disciples. Kasama niya. Mahalaga yung ating mga kasama, mga kapatid. Mahalaga. Kaya nga po, ang ganda ng team ng Astig na iron sharpens iron. Nagpapatalasan tayo. Mahalaga yung fellowship na yon. Yun ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Yun ang nagbibigay sa atin ng magandang fellowship. Sapagkat may mga tao na nagsasabi sa atin mali yan. Naalala ko yung natutuwa ako dun sa patotoo na isa pong astig. Sabi niya ganun. Nung panahon noon, nagkakasayahan kami. May inuman. May babae. May droga. Pero sabi niya ganun, hindi ko pa rin nakita na masaya kami sa mga ganung panahon. Not the exact word na po. Pero ano yung po sabi niya ganun? Nung mapunta na po ako dito sa church at nakabahagi ako sa e-group, sabi niya pong ganun, pwede palang maging masaya nang walang inuman, nang walang bisyo, nang walang babae. At yun ay masaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo ba napakagandang pakinggan? Ang mundo akala lang kasiyahan, pagka may kasama kang masasayang mga tao rin. Kaya nga po, may mga taong hindi natin pwedeng makasama dahil lumalakad sa kasalanan. Kung saan-saan ka bibit-bitin yan. At alam ko po, naiintindihan ninyong ibig kong sabihin. Opo, maaari nila tayo makasama para maging patotoo ni Kristo. Pero hindi tayo makikisama. pero hindi tayo may kasama. And that same principle is true for our kids. Train them how to pick friends. Obserbahan po ninyo kung sino kasama ninyong mga anak sa bahay. Sino ang pinapayagan ninyong mga anak na makasama niya? Marami po mga kabataan dito. Sino-sino ba sinasama niya sa bahay? Mga tatay, kilalanin ninyo sila. Kung maaari, pati na rin yung kalamang magulang. Saan sila nakatira? Magtanong palagi sa kanila. Kung nagdadala man sila ng kaibigan sa bahay, makinig sa kanilang pag-uusap. Pakinggan niyo paminsan-minsan. Taasan ninyo yung inyong mga antena. Buksan ninyo yung inyong CCTV. I-review ninyo kung ano nangyayari. Tignan niyo pong maigi. Kapag may kasama sila na kakaiba sa values ng inyong tahanan, sabihan mo ang iyong anak. Be honest, be positive. But intentional, ipaalam sa kanila kung bakit hindi mo pinapayagan sila makihalubilo sa mga particular na bata. Minsan may mga pupunta sa bahay, mga estudyante na kasamahan niya, hindi ko nasabihin sa kung sino anak ko. Minsan po papasok yan, walang respeto, darating kami, lalabas kami, titingin lang sa amin. Sasabihan ko yung anak ko, sino ba yung kasama mo? Walang respeto yan, ha? Sabihan mo siya, pag mapasok siya sa bahay natin, magmamano siya sa akin. Or magsabi man ng ano, hello po, good morning po. Kung ang values nila sa tahanan ganon, huwag man dadalhin dito sa bahay. And we need to be honest. At alam niyo po, dumarating naman sila. Nagmamano naman, lalo na sila Ken, sila JR, nagmamano naman. Nagmamano. Itong mga kabataan dito sa church, wala akong problema eh. Pagka dumarating sa bahay eh. They are good. Pero pagka may iba na, kitang-kita mo yung kakaiba ng values na na-form sa kanila. Pero ganito po, ang dami natin ginagawa sa ating mga anak. Sa presence natin, doon po sa kanilang mga values na yon. Pero minsan, kapag ka nagawa mo na ang lahat na ito, na ipakita mo na sa kanila ang tamang halimbawa sa pamagitan ng pamumuhay na matuwid, then give them over to the Lord. Give them over to the Lord. Yung tatay na siyang pinakamataas sa lahat, give them over to our Father in Heaven. Walang mas ligtas na lugar para sa kanila than in the center of God's will. Ang sabi po ni A.W. Tozer, ito po sabi niya, everything in life which we commit to God is really safe. Ligtas yan. And everything we refuse to commit to Him is never safe. Pagka hindi natin pinagkatiwala sa Kanya, it is never safe. Kapag ka ikaw ay nakay Kristo at ang anak mo ay nakay Kristo, safe siya. Sabi mo sa katabi mo, safe ka na. Yung nagsabi niya, nakapulong ngayon. Kay Kristo. Kay Kristo ang safe tayo. Nakay Kristo. Ligtas tayo. At ikahuli po na aking po nais banggitin na yung Father who leads with integrity. Ang sabi pong ganun doon sa Proverbs 31:23, "A husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him." Pinaalalahanan po tayo ng talatang ito na ang pinakamahalagang pamana na may bibigay na isang ama ay hindi yaman, kundi isang buhay na may integridad. Isang buhay na may integridad. In biblical times, yung pagkasabi po natin city gate, it was more than just an entrance. Pag sinabi natin city gate noong time na yon, it is the center of public life. Parang munisipyo, Congress, Senate, yan po yon. Yan yung city gate. Kailan ng city gate noon, bukas pa yan. Papasok ka lang sa gate, nandun na yung mga tumutulong yun sa nagagather sila, mga elders nagagather doon, legal matters were settled, yung mga trade nangyayari doon, trading, and honor was displayed. Doon pinapakita talaga yung mga honorable. Mga honorable po yung mga nandito. So pagka sinabi ng Proverbs 31, the husband is respected at the city gate, it means his integrity was recognized in the most visible, influential place of the community. Kitang-kita. Kahit na lumabas siya. Honorable. Tinatanggap siya ng mga tao ng may paggalang, hindi dahil sa kanyang kayamanan, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ang kanyang integridad ay mas malakas magsalita kaysa sa kanyang mga sinasabi. Sad to say, the word honorable today for some politicians is being used as a title, not a testimony. Label, not as a life. A position, and not as a practice. Kapag sinabi ngayon, the honorable gentleman from the Taguig, wawa, honorable gentleman. The honorable gentleman from ganon, lagi silang meron ganon, honorable gentleman. Lagi nakakapit yun, yung salitang honorable gentleman. Pero punong-puno ng korupsyon. Yun po yung sinasabi natin, mga kapatid. Sa atin, ang problema lang minsan, itong mga dishonorable gentlemen, ano po, ang gustong-gusto natin, pagka nakita natin sila, gustong-gusto natin magpa-selfie. Tuwan-tuwa tayo na, ay, politician to, ano? Tapos, selfie po tayo. Mga kapatid, hindi naman sa pagyayabang. Kung maayos ang patotoo natin sa loob at labas na ating tahanan, mas honorable ka sa kanila. Mas honorable ka. At mas magandang magpa-selfie sa e-group kaysa sa magandang tao. Dinaanan ko lang po ng konti yon, pero wala pa akong binabanggit. Ano po? Ito po yung larawan, inilarawan ng Proverbs 31:23. Isang asawa na ang buhay at pamumuno ay may reputasyon na nakikita. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang buong sambahayan at sa kanyang Diyos na sinasampalatayanan. So may pamumuno, may reputasyon. Hindi lang reputasyon sa kanyang sarili, hindi niya iningatan yung kanyang apelyido, hindi niya iningatan yung kanyang pangalan. Pero sabi pong ganon, para sa kanyang buong sambahayan at para sa kanyang Diyos na sinasampalatayanan. Our integrity is not for ourselves. Our integrity is for our God. At ang Diyos lang nagbibigay sa atin ng integridad na yan. Tanda po natin, our greatest contribution to this life is not what you do in our country or in our church, but what you do in your own household. Baka naman bida-bida tayo sa labas. Baka naman bida-bida tayo sa church. Pero sa mismong bahay natin, bandido tayo. Nakakahiya po, mga kapatid. A husband's leadership is not first about authority, but about authenticity. Integrity means being the same man in the home, in the workplace, in the community, in the church. Hinuli ko po yung church. Ha? Hinuli ko po yung church. In the home, in the workplace, in the community, in the church. Bakit po? Tuwing Sunday lang kasi tayo nagkikita. At madaling sabihin, ay sister, my brother, ang bait ni Lord. Pero baka paglabas natin, hindi yon ang ating sinasabi. Doon muna po sa tahanan, doon sa ating pinagtatrabahuhan at doon sa ating kapitbahay. Church is the training ground. Outside is the proving ground. Ang church ay nagtuturo sa atin, tinetrain tayo, at ang magpapatunay that we are trained enough and proving ay ang community, ang ating tahanan. Your wife and children are watching. Your community is watching. And most importantly, God is watching. Ang sarap siguro marinig kung ang sasabihin natin pamilya ay, we are blessed because of the man of God who leads us. Ang sarap pong marinig yun. So when earthly fathers live with noble character, tatlong bagay po na binanggit natin, trusting, blessing, and leading with integrity. They reflect the active, faithful nature of God the Father. He is holy, righteous, and faithful in all His ways. Ang atin pong Amang nasa langit. Nais ko pong basahin na isang contemporary piece na alam ko po minsan nakikita ko po yan eh, yung prayer na Lord give us a better man. Give us better men. Hindi ko alam kung dito ko sa church nakita ko kaya sa office na isa po sa mga pastor na sinasabi nga ng Lord give us better men. At papalitan po natin yan ng fathers. Nalagyan po natin ng fathers. Lord give us better fathers. Pwede ko po bang hangiyan ng mga tatay? Will you please stand? At atin pong babasahin ito. Lahat po ng mga tatay, pwede po bang tumayo? At mga husband din po, mga husband. Mga asawa na lalaki. Yan. Babasahin ko po ito as our prayer. And then meron pong bahagi dyan na babasahin po natin sabay-sabay. Okay po? Kasi mas maganda po na kung talagang titigyan natin, then isipin po natin maigi, ano ba nakalagay rito? Minsan kasi pagka binabasa natin ng diretso, parang we just want to finish the reading. Pero gusto ko pong basahin ito bilang ating dalangin sa mga tatay ngayon. Lord, give us better fathers. Not merely better speakers, better strategies, or better methods, but fathers who dwell with you in secret and feel their public lives carry the fragrance of Christ. Fathers who spend more at time More time at your feet than before crowds. Fathers who are broken before they are bold. Fathers transformed daily by your word and conformed to the image of Christ. Raise fathers who love holiness more than applause. Fathers who shepherd their families faithfully, serve their communities humbly, and walk in integrity when no one is watching. Sumunod. Raise fathers who carry the burden of the lost with tears and ceaseless intercession. Fathers who will not dilute the gospel to gain acceptance, but who preach the whole counsel of God with love, courage, and conviction. Sabay-sabay po natin sabihin po ito at bilang dalangin. Begin. Lord, make us fathers whose lives agree with our sermons. Fathers who fear God more than men. Fathers who burn for your glory more than personal ambition. Amen. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.

Magpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naming mahalin

0: na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong pong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila ay magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan. Panginoon, natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya.

0: Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, Kagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

0: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang naghahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman, dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Jesus ito matatagpuan.
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa, iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
3: Good morning po sa inyong lahat. I hope that all of us has been blessed sa loob po ng isang linggo. And today is a Sunday morning, June 21. Ang araw na itinakda ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak at sa kanyang mga mananampalataya upang tayo po ay sama-samang sumamba sa kanya in our corporate worship. Nasasambahin po siya sa Espiritu at sa katotohanan. Again, this is a Sunday morning, kaya po naman muling sumasa inyo ang palatuntunang Katutubong Hiyas, ang natatanging programang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ito po ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. Nahatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan, at ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ngayon po ay napaka-special na linggo sa bawat mga tatay, sapagkat ngayon po ang celebration ng Father's Day. Kaya lahat po ng mga fathers ay binabati po natin kayo ng Happy Father's Day, at sana ay talagang father tayo sa ating mga anak. At sana po tayong mga anak ay minamahal natin ang ating mga ama. Again, a special Sunday because this is a Father's Day, and I would like to share with you ito pong napagagandang awiting tungkol sa Father's Day. Pakinggan po natin ang awiting ito.

0: I'm forever grateful for you, Dad.
1: Mga tatay, kumusta po kayo? Ang araw na ito ay para sa inyo. Alam niyo po ba kung sino ang nagsimula ng Father's Day? Siya po ay isang babae. The mother of Father's Day. At siya po ay si Sonora Smart Dodd. Noong 1909, si Sonora Smart Dodd ay nagkaroon ng idea habang nakikinig po siya sa mensahe ng Mother's Day sermon. Naramdaman po niya na ang Father's Day ay dapat magkaroon din ng special day of recognition. Kasi naisip niya, kung mayroong special day of recognition sa mga mothers, dapat ganun din ang mga fathers. That they also deserve a special day of recognition. Na naisip po niya ang kaniyang father na si William Jackson Smart, na nagpalaki ng kaniyang anim na anak pagkatapos po mamatay ang kaniyang asawa. Kaya si Sonora ay nag-campaign po ng ideyang ito dun sa Spokane at kinagat naman po ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya nagkaroon po sila ng first celebration of Father's Day noong July 19, 1910 sa Spokane. At unti-unti po itong nakakuha ng maraming suporta across the United States. At noong pong taong 1972, ang United States President na si Richard Nixon ay nag-sign ng isang legislation na ginagawa ang Father's Day na isang permanenteng national celebration. At ito ay lagi pong ipagdiriwang tuwing ikatlong Sunday ng June. Kaya po para sa inyo mga tatay, ito ay very special day para sa inyo. Pero saan po ba nagsimula originally ang tungkol po sa pagiging tatay natin? Tingnan po natin ang banal na kasulatan kung ano ang sasabihin niya tungkol po sa ating mga tatay. At siyempre po, titingnan natin to sa Old Testament, sa Book of Genesis. Sa Genesis po 1 and 2 ay makikita natin ang perfect creation ng Diyos. At kung atin pong susuriin din ang banal na kasulatan, ang Diyos ay naglalang ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kaniyang salita, His Word. And God said, there will be light. Katulad po ng example na yan. And God said, there will be waters. So, ginawa po ng Panginoon yun sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Ngunit nung ang Diyos po ay maglalang ng tao na si Adan, ang first man in the universe, ay hindi po niya sinabing at magkaroon ng tao. So ano po ang ginawa ng Diyos? Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28, sabi po niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhay natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So makikita po natin sa mga talata ang plano ng Diyos na likhain niya ang tao. Pero tingnan natin kung paano niya nilikha ang tao. Ang Genesis chapter 2 verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So pinapahayag po ng Panginoon kung paano ang proseso niya ng paglalang ng tao. Hindi lang siya nagsalita na magkaroon ng tao, kundi kumuha po siya ng alabok, ginamitan niya ito ng kanyang kamay, at kinuha niya ang alabok, at pinormahan po niya ng tao. Lahat naman po ng nilalang ng Diyos ay very special, pero mas special tayo mga tao. Tatay, special ka sa Diyos, kasi kinamay ka ng Diyos. Pinormahan ka niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. At ang pormang ibinigay niya sa iyo o sa atin ay kanyang image and likeness. Amaki mo po yun sa lahat ng nilalang ng Diyos, tatay at nanay lang ang binigyan niya ng kanyang image and likeness. Kaya meron tayong katangiang galing sa Diyos. Kaya tayo po mga tatay ay lagi po nating isipin yon. Mayroon tayong image of God. At mayroon din po tayong likeness of God. Hindi lamang yon, hindi ka lang niya ginawa sa pamagitan ng kanyang kamay. After na ma-form ka niya, hiningahan ka niya. Ibig sabihin, mayroong galing sa Diyos na ibinigay niya sa atin at yung pong hininga. Dapat po natin maintindihan mga tatay na yung galing sa Diyos from within God at yun yung hininga na ibinigay niya sa atin upang tayo po ay mabuhay. Pagka nag-aaral po ako ng Genesis chapter 2 at nakikita ko yung paggawa ng Diyos sa tao na hiningahan niya from within God, He shared with us His breath, yung pong hininga niya. Ito ang point na to. Alam naman po natin na si Adan at si Eva ay wala hong biological mother. Mayroon silang theological father. Ito yung naiisip ko dito, ito yung pinag-aaralan ko to. Tayong mga tao ay meron tayong biological mother at yung pong pusod natin ay connected yan sa ating mga mother. So doon nang gagaling ata yung mga pagkain na kinakain natin nung tayo ay nandun sa tiyan ng ating mga magulang. Ay, by the way, hindi ako masyadong maalam dito kasi hindi ako doktor, no? Pero parang ang aking naririnig sa aking mga kaibigan, mga doktor, ay ganun daw ata yun. Nagmumula yung pagkain natin nung tayo ay nasa sinapupunan doon sa pamagitan ng puso na yan. Ngayon yung nung sinilang na tayo, pinuputol na yun ng mga nagpapaanak sa ating mga magulang. Yung hininga ng Diyos na ibinigay niya sa atin ay yun ang pinaka-connection natin sa kanya. That is why very special tayo kasi nilalang tayo sa pamagitan ng kamay ng Diyos at nilalang ka sa pamagitan ng kanyang image and likeness at nilalang ka din niya sa pamagitan mismo ng kanyang hininga. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa pamamagitan ng hininga na ibinigay sa iyo ng Diyos. Naisip po ba natin yung proseso ng paglalang ng Diyos sa atin? It is a very special way of creating God ng humanity. Kaya dapat tayo ay laging bumabalik sa Diyos at magpapasalamat tayo sa Kanya. That was the message of the song na pinatugtog ko po kanina. Thank you, Father God, dahil binigyan mo ako ng Father Man at yun ang aking tatay. Now, going back to the book of Genesis, the first institution na ginawa ng Diyos after creating everything ay yung family. Ang family ay komposisyon ng lalaki at babae, a husband and a wife. And eventually, in chapter 3, last part, ay nagkaanak na po sila. So therefore, meron ng father and mother and children. That is the composition of a family na ginawa ng Diyos. Ibig po sabihin nito ay in the mind of God, napakahalaga ng family. At napakahalaga ang composition ng family na dapat merong isang lalaki at merong isang babae na ang tawag niya ay si Adan at saka si Eva. At meron din pong mga anak na si Cain at saka si Abel. Perfect po ang design ng Diyos sa family in the Garden of Eden. The father should be the head of the family. Siya ang magpoprotekta sa kaniyang asawa. Siya magtatanggol sa kaniyang asawa. Siya ang sasalag sa lahat ng magiging problema sa pamilya kasi siya ang tinatawag nating pinaka-leader sa kaniyang pamilya. Siya ang sasagot sa lahat ng magiging suliranin na dadaan sa kanilang pamilya. So, he must be a proactive father or a husband or a leader in the family. Actually, ito yung sinasabi ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat sa New Testament. Sa Ephesians, ganyan sinabi niya na ang ama ang head of the family. Bilang head, poproteksyonan niya ang kanyang asawa at ang buong pamilya. Mamahalin niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya at ipagtatanggol niya sa lahat ng pagkakataon. In fact, this is our commitment nung tayo ay kinakasal sapagkat sinasabi ng mga pastor, mamahalin mo ang iyong asawa, paglilingkuran mo siya, so on, so on and so forth. Ganyan ang statement natin. So, ang Diyos din, yun ang kanyang nasa isip ng husband at ang father ay magiging protector ng kanyang family. But in the Garden of Eden in chapter 3, nagkaroon ng problema. Papasok ngayon ang pinakamalaking dagok sa pamilya. Katulad po ng sinasabi ko kanina na ang pamilya ay inaatake ng diablo. Tingnan natin ang verse 1 of chapter 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilalang ng Panginoong Yahweh. So pumapasok ho dito ang ahas. But this ahas is not just an ordinary ahas na katulad na nakikita natin. At sa aking pong pagkaunawa sa talatang ito ay hindi talaga siya ahas or hindi rin siya nagpapanggap na ahas, kaya lang tinawag siyang ahas. Alam naman po natin kung sino siya sapagkat binanggit po ito ni Isaiah chapter 14 verse 12 na siya in the King James Version ay si Lucifer o siya yung tinatawag nating morning star, tala sa umaga. Ibig sabihin nagniningning siya, napakaganda niya originally. Kaya lang naging ahas ho siya dahil dun sa langit ay inahas niya ang Diyos. Gusto po niyang agawin ang posesyon ng Diyos na siya ay luluklok sa throne ng Diyos upang itatanghal bilang Diyos. Ganyan po ang ugali ng ahas na ito. Kaya pagdating sa Garden of Eden, hindi na siya Lucifer. Anghel pa rin po siya, kaya lang hindi na Lucifer ang tawag sa kanya, hindi na Morning Star, kundi siya ay ahas. At mayroon siyang apat na pangalan in the book of Revelation. Siya ang matandang ahas, ang Diablo, at ang dragon at Satanas. So in other words, ito pong ahas na to ay eventually tatawagin siyang Satanas. In the book of Job, chapter 1, verse 6, doon po unang mababasa natin ang kanyang pangalang Satanas. At eventually from there ay tinawag na siyang Diablo at tatawagin siyang dragon. Now, sa isang family na napaka-banal, napakaganda ang design ng Diyos, pwede ho tayong sirain. Pwede ho tayong mawasak. Ang isang tatay na ginawa ng Diyos sa kanyang image, siniran ng Diyos ng buhay, ay pwede hong sirain. At wala pong ibang sisira niyan kundi si Ahas. Kaya tatay, mag-ingat po kayo sa mga ahas. Madaming ahas sa paligid. At I'm not speaking sa mga literal na ahas, mga figurative ahas na tumutukso sa bawat tatay. So itong ahas ho ay pumasok sa Garden of Eden na kung saan andon si Eva at saka si Adan. Gusto kong bigyan ng emphasis, si Eva at si Adan ay nandun sa Garden of Eden. Hindi po ako naniniwala na yung sinasabi ng iba na daw, absent daw siya, no? Si Adan. Umalayo daw siya, hindi daw niya nakikita ang pag-uusap ng ahas at ang babae. Sa palagay ko, andun si Adan sa pag-uusap ho ni Ahas at saka ni Eva. Paano ho ba nagsimula ang pagiging problema, napakalaking problema ng pamilya in the Garden of Eden? So ang nangyari, itong si Lucifer na itinapon ng Diyos mula sa langit sapagkat nagkasala na siya sa langit ay pumunta siya sa Garden of Eden. In fact, the Bible nagsasabi, and he was found in the Garden of Eden, the Garden of God. At kinausap niya ang babae. Sabi niya sa babae, babae, totoo bang sinabi ng Diyos na bawal kayong kumain ng lahat ng prutas sa Garden of Eden? Ah, hindi ho, nakakamali ho kayo. Sinabi ho ng Diyos sa amin, pwede namin kainin lahat ng bunga ng kahoy sa Garden of Eden. Kaya lang yung puno sa gitna, hindi po pwede. Hindi nga po namin pwedeng hipuin yun eh. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung kakain kami niyan at hihipuin namin yan, kami ay mamamatay. Yun po ang kanilang pag-uusap. Tapos, itong si Aha sabi niya, naku, hindi totoo yan. Alam mo ba na sinabi lang ng Diyos na huwag kayong kakain yan? Sapagkat alam niya na pagka kayong kakain yan, magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So the temptation is, if you eat, you will be like God. magiging katulad kayo ng Diyos. Ang tindi ng temptation, di ba? Sa babae ito. Ang tanong, naririnig kaya ni Adan yung pag-uusap na yon? Tignan natin mamaya. Kaya ho, in the Garden of Eden, obviously, mayroong dalawang command, imperatives. Galing kay Ahas, ang sabi niya, pwede niyong kainin yan. Ngunit sinabi po ng Diyos, huwag niyong kainin. Sapagkat sa araw na kakain kayo niyan, walang salang kayo'y mamamatay. That was God's statement. That was God's command. And I'm sure naririnig ni Adan ang pag-uusap ng babae at lalaki. Kaya lang ganito si Adan. Siya yung passive husband or eventually a father. Meaning, naririnig niya, alam niya, kaya lang baliwala lang sa kanya. I don't care kung anong pag-uusap nyo. Kasi mag-uusap lang kayo dyan. Hindi niya pinigilan. Hindi niya pre-noteksyonan si Eva sa posibleng pagbagsak sa kasalanan. Bagong kasal sila nun eh. Hindi sila naghihiwalay. Very sweet sila. Sabi nga niya, this is the bone of my bone and the flesh of my flesh. And I will call her woman. So sa pagiging passive ho niya, hindi niya pinansin. In fact, nag-submit siya sa panukala ng kanyang asawa. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, after nakainin ni Eva ang bunga, she gave also to her husband and he ate it. Now, balikan natin. The first sin na unang nangyari sa Garden of Eden is the sin of unbelief. Even sa father, si Adan, yung husband, ay nagkaroon po ng unbelief. Kasi ganito, there were two commands in the Garden of Eden. Sabi ni Ahas, kainin nyo, pwede. Sabi ng Diyos, huwag nyong kainin, hindi pwede. So nag-submit sila ngayon sa gusto ng Ahas at hindi na ho nila pinaniwalaan ang utos ng Diyos. They are no longer believing on God. They have started believing temptation. So ano nangyari? Kumuha sila ng bunga ng puno at kinain. Kumuha sila ng bunga ng

moment na dumating si Ahaz na magdadala ng tukso sa kanilang buhay, magdadala ng doubt sa kanilang buhay, magtatanggal ng kanilang pananampalataya sa Diyos o pagtitiwala sa Diyos, doon ho papasok ang pagiging chaotic in the family. Kaya again po, I believe that the first sin na nangyari sa Garden of Eden na sumira sa family at ng relationship sa Diyos is yung ini-inject ni Satanas na alisin mo ang paniniwala mo sa Diyos. Kaya si Adan at saka si Eva during that time ay nawalan po sila ng tiwala sa Diyos. The sin of unbelief. At ang bunga ng sin of unbelief nila ay disobedience. Ayaw na naming sundin ng Diyos. Kainin na namin yung pinagbabawal mo, Diyos, kasi hindi ka namin pinaniniwalaan na eh. At ang disobedience na yon, na bunga ng iyong unbelief sa Diyos, ay magpuproduce ito ng shame, kahihiyan, fear, takot, and death. Titingnan po natin, nung sila'y kumain ng bunga ng ipinagbabawal ng Diyos ng pagkakilala ng mabuti at masama, nagkaroon ng efekto agad yung sin, yung death. Kasi ang statement natin tungkol sa death is separation from the Lord, di ba? So nagkaroon sila ng death, actually, firsts, nangyari sa kanila. Yung humiwalay na sila sa Diyos, nawala na yung kanilang relationship sa Diyos, nagtago na nga sila, natakot na sila sa Diyos. At ang tawag po ng banal na kasulatan doon ay spiritual death. You are still alive, nabubuhay ka, humihinga ka, pero wala ka ng connection sa Diyos, wala kang relasyon sa Diyos. And many people today are spiritually dead because of their unbelief. Kawalan ng pananampalataya. We who are believers, who are children of God today, yung pong na-born again, ang tawag natin ay mga believers. Kaya when we are evangelizing people, we are bringing back to faith sa Diyos. Kasi wala yung pananampalataya sa kanila. Unbelievers po sila. So maraming kondisyon ngayon, katulad ng kondisyon ni Adam at saka ni Eva, nagkaroon ng spiritual death. In fact, isa ding example ng spiritual death yung separation from the Lord is yung the Lord drove them out of the Garden of Eden. Pinalayasan ng Diyos sa Garden of Eden because that Garden of Eden is the Garden of God. It is a metaphorically holy kasi yun ay presensya ng Diyos. So the man and the woman who committed sin cannot live in that holy place, the Garden of God. Kaya din drive out sila ng Diyos sa Garden of Eden. That is why maraming theologians nagsasabi that the children of Adam and Eve were born outside the Garden of Eden. The first sin po na pwedeng i-atake sa atin ni Satanas ay yung mag-doubt tayo sa Diyos. Mga fathers, mag-doubt sa Diyos ang pinakamatindi na kasalanan na pwede nating i-commit. Pagka kasi nag-doubt tayo sa Diyos, siguro meron naman mga Christians ano, na nagda-doubt sa Panginoon. Ini-inject ko ni Satanas yan, mag-doubt ka sa Panginoon, mag-alinlangan ka sa Diyos. Pero huwag ko tayo mag-alinlangan sa Diyos kasi ang Diyos ay tapat sa atin. Ano po ba yung warning ni Peter tungkol sa bawat isa sa atin? Hindi lang po para sa mga tatay, kundi para po sa lahat, para sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5, Verse 8, basahin po natin. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ito po ang ibang pangalan ni Ahaz, ang Diablo, ang inyong kaaway, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng malalapa. Kung nangyari sa Garden of Eden na natukso ni Ahaz, si Adan at saka si Eva, mga tatay, mga kapatid, pwede rin ho tayong matukso ngayon ng Diablo at magdadala siya ng chaos, ng suliranin, ng panganib sa ating pamilya. Ang sabi po niya, maging handa kayo, magbantay kayo sapagkat ang Diablo na kaaway ninyo ay katulad ng isang liyong umaatungal, umaaligid, andyan lang siya sa tabi, naghahanap ng kanyang malalapa. Yung strategy kasi po niya ay strategy ng Ahaz. Alam niyo yung strategy ng Ahaz? Ang Ahaz, gumagapang yan, gumagapang.
hindi mo alam na andyan na siya sa tabi mo.

Yan po ang kanyang style para tuksoin tayo pagapang. Hindi natin namamalayan na yung pala tukso na yon, bumagsak na lang tayo at matauhan tayo kung tayo ay nandun na sa tukso, kung tayo ay bumagsak na sa tukso. Ang kapatid, bilang tatay ng inyong mga anak, mag-ingat ho tayo, magbantay ho tayo, maging handa ho tayo. Ipagtanggol natin ang ating sarili sa tukso, proteksyonan natin ang ating asawa, proteksyonan natin ang ating pamilya. You know what? Mayroon tayong isang amang nasa langit na siyang pinaka-ama nating lahat na siyang nagbabantay sa atin. Kung siya ay tapat na Diyos sa atin, kung siya ay mapagmahal na Diyos sa atin, kung siya ang nagsusupply at nagpoproteksyon sa atin, binigyan ho tayo ng responsibilidad ng Diyos na tayo ay maging ama katulad niya. Yung ang karakter niya ay dapat makita sa atin at dapat yun ang gagawin natin sa ating mga pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. At ako po si Pastor John Fabra, tatay ng tatlong anak at nag-iisang asawa na nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 702 BZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
1: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako, kaibigan, sa loob ng 30 minutong pag-aral ng salita ng Diyos. Dito lamang ninyo kami mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kami rin ay maaari ninyong mapakinggan online sa fabc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang inyong kaibigan, kamag-aral Ronald Failano. Kami dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia. Ito ay sa pamagitan ng atin pong broadcast at ganoon din sa mga aralin o study guide na maaari po ninyong pag-aralan diyan sa inyong tahanan. Sa biyaya po ng ating Panginoon ay marami na ang nakapagtapos sa atin pong basic Bible course. At ayon po sa kanilang mga patotoo ay sinasabi nila na napakaganda at napakadami ng kanilang natutunan at nagkaroon sila ng pagkakataon na ang kanilang mga natutunan ay kanilang ma-practice o maipamuhay at maibahagi sa iba. Salamat sa Panginoon. Sa katunayan, meron pa pong mga kapisanan na naitatag dahil po sa paggamit ng ating mga aralin. At upang inyo pong maranas ang mag-aral ng Biblia, gamit po ang ating mga aralin, ay nagpapamigay po kami ngayon ng ating brochure o listahan ng ating mga aralin. Sa English ay price list. Mamaya ay akin pong sasabihin ng iba't iba pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng brochure namin na naglalaman, nagtatala ng listahan ng ating mga aralin. Samantala, tayo po muna ay makinig ng isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po ay aking nabanggit na may pinamimigay kami na brochure. Ito po ay yung amin pong price list o listahan ng mga aralin na maaari po ninyong pag-aralan diyan sa inyong tahanan. Kung nais po ninyo magkaroon ng kopya ng brochure namin na ito, ang kailangan lamang po ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe, sabihin lamang po nyo na gusto ninyong mapadalan kayo ng brochure na ito. Ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Muli, ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Ang amin pong email address, emeus1950@gmail.com. Muli, ang amin pong cellphone number o email address, emeus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang, kaibigan, na sa iyong pagsulat, email o text, ay huwag mong kalilimutang ilagay ang iyong kompletong pangalan at address. At huwag mo na itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak ka na iyong matatanggap ang iyong kailangan. Kaibigan, sa nakaraan nating pag-aaral ay atin pong na-introduce ang paksa patungkol sa katangian ng Diyos o mga katangian ng Diyos. At sa umagang ito, ang titignan natin ang unang katangian na ating pong pag-aaralan ay ang kabanalan ng Diyos. Kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay banal. Bago po natin ito himayin, saglit tayong dumulog sa Panginoon sa isa pong panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin na kami po ay magkasama-sama sa pamagitan po ng radyo at mag-aral ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito at tulungan mo kaming makilala ka ayon sa naisin mo na iyong ipinayag patungkol sa iyong pag-ibig o kabanalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ang kabanalan ng Diyos. Ang isa po sa pinakamahaligang katangian ng Diyos ay ito, ang kanyang kabanalan. Madalas tinutukoy sa kasulatan na isang banal, lalo na sa aklat po ng Isaias. Pakinggan ninyo at aking babasahin, noon pong si Isaiah ay nagkaroon ng pangitain at ito po ang kanyang nakita. Babasahin ko po Isaias Kapitulo 6. Simulan ko po sa pagbasa sa talatang 1. Noong taong namatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang isang serafin, sapagkat bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian." Yan po ang Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 3.
Dito po sinabi ng mga anghel, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Sa katangian po ng Diyos, ito lamang pong salitang ito o katangian ito ng kabanalan ng Diyos ang inulit po ng 3 beses. Holy, holy, holy. Hindi lang po isa na ang Diyos ay holy, kundi holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kaibigan, ang katangian niya ng kabanalan ay yun siya. Ibig sabihin, superlative degree. Banal siya in the fullest sense of the word. Walang bahid ng kadiliman o bahid ng kasamaan. Ang kanyang kabanalan ay napakalaga para sa atin. Kung wala ito, walang maaaring makakita sa Diyos. Sa katunayan, dahil nga sa kanyang kabanalan, ay hindi tayo maaaring lumapit ng ganun-ganun na lamang sa kanya. Kailangan ay maging katulad muna natin siya kung nais natin siyang makita. Dapat ay maging katulad natin siya lalo na sa kanyang kabanalan. Ngayon, ano po ba? Ano po ba itong kabanalan ng Diyos? Ang pangunahin pong ideya tungkol dito sa kabanalan ay paghiwalay o separation, pagtatangi, nasabihin natin. Ang mga saserdote sa Lumang Tipan ay banal. Bakit? Kasi inihiwalay sila, sineseparate sila, ibinubukod sila sa buhay at katawagan mula sa karamihan sa mga Israelita. Inialis sila. Ang Jerusalem ay banal na lungsod dahil ito ay itinangi, inihiwalay o ibinukod ng Diyos sa iba pang mga lungsod sa sanglibutan. Nabibilang sa katawagan sa atin na maging banal ang pagiging hiwalay sa masasama at sa kanilang mga gawa. 2 Corinto 6:14-18. Ang Panginoong Jesus man, kaibigan, ay banal. Ayon sa Hebreo 7:26, ito ay nangangahulugang siya'y hiwalay sa mga makasalanan. Of course, sumasama siya sa kanila pero hiwalay in a sense na hindi siya nagkasala. Wala sa kanyang kasalanan. Ni anumang posibilidad na magkasala. Ang ikaila ang kanyang kabanalan ay ikaila ang batayan ng lahat patungkol sa ating kaligtasan. Nangangahulugan, kaibigan, ng kabanalan niya ng Diyos na siya ang mataas at matayog na nananahan sa walang hanggan, siya'y hiwalay sa kalolatian ng lahat ng iba. Nananahan siya sa liwanag ng hindi malapitan. Iyon ang ating Panginoong Diyos. Lumiliwanag siya sa kanyang kabanalan. Kaya't sa 1 Timoteo 6:16, nananahan siya sa liwanag na di malapitan. Hindi tayo basta-basta makakalapit sa kanya. Malibang banal din tayo, ang problema hindi po eh. Makasalanan tayo. Naiwalay tayo sa Diyos. Na nangyari po, noong panahon, si Eva at Adan ay nagkasala sa Diyos. Nahiwalay sila. Kaya nga sa mga awit 119:9 ay iniyayag dito na sa kanyang kabanal na pangalan, tayo po ay nahiwalay. Nakahiwalay ito sa lahat ng iba pang mga pangalan, ang pangalan ng Diyos. Kailangan panatilihin natin itong nakahiwalay sa pamamagitan ng hindi paggamit nito ng may paglapastangan o walang galang. Madalas po kasi nalilimutan ito sa ngayon, hindi lamang sa pang-araw-araw na usapan, kundi maging sa panalangin. Ang Panginoong Jesus ay banal. Ang Diyos Ama ay banal. At ang siya ay banal sa sukdulan. Ano po? Roma 1:2. Dahil ito ay kanyang salita. At ang salita ng Diyos ay banal din. Kasi galing ito sa Diyos. Dapat ito'y nakabukod sa ating isipan
at paggamit sa lahat ng ating mga pananalita at karunungan ng tao. Banal ang salita ng Diyos, ang Biblia, dahil ito ay mula sa Diyos na banal. Ang araw ng Panginoon ay banal na araw din. Ibig sabihin na ito'y nakahiwalay sa lahat ng ibang mga araw, yun nung Linggo ng pagsamba. Ito man ay dapat gawing banal para sa kalwatian ng Diyos at para sa kalwalatian ng Panginoong Hesukristo. Na kung kanino, ito ngayon kanya dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, may dalawang bahagi po sa paghihiwalay na ito. Paghihiwalay mula sa isang bagay at paghihiwalay tungo sa isang bagay. So, iniwan mo yung isang bagay upang mapasa iyo ang isang bagay. Ang kabanalan ng Diyos ay nangangahulugang siya'y hiwalay sa lahat ng kasalanan. May mga matang napakadalisay para itunghay sa kasamaan, Habakuk 1:13. Walang kasiyahan ng Diyos sa kasamaan at ang kasamaan na hindi maaring manahan sa Kanya. Kaya't hindi lamang niya inihiwalay ang kanyang sarili sa magsama, bagkus ay sinasalungat at sinisira niya ito at inihayag ang kanyang kalulatian sa lahat ng dako. Kaibigan, yan po ang ating Diyos. Siya ay banal. Kung tayo ay magiging banal, hindi lamang sa tayo ay makakalapit sa Diyos, kundi ito po ang nararapat sa atin. Nilalang naman po tayo ng Panginoon na walang kasalanan. Pero hindi po nagpatuloy yun dahil sa Ebatadan ay nagkasala sa Diyos.

0: Diyos, at dahil doon, lahat tayo naging makasalanan. At dahil sa ang Diyos ay banal, pinalayas sila ng Panginoong Diyos sa hardin. Yun po yung dahilan doon eh. Kung bakit siya o bakit sila pinalis ng Diyos. Hindi dahil sa kapritsyo lamang, kundi banal ang Diyos. At walang kasalanang maaring lumapit sa Kanya. Kaibigan, paano ngayon tayo? Makasalanan tayo. Diyan po papasok ang ating Panginoong Jesus na banal. Inako po niya, siya na banal, ang ating kasalanan. At yan ay mababasa natin sa unang ikalawang Korinto, ang kabanalan ng Panginoong Jesus, ikalawang Korinto, talata pong 5 at sa huling talata po ng kapitulong ito, ganito po ang ating mababasa, talatang 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Tinutukoy dito na nag-aksyon na yung ama at ang recipient ay ang anak. So ginawa ng ama ang anak, ano po, ang may kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran o banal sa Diyos. Kaibigan, yan po ang ating Panginoong Diyos. Ganoon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Panginoon na tayo ay pabanalin at ito ay sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Kasi ang nais, kaya po sabi po ng Panginoong Diyos, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sangbayan. Sumampalataya, umayon, tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating buhay at siya ang magpapabanal sa atin. Yun po ang magiging simula ng ating relasyon sa Diyos na banal dahil sa ang tingin ngayon ng Diyos sa atin ay ang Panginoong Jesus na banal, hindi po ang ating mga kasalanan. Kaya't kaibigan, tunay po na banal ang Diyos. Walang sino mang pwedeng lumapit sa Kanya malibang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi po sa aklat ng Roma Kapitulo 8, mayroon na po tayong access. O 12, Kapitulo 12, magkakaroon tayo ng access sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, ikaw ba ay masasabi mo na meron kang access sa banal na Diyos? Kung hindi mo ito masagot sa affirmative at may duda ka, napakaganda pong ito ang pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng katiyakan na magkaroon ng access sa Diyos. Sa paano pong paraan? Ang sabi po ng Biblia patungkol yan, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sangbahayan. At manapa sa aklat naman ng Juan, Kapitulo 1, talatang 12, ganito po ang sinasabi. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan. So dito po, interchangeable yung tumanggap at yung sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang sabi rito ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Wow! Ibig sabihin, karapatan, binigyan na tayo ng kabanalan, access sa Diyos. Bakit? Kasi sabi talatang 13, ipinanganak tayo hindi sa dugo o sa kalooban man lang ng tao, kundi ng Diyos. Ibig sabihin, kaibigan, ang pagkakaroon ng kabanalan ay hindi sa ating sariling gawa, kundi ito ay mula sa Diyos. Kaya po, yun ang kanyang sinasabi mula sa Diyos. Kaibigan, tayo ba? Kumusta ang atin pong relasyon sa Diyos? Pakinggan pong mumuli. Ito pong isang talatang ito na paborito po ng napakarami sa 1 Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, yan ang binibigay ng Panginoon sa atin. Access sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang anak. At buhay na walang hanggan. Kasi nga, nakilala natin ang Kanyang anak sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaibigan, kamusta ka? Kilala mo ba ang Diyos na ito? Ikaw ba ay may access sa Kanya? Ulitin ko. Ang sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Ikaw at ang iyong sangbahayan. Kung nais po ninyo ng tulong ukol dito, sumulat po kayo sa amin at handa po kaming tulungan kayo, payuhan kayo. Pwede rin po kayong tumawag doon sa mga sinabi ko kanina na mga address o email o sumulat o mag-text sa amin. Ano po? At kami po ay more than willing na kayo po ay i-assist sa inyong pagnanais na magkaroon ng access sa Diyos at mabahaginan ng kabanalang ito. Hindi po sa inyong sarili, kundi dahil sa Panginoong Hesukristo. Ang amin pong address, kaibigan, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang aming pong email address, emeus1950@gmail.com. At ang ating pong cellphone number, 0910-780-8578. Aasahan ko, kaibigan, ang iyong pagsulat, email, text, o maging pagtawag at nagnanais ka na ang Panginoong Diyos ay iyong makilala. Sabihin mo ito sa amin. More than willing kami na tulungan ka. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong pagsama sa akin sa umagang ito. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, dito po lamang sa 702 DCIS, Radio TV, Agapay ng Sangbayanan. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang amin pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa
1: febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay gamit po ang radyo at iba't ibang mga internet platforms. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin yung kagalakan sa ating pagsunod. The joy of living in obedience to God. Alam nyo, napakaganda ng salitang obedience, ano po? Pero alam natin na sa likod ng bawat pagsunod ay napakaraming mga hamon. At kadalasan po, yung mga hamon na yan, dyan tayo nagkakaroon ng mga struggles. Paminsan po, napakahirap yung pagsunod, di po ba? Napakahirap gawin para sa ating Panginoon. So, papaano na sa kabila ng mga sacrifices ay meron pa ring joy as we obey the Lord. So, unawain po natin yan. Pag sinabi po nating obedience, it is defined as dutiful or submissive compliance to the commands of one in authority. Sa Bible po, ang palaging tinuturo sa atin ay yung kagalakan ng ating pagsunod. So, bagamat generally speaking, pag sinabi nating obedience ay nandun yung concept ng duty. Pero sa Bible po, hindi lamang yung we obey as duty. We obey because it also brings us delight. Sapagkat sa Panginoon, mahalaga ang ating pagsunod at mahalaga din po sa Panginoon yung rason o motibo bakit tayo sumusunod. Kaya yan po ang gusto nating maunawaan ngayon. Kaya pag sinabi po nating joy of living in obedience, ibig sabihin, meron tayong wastong pagkaunawa. Ano ba itong pagsunod na ito? Well, una sa lahat, no, kagaya po ni Apostle Paul, alam naman natin yung kanyang buhay, mga experiences. He faced a lot of challenges, no, sa kanyang ministry. Maraming problem. Pero sa kanya natin narinig yung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Grabe, ano? Rejoice in the Lord always. Napaka tinding pananampalataya, di po ba? Hindi po madali yon. Pero yan po ang kanyang tinuro sa atin. Yan po ang kanyang pinakita sa atin. Rejoicing in the Lord always. Ang isang rason po kung bakit merong joy sa pagsunod, sapagkat naiintindihan natin na ito pong pagsunod o itong ating ministry na ginagawa is actually a product of God's grace. Maliwanag yan kay Pablo eh. Kaya pag binasa niyo yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10, ay makikita niyo po roon ang naiibang pananaw pagdating po sa pagsunod. Tingnan po natin, 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. And this is the reason, exactly the reason why we say na merong kagalakan sa ating pagsunod. Ang sabi ni Apostle Paul, "For I am the least of all the apostles. In fact, I do not even deserve to be called an apostle after the way I persecuted God's church." Verse 10, "But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Tingnan niyo po yon. Verse 9 is very clear. I do not deserve. I am not worthy to be called an apostle. Alam niyo, paminsan kaya nawawala yung joy kasi nagiging mayabang tayo, di ba? Nagiging choosy. Para bang meron tayong mga preferences na, Lord, pag naglingkod ako, dapat ganito ang senaryo, ganitong paglilingkod, ganito ang reception ng mga tao, at sila ay talagang mag-a-appreciate, magpapalakpakan sa aking paglilingkod. Pag mali po ang motibo at pinanggagalingan ng ating paglilingkod, eh walang kagalakan doon. Madalas pa nga sama ng loob eh. Pero si Apostle Paul, ang sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat dito, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwala sa akin ang ministry. So how do you even discourage this person, di ba? Kasi sa umpisa pa lang, alam niya, hindi siya karapat-dapat. So pag nakita natin ang ministry as something that we do not deserve, hindi tayo karapat-dapat sa ministeryong ito, pero pinagkatiwala sa atin, then dun po natin mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Kaya talagang magsisimula dun sa kaisipan na, I do not deserve this. Hindi ako karapat-dapat dito, pero pinagkatiwala ito ng Panginoon sa atin. At pagka yan po ay nakita, naunawaan natin, eh dun pa lang natin lubos na mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Isipin ninyo, ano po ba yung madalas na nag-aalis ng kagalakan sa ating paglilingkod? Magbibigay ako ng halimbawa. Minsan, meron tayong expectations. Diba? Kaya pag hindi nangyari yung ine-expect natin, anong resulta? Merong frustration. Kung kailan pa ba naman ako naglingkod, ang inaasahan ko pa naman ay dapat ganito. Pagka hindi nangyari yung expectation natin, kadalasan po, nawawala yung joy doon sa ating ministry. Isa po yan. At paminsan po, yung expectation natin, maitatanghal tayo. Alam niyo ba nangyari kay Pablo yan? Doon sa Philippians chapter 1, siya po ay nagmi-ministeryo. At ang kanyang usual approach, pag inaral niyo ang buhay ni Apostle Paul, ang kanyang mga places of ministry, usually po sa mga marketplace, dyan po siya madalas naglilingkod. Marketplace, yan po ang mga places of gathering, so kung saan maraming tao nandun. Pero dito po sa Philippians, he revealed something different. Ano po yon? Pinaliwanag niya na siya po'y nakulong because of preaching the gospel. At ang sabi po niya rito sa Philippians chapter 1 verse 12 and the following verses, "And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. So, and because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear." So, tingnan niyo po yun, ano? Talagang kung expectation lang ang pinag-uusapan, kakaiba ho ito dahil yung inaasahan niya hindi nangyari. Instead of preaching sa marketplace, he became a prisoner in the dungeon. Pero sabi nga, ang kanyang concern po dito is that yung layunin ng Panginoon ay natutupad. Yung agenda ng Panginoon nagpapatuloy. And that is the reason why he was rejoicing. Kaya po siya nagagalak dahil po sa katotohanan na yun. Tingnan nyo ha, so yung expectation, dapat mangangaral pero naging prisoner. So layo, di ba? Eto pa, meron pang mga kumukontra. Minsan ito rin yung nag-aalis ng joy, di ba? Pag merong mga kumukontra. Ang sabi po sa verse 15, "It's true that some are preaching out of jealousy and rivalry, but others preach about Christ with pure motives. They preach because they love me, for they know I have been appointed to defend the good news. Those others do not have pure motives as they preach about Christ. They preach with selfish ambition, not sincerely intending to make my chains more painful to me. But that doesn't matter. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached. Either way, so I rejoice, and I will continue to rejoice." O, tingnan nyo. Paano niya hinarap yung hindi na nga nangyari yung inaasahan? Tapos, yung ayaw mong dadagdag pang problema, dumagdag pa. Ano po yun? May mga nangaral na mali ang motibo at ang sabi ho ng passage, they preach with selfish ambition, not sincerely, take note, intending to make my chains more painful to me. Para lalong maging mahirap itong aking pinagdadaanan, para lalong maging masakit para sa akin itong aking pinagdadaanan. Can you imagine, ano, yung bigat na ito? Yun po ang layunin, yun ang hangarin, to make it more difficult for him. Pero ang sabi nga po niya rito, it does not matter. So ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi po dahil sumusunod, parang everything is okay, everything will align, everything will be smooth, ay hindi po laging ganon. Ang kagalakan po ay nararanasan in the midst of challenges, difficulties, hardships, ups and downs, sapagkat ang lahat ng bagay na ito, the ups and downs of life, the challenges of life, the difficulties of situations, cannot hinder God's love for us. Kaya yung security natin nasa Panginoon. Pag sa iba natin isinandig yan, eh talagang tayo po ay madi-discourage. Kaya nga sabi niya, ito yung napakahalagang sentence dun eh. But that does not matter. Wow! But that does not matter. Wow! Grabe, no? Hindi na bale. Hindi importante yan. Yun ho eh. Dito makikita mo na hindi siya nakaranas ng problema. Kundi may mga bagay siyang mas pinapahalagahan na yun pong kanyang pinapahalagahan. Pag yun ang naganap, everything else is okay. He can take the physical difficulties of being in prison. He can take the emotional difficulties of being in prison. He can take all the discomforts of prison. Sabi nga niya, it does not matter. Itong mahalaga. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way. So I rejoice. And I will continue to rejoice. Grabe, ano? Grabe. So yung una po ay expectation. So pagka mali ang ating expectation, it is selfish expectation, then definitely it will rob us of joy as we serve God. Pangalawa po is comparison. Okay, mabigat din yan. Alam nyo, talagang, I think I explained this before, no? Pag meron tayong comparison, yung magnanakaw ng kagalakan yan eh. Yung dapat nagpapasalamat tayo, hindi natin makuha magpasalamat kasi po yung mga expectations na ito at saka yung comparisons na ito rob us of joy, no? Let me give an example, no? Palagi natin ginagamit. Say for example, you're blessed with 2,000. Binigyan ka ni Lord ng 2,000. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat. Tapos nalaman mo yung iba, binigyan ng 5,000. Parang unfair ka, Lord. Bakit ganito? Di ho ba? Yung comparison na yon, hindi naman inalis sa'yo yung pagpapala eh. Kung binigyan ka ng 2,000, 2,000 pa rin yon. Kaya lang, because of the greedy tendency of people, yung greed, bakit ganito lang? O, doon na nauwi ngayon ng istorya. Sa halip na maging mapagpasalamat, i-acknowledge ang kabutihan, pagpapala ng Panginoon, hindi na. Natuon na lang po doon sa pagkukumpara at awa sa sarili. Eh, nung una pinagpala eh. Tapos nung nalaman, mas higit yung sa iba. Nawala yung kagalakan, di ba? Yung comparison, tingnan nyo ha kung paano rin sinagot ni Pablo yan. Sa aklat naman ng Korinto, dito tayo tumingin. Sa aklat ng Korinto, kaya po magandang gamitin ito kasi siguro napaka-relevant sa panahon natin, ano? Especially in the time of social media, na kung saan may mga number of followers, likes, shares, di po ba? Na parang ang tao po ngayon sa modernong panahon, yung halaga natin doon na nakabase sa how many people viewed, how many people shared, reacted, engaged. Para bang yung tao doon na yung worth eh. Kaya nga merong mga pag-aaral na nagsasabi, it is not really advisable, especially for people under the age of 16, to have their own social media account. At ang reason po doon, kasi nga, ang tendency po ng tao is to find affirmation sa kanilang mga post. Na pag hindi naranasan yung affirmation, medyo mabigat sa kalooban. So this is a reminder for all of us. Tingnan nyo nangyari dito. Ha? Pinagkumpara po si Pablo, si Apollos. Nagkaroon ng kanikanyang mga fans club to. Ang sabi po rito, no, sa let me start with verse 4. 1 Corinthians 3, verse 4, and the following verses. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? So binigyan tayo ng glimpse. Walang problem between Apollos and Paul. Si Apollos po ay known preacher of that time. Si Apostle Paul was the church planter. Ngayon, dahil pareha silang mahusay sa body of Christ, pero magkaibang larangan ng paglilingkod, palaging ano eh, nandyan yung tendency to compare, di ba? Ah, mas magaling to, ah, mas mahusay ito. Eh, tingnan nyo nga ugali ng tao ngayon. Kadalasan po, instead of being sensitive to the leading of God, ang tendency po ng tao ngayon is to follow human leaders and to take pride in human leaders, not actually doon sa ating Panginoon. Kaya tingnan nyo paano sinuwata ni Apostle Paul. Sabi niya, verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts. Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together for the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, you are God's field, you are God's building. Tingnan niyo paano niya sinagot, ano? Eh, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Kami naglilingkod lang sa Panginoon. Kung meron man silang kahusayan, ang sinasabi po niya rito, it is because the Lord gave us this work and gave us the ability to fulfill this work. So, hindi naman tayo dinisenyo na yung kamay sasabihin sa paa, mas magaling ako sa iyo. Yan ho ang perpektong paraan para guluhin ang body of Christ. Eh. Pag meron tayong ganyang mga comparison, di ba? Diyan natin nasisira yung gawain ng Panginoon. Binigyan sila ng kahusayan. These are abilities from the Lord. At dahil ito po ay galing sa ating Panginoon, ang Panginoon ang nagbibigay ng resulta. Ulitin ko, si Pablo, si Apollos, during the time, wala namang problema eh. Ang problema yung mga tao. No, they began comparing, they began saying na mas mahusay ito, mas magaling to. Tingnan nyo yan, nilinaw ni Pablo, okay? Magkaiba kami ng responsibility. I planted the seed, Apollos watered it. Okay, so obviously, iba yung gifts niya, iba yung gifts ko. Pero ang paliwanag ni Pablo, it was God who made it grow. Hindi na importante kung sino nagtanim, sino nagdilig. Ang importante ngayon is God who makes the seed grow. So, bottom line is that behind the success ay ang Panginoon. Behind the ability is God. Behind the effectiveness is God. At yun ang dapat nating makita. Yun ang dapat nating kilalanin. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Napaka-tempting, ano? Sa maraming pagkakataon po, yung ganyang mentality talagang sumisira eh, ng gawain ng Panginoon. Kasi minsan po parang, paano ba natin ilalarawan? Parang nagiging popularity contest na ang objective is to please people, not God. Kaya ang tao po parang nagki-create ng pressure. Please us, give us what we want to hear. So ang tendency po ngayon, may mga topics na ayaw madinig ng tao like rebuke, holiness, confrontations, sin. At ang gustong marinig ng tao, prosperity, blessings, grace. Hindi po masama yung mga yan, pero yung kawalan ng balance, because many times, people would choose to listen to what they want to hear instead of what God wants them to hear. Kaya talagang malaking hamon. Sinasabi ni Pablo rito, huwag niyong pagkumparahin. Sa halip, isipin ninyo. It is God who makes this grow. Kaya ang ganda-ganda ho ng kanyang sinabi din pagdating sa verse 8. The one who plants and the one who waters work together. Hindi kami magkakumpetensya. Hindi kami nag-aaway, hindi kami nagpapagalingan dito. Iisa ang layunin. Naglilingkod siya, naglilingkod ako. Magkaiba kami ng paglilingkod, pero parehas yan is for the same purpose. And what is that purpose? It is for God's glory. Kaya nga, maganda rin yung kanyang paalala sa verse 8, latter part. Both will be rewarded for their own hard work. Parehas, pararangalan, sang-ayon sa kanilang mga pagsisikap. Nakita niyo po yun? Sang-ayon sa kanilang mga pagsisikap. Kaya ito po, I believe, is a very powerful reminder that sometimes, yun nga, may expectation, may comparison, di ho ba? And para bang tayo rin, whenever we compare, alam niyo ang tendency noon, we are making ourselves the authority as if tayo yung importante at yung opinion natin ang dapat tingnan at pahalagahan. Hindi. Importante ano sasabihin ng Panginoon. Sa Kanya tayo mananagot. Sa Kanya tayo haharap. Hindi po yung ating mga sinabi, ginusto, opinion. Ang mahalaga po ay ano ba ang tingin ng ating Panginoon. Let me give you a beautiful verse. No? Pag kayo po ay dumarating sa ganyang mga punto na parang there's a tendency to compare. Misang kayo yung pinagkukumpara o kaya nape-pressure kayo to comply because of the comparison. Well, ito po karugtong to nung ating binasa from 1 Corinthians 3. But this is from 1 Corinthians 4 verse 5. Ang sabi ho ng passage, "So don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due." So, tingnan niyo po yan, ha? Huwag tayong humatol. Ang Diyos ang maglalantad ng lahat ng ito. Siya po ang may karapatang humatol at magbigay ng papuri. Kaya, ang role po natin is please God. That's our role. That's our objective. Hindi po yung pilitin nating i-please ang tao or maybe yung kanilang opinion ang ating susundin or to be popular in their eyes. No, huwag po tayong mahulog doon. Don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. He will bring our darkest secrets to light and He will reveal our private motives. Then, God will give to each one whatever praise is due. Pinakamahalaga po is what God sees and what God says. Ano yung kanyang nakikita at ano yung kanyang sasabihin. At dyan po tayo susukatin ng ating Panginoon. Ano po? Kaya sana ito yung maging reminder sa atin. Ano? Yung mga magnanakaw ng kagalakan na yan, expectation, comparison, let's do away with that. Focus on Jesus, be a blessing to the body of Christ. Then, let God in His due time, in His own way, give the reward. At sigurado po ako sa inyo, if you simplify your life that way, mas magiging magaang at madali ang paglilingkod. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa

0: sa kamalayan at dzas.febc.ph.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Protection para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Si Tamar ang magandang babae na anak ko. Kabighabigani ang kanyang kagandahan. Kaya ang anak kong si Amnon na taga-Hebron ay umibig kay Tamar. Palaging malungkot si Amnon. Di siya makalapit kay Tamar. Palagi itong may bantay. Pinagsamantalaan ni Amnon si Tamar. Habag-habag ang sinapit ng anak kong dalaga sa kamay ni Amnon. Pero mas masaklap ang sinapit ni Amnon sa kanyang kapatid na si Absalom. Ipinapatay ni Absalom na kanyang kapatid sa kanyang mga tauhan si Amnon para ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Tamar. Mga patak ng aking dugo mula sa aking sugat ang puso.
1: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

0: Kamahalan, naririto na po ang talaan ng mga pangalan ng inyong mga naging anak.
1: Sige, simulan mo na sa Hebron. Sino-sino sila? Anong mga pangalan nila? At sino ang kanilang ina?
0: Mula po sa Hebron, kamahalan, ang una ay si Amon. Anak mo si Amon kay Ahinoma na isang Hisrilita.
1: Ah, si Amon. Tama. At pangalawa kong anak ay si Kiliab, na anak ko kay Abigail na isang Karmelita.
0: Opo, kamahalan. Ang pangatlo ay si Absalom, na anak mo siya kay Maaka na taga Hesur, na anak ni Haring Talmay.
1: Si Absalom ang mapanghimagsik. Lahat ay gusto niyang maging kanya. Hindi siya nararapat na maging hari kahit na mayroon siyang karisma.
0: Si Adonais ang pang-apat, na ang kanyang ina ay si Haguit.
1: Si Adonais ay aking anak na mataas ang pangarap na maging hari ng Israel, pinakamakisig at may angking talino. Pero ang nakakalungkot ay mayroon siyang masamang ugali. Ugali ng ninuno ng lipi ni Haguit.
0: Ang panglima ay si Sephatias. Anak mo siya kay Abital at si Itriem ang pang-anim mong anak. At ang ina nito ay si Abital. Si Itriem ang anak mo naman kay Egla. Pagkatapos mo maghari sa Hebron, ay naghari ka naman sa Jerusalem. Halos 33 taon naman ikaw ang kanilang naging hari. Sa Jerusalem ay apat ang naging anak mo kay Bathsheba, na anak ni Amiel.
1: Ah, ang mga kapatid ni Haring Solomon, sina Simea, Subab, Nathan at si Solomon.
0: Siyam pa ang naging anak mo sa Jerusalem. Ito ay sina Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Hafia, Elisama, Eliada at Elifelet. Anak mo sila sa iba mo pang asawa at may anak kang isang babae.
1: Si Tamar ang magandang babae na anak ko. Kabigabigani ang kanyang kagandahan. Kaya ang anak kong si Amnon na taga Hebron ay umibig kay Tamar. Palaging malungkot si Amnon. Di siya makalapit kay Tamar. Palagi itong may bantay. Pinagsamantalaan ni Amnon si Tamar. Habang-habang ang sinapit ng anak kong dalaga sa kamay ni Amnon. Pero mas masaklap ang sinapit ni Amnon sa kanyang kapatid na si Absalom. Si Absalom na kuya ni Tamar. Ipinapatay ni Absalom sa kanyang mga tauhan si Amnon para ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Tamar. Mga patak ng aking dugo mula sa aking sugat ang puso.

Ngayon patay na ang hari ng Israel, si Haring David. At ang ahalili sa kanya ay si Solomon.

0: mahal na hari, ano po ba ang may paglilingkod naming mga heneral at kami po ay ipinatawag ninyo lahat?
1: Sasalakayin natin ang Hamatsoba at gusto ko itong sakupin.

0: Sugang mga kabayo dito.
1: Haring Solomon,
2: ano po ang balak ninyo?
1: Maglalakad tayo palusog sa kampo ng Hamatsoba. Mahirapan tayong sumalakay kapag nakasakay tayo sa kabayo. Maririnig ng mga kalaban ang mga yabag ng ating mga kabayo. Pero ang yabag natin, hindi nila maririnig. Tahimik tayong sasalakay sa kanila.
2: Opo, kamahalan. Mga kawal, tayo na. Sumulit tayo sa hari.
1: Wala sa inyong mauna. Hintayin niyo ang hudyat ko.

0: kawalan doon sa mga bantay sa taas ng palasyo. Sumunod ang ibang mga kawal kay Haring Solomon!
1: Ang hindi ba si Kain ni Puli ni Bahulyo!

0: Binabati ko kayong lahat, mga kawal ng palasyo at sa ating magigiting na mga general. Papurihan din natin si Yahweh na sinamahan tayo sa ating pakidigma sa kaway ng Israel. Mabuhay tayong lahat! Ngayon, pagtitibayin ko ang Tadmor, ang lungsod sa ilang. Gayon din ang mga lungsod sa ilang. Gayon din ang mga lungsod imbakan na itinayo sa hamat. General, utusan kita na pumili ka ng mga magigiting na mga kawal para babantayan ang mga lugar na tatayuan ng mga lungsod tanggulan.
1: Opo, susunod po, Kamahal. Ngayon din po ay pipili ako ng magigiting na mga kawal ng digmaan

0: na tayo dito sa ating abalusod.
1: Oo nga. Ang mahal na Haring Solomon. Napakakising ng hari ng Israel.
2: Oh! Kumusta na kayo rito, mga mamamayan ng Israel?
3: Ayos naman po, kamahalan. Kahit paano po ay nakakaraos kaming mga taga rito.
0: Nakikita naman po ninyo na matataba ang mga alaga naming mga hayop.
1: Kahit hindi po mataba ang lupa ay nakakaani naman kami ng mga gulay na maaari naming madala sa pamilihang bayan. Salamat po, mahal na Haring Solomon. At kami ay dinalaw mo sa aming abang kalagayan.
3: Tunay nga po, kamahalan, na nakakaalis ng pagod kapag ang bumibisita sa amin ay isang dugong maharlika.
2: Kayong lahat ay dugong Israel. Dugo ni Jacob. Pinili ng Diyos. Hinango mula sa pagkakaalipin sa mga Ehipto at dinala sa lupang pangako. Bilang hari ng Israel, ipagtatanggol ko kayong lahat sa mga kamay ng kaway. Magtatayo ako ng mga lungsod tanggulan mula sa itaas hanggang sa ibaba ng Beth Horong. Palilibutan ko ito ng mga muog at palalagyan ko ng pintuang may panghalang.
3: Kamahalan, ang aming mga anak na lalaki ay handang maglingkod sa mga muog na itatayo mo po.
2: Hindi ko sila kukuhanin. May mga bihag mula sa bayang nadatnan ng ating mga ninuno. Mga Heteo, mga Amoreo, Perezeo, Heveo at mga Jebuseo. Sila ang sapilitang maglilingkod at aalipinin ko sila.
3: Ano po ang maibabahagi ng mga kabataang lalaki para sa Israel?
2: Magandang tanong yan. Aking sagot, kukunin ko silang lahat bilang mga mandirigma, mga kawal at mga pinuno ng hukbo at ng aking mga kabayuhan at mga karwahe. Ang iba sa kanila ay magiging mga tagapangasiwa ko para mamahala sa mga taong nagtrabaho sa aking mga pagawaan. Maaring pipili lang ako ng mga 250. Sila ang mga ngasiwa para mamahala.

0: Ano ang pinaplano mo? Sa mga mamamayanan na nilirahan sa Abang Dupae na masyadong nahihirapan sila.
1: Palilipatin ko sila ng lugar mahal na saserdote. May binigay na lupain sa akin si Huram. Magandang lugar at mataba ang lupa. Kahit anong itanim na gulay ay tutubo at yayabong. Kulay luntian ang mga parang na tinutubuan ng mga sariwang damo para sa mga kawan. May bukal na pag-inuman ng mga kawan at maging sila man. Doon ko sila patitirahin para yung lugar na dati nilang tinitirhan ay matatayuan ng mga buog.
0: Hindi ako magtataka kung bakit minahal ka ng labis ni Yahweh. At ikaw ang hinirang niya na magtayo ng mga templo at muog. At hindi ang iyong amang si David. Magagala ka mga taong bayan.
1: Yan ang aking inaasahan. At sana huwag nila kong sumpain sa paglipat ko sa kanila sa bago nilang lungsod.

0: mga kawal ng palasyo? Ano ang kailangan naman ito sa atin?
1: Si General ang nangunguna. Anong sadya nila sa atin?
2: Susalubugin ko at maitanong kung anong sadya nila sa atin. Magandang araw sa iyo, kagalang-galang na General. May pahabilin ba sa amin ang Haring Sulmon?
3: Magandang araw sa inyong lahat mula sa pagpati ng ating mahal na Haring Sulmon. Isang mabuting balita ang aking dala. Kaya huwag kayong mag-alala. Paunang pasabi ng kamahalan na kayo ay lilikas ng lahat sa lugar na ito. Dahil isa ito sa mga tatayuan ng mga muog.
0: General, saan naman kami maninirahan?
1: Paano na ang aming mga kabuhayan dito?
2: General, paano mong masasabi na isa itong mabuting balita para sa amin? Nagtiis kami sa abang lupain na ito kahit hindi maganda at mataba ang lupa, eh pinagtitiisan naming tamnan para may pagkain kami at ang aming mga pamilya.

0: Tayo ngayon maninirahan? Aba, napakagandang lugar naman ito.
1: Luntian ang paligid sa dami ng mga sariwang damo na mapagpapastulan at maraming bukal.
2: Tingnan ninyo! Ang klase ng lupang ito ay napakataba! Ano mang gulay ang itanim natin ay talaga namang tutubo! Napakabuti ng Haring Solomon sa ating lahat! Mga Israelita! Pinagpala tayo ni Yahweh sa ating hari!
0: Purihin si Yahweh!
1: Purihin ang Diyos ng Israel!
3: Purihin! Purihin! Purihin! Purihin! Purihin!

0: anak!
1: Mahal kong inang Reyna, ano ang dahilan at ang mga kawal ng aking ama ay may dalang mga karosa?
0: Ipinasusundo ng iyong amang Haring Solomon ang asawa niyang anak ng Faraon mula dito sa lungsod ni David. Hindi dapat tumira rito sa palasyo ni David na hari ng Israel ang doong Ehipsyo.
1: Dahil ba ito ay natatanging dako para lamang sa kadugo ni David? Mahal kong Reyna!
0: Roboam, ikaw ay anak ni Solomon at apo ka ni David. Ikaw ang hinirang ni Yahweh!
1: Ako? Ako ang hinirang ni Yahweh?

0: Ano ang dahilan at kami ng mga dama ko ay ipinasundo mo dito sa lungsod ni David na iyong lolo?
1: Mahal kong asawa, isa kang anak ni Faraon. Hindi ka dapat manatili rito sa palasyo ni David. Siya ay hari ng Israel. At ikaw ay isang Ehipsyo. Isang reyna ng mga Ehipsyo dahil anak ka ng Faraon.
0: Pero patay na ang aking biyanang si David.
1: Ang palasyong ito ay natatanging dako. Natatangi ang lahat ng lugar na sasayaran ng kaban ni Yahweh.
0: Dito mo dadalhin ang sinasabi mong kaban ni Yahweh? Ang pagkakaalam ko ay nasa isang yungib ito dinala ng iyong lolo David. Ibig sabihin, kukunin ninyo doon sa kuta ni David at dadalhin dito sa palasyo?
1: Oo, mahal kong reyna. Ako ang hinirang ni Yahweh na ipagtayo siya ng tahanan. Maganda rin ang iyong magiging tahanan sa ipapagawa kong bago kong kaharian.
0: Mahal kong Haring Solomon!

0: Ito pa! Nasaan lang yung espada, General? Pulutin mo!
1: Nakapakahusay mo nang humawak ng espada, mahal kong Prinsipe Roboam. Abay, magkasing husay kayo ng iyong ama. Kaya di ako magtataka na magiging kasimbilis ka rin makipagtigasan ng taga sa kaaway. Isang mahusay na mananadata ang iyong Lolo David. Napatay nga niya ang higante si Goliath!
0: General, hindi ko papayagang apihin ng ibang dugo ang ating bayang Israel. Lalaban ako!
1: Tama kayo, Prinsipe Roboam.

0: Mahal na prinsipe, ipinasusundo po kayo ng mahal na Haring Solomon. Nais niya kayong makausap.
1: Ganun ba? Sige, pupuntahan ko.
2: Sasama namin kayo, kamahalan. Mga kawal! Magsimaganda kayo!
3: Tayo na!

0: Joram, anak. Ngayong patay na ang iyong amang Haring Solomon, pagharian mo ng mabuti ang Israel.
1: Inang Reyna, asahan mo na magiging matatag ang aking paghahari, higit pa kina David at Solomon.
0: Mamahalin ka, anak, ng taong bayan kapag yan ang ginawa mo sa iyong bayan, gaya ng iyong lolo David at ng iyong amang Haring Solomon.

0: Kamahalan, naging matatag ang tayo ng paghahari mo sa Jerusalem. 41 taong gulang ka nang ikaw ay magsimulang maghari. At 17 taon mong pinagharian ng Jerusalem.
1: Pero hindi ako kinikilala ni Jeroboam. Nakapalit ng aking amang si Solomon. Dahil patuloy pa rin naghihimagsik ang taong ito sa aking ama. Nasumama naman sa kanya ang mga taong sukab at ang mga patapon ng buhay. Walang halaga sa kanila ang mabuhay. At ako, palibhasa, ay bata pa noon at walang karanasan. Kaya wala akong nagawa sa paghimagsik ni Jeroboam sa aking amang hari.
0: Ito ang lungsod na hinirang ni Yahweh sa lahat ng lipi ng Israel upang dito mamalagi ang pangalan ni Yahweh. Pero naging masama pa rin ang buhay mo, Haring Jeroboam, sapagkat hindi mo sinunod ang kalooban ni Yahweh. Kaya patuloy pa rin ang digmaan ninyo ni Haring Jeroboam.
1: Humingi ako ng kapatawaran kay Yahweh at ako naman ay kanyang pinakinggan. Pero mananatili pa rin didigmain ni Jeroboam ang Jerusalem. Siya ang unang naging hari ng Hilagang Israel. Patuloy pa rin akong ginagambala ni Jeroboam dahil sa aking maling desisyon. Kaya nahati ang Israel. Ang 10 tribo ay sumama kay Jeroboam kasama ng mga masasamang tao.
0: Ngunit kami naman mga saserdote at mga Levita ay mas pinili ka namin kaysa kay Jeroboam, mahal na Haring Jeroboam. Hindi ka na malilipol ninuman dahil nagpakababa ka. Kaya dinalubos ang galit sa iyo ni Yahweh. Magiging matiwasay na ang kalagayan ng Huda.
1: Purihin si Yahweh! Purihin!

0: Ito ang Tipang at inyong napakinggan ang episode na pinamagatang Ang Mga Patak ng Dugo ni David. Isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Ding Camacho at binigyang buhay nina
1: Jesse Godoy,
2: Roy Camo Gomez,
3: Fidel Odarbe,
4: Lita Loresco,
5: Lisa Odarbe,
6: Nancy Lasarte.
0: Ako naman si Bobo Tsali na minsan pang nagaanyaya na ugaling makinig sa 702 DCAS, kaagapay ng Sambayanan.

0: ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
2: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

来啊，咱要向耶和华歌唱，向拯救咱的磐石欢呼。咱就来感谢伊，用诗歌向伊欢呼，因为耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na si Miss Phoebe Choa Yu ang kauna-unahang Chinese broadcaster ng DZAS? Gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.
2: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Hindi hadlang ang kapansanan upang maabot ang pangarap, sapagkat ang tunay na lakas ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ng tiyaga at pag-asa. Magandang hapon po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Amin pong muli kayong makakasama sa isa na namang nakaka-inspire na pag-uusapan sa hapon na ito.
1: Tama ka dyan, Pastor Julius. Tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong provision, blessing sa atin pong buhay. Of course, sa ministry na ipinagkatiwala po niya sa atin. Ikaw, Pastor, kumusta naman ang buong linggo natin?
0: Biyaya ng Panginoon, mayroon po tayong maayos na kalusugan at nakakaganap ng mga tungkulin para po sa ating Panginoon.
1: Binabati muna natin, Pastor, ang atin pong mga masusugid na tagapakinig dito po sa ating programang si Bartimeo sa Tako, especially yung atin pong mga kasamahan po sa iba't ibang dako po ng atin pong bansa na naabot po ng programa po natin dyan po sa Project 4 Quezon City at maging doon po sa Antipolo, Pastor Julius.
0: Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Saan man po kayo panig ng bansa, nawa ang programang ito ay patuloy na naghahatid ng pag-asa, inspirasyon sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na may mga kapansanan sa paningin. Ngayon, Pastor Jeric, mapalad po tayo, no? At tayo po ay meron na namang isang taong pinagpala ng Diyos na ating makakapanayam at maaari niyo po ba siyang ipakilala sa ating mga tagapakinig?
1: Nagpapasalamat tayo, Pastor, sapagkat nabanggit mo kanina yung kwentong inspirasyon at ating mga kapanayam sa hapon na ito ng linggo. Naka-inspire naman talaga, no, Pastor, sapagkat makasama natin siya na kung saan nagpapatunay na wala pong kapansanan para sa isang taong may pangarap at determinasyong magtagumpay. Sa kabila po ng kanyang pagkakaroon, Pastor, ng kapansanan ay hindi ito naging handlang para siya ay maging matagumpay, at noong nakaraang buwan ng Mayo, siya po ay nakapasa sa licensure examination for teachers, o ito po yung tinatawag nating LET. Welcome po natin dito po sa ating programa at sabay-sabay po nating alamin ang kanya pong mga karanasan, kwento ng tagumpay. Siya po ay mula po sa Rojas Capiz, 25 years old. Welcome po natin dito po sa ating programa si Teacher Eunice Dumapig. Magandang hapon sa iyo, Teacher Eunice.
2: Magandang hapon po, Pastor, and sa mga tagapakinig po.
1: Maraming salamat, Teacher Eunice, sa pagpapa-unlock sa hapong ito para makapanayam ka po namin. May nice ka po bang batiin?
2: Po, binabati ko po lahat ng mga nakikinig po sa programang si Bartimeo at ako, and magandang araw po sa inyong lahat. Sana po isa buti sa tayong kalagay.
0: Amen. Salamat po dahil ikaw ay aming makakasama sa hapong ito. Alam naman natin na kagaya po nating mga kapansanan ay meron po tayong tinatawag na extra challenge sa ating pag-aaral, no? Yung extra challenge ay merong kaakibat na extra effort upang ating mapagtagumpayan kung ano man yung ating mga nasimulan, lalong-lalo na bilang isang estudyante, no? At mapalad tayo dahil sa pamagitan po ng kwento ni Ma'am Eunice, nakita po natin yung kanyang pagtsatsaga, pagsusumikap at ang kanya pong tagumpay sa larangan ng pagiging isang licensed professional teacher. Diba, Pastor Jeric?
1: Tama yan, Pastor Julius. And sa mga nakaraang episodes natin, Pastor, marami na rin tayong mga nakausap dito, nakapanayam dito sa ating programa, nakapasa at kasalukuyang nagtuturo na rin sa public school. At tinanong natin sila about kung ano ba ang naging inspirasyon nila, kung bakit sila kumuha ng edukasyon, no? Or kursong edukasyon. At sa hapong ito, tatanungin din natin ang atin pong mga kapanayam ngayon, si Ma'am Eunice, para po sa inyo, ano po ba ang nagbigay po ng inspirasyon sa inyo para kumuha po kayo ng kursong edukasyon?
2: Actually, yung education po kasi, hindi naman po talaga siya yung pinakaunang choice ko. First choice ko po kasi, gusto ko po talagang kumuha nung about music po, Conservatory of Music. Basta na kinalaman po sa music yung course. Pero, nung time po na nag-graduate na po ako nung senior high, tight po yung pandemic. And yung mga schools kasi na may music na gusto ko, dyan po sana sa Maynila. Ayun, hindi po siya natuloy. Yung second choice ko naman po is Bachelor of Elementary Education. So, yun po yung pinerso ko and yun po yung in-encourage nila sa akin na kumuha po ako ng Bachelor of Elementary Education. Dahil nga po pandemic, hindi ko rin po ganun ka-feel or parang mahirap po siya eh. Mahirap po eh. Kasi nagsasagot ka lang po ng modules, wala po mga activities o kung hindi naman po kayo gumagawa ng mga performance tasks, parang natanong ko po sa sarili ko, kaya ba talaga sa akin to? Sa awa po ng Diyos, kahit pandemic po noong time na yun, na-survive ko po. And parang nung huli po, na-realize ko na para po talaga sa akin yung education. And inspiration ko po is yung mother ko kasi education din po kasi siya eh. Nagtuturo din po siya sa isang school. Kaya ayun po.
0: Wala po sa iyong passion sa music at ngayon po ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-umpisa bilang isang ganap na guro, hindi lamang isang guro kundi LPT pa. Sabi niyo nga po kanina, Ma'am Eunice, no, na ang iyong nanay bilang isang inspirasyon at gabay sa iyong pagtupad ng iyong pangarap, malaking bagay ang kanyang tulong, no, bilang isang guro at isang licensed professional teacher na. Ano naman po ang pwede niyong ibahagi sa ating mga tagapakinig na mga naranasan habang ikaw po ay nag-aaral?
2: Mula nung nag-aaral po ako hanggang sa pag-prepare ko po sa aking licensure exam for teachers, ay hindi ganun kadali, no? Siyempre, magmula sa mga materials na ginagamit. Kasi may mga materials po talaga na may mga materials po na printed. Kailangan ko po talaga ng reader. Sa pagkahanap pa lang po ng reader, there are times na nahihirapan na po ako. Although, may mga materials naman po na soft copy, yung mga materials po talaga kasi na like yung book po. So, yung book po na yun, siyempre, kailangan ko din basahin. Hindi din po ganun kadali. Kahit sa school po, there are times na nahihirapan din po ako. Outputs ko, kasi there are times din po na yung mga outputs kailangan po nakasulat talaga sa notebook. Kumbaga isusulat talaga siya. So kailangan ko maghanap ng magre-rewrite. And there are times po na may mga tao pong tumatanggi. Wala na lang po tayo magagawa doon. Sa school po kasi there are times din na yung mga ginagawa namin hindi ganun ka-accessible. Kinaya naman po. And kahit po there are times na gusto ko na pong sumuko, nag-pray lang po ako. And sa mga encouragement po ng mga taong malalapit sa akin, nag-continue po ako. Sa review po, there are times na nanghihinaan po ako ng loob. Ayun, sabi ko nga po, andyan po si Lord and kung para talaga sa akin to, para po talaga sa akin. Pero syempre, hindi ko rin po maiwasan na ma-pressure po. Mas may makilala po ako ng mga naging LPT na po na blind and alam niyo po minsan, bilang isang tao, naiisip ko po na hindi ako makapasa, what if mag-failed ako? Alam, ano kayo sasabihin ng iba? Although, last sabihin na natin na mali dahil mas inaano mo yung sasabihin ng ibang tao, mas pinapakinggan mo. Pero syempre, hindi talaga mawawala yun. Pinipipare ko po yung sarili ko sa mga possible na mga mangyayari. Along the way po, naramdaman ko po yung presence ng Panginoon sa mga hamon po, sa pag-aaral, and sa pag-review. Nakasurvive po ako dahil sa Kanya. Dahil kung wala po yung Panginoon noon sa akin, hindi ko po nakayaman yun.
1: Praise God! Congratulations, Ma'am Eunice. Sa kabila ng mga hamon ay nagawa mong magtagumpay. Speaking of tagumpay, Ma'am Eunice, para po sa inyo, ano po ang kahulugan ang pagpasa nyo sa examination para sa iyo personally at maging sa family mo?
2: Sa sarili ko is, kung may gusto ka pong abutin, huwag po sumuko. Kahit nasabihin na natin na hindi po talaga ito yung unang phase ko, but then again, dito po ako nilagay ni Lord sa path na ito. Alam ko po na may purpose po siya sa akin na bakit niya po ako nilagay sa teaching. Basta andyan si Lord, makakaya ko to dahil may purpose po siya para sa akin. Huwag po sumuko. Kahit lang sa isang field ka na hindi mo alam kung ano yung mangyayari, pero andyan si Lord. Isipin na lang po natin na may purpose po. Sa family ko naman po, yung pagiging supportive po nila mula nung bata pa po ako hanggang sa nakatapos po ako ng college, yung paghahanap nila mga school na papasukan ko, pag-make sure nila na okay po yung kalagayan ko sa school na pinapasukan ko, isa po yun, yung pagiging supportive, yung pagtulong po nila sa akin every time po na may mga pangangailangan ko. Sa hindi din po nila pagsuko, kasi po yung family ko, naging reader ko din po, especially yung mother ko po, isa din po siya sa mga reason ko kung bakit ko po ito nagawa, dahil din po sa kanya, tumutulong po sa akin sa mga sasagutan ko po tatlong times po na nag-review ako. Support system po nila and yung pagiging positive po nila na makakaya ko po ito.
0: Yan, maraming salamat sa iyong binigay na payo na rin po sa ating mga kapatid na maaring nakaranas din po ngayon ng kagaya ni Ma'am Eunice na sa kabila ng hirap at maraming pagod at pagsisikap, nararanasan niya yung mga reward, no, ng kanyang hindi pagsuko, no. Sabi nga, sa iyong mga nasimulan ay maaring makaranas ka ng pagsubok, pero yung pagsuko hindi mo dapat first choice, no. Maari niyo po bang ibahagi sa amin, Ma'am Eunice, yung karanasan, no, na masasabing talagang hindi hadlang po ang isang taong may kapansanan sa paningin o anumang kapansanan sa buhay na meron ang isang tao upang kanya pong maabot ang kanyang mga pangarap?
2: Nag-take ng pag-take upon ng exam, talagang doon na po talaga nag-sink in sa mind ko na ito na talaga kukuha na ako ng exam. Kahit visually impaired po ako, naka-survive po ako sa exam. Hindi po ganun kadali kasi may mga item po, hindi ko po alam yung sagot, to be honest. Pag binabasa po sa akin, kung sabi ko, hala, ano yung sagot dito? I prayed na, Lord, hindi ko po alam yung sagot sa item na to. So, kung ano man po yung letter na isasagot ko po dito, kayo na po yung bahala na tumulong sa akin. Yung isang challenge pa po, nung sumagot ako ng let, is may time limit po siya. Kinakabahan po ako na matatapos po kayo to sa isang yung sa dalawang oras, yung 1 to 150 items. Yun po yung mga tanong ko. Pero nung natapos ko po siya, and well, sa sagot ng kasamang prayers, doon na po ako, naging proud din ko sa sarili ko na kinaya ko po, kasi there are subjects din kasi na weakness mo din eh. Habang sumasagot po ako, may kasama pong dasal every item na sinasagutan ko. Isa po yun sa experiences na hindi po hadlang yung kapansanan natin. Pag-try po natin yung best natin sa mga bagay-bagay. Although minsan, may mga bagay po na, ay, huwag kang gumawa yan kasi baka mapalo ka. You insist, you try po kaya ko po. Ipakita natin sa kanila na kaya natin gawin yung mga bagay-bagay na ginagawa nila. Ayun po.
1: Maraming salamat, Ma'am Eunice. At nagpapakita lamang po ito na ang pagkakaroon ng kapansanan, Pastor Julius, ay hindi po hadlang para tayo nga po ay magtagumpay sa anumang challenges na atin pong kinakaharap. Ilan sa mga patotoo ni Ma'am Eunice ay ang kanya pong palagi ang pananalangin at pagtitiwala sa atin pong Panginoon. So maraming salamat sa kwento po ng inyong pong karanasan at tagumpay, no, nasa kabila po na lahat. And finally, kayo po ay nagtagumpay sa inyong pong pangarap, no, na makapasa. Dito po sa tagumpay na nakamtam po ninyo, para po sa inyo, paano mo gustong maging inspirasyon, especially sa mga kasamaan din po natin na mayroon pong kapansanan sa paningin na nais din makapasa, nais din na magtagumpay sa kanilang mga pangarap.
2: Gusto ko po maging inspirasyon sa kapwa ko visually impaired and syempre sa iba din pong may special needs, no? Yung kwento ko po ay maka-inspire po sa kanila. Hindi po ganun kadali ang buhay. Ako po, nung time na nag-review po ako, isi-share ko lang po, last day po nung final coaching namin. And so, yung ginagawa po doon is drills. May mga questions po and sasagutan po. Mabilis po kasi yung slides nila. So, kahit po babasahan po ako nung mga kasamahan ko po doon, hindi na po aabot sa isang question. Doon sa part na yun, talagang dumating po ako sa point na nag-self-pity na po ako. Talaga nung time na yun, dumating po ako sa point na kahit nag-review po kami, umiiyak po ako noon. And sabi ko po sa Panginoon, nung naging okay na po ako maya-maya, kung lalabas man po yung mga questions na to, kahit hindi ko po nababasa or hindi ko po naririnig na yun, sana po masagutan ko po ito kahit na po hindi ko po siya nababasa or wala po kong idea. Ayun po, sa awa po ni Lord, sinagot niya po yung mga, yung dasal ko na even kung hindi ko po alam yung questions na yun, tinulungan niya po ako sa pagsagot. Wala pong imposible sa prayers. Kahit po ano pa po yung gagawin nating review, basta po may kasamang prayers talaga. And then, yung Panginoon, wala po talagang imposible.
1: Naway magsilbing naging inspirasyon para po sa lahat ang kwento at karanasan po ng atin pong nakapanayam sa hapong ito. Isang patunay ito, Pastor, na walang pangarap, no, ang imposibleng makamta ng isang tao kung mayroon itong determinasyon na magtagumpay sa anumang hamon sa buhay.
0: Ang determinasyon na layon, taglay ang pananampalataya upang magpatuloy sa buhay ay hindi nililimitahan kung sino ka at ano ka, dahil kung ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon ay tunay na sapat at ganap upang magawa mo yung iyong layunin at pangarap sa buhay. Muli po ay maraming salamat sa oras na iyong nilaan, sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Sa ngalan po ng Resources for the Blind, kagaya po ni Ma'am Eunice, ay patuloy na testimonya ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Ito pong muli ang ating programa na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at tagumpay sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Kami pong muli ang inyong mga nakasama,
1: Pastor Jeric Dobria,
0: Pastor Julius Gao po, sa programang
1: Si Bartimeos at Ako.
3: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
6: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
6: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
5: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
6: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, in buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
6: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
6: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
6: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig, ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mga volunteer

0: You just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: 18th Kabanata. Ang Pagbagsak ng Babylonia. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito at nagliwanag ang buong mundo dahil sa kanyang kaningningan. Sumigaw siya ng malakas. Bumagsak na! Bumagsak na ang sikat na lungsod ng Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Nangyari ito sa lungsod ng Babylonia dahil inakit nito ang mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad niya na kinamumuhian ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa kanya at yumaman ang mga negosyante sa mundo dahil sa kanila siya bumibili ng mga pangangailangan niya upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. Pagkatapos, may narinig akong isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa kanya upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niyang kasalanan at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa kanya. Ang bunton ng kanyang kasalanan ay abot hanggang langit at hindi na palalagpasin ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niyang masama sa inyo, doblehin ninyo at ibigay sa kanya. Kung paano nagmataas siya at namuhay sa karangyaan at kalayawan, gantihan ninyo siya ng katumbas na kahirapan at kalungkutan. Sapagkat inakala niyang reyna siya at hindi makakaranas ng kalungkutan tulad ng mga byuda. Dahil dito sabay-sabay na darating sa kanya sa loob lang ng isang araw ang mga salot, mga sakit, kalungkutan at gutom. Pagkatapos susunugin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na nagpaparusa sa kanya. Iiyakan siya ng mga haring nakipagrelasyon sa kanya at nakisama sa kalayawan niya kapag nakita nila ang usok ng kanyang pagkasunog. Tatayo lang sila sa malayo at magmamasid dahil takot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Sasabihin nila, "Sayang, sayang ang sikat at makapangyarihang lungsod ng Babylonia. Sa loob lang ng maikling panahon ay naparusahan siya. Iiyak at magdadalamhati sa kanya ang mga negosyante sa buong mundo dahil wala nang bibili ng mga paninda nila. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, mamahaling bato at perlas at ng kanilang mga telang linen, seda at mga telang kulay ube at pula. Wala na ring bibili ng kanilang mababangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante at yari sa mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. At sino pa ang bibili ng mga pabango nila tulad ng sinamon, kamangyan, mira at iba pa? Wala nang bibili ng kanilang mga alak, langis, harina at trigo at ng kanilang mga baka, tupa, kabayo at karo at pati na ng kanilang mga alipin at mga tao." Sasabihin ng mga negosyante sa lungsod ng Babylonia, "Nawala na ang lahat ng bagay na hinangad mo na maangkin. Kinuha na sa iyo ang lahat ng kayamanan at ari-ariang ipinagmamalaki mo at hindi mo na makikitang muli ang mga ito." Ang mga negosyanteng yumaman dahil sa kalakal nila sa lungsod ay tatayo lang sa malayo dahil takot silang madamay sa parusa sa kanya. Iiyak sila at magdadalamhati. At sasabihin nila, "Sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dati ang mga tao riyan ay nag-

0: dadamit ng mamahaling telang kulay puti, ube at pula, at napapalamutian ng ginto, mamahaling bato at perlas. Pero sa loob lang ng maikling panahon, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Tatayo lang at magmamasid ang mga kapitan ng barko at ang mga tripulante nila, pati na ang mga pasahero at ang lahat ng mga naghahanap buhay sa dagat. At habang minamasdan nila ang usok ng nasusunog na lungsod, sisigaw sila, "Walang katulad ang sikat na lungsod na iyan!" At dahil sa kanilang kalungkutan, lalagyan nila ng alikabok ang ulo nila at mag-iiyakan. Sasabihin nila, "Sayang! Sayang ang sikat na lungsod na iyan! Dahil sa yaman niya, yumaman ang mga may-ari ng barko na bumibiyahe roon. Pero sa loob lang na maikling panahon, nawala ang lahat. Kaya kayong lahat ng nasa langit, matuwa kayo. Dahil sa nangyari sa lungsod na iyon, matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol at mga pinabanal ng Diyos, dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo." Pagkatapos, may isang makapangyarihang anghel na kumuha ng isang batong kasinlaki ng malaking gilingan at inihagis sa dagat. Sinabi niya, "Katulad nito ang pagkawala ng sikat na lungsod ng Babilonia, dahil hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig ang mga pagtugtog ng alpa, plauta at trumpeta at ang tinig ng mga mang-aawit. Hindi na makikita roon ang mahusay na mga manggagawa ng anumang uri ng gawain, at hindi na rin maririnig ang ingay ng mga gilingan. Magiging madilim doon dahil wala ng ilaw kahit isa. Wala na rin masayang tinig ng bagong kasal na mapapakinggan. Mangyayari ito sa kanya dahil ang mga negosyante niya ay masyadong mapagmataas at dinaya niya ang lahat sa pamamagitan ng pangkukulam. At ang lungsod na iyon ang pumatay sa mga propeta at sa mga pinabanal ng Diyos at sa iba pang mga tao sa buong mundo."
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
3: Magandang hapon, minamahal na pamilya ng Diyos. Tayo ay nagtitipon ngayong hapon upang sambahin ang ating Ama na nasa langit at upang pasalamatan siya sa pagbibigay sa atin ng mga haligi ng tahanan dito sa lupa at sumasalamin sa pag-ibig at paggabay sa atin ng Ama sa langit. Sabi sa aklat ng mga awit sa awit kabanatang 103, talatang 13, atin pong babasahin ito sali ng English Standard Version. "As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him."
4: At nakasulat din sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 20, Talatang 7, "The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him." Ngayong hapon, itaas natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa Kanya na tunay na Ama, ang nagbibigay ng bawat mabuti at ganap na kaloob. Halina't sambahin natin ang Panginoon ng may kagalakan, magdiwang sa Kanyang walang hanggang kabutihan at ipagdiwang ang Kanyang pag-ibig bilang Ama na Siyang nabibigay lakas sa ating lahat.
5: Sama-sama po tayong manalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, kami nagtitipon ngayong hapon na may pusong puno ng kagalakan na ipagdiwang ang inyong kadakilaan at pag-ibig bilang Ama, bilang aming Ama. Nagpapasalamat din kami sa inyo para sa kaloob ng aming mga Ama dito sa lupa na sa maraming paraan ay sumasalamin sa inyong kapangyarihan, sa inyong karunungan at sa inyong pag-ibig. Sa aming pagtitipon ngayong hapon, naway ang aming mga awit, panalangin at mga puso ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo ang tunay na Ama na kailanman ay hindi nagkukulang sa amin. Kami po ay lumalapit sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Magandang hapon po mga kapatid. Ako po si BJ, anak ni Pastor Ned. At tatay ni Jana. At ni Joby at ni Jamie. Maraming salamat sa Panginoon sa napakagandang testimonyo ng ating kapatid na si Pastor MM. Tayo nga po lahat mga kapatid ay inampon ng ating Diyos. Hindi niya kailangan gawin, ngunit kanyang ginawa dahil sa kanyang kagandahang loob. Tayo po ngayon ay babasa ng banal na kasulatan. Babasahin lang po natin ang verses 14 and 15 ng Joshua chapter 24. No? Joshua chapter 24, verses 14 and 15. Kung narunod po kayo, samahan niyo po ako, tayo po itumayo. Joshua 24, verse 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong hapong ito ng iyong banal na salita. At ito ay itimo mo sa aming puso't isipan upang aming may pamuhay sa araw-araw. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Noong 1979 po, merong isang awit, hindi ko po aawitin, huwag kayong mag-alala. No? Meron pong isang sikat na folk singer, gumawa ng awit. Hindi siya kilala na mananampalataya. Ngunit ganito ang sinabi niya, "You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're going to have to serve somebody." Para po sa mga kaidaran ko sa inyo, ang sumulat po nito ay si Bob Dylan. No? Marami sa mga bata hindi na po kilala. No? Pero napakagaling po niya mga ngawit, isang rock and roll artist na kilala sa kanyang masidhing buhay na materialistic. Pero sinulat niya po ito, isang katotohanan siguro na kanyang napansin sa buhay ng lahat, na ang lahat ng tao ay merong pinaglilingkuran. Kung hindi ang Diyos, ang mga Diyos-Diyosan. So ang title po ng ating mensahe ngayong Father's Day na ito ay Pagtatalaga at Pangunguna ng Mga Ama sa Paglilingkod sa Diyos. Isa sa pinakamahalagang pangungusap ni Joshua ay binitawan niya noong malapit na ang kanyang paglisan sa mundo. 120 years old na po si Joshua nung kanyang tipunin sa Shechem ang buong bayan ng Israel. Makikita niyo po yan sa verse 1 ng chapter 24. At doon pinatawag niya ang elders, ang heads, ang judges, at ang officers of Israel. At sila ay tumayo sa harap ng Diyos. At si Joshua ay nagsalita sa kanila At yung kanyang pagsasalita, parang isang propeta. Sabi niya sa verse 2, "Thus says the Lord." Ganun po magsalita ang mga propeta. "Thus says the Lord." Kaya itong mga sinabi ni Joshua sa verses 2 hanggang 13 ay nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Mapapansin nyo, kung kayo ay nakabukas pa ang inyong Biblia doon sa chapter na yun, makailang beses po binagit ang salitang fathers. So verse 2, "Your fathers who lived beyond the Euphrates, the father of Abraham and of Nahor, I took your father Abraham," verse 3. Verse 6, "Then I brought your fathers out of Egypt." Sa ating teksto, actually, makikita nyo mga kapatid, ilang beses din yung binanggit ang fathers. Sabi niya, "Put away the gods of your fathers," verse 14. Tapos sa verse 15, "Whether the gods of your fathers served." Paulit-ulit din niyang sinabi ang salitang served. Tapos sa huling verse, "But as for me and my house," fathers pa rin po ang ibig sabihin nun. So malinaw na itong mensahe na ito ay para sa fathers, mga ama. Ngayon po ay Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng biological fathers, adoptive fathers, spiritual father. Ang wika ng aking anak na babae kanina umaga, ako daw po ay lahat ng tatlo. Biological father po ako kay Jami, adoptive father po ako kay Joby at kay Jana, at spiritual father daw po sa lahat ng mga taga-GCF. No? Kaya ang tawag sa akin nung isa kanina ng umaga, Father BJ. No? Hindi niyo po ako kailangan tawaging father. Isa pong karangalan ang maging father. Nakita natin kanina sa testimonyo ni MM, ni Pastor MM, ang kahalagahan ng ama, lalo na sa kanyang buhay. Sa una, parang mahirap dahil kung ikaw ay lumaki na anak ng pastor, pareho po kami ni MM. Siya po ay anak ng pastor. Ako po ay anak din ng pastor. In fact, apo po ako ng pastor. Ang lolo ko po, pastor din. So katulad ni MM, sa maraming pagkakataon, kapag ako'y pinakikilala ng aming, dun sa aming lumang church, sa Paranaque MLF Central Church, sa Tambo, sa Paranaque, dun po ako lumaki. Dun po naging pastor ang aking tatay, ang aking daddy. Tuwing ako'y pinapakilala, ang pakilala sa akin ay ito si BJ, anak ni Pastor Ned. Ang pangalan po ng tatay ko ay Bienvenido Jose Sebastian. So BJ din po siya actually, no. Jose dahil ang birthday po niya ay June 19. Pareho ng birthday ni Jose Rizal, pareho ng birthday ni Charles Spurgeon, yung dakilang Baptist na preacher. Pareho din ang birthday ng isang paborito kong pastor at preacher, si Dr. John MacArthur. Marami pong pinapanganak ng June 19 na sikat sa pananampalataya. Isa na doon po ang aking ama. Napakahalaga po ng kanyang impluensya sa aking buhay. Katulad ni MM, after a while, ako po ay lumalabas na sa ilalim ng kanyang anino. At nakikilala na po ako na Pastor BJ. Ang problema, yung mga anak ko, ganyan din ang naranasan. Si Joby po, nung siya'y lumalaki, ang pagkakilala sa kanya, ay, si Joby yan, anak ni Pastor BJ. Mahirap po yun. Kahit saan siya magpunta, anak ka ba ni Pastor BJ? So, nung minsan, nung siya ay nasa UP na, sumali siya ng isang Christian organization, na kanyang ninanais na, sabi, siguro dito walang nakakakilala sa daddy ko. So sumali siya doon, isang gabi, meron silang pagtitipon kasama ang mga alumni. Nung siya ay nagpakilala, ako po si Joby Sebastian, ang wika ng isang matanda nilang alumni, ay, anak ka ba ni Pastor BJ? Wala siyang takas. Katulad ni MM, katulad ko, mga anak ng pastor, napakahalaga ng role ng ama sa pagtawag ng Diyos sa amin, sa ministeryo. Hindi lang po yun. Sa pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin na manampalataya sa Kanya. Kaya po inaaral natin ang tagubilin ni Joshua. Ito pong verse na ito, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Na memorya ko na po ito sa tuwing papasok po ako sa tahanan namin noon, sa moonwalk sa Paranaque, isang malaking plaque ang nakapaskil sa aming harap na pintuan na ito ang nakalagay. At ang tatay ko po ang naglagay doon. Sapagkat para sa kanya, siya at 10 ng kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Pinangunahan niya po kami sa aming pananampalataya. Sa tuwing kami mananalangin, siya po ang nangunguna. Naalala ko nung bago ko pong girlfriend si Bebet, no? Hindi pa po siya sanay sa amin. Kumain po kami sa labas, kaming mag-anak. At siyempre, hindi kami makadampot ng pagkain sapagkat hindi pa kami nananalangin. Si Bebet, dahil magalang po siya, dahil bago po siya in-introduce ko sa pamilya, hindi po siya gumagalaw. Di niya alam kung anong gagawin niya. Tapos biglang tumayo ang aking ama. Sa gitna po ng restaurant, ha? Tumayo po siya. Sabi niya, tayo tumayo at tayo manalangin. So tumayo kami lahat sa gitna ng restaurant. Maghawakan tayo ng kamay, patay. Hawakan ng kamay. Tapos nagumpisa na po siya manalangin. O makapangyarihang Diyos, lumalang ng langit at lupa, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ang haba po ng panalangin. Sumitas pa po siya sa Biblia, sa loob-loob ko, Dad, saan sumulat ng Biblia? Hindi mo kailangan sitasan. Pero ganun po ang aking ama. Natuto po akong manalangin dahil sa kanya. Katulad din siguro ni MM, natuto siyang maglingkod sa Panginoon dahil sa kanyang mga magulang. Kaya napakahalaga po itong tekstong ito. Dito po sa pagkakasabi o pagkakabanggit ng tekstong ito, pinaalala po ng Diyos sa Israel ang lahat ng dakilang ginawa ng Diyos para sa kanila. Kanino pong umaga, binasa namin ang verses 1 to 13, ang verses 1 to 15. Pero ang summary po niya ay nasa verse 13. Sabi doon, "I gave you a land on which you had not labored and cities that you had not built and you dwell in them. You eat the fruit of vineyards and olive orchards that you did not plant." Kagandahang loob po ng Diyos na ibinigay sa Israel ang lupain ng Kanaan, ang Promised Land. Nagbigay siya ng isang mariin na tagubilin pagkatapos niyang sabihin lahat ito. Napaglingkuran ang Diyos na may pagsamba at katapatan. Yung po ang sabi niya sa verse 14. "Now therefore, fear the Lord." Sabi niya, "Now therefore, dahil nagpakita ako sa inyo ng kagandang loob, dahil kayo niligtas ko magmula sa pagkaalipin sa bayan ng Egypt, dahil kayo ay binaybay ko sa gitna ng ilang, dahil kayo'y pinakain ko, dahil kayo'y binigyan ko ng tubig, dahil kayo'y pinatawid ko ng dagat." Sa lahat ng ito, sabi niya, "Now therefore, fear the Lord, sambahin niyo siya, and serve Him," paglingkuran, "with sincerity and in faithfulness." May katapatan. Sinundan niya ito ng pagtatalaga niya, si Joshua, at ng kanyang pamilya sa ganitong paglilingkod. Mahalaga ang pagtatalaga at pangunguna ng mga ama sa paglilingkod sa Diyos, noon man o ngayon. Tingnan natin yung unang bahagi ng ating mensahe, ang paglilingkod na dapat puksain at talikuran. Dalawa lamang po ang ating punto, yun po, ang pangalawa po, ang paglilingkod na dapat piliin at tularan. So madali pong sundan ang ating mensahe sa hapong ito. Ang unang punto po, ang paglilingkod na dapat puksain at talikuran. Anong paglilingkod ito? Ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pansinin po ninyo yung sinabi sa verse 14, "Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord," sabi niya. Sa verse 15, "Whether the gods your fathers served in the region beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell." Meron po silang kailangan puksain at talikuran, at ito ay ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yung pong gods that your father served beyond the river, makikita po natin yun sa verse 2 ng chapter na ito. Sabi ni Joshua, "Thus says the Lord, the God of Israel, long ago your fathers lived beyond the Euphrates." Yun po yung river na tinutukoy sa verse 14. "Long ago your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, the father of Abraham and of Nahor, and they served other gods." Sila ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Alam nyo, si Abraham po ay hindi lumaki sa isang Christian home. Siya po ay lumaki na isang pagano, isang idolator. At ito ang relihiyon nila, sinasamba nila beyond the river, beyond the Euphrates of Mesopotamia. And in Egypt, kahit sa Egypt po ay maraming Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan na katulad ni Baal, katulad ng mga Diyos-Diyosan ng dagat, ng langit. Sa Egypt, mga Diyos-Diyosan ng pagnanasa, ng pagtatabasa. So marami pong mga false gods ang kanilang sinamba, ang kanilang fathers. Pero ang wika ni Joshua, "Put away the gods that your fathers served." Sa Deuteronomy chapter 4 verse 12, doon po nakalagay ang basihan kung bakit hindi sila dapat sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi doon, "Then the Lord spoke to you out of the midst of the fire." Ito po ay nasa baba sila ng Sinai, no? At si Moses ay umakyat, at ang Panginoon ay nagsalita sa kanila, at ang nakita nila ay yung apoy at yung usok ng bundok. "The Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of words, but saw no form. There was only a voice." Kaya sabi niya sa verse 15 to 18 ng Deuteronomy 4, "Therefore, dahil wala kayo nakitang form, but only a voice, therefore watch yourselves very carefully. Since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, beware lest you act corruptly by making a carved image for yourselves in the form of any figure." Ang focus po natin doon is a carved image for yourselves. Yung Diyos na gusto nila. Ayon sa kanilang kagustuhan. "The likeness of any animal that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the air." Sinasamba nila ang mga creatures imbis na yung Creator. Yun po sabi sa Romans 1. "The likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water under the sea." Alam natin sa ating pag-aaral ng aklat ni Jonah na ang isang sinasamba nila ay si Ninus, ang Diyos ng dagat, at si Dagon, ang fish god. So ito po ang mga Diyos-Diyosan na kanilang natutunan sambahin. Ayaw ng Diyos ng kahit na anong representasyon ng Diyos. Kahit na gumawa tayo ng representation na siya naman ang ating tinutukoy at sinasamba, ayaw niya. Sapagkat sa Deuteronomy 4, sabi niya, a voice spoke. You did not see any form. At dahil doon, huwag kayong gagawa ng representasyon ng Diyos na gawa ng inyong mga kamay. So 1 Samuel chapter 7 verse 3, ang sabi ni Samuel sa buong Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth, yung po ay isang female deity. Later on siya ay tinawag na Aster, no? Ishtar, yung po ang mga pangalan niya. From among you and direct your heart to the Lord and serve Him only. Consistent po ang mga propeta ng Panginoon sa panawagan na siya lamang ang sambahin at talikuran, puksain ang lahat ng Diyos-Diyosan. Marami tayong mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Baka iniisip nyo, eh tayo, Baptist tayo, Protestante tayo, eh, wala tayong mga imahen. Di ba? Wala kayo nakikitang imahen dito. No? Wala tayong mga images. Hindi tayo sumasamba sa mga images. So baka akala nyo wala tayong mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, marami tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay na pinumumunuan ang ating mga pagnanasa, ang ating desires. Marami tayong mga bagay na sinasamba, kumbaga, na nauuna pa sa ating pananambahan sa Diyos. Halimbawa, tagumpay, success. Gusto natin maging successful, kaya kung minsan, makakalimutan na ang pagbabasa ng Biblia, makakalimutan na ang pananalangin, kasi late na ako sa opisina, may meeting ako, may negosyo ako, mayroon transaction, kailangan ko makarating, mamaya na yan pagbasa ng Biblia. Madalas pong mangyari sa akin yan dahil pastor po ako. Kaninang umaga, nagbabasa po ako ng Biblia na naalimpungatan po ako, sabi ko, naku, alas 8 na pala. Kailangan ko na magpunta sa church. Tagumpay, kasi gusto natin ang tagumpay. So kung minsan, dinudyos natin ang tagumpay. Kayamanan. Gusto nating yumaman. Gusto natin maging komportable ang buhay. Mga ama ng tahanan. Madalas itong ating pinakamalaking temptation. Na dahil sa pagnanasa natin ang bigyan ng comfortable na pamumuhay ang ating mga pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak, tayo ay dinudyos natin. Dinudyos natin, di natin alam ang kayamanan. Kuminsan nagiging mas mahalaga ang laman ng ating bank account. Tayo ay nagpapanik pag nawawala yung katulad niya, no? Nagkaroon ng glitch sa BPI. Marami ba sa inyo dito gumagamit ng BPI app? No? Nitong nakaraang mga ilang araw, nagkaroon sila ng problema. So nung binuksan ko yung aking app, aba, nawala lahat ng bank account ko. No? So tinext ko kaagad yung aking account officer, nasaan na yung pera namin? No? Yung pala, nandun na sa bank account, sa bank app ni Bebet. Nasa kanya na lahat. No? Nawala po sa akin, nasa kanya na. Hindi ko po alam kung kinausap niya ang BPI. No? Pero doon po nakikita ngayon sa kanyang bank account. So hindi naman po nawawala. Pero ganyan po tayo kuminsan dahil sa kayamanan natin, dinudyos natin. Kaya pagka medyo, uy, nasa na? Naku, nagkulang ako sa aking quota. Hindi ko kikitain yung bonus. Paano na? Katiwasayan, minsan dinudyos natin yung ating comforts. Alam mo, dito tayo, dito sa GCF, very comfortable po tayo. Tayo ay nananambahan sa isang air-conditioned na auditorium. Nung ako po'y lumalaki yung aming church, walang aircon, walang ventilador. So kanya-kanyang pamaypay. At bukod pa roon, dahil anak kami ng pastor, ang nanay ko, bibihisan kami, tatlo kami magkakapatid na lalaki, sunod-sunod po kami. No? Bibihisan niya po kami, naka-Amerikana po kami. Ang init! Kaming tatlo, identical po ang aming Amerikana. Amerikana, tsaka shorts, tas knee socks, tas Greg shoes. Yan po ang aming get-up. Tas bow tie. So cute naman po kami. Kaya lang napakainit po. Kung minsan, yung ganyang klaseng katiwasayan ay nauuna na sa mga spiritual na priorities natin. So kung minsan yung mga ama, sobra na ang trabaho, hindi na nakikita ang kanilang mga anak, hindi na nakakaulayaw ang kanilang asawa, palagi nang wala sa bahay, palagi nasa meeting, palaging nasa biyahe, palaging nasa business. May kailangan tagpuin na kliyente. Nakakalimutan na ang family devotion. Kaya ako po alam lahat ito dahil guilty po ako sa lahat ng yan. Ang lahat po ay dumaranas ng ganito. Lalo na yung mga wala pa kay Kristo. Mga ama na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang kanilang Diyos ay ang kanilang sarili. Gagawin ko ang tama ayon sa aking sarili. Gagawin ko ang gusto ko ayon sa aking kalooban. Kasi wala ang Panginoon sa inyong buhay. Nung dumating si Jesus, ang sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Naririto na ang King. Kailangan niyong mag-repent. Hindi tama na kayo ay sumasamba sa inyong sarili, sumusunod sa inyong sarili, sapagkat kayo ay creature lang ng tunay na hari at siya ay naririto na. Yan din po ang ating mensahe sa ating pagsishare ng gospel. Nang ating Diyos ay naririto na. Itinaguyod na niya ang kanyang iglesia. Pinili na niya ang kanyang mga niligtas, bawat isa sa atin. Tayo po ay pinili niya, binigyan ng bagong diwa, binigyan ng kaalaman sa kanyang banal na salita. Lahat pong yon ay ginawa niya sapagkat tayo po ay napapailalim sa kalooban ng hari ng mga hari. Wala dapat mas mahalaga sa atin kundi ang Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 5:7, you shall have no other gods before me. Ang kayamanan, ambisyon, ang success, ang pagtatamasa, ang security, ang financial blessing, ang lahat ng iyon, kung minsan, hindi lang kung minsan, madalas, ito ay nagiging mga Diyos-Diyosan. At ito ay namamagitan mula sa atin papunta sa ating Diyos. Kung minsan nilalayo tayo, mga ama. Kung minsan nilalayo tayo, mga kapatid. Sa tunay na kaligtasan na nasa ating Panginoong Jesus lamang. Ang paglilingkod sa Diyos na may kabigatan. Ito ay dapat nating puksain at talikuran. Ang hindi lang ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, kundi ang paglilingkod sa Diyos na may kabigatan. Napansin ninyo yung first part ng verse 15? Tignan po natin. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, Bakit kaya sinabi ito ni Joshua? Eh, ang Panginoon na nagsasalita sa pamamagitan niya. And if it is evil in your eyes to serve the Lord. Ito po ay parang isang, ano ba tawag doon? Sa English po, polarization, exaggeration. Kung minamasama ninyo ang paglilingkod sa Diyos, yun po ang isang magandang translation. Kung ang inyong paglilingkod ay parang mabigat, mga kapatid, sa mga hindi pa nananampalataya kay Jesus, kahit na sa iba sa atin ng mga Kristiyano na, kuminsan ang pagsunod sa Diyos ay may kabigatan, di po ba? So ang sinasabi ng Panginoon through Joshua ay, minamasama niyo ba ang paglilingkod sa Diyos? Kaya ba pagka sinasabi niya na sa inyong pananambahan kayo magbibigay ng inyong mga alay sa Kanya, minamasama niyo ba? Kasi kung magbigay tayo kuminsan, para tayong hinuhugutan ng ngipin. No? E ang sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Pero nung tayo kanina ay nagbibigay na ating mga kaloob, at mapapansin niyo po to sa iglesia ang aking kinalakhan, meron pong offering plate, no? Na ano, na bronze, no? Kasi alay sa Panginoon yun, ipinapasa yung offering plate. Alam niyo, ugali ng iba, dahil wala silang barya, no? Maglalagay ng 100, tapos kukuha ng sukle. Grabe! Nakita ko po yun kasi ang gumagawa po noon, auntie ko. Magbibigay na 100, magsusukli siya ng 90. Aba, doon pa nagpapalit. Minsan sa ating paglilingkod, parang mabigat. Ang bigat sumunod sa Panginoon. Sabi niya, kayo ay humayo at gumawa ng mga disipulo. Lumabas kayo, ibahagi ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Pero sa tuwing bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, parang ang hirap sundin. Para tayo si Jonah, sinabi ni God, go! Sabi natin, no! Ayaw ko dahil takot ako. Ayaw ko dahil nahihiya ako. Ayaw ko dahil hindi ko alam ang aking sasabihin. Alam niyo mga kapatid, sa ating bulletin, kaya yan, iuwi niyo. Merong bahagi dyan ang pagsishare ng gospel. Babasahin niyo na lang. Wala nang training, basahin niyo na lang. Sabihin niyo sa kaibigan niyo, o eto, basahin mo. Naintindihan mo na? Okay, tayo manalangin. Parang ambigat. Pero sabi niya sa 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi siya mabigat. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin, parang minamasama ninyo sa inyong mga mata ang paglilingkod sa Panginoon. Yan ang isang paglilingkod na dapat nating puksain at talikuran. Kasi ang sabi niya sa Matthew 11:30, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya, put my yoke upon you. Sa ating pagsunod sa Panginoon, atin pa rin papasinin ang kanyang yoke sapagkat yan ang mag-guide sa atin. Pero sabi niya, hindi mabigat ang aking yoke. My yoke is easy and my burden is light. So mga kapatid, mga ama, talikuran natin po yung paglilingkod na parang may kabigatan ang ating paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, ang paglilingkod na dapat piliin at tularan. So alam na natin, no, ang Diyos-Diyosan, talikuran. Ang paglilingkod na mayroong kabigatan na parang napipilitan kayo. No? So pagkatapos ng lahat ng kanyang pagliligtas sa inyo, inutusan niya tayo, napipilitan pa rin kayo. Walang pinagkaiba yan sa nagdadaan ng offering plate, nagbibigay ng 100, tapos nagsusukli. Ang paglilingkod na dapat piliin at tularan. Una, ang paglilingkod sa Diyos na may pagsamba at katapatan. Yun po yung binasa natin sa verse 14. Now therefore, yan na, fear the Lord. Hindi yung katakutan, sambahin ang Panginoon. To fear the Lord is matakot tayo na i-displease siya. Ayaw natin siya na sumimangot. Yun po ang ibig sabihin ng fear the Lord. No? We fear the Lord dahil siya po ay God of holiness. He is a God of wrath. Siya po ay glorious sa kanyang wrath. The same way na He is glorious sa kanyang grace. So ang paglilingkod sa Diyos na may pagsamba at katapatan. Now therefore fear the Lord, sambahin natin siya, and serve Him, paglingkuran natin siya, in sincerity and in faithfulness. Serve the Lord, sabi sa end ng verse 14. Tapos sabi sa verse 15, choose this day whom you will serve. So makikita nyo, ang paulit-ulit na salita dito, fathers, fathers, fathers, me and my house, ang paulit-ulit pang isang salita ay serve, serve, serve, serve. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay dapat natin piliin at tularan. Sabi sa Deuteronomy chapter 10, verse 12, and now Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Yun po ba'y ginagawa natin? With all your heart and with all your soul. Napakabigat po. Pero kung titignan niyo po ang kagandahang loob na pinakita niya sa atin, sa kanyang pagliligtas sa atin, magmula sa isang tiyak na kapahamakan, kahit na tayo patay sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay niya. Made us alive in Christ. Tayo ay inupo niya sa langit and seated us in the heavenly realms with Christ Jesus. Dahil po sa kagandahang loob na yan, sabi niya, walk in all His ways, love Him, serve Him with all your heart and with all your soul. So 1 Samuel chapter 12, verse 24, ang sabi doon, only fear the Lord and serve Him faithfully. Yan po ang tagubili niya. Fear the Lord and serve Him faithfully. Ang paglilingkod po ay kaakibat kasama ng tamang pananambahan sa Kanya. Lilinawin ko po, hindi po lahat ng paglilingkod ay pananambahan. Bakit? Kasi kuminsan, merong paglilingkod na ginagawa lang natin para tayo makita ng iba. O di kaya para lang may masabi tayo na tayo naglingkod. O di kaya iniisip natin, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Para pag namatay ako, pagdating ko sa pintuan ng langit, pwede ko sabihin, ah, ginawa ko ito, ito, ito, ito, ito. Ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, away from me, I do not know you. Nakakatakot po yun. Pero, ang tamang paglilingkod ay nagmumula sa isang pusong sumasamba sa Kanya. So kung kayo ay naglilingkod sa Kanya, by the way, ang pagdalo sa mga gawain ito ay paglilingkod. Kaya ang tawag po natin dito ay worship service. Tawag po natin service. Hindi po yung kami nagsiserve sa inyo, in one way that is true, pero tayong lahat ay nagsaserve sa Panginoon. Pinaglilingkuran natin siya. Binibigyan natin siya ng papuri. Inaalay natin sa kanya ang ating mga tinatangkilik. Inilalatag natin sa kanyang paanan ang ating mga panalangin. Yan po ay paglilingkod. Pero ang paglilingkod na nais niya ay yung paglilingkod na galing sa isang pananambahan sa kanya. Ito ay paglilingkod na nagmumula sa isang mapagsambang takot sa Diyos at malalim na pagmamahal sa kanya. Sabi sa John chapter 15 verse 10, paano ko kaya sasabihin sa Diyos na mahal ko siya? I'm sure gusto niyo sabihin sa Diyos, di ba? So sa tuwi-tuwi na baya, awit na lang tayo ng I love you, Lord, and I lift my voice. Hindi po. Sabi sa John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yung pong salita abide ay madaling intindihin sa English, manirahan, manahan. Yung pong ibig sabihin ng abide. Tayo ay manahan sa kanyang pag-ibig. Paano? If we keep His commandments. So alam nyo, hindi po kinansel yung Ten Commandments. Kinansel lang po ng Diyos yung paggamit ng Ten Commandments para tayo ay maligtas. Hindi po yung nakapagliligtas sa atin. Ang turo ng lumang relihiyon, sundin natin ang 10 utos. Kaya sa bawat kapilya, meron kang makikitang malaking-malaking 10 utos sa harap ng kapilya. Lalo na sa probinsya. Pag kayo nagpunta sa probinsya, sa mga kapilyang Katoliko, makikita ninyo, meron pong 10 commandments na malaki-malaki sa harap ng kanilang simbahan sapagkat yun po ang basihan ng kanilang pagliligtas na sundin ang batas. Pero ang sabi sa Romans chapter 3 verse 24, by the works of the law, no one will be justified. Pero, kalulugdan tayo ng Diyos kung ating ipamumuhay ang mga kautusan niya. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 3, and by this we know that we have come to know Him. Paano ko ba malalaman kung ako'y ligtas? If we keep His commandments. If we keep His commandments. Isang paglilingkod mula sa isang pusong nagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob sa pagliligtas sa atin. So 1 Corinthians chapter 15 verses 57 to 58. Ang sabi ni Pablo, but thanks be to God, pagkatapos niyang ipaliwanag ang katiyakan ng pagkabuhay na maguli. Sabi niya, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, dahil binuhay kayo ng Panginoon, dahil kayo'y niligtas niya, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat nagmumula sa isang puso na nagpapasalamat sa Kanya. Pangalawa, ang paglilingkod sa Diyos na may pagtatalaga sa pangunguna ng Ama. Ito po yung verse na nasa huli, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nag-uumpisa ito sa mga ama. So ngayon, ang mensaheng ito ay babaling natin sa mga ama ng tahanan, whether biological kayo, whether adoptive parent, or spiritual father. Lalo na po yung mga ama ng tahanan na naririto ngayon, meron pa kayong mga anak na nasa bahay, no? Pareho po namin, lahat po ng anak namin nakatira pa sa amin. No. Marami sa inyo ay ganyan. Marami sa inyo ay empty nest na. Malaki na ang mga bata. Sila ay lumisan na. Nasa ibang pamilya na. Meron na silang mga asawa. Pero ang responsibilidad na ito hindi nagbabago. Sa tuwing uuwi kami noon sa bahay namin sa Moonwalk para dalawin ang aming mamanggaulang, ang bumubulaga sa amin sa pintuan ng bahay na yon ay itong verse na ito. But as for me and my house, sabi ng aking tatay, we will serve the Lord. Nag-uumpisa ito sa mga ama. Nag-uumpisa po sa fathers. Huwag niyo po ituro yung father na katabi niyo. Nag-uumpisa ito sa ating sarili. So yung mga ama, yung magiging ama, nagpaplanong maging ama, o yung mga ama na. Nag-uumpisa po ang pagtatalaga sa atin. Kayo po ba ay nananampalataya na kay Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Kayo po ba ay nag-repent na, tumalikod sa inyong hindi paniniwala sa Kanya at yumakap na ng husto sa Kanyang katotohanan? Kayo ba ay nanalig na sa Kanyang kaligtasan na Kanyang alok sa atin? Nag-uumpisa po ito sa Ama. Ang sabi sa Genesis 18:19, "For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him." Mga ama, nag-uumpisa po sa atin. Pag hindi po nag-uumpisa sa inyo, wala pong mararating ang inyong pamamahay. Napakalaking pagpapala po sa aking buhay na ang aking lolo ay pastor, pinangunahan ang kanyang pamilya. Hindi po sila perpekto, no? Pero pinangunahan po ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang Biblia. Gayon din ang aking ama, dati po siyang Katoliko Romano. Pero na-meet niya po ang mami ko sa UP, nagkaroon ng konting ebanjeligaw. Pero sa nagdaan ng panahon, ang pagtingin ng aking ama ay wala na sa aking nanay, kundi sa ating Panginoon. Siya ay lumapit sa Kanya, siya ay nanalig, siya ay naglingkod sa choir, siya ay naglingkod bilang deacon, tapos siya ay naging pastor. Kami po ay pinalaki nila sa pananampalataya sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos na pinangungunahan ang pamilya. Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Paglilingkod na nagtatalaga na may paninindigan. In faithfulness, sabi sa verse 14. Pagtatalaga na may katapatan, sincerity, and faithfulness. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang araw ng mga ama upang pasalamatan sila at bigyang parangal. At upang paalalahanan din sila, tayong mga ama, meron pong paalala sa atin dito sa mensaheng ito. As for me, nag-uumpisa po sa atin, and my house, pangunahan ng ating buong sambahayan, we will serve the Lord. Tayo'y maglilingkod sa Kanya nang mayroong katapatan at may kagandahang loob at may pagsamba sa Kanya. Nag-uumpisa po yun sa Ama. So tayo tatanggap ng parangal. Happy Father's Day sa mga nabati sa ating mga kaibigan. Talamak na sa social media ang Father's Day. Pero kung yung iba, hindi nila na naintindihan kung anong ibig sabihin. Mga kapatid, kung kayo ay isang ama, ngunit hindi pa kayo nakakakilala kay Kristo Jesus. Kilala niyo siya, pero hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya. Kayo nagsisimba, nananampalataya sa Kanya.

Man mga ama na ating may iwan sa ating mga anak ay hindi yaong mula sa sanlibutan, hindi yaong yaman na mawawala. Ang tunay na kayamanan ay yung imperishable, undefiled, and unfading kept in heaven for you. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Father's Day po sa lahat. Happy Father's Day.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
5: Kayo po ay nagkikinig sa programang Big Kiss ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Sa Mateo Kabanatang 14, matutunghayan po natin ang pamilyar na kwento kung saan si Pedro noon ay sinubukang lumakad sa tubig palapit kay Jesus. At kung inalis nga ni Pedro kay Jesus ang kanyang tingin at ibinaling niya ito sa mga alon, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Marami pong tao ngayon ang kumukutya kay Pedro dahilan daw po sa kanyang kawalang pananampalataya. Ngunit hindi ba't madalas ay ganyan rin po tayo kapag tayo'y naharap sa mga problema? Minsan tayo lumakas ng may pagtitiwala, subalit tayo rin ay nagapi ng pag-aalinlangan. Nabalisa at nasabi natin, paano na lang kung may mangyaring hindi maganda? Paano pa tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako? At yan po ang simula ng ating paglubog sa alon ng kanyang katiyakan. Patuloy po natin pakinggan ang mensaheng patungkol sa kung ano ang ating maaring danasin sa sandaling ang ating pananampalataya ay naninimdim.

0: Mga kaibigan, bilang pagpapatuloy sa ating nakaraang minsahe, ay makipagbukas po kayong muli sa akin sa Aklat ng Santiago, Kabanatang Isa. At maaalala natin na ito ngayon ay isulat para sa mga taong nahaharap sa pasakit, kahirapan at pagsubok sa buhay. Ganito po ang sabi mula talatang 2-8. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin, kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ngayon, nais ko pong tinan muna natin ang konteksto ng mga talatang ito bago natin ipagpatuloy ang mensahe na pinamagatang ang pananampalatayang naninindim. At ito po marahil ang itinugon niya sa mga taong idinaraing sa kanya ang kanilang mga paghihirap. Sa talatang 2 ay pinalalakas niya ang kanilang loob at ang sabi, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit tila hindi nga po ito katanggap-tanggap. Pagkat paano nga po ako magagalak kung ako'y nasa gitna ng pasakit, kahirapan at mga bagay na hindi mawala-wala at mabago-bago sa buhay ko. Ngunit kaibigan, yan nga po mismo ang sinabi ni Apostol Santiago. At ang sabi niya sa 3 talata, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang sinasabi po niya ay ang tayo daw po ay magsipaggalak at ituring na kagalakan kung tayo dumaranas ng pagsubok o tukso. Sa ibang salin po ay ginamit ang salitang temptasyon. Ngunit mas mainam pong gamitin natin ang salitang pagsubok. Pagkat ang mga salita pong ito ay may ipinapahiwati, nalayunin at katapusan. Katapusang magdudulot upang higit pang mapalakas at maging wagas ang ating pananampalataya. At yan nga po ang mga resultang nasa isipan ng Diyos. Sa tuwing tayo ipinapahintulot niyang dumaan sa mga pagsubok, yan ay para linisin at ang ating pananampalataya ay palakasin. Kaya ang sabi, yan daw po ang magbibigay sa atin ng katatagan. Katatagan na ang ibig sabihin ay kakayahang manatili, magpatuloy anuman ang mangyari. Paano po? Yan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nang sabi niya ay daraan sa pagsubok at mga sitwasyong tayo matututong maging matatag at magpatuloy at manatili hanggang sa loobin ng Diyos na tayo'y palayain at pagtagumpayin. Kaya't ang sabi po niya, ituring natin itong kagalakan. Ngayon po, ano naman ang dapat kung ikagalak dito? Ako'y magalak dahil sa ako'y lumaranas ng mga kahirapan? Hindi po, kundi tayo daw po'y magalak sa katotohanan ang resulta po ng mga pagsubok at kahirapang ito ay tayo'y matututong magpakatatag, mamuhay sa pananampalataya, maging malinis ang puso at lumakas sa pananampalataya. At yan nga po'y maaaring magdulot sa ating lahat ng kagalakan. Kahit nang sinabi sa talata na upang tayo maging ganap, ang tinutukoy po diyan ay ang pagpapatatag sa atin ay isang pamamaraan ng Diyos upang tayo'y kanyang maihanda at maging karapat-dapat para sa kanyang layunin para sa atin. At patuloy niya itong isasagawa hanggang sa itong maganap sa ating buhay. At hindi po yan nangangahulugang hindi na po tayo magkakasala, kundi yan po ay patungkol sa patuloy na pagpapalago at patuloy na paghahanda sa atin ng Diyos upang maganap natin ang kanyang mga layunin sa atin. Kaya't sinabi po sa talatang 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Ano raw po? Karunungan. Samantalang ang pinag-uusapan natin dito ay pagsubok at pasakit at kahirapan. At bakit nga niya sinabing, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. At yan nga po ay sapagkat kailangan natin ng karunungang higit pa sa karunungan ng tao upang maharap natin ang anumang pagsubok at kahirapan sa buhay. Ang karunungan mula sa Diyos upang maging tama ang ating pagtugon at pagharap sa mga sitwasyong hindi natin kayang kontrolin at kayang baguhin. Kaya't ang sabi po, upang matanggap natin ang karunungan ito ng Diyos na magpapatatag sa ating pananampalataya at lilinis sa ating puso at upang tayo'y maiayon sa naisi ng Diyos para sa atin. Ay ang sabi sa talatang 5 ay hingin daw po natin ito sa Kanya. At ito na may sagana niyang ibibigay ng walang panunumbat. Ngunit pansinin niyo sa 6 at 7 talata. Ang sabi, subalit ang umihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya tanong po, ang Diyos nga po ang nagpapahintulot ng mga pagsubok at kahirapan upang tayo'y Kanyang patuloy na patatagin, dalisayin at ang ating pananampalataya ay palakasin. At ang sabi niya ay, yan daw po ay bunga ng karunungan. Sabagkat kung ako nga'y tumutugon at hinaharap ang mga pagsubok na may paninisi, galit, sama ng loob, pagkadismaya at may kapaitan, yan daw po ay isang maling pagtugon. Ngunit kung ahangad ko yung tamang pagtugon, kakailanganin ko ang karunungan mula sa Diyos upang makaya kong harapin ang lahat at magpatuloy sa kabila ng anumang sasabihin ng iba. Ang tanggapin ng mga pagsubok at kahirapan na tumingin at hingin sa Diyos ang karunungan. At ang sabi po niya, kung atin niya itong hihingin ay sagana niya itong ipagkakaloob sa atin. At kung ganyan nga, ako'y magiging matagumpay. Ngunit kung hindi, at tila alon ako nag-aalinlangan sa paghiling sa Kanya ng karunungan ay wala nga po akong makakamtan. Ang sabi sa talatang 8, yan ay pagiging pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaugnay niya ay nais nga po ng Diyos na makita natin kung paano ang ating pananampalataya ay naninindim. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yan ay pananampalatayang pabago-bago at mapag-aalinlangan. Yun bang, oo, naniniwala akong gagawin niya? Ay teka, talaga nga ba gagawin niya? Hindi, siguro. Hindi ata yun ang sabi niya. Pero hindi ko na alam kung ano ba talaga ang nais ng Diyos. Lumuhod pa nga ako na nalangin at alam kong kaya niya itong gawin, pero parang hindi. Hindi ako sigurado. Kaibigan, tulad niya ng sinabi sa talatang 6, parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Na parabang sumasabay at sumasalungat lang sa alon ng karagatan. Kaya't ang sabi niya, ganyan daw po ang pananampalatayang mapag-alin lang. Pinag-aalinlanganan ng Diyos katulad ng mga alon na itataboy sa karagatan. Kung kaya't kung ganyan ay huwag na po tayong umasang may kakamtin tayong kasagutan. Pagkat sabi nga sa talatang 8, yan ay pabago-bago ng isip at di talaga alam kung ano ang nais niya. E kung ganon, ano na lang po ang ating aasahan? Kung tayo'y mapag-alinlangan, yan ay kung tayo'y mananangan sa ating damdamin. Tayo po ay magtitiwala sa ating damdamin at sa ating sariling kaalaman. At sa halip na unawain ang kaparaanan ng Diyos ay binasik ko ang aking pananampalataya sa aking nakikita, naririnig at nadarama. Iano po ang kahihinatnan niyan? Ito po, sa halip na unawain ang kaparaanan ng Diyos ay hindi po sa atin ang pagpapala ng Diyos. Ngayon, pakinggan niyo ang sabi sa talatang 6 at 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaibigan, teka muna. Napakatinding punto nga po nito. Hindi ba't ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig na walang kondisyon tayong iniibig? At hindi ba't sinabi niya sa Mateo kabanatang 7 o talatang 7 na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaya tanong klase at sasabihin niya, kung nag-aalinlangan tayo ay huwag umasang tatanggap ng anuman buhat sa kanya. Ang isang tao pong bago palang naligtas at wala pang masyadong pagkaalam sa salita ng Diyos. Naligtas at alam niya na ang mga katuroan ng salita ng Diyos ay maaaring hindi pa madali sa kanilang magtiwala sa Diyos. Kaya ang Diyos po ay magiging maunawain at mapagpasensya sa kanila. Kaya ano po ang gagawin niya? Agad niya silang pangungunahan sapagkat nais niya silang matutong magtiwala sa kanya. At sa tingin ko po yan nga ang kanyang unang itinuturo sa atin sandaling tayo maligtas. Ang tayo ay magtiwala sa kanya. Pero bakit nga po ba sinabi niyang kung nag-aalinlangan tayo, ay huwag tayong umasa na anumang kasagutan buhat sa Kanya. Pag-isipan po natin ito, pagkatindi nga po magagawang pabulaanan ng Diyos ang kanyang sarili nang sinabi niya sa Mateo Kabanatang 21, talatang 22, na anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Kaya nga po, kung tutugunin ng Diyos ang ating inihiling gayong tayo ay hindi nagtitiwala sa Kanya, ayan po ay pagpabaliwala po mismo sa Kanyang prinsipyo. Dahil kung pagkatapos po nating manalangin na may pananampalatay sa Kanyang salita, at kapag dakay mag-aalinlangan rin naman, dahil yon ang ating nadarama, ay sinasabi po nating Panginoon, hindi ko po alam kung mapagkakatiwalaan kita o hindi. Kaibigan, ang pananampalataya pong nag-aalinlangan ay hindi po lamang nagsisilbing kalungkutan sa paningin ng Diyos, kundi animo ito isang sampal sa kanyang integridad, sapagkat siya nga po ay ang Diyos ng katapatan at katotohanan. At tutuparin po niya ang lahat ng kanyang ipinangako at tutugunin ang mga panalangin. Ngayon, maaari mo sabihin, teka lang po, tungkol po diyan, may mga ipinalangin po ako at nanampalataya ako sa kanya. Pero bakit hindi naman niya pinagkaloob ang aking hiningi? Ganito kaibigan, kung sa ating panalangin ay batid nating kalooban ito ng ating Ama at tayo'y sumampalataya at aasang ito'y pagkakaloob niya, ay may dalawang bagay pong maaaring gawin ng ating Diyos. Maaari po niyang ibigay ang ating inihiling o maaari niyang ibigay sa atin ang higit na mas maganda pa kesa hiniling natin. At kung iba nga po ang kanyang ibinigay kaysa hiniling natin, tiyak na ito ang higit na pinakamabuti kaysa sa ating hiniling. At ano po, ibig sabihin niyan, kung tayo po ay may isang bagay na hiniling sa kanya, ay tiyak po natin bilang anak ng Diyos na wala tayong kalugihan. Kaya't kung sakaling may ibinigay sa iyo at ang sabi mo ay Panginoon, hindi naman iyon ang hiniling ko sa iyo, hindi po ata tayo nagkaintindihan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ano po ba ang mapagtatanto ninyo? Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang karunungan. Buti lang, iba po ang isinagot ninyo sa hiniling ko. Kaya't yan nga po ang unang resulta ng ating pag-aalinlangan. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi natin makakamtan. Ang sabi po, huwag natin itong asahan sapagkat ang Diyos ay ating pinapasinungalingan na para bang sinasabi nating Panginoon, yun nga ang ipinangako mo pero hindi ko po sigurado kung talagang tutuparin mo. At eto, sa atin pong pag-aalinlangan ay hindi naman sinasabi sa atin ni Satanas na sabihin mo sa Diyos na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kundi ang ilalagay po niya sa ating isipan ay kita mo, hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo. Ngunit hindi po sasabihin na hindi nakamit ang isang bagay sa paraan at panahong gusto natin. Ay hindi na po kumikilos ang Diyos sa ating buhay at panalangin. Kaya't kapag ganyan, ay mawawala ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi po natutulong ang Diyos sa kanyang pagkilos. At ano man ang sitwasyon mo ngayon, kaibigan, nahihirapan ka man at may problema, ay patuloy pa rin gumagawa ang Diyos sa buhay mo. At ano ang dapat nating gawin? Kung nais nating makuha ang kanyang pinakamagandang pagpapala, ay marapat naman ang palataya tayo sa kanya, ano man ang ating nakikita, nadarama at naririnig. Yan po ang nais ng Diyos, kaibigan. At ito po ang pangalawa. Kapag tayo po'y nag-aalinlangan, madalas maging ang maliliit na bagay ay sapat na para tayo manlumo. Yun bang alam mo, nagtiwala ako sa Diyos pero wala rin naman. Kaibigan, kung talagang nagtiwala ka, ang Diyos po sa iyo ay talagang gagawa at hindi po sapat na kinakausap at sinasabi natin sa Diyos ang ating kailangan. Hindi ba't ang sabi po niya sa Mateo Kabanatang 7, talatang 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ngunit ang sabi pa niya sa Mateo Kabanatang 21, talatang 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ito po ang nais kong makita natin. Ang pananampalataya po ay hindi po basta batay sa ating damdamin. Ito po mismo ay ang kaisipan sa loobin at espiritong nagsasabing, Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo. Naghihintay at umaasa sa iyong kasagutan. Kaya't paggising mo sa umaga ay naghahanap ka na ng mga panatandaan ng mga pagkilos ng Diyos. At kung sakaling wala kang makita, hindi po ibig sabihin hindi siya gumagawa. At bagamat marami pa, Ito pa ang panghuling nagiging bunga ng pag-alinlangan na nais kong ibahagi sa atin. Yan ay magiging miserable po ang ating buhay. Yan ay dahil sa kawalan ng kapayapaan, sapagkat paano nga po tayo magtataglay ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay? Kaibigan, lahat nga po tayo ay daraan sa mga yan. At alam niyo po, wala po sandali sa buhay natin dito sa mundo na hindi tayo daranas ng ganyan. Bahagi na po yan sa hamon ng buhay. Kaya nga kung wala po tayong matatag, tiyak, nakasalig at nakasentrong pananampalataya sa Diyos, ay sigurado pong matatangay po tayo ng agos ng buhay at mawawala ang mga pagpapala ng Diyos para sa atin. Pagkat yan po ang sabi sa aklat ng Santiago, kabanatang 1, talatang 8. Napabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya't wala siyang aasahan mula sa kanya. At siguro nga, kaya maraming tao ang hindi nananalangin ay pagkat para sa kanila, ay sinubukan ko naman pero walang nangyari. Kaibigan, ito po, kung talagang tunay tayong nagtitiwala sa kanya, tiyak na meron siyang inilaang mas mabuting bagay para sa iyo. Pagkat hindi niya kalooban ang anumang hiniling mo. Ngunit dahil nga di yan, ano po? Akala natin hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Kaya't magagalit at magrereklamo na po tayo sa Diyos. Yun bang, Panginoon, hindi mo naman ginawa to. Ang ganito, ang ganyan. Kaibigan, kapag ganyan, marapat nating alalahanin at sabihin, Panginoon, sigurado po ako na kung hindi mo po ipinagkaloob ang aking kahilingan, ay may mas maganda kang ibibigay para sa akin. Ngayon, base po sa mga resultang yan ng ating pag-aalinlangan, at para maiwasan po natin, ang tanong po ay paano natin maitatama ang ating pananampalataya? Kaibigan, kung tayo po ay lumalapit sa Diyos at nag-aalinlangan, ay ganito po ang ating gagawin. Ito po ang simpleng paraan. Yan ay ang ikay gumawa ng isang desisyon. Ito po yon, desisyong ako ay nananampalataya na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Na siya ay tapat. Natutuparin niya ang anumang kanyang ipinangako. Ibinawaksi ko ang anumang pagdududa sa kanya. At ito, marapat na kumpletuhin po natin at sabihin, ibinawaksi ko na ang anumang mga pagdududa sa kanya at kaakibat nga po niya ng ating kalagayan. Ibinawaksi ko na ang anumang pagdududa sa Diyos sapagkat ang sabi nga sa Mateo, kabanatang 7, talatang 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. At ang sabi pa sa kabanatang 21, talatang 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. At yan nga po'y nangangahulugan na ako'y nagdesisyon ng pagtiwalaan ng Diyos. At hindi po yan desisyon na nakabase sa anumang sitwasyon, kundi desisyong hindi ko na pag-aalinlangan ng Diyos sa anumang sitwasyon na ako'y mananampalataya na sa Kanya, na siya ay siya at tutuparin niya anuman ang ipinangako niya. Ngayon, ay ano po ang makakatulong sa atin upang magawa ito? Yan ay ang pagbababad po natin sa kanyang salita at pagninilay sa kanyang mga pangako. At bunga niyan ay magsisimula po tayong mag-isip kung ano ang naaayon sa pag-iisip ng Diyos. Magsisimula pong mapuno ang ating isipan ng kanyang mga salita. Kaya nga po, hindi po sapat na maupo tayo at makinig sa mga sermon sa simbahan. Isulat po natin ang mga ito upang alimbawang buksan natin ang salita ng Diyos sa Mateo kabanatang 7, talatang 7, ay ito na may maitim mo sa isipan mo, na siyang kakasangkapanin ng Diyos para may pangusap ang salita ng Diyos sa puso at isipan mo. Kaya't punuin po natin ang ating puso at isipan ng salita ng Diyos. Alalahanin natin ang kanyang mga pangako. Kaya't sa pag-atake ni Satanas at tayo'y tila mag-aaninlangan, kung kaya't unti-unti nang nalalayo sa atin ang pagpapala ng Diyos. At masabi nating, hindi ko na pagdududahan ang buhay na Diyos na siyang may kontrol sa kalawakan at bawat aspeto ng buhay ko. At ito po ang tanong, ano po kayang pag-aaninlangan meron kayo ang sa palagay ninyo'y hindi po alam ng ating Diyos? Wala po. Dahil sinabi po niya sa aklat ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At nagtiwala po ba kayo dyan? Opo. Hanggang saan daw po ang kayang ibigay ng Diyos? Kaibigan, lahat daw po ng ating kailangan. Ayon daw po saan? buhat sa hindi mauubos na kayamanan at sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't dahil diyan mula ngayon ay pagtitiwalaan at pananampalatayanan ko na siya. At kung yan nga ang aking magiging desisyon na nakasentro sa kanyang salita, na ito ay pagbulayan at patuloy kong sasabihin, iwinawaksi ko na ang anumang pagdududa sa kanya. At ako ay magtitiwala sa Diyos na siya ay pinakamakapangyarihan. Bunga niyan, kaibigan, ay tataglayin ko ang katiyakan na anuman ang pinangako ng Diyos ay palagi niyang isa sa katuparan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat minsan pa sa mensahe na aming napakinggan sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang katotohanan ay hindi kami mananatili sa kung ano kami ngayon, kundi dahil sa iyong tulong, kami ay mayroong paglago. Dalain ko, Panginoon, na anuman ang kalagayan ng mga tagapakinig sa sandaling ito. Anuman, Panginoon, ang antas ng kanilang pananalig sa iyo, ikaw, Panginoon, ang patuloy na umalalay sa bawat isa sa amin upang sa ganun, Panginoon, kami ay lumago sa bawat sandali, bawat araw ng aming buhay. Dalain ko, Panginoon, na lubos nawa naming maranasan ang patungkol sa pagtitiwala sa iyo upang sa ganun magamit namin ang katotohanan ito sa aming paglago at sa aming matibay na relasyon sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat tagapakinig, ang bawat tahanan na nakikinig ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ano man, Panginoon, ang mga suliranin na kinahaharap ngayon, ikaw ang magbigay ng kasagutan sa mga ito. Ano mang pagsubok ang kanilang dinaraanan, pagtibayin mo sila upang sa ganon mapagtagumpayan nila ang mga suliranin ito. Patuloy mong pagpalain ang istasyong ito na siyang nagahayag ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na gumamit sa mga instrumento at sa mga empleyado. Ganon din, Panginoon, sa Ministry ng Transworld Radio Philippines. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Ikaw ang magbalik sa kanila, Panginoon, ng mas marami pang pagpapala upang sa ganun, Panginoon, kanilang mapatunayan na ang pagbibigay at paglilingkod sa iyo ay may bunga at kasiyasiya. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Batid po ng Diyos ang bawat detalye ng iyong sitwasyon, kaibigan. At nasa Kanya po ang kasagutang inyong hinahanap. Ipiniliwanag po sa atin na bagamat hindi parating naayon sa ating kagustuhan ang kalooban ng Diyos, nakakatiyak po tayo na ito'y parating para sa ating kabutihan at Kanyang kaluwalhatian. Kaya't kapag tayo po ay nagugulumihanan, mahalaga po na alalahanin natin ang Diyos ang siyang may kontrol at siya po ay tapat. Sa mga awit, kabanatang 119, talatang 89 hanggang 93 ay hinihimok po tayo na kamtin natin mula sa salita ng Diyos ang kalakasan at katiyakan na ang sabi, ang salita mo uyawi, di kukupas, hanggan matatag at di magkilos sa rupok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nagutos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang inyong kautusay di bukal sa aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exaggerate o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ.
6: Paano ba pag-aralan ang Bible ng mabuti? Well, sa maikling season na ito, pag-uusapan natin ang how to do inductive Bible study. Isang effective, step-by-step approach sa pag-aaral ng Word of God. In this episode, we'll be doing the inductive Bible study method as we go through Romans 12, 1 and 2.
7: Ako si Rainier.
8: Juch. At si
9: Chrissy.
8: Today, we got a full house. We have two new guests.
10: I'm Joel.
11: Hi, I'm Mitch.
8: Mitch and Joel are a married couple, also young adults.
7: Kwento na muna. Ano bang
8: ginagawa niyo ba?
10: I've been in post-production for about 20 years.
7: Post-production?
10: Post-production.
7: What do you mean?
10: advertising. So we do graphics for commercials, for movies,
7: nice,
10: for content.
8: Okay, and Mitch?
9: I am a book and acquisitions editor for a Christian publishing house na local.
8: Mm-hmm. All right. So last session, what we did was we covered how to do inductive Bible study, but it was more concept. Ang gagawin namin ngayon is the workshop version of it.
7: Right. Kasi mahirap naman puro konsepto lang.
8: Yes.
7: Kailangan ma-apply mo siya. And the more you practice, saka matututunan yung principles.
8: Before jumping into the actual workshop, siguro mga 2 minutes lang rundown of what inductive Bible study.
7: Kahit 1 minute
8: study.
7: Pa yan.
8: One minute. Okay.
7: 3 steps ang dapat nating tatandaan sa inductive Bible study method. The first one is observation. Pag nag-observe ka, hindi mo sinasagot yung mga paano kayang application ito sa akin? Wag muna ha. Hindi muna agad yon. Para kang nag-observe ng isang crime scene, gusto mo lang kunin lahat ng detalye. Who, what, when, where, how, and then you move to interpretation. Pagdating din sa interpretation, your goal is to derive the original meaning of the text. Sinasabi nga natin madalas dito sa podcast that while the Bible is written for us, it's not written to us. Kaya sa pagdating sa interpretation, gusto lang nating malaman kung ano kaya yung original intent ng author, ano kaya yung ibig niyang sabihin para dun sa kanyang original audience. Saka pa lang tayo pupunta sa application. Para hindi tayo maligaw. Napagbukas mo ng Bible, tiningnan mo agad, and Judas hanged himself, yun ay i-apply mo na yun. Huwag ganon.
9: Ako naman, huwag.
7: Right. Kailangan dumadaan yan sa process. Observation, interpretation, and then application. Now for our workshop, ang gagamitin nating passage ay Romans 12, 1 and 2.
8: Two verses?
7: Right.
8: Actually, ito, these two verses have been memory verses for me since like 2010.
7: This has naging been Christian ka 2009, di ba? Tama ba? 2010.
8: Okay. And ito, naging instrumental talaga siya. Wow. Parang nakalatag to sa mukha ko. Mm-hmm. Na araw-araw, ito yung nag-guide sa akin. So, but maybe familiarity makes me blind to learning what it means.
7: Kaya nga pinili natin to kasi this is a very, very popular passage among Christians and we like to quote it. But do we really understand it? Sabi nga nung nalimutan ko na kung sino yung nagsabi nito, but he said we have to rescue the truth from familiarity.
8: Mm. Okay, why don't we read through this?
11: We're reading the NIV version, so we're all studying the same version of it. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
7: Very good. Ngayon, dahil sinabi natin, ang unang step natin ay
9: observation.
7: Observation. Let us share what your observations are.
9: I can start?
7: Sure.
9: Yes. With my 10-point list, di naman.
7: Grabe.
9: So, I'm going through it word by word.
7: Sure.
9: It starts with therefore.
7: Okay, may connective.
9: Yes, it's a connective. So, it follows after something. Next one is I urge you. I think that that's an important point, but we'll get back to that later. I urge you as opposed to, let's say, I ask you.
7: Uh-huh.
9: Or
7: I suggest.
9: I suggest to you. And then living sacrifice. So that term, diba? Kasi it's a bit of an oxymoron if you take it out of context, diba? Yeah. Living, pero
7: living
9: sacrifice.
7: Sacrifice, diba? Dead.
9: Oo, usually, diba? So that's another
7: good,
9: one.
7: That's a good observation. Mm-hmm.
9: Holy and pleasing to God, true and proper worship.
7: Okay.
9: So parang meron siyang
7: connection.
9: Yeah. And then another thing I
7: parang
9: noticed.
7: Parang dinidescribe niya yung
9: worship, tama ba?
7: Okay. Holy and pleasing to God.
9: Yun ang living sacrifice.
7: Yung living sacrifice.
9: Yes. Which is your true and proper worship.
7: Okay.
9: And then in the first verse, kasi these are 2 verses, bodies muna. Diba? Your bodies as a living sacrifice. And then sa second verse, tumutuloy-tuloy siya. Tapos naging mind.
8: Maganda yan.
7: So, grabe. Yeah. Teka nga, ano nga bang background mo? Ba't ganyan ka mag-isip?
8: Ganyan matindi to ah.
7: Parang magaling ka maghimay-himay ng ganyan. What's your background?
9: Well, I have a master's in creative writing.
7: Okay, yan naman.
9: Specifically poetry.
7: Ayan. Yeah. Okay.
8: Matindi.
7: Matindi pala to.
8: Sakto. Dapat siguro, Mitch, madalas kayo dapat dito eh.
9: So like what I was telling Rainier like a while ago, few minutes ago. In poetry, kasi there are different ways of analyzing the text. And one way of analyzing the text talaga is, kumbaga, hinihimay-himay mo nga yun words.
7: Mm-mm.
9: And you need to know, like, bakit ganitong order, bakit ganito yung form.
7: Ah, nice.
9: And yan. Bakit ganyan yung ending niya, yung beginning niya. So yun yung more formal or the formalist technique of interpreting poetry.
7: Ah, nice.
9: So yeah.
7: Kaya pala ganyan ka magbasa nito.
9: Oo. So
7: nakikita mo agad pala. Because your eyes are trained to see them.
9: Because I have glasses.
7: Oh yeah. Pahiram.
9: Pero,
7: okay, and then what else do you see? Yeah.
9: The last part, para naman makasalita si Joel. Kasi, o yung sabihin niya.
7: Wala nang natira.
9: O nga eh. It's yun sa God's will. So it's good, pleasing, perfect.
7: Ah, yes.
9: So it's one line.
7: Right, right. Yung second verse din ay isang command.
9: Do not conform. Mm-hmm.
7: Okay. Meron din siyang suggestion. A contrast pala, no?
9: Yeah.
11: Contrast, okay. But be transformed.
7: Mm-hmm. So may opposite na ideas.
9: Yeah.
7: Do not conform, be transformed. So nakita rin natin yan. Ano pang idadagdag niya?
10: Just a few. Yung in view of God's mercy sa first verse is, it's the pivot.
7: Yan. So, mamaya titingnan natin. But that's a very good observation. Mm-hmm. In view of something. And because of that, meron na siyang mga sinunod pang sinabi.
9: Mm-hmm.
10: And then, do not conform any longer, which is denotes the current state.
7: Mm.
10: So the time frame.
7: Okay.
10: So they're still there. They're still conformed.
7: Wag na lang ituloy pa.
10: Yeah.
7: Yeah.
10: So
7: all right.
10: It shines a light on the state, the context.
7: Tama. Anything else you want to add?
11: I looked at the connective words first. The therefore. It's like, oh, so before reading the 12, I read part of the 11. And it's connecting with the in view of God's mercy when I mm-hmm. was reading it.
7: Okay.
11: The last part of verse 2, then you will be able to test. So that's the purpose of everything that preceded it.
7: Kasi mayroon namang word then, which is another
11: connective.
7: Then you will be able to test and approve what God's will is. They're all connected. And it seems to build, no?
9: Interesting, no? Na it's then you will be able to test and approve. So it's two parts.
7: Two parts.
9: You test and approve. Man.
8: Parang bisor, ano?
7: Oh, my.
8: Ikaw yung nag-test and approve.
7: Ano? Delikado. Delikado ka pala, Joel, dito sa asawa mo. Ang dami na.
8: I can't get away with anything. Matetest and approve ka.
9: Dumaan yan sa quality control, eh.
7: Anything else?
8: Parang naubusan na yata. Ano?
7: Naubusan ka ba, Gooch?
8: Oo, naubusan na yata ako. Siguro from all of that, ang may dadagdag ko lang is to not conform to the pattern of the world. Yung contrast niya is to be transformed by renewing the mind.
9: Mm-hmm.
8: So that's how you do not become like the pattern of this world. This is the left and this is the right path.
7: Okay.
8: And then last is pleasing came out twice.
9: Mm-hmm.
8: Holy and pleasing to God. And then God's will is His good pleasing.
7: Oh,
8: maybe.
7: Maybe. But that's a good point. Meron laging pleasing and it's used twice.
9: Mm-hmm.
8: Yeah. So I think that's all that I can
7: all
8: add
7: right.
8: to this.
7: Palagay nyo, with all these data that we have gathered, ready na kaya tayo sa ating interpretation? Sige, subukan natin, ha?
11: Mm-hmm.
7: All right. Sa NIV, nagsimula yung verse with the word, therefore. So it's a connective. Connecting this passage to
11: the previous points.
7: Ano kaya yung ibig sabihin nun? Ideally, pag inaaral mo isang passage sa scripture, babasahin mo rin yung either yung nauna tsaka yung susunod. Pero dito, dahil therefore, it should connect to the previous discussion. Ano ba talaga yung pinag-uusapan dun? But we are also given a hint in verse 1.
11: It's about God's mercy.
7: God's mercy. Kasi nga naman, ito rin yung topic talaga dun sa chapters 9 to 11. So it's all about God's mercy.
9: Mm-hmm.
7: Anong ibig sabihin nun? Again, what is mercy? Kasi ito yung operative word in chapters 9 to 11.
11: Mercy is not getting what you deserve.
8: Not getting what you deserve, which is usually punishment.
7: Mm-hmm.
8: It's a negative thing.
9: Yeah.
7: At ito yung ginawa ng Diyos para He showed us or gave us His mercy to make our relationship with Him right. Yun yung discussions in chapters 9 to 11.
9: Yeah.
7: Pagkatapos nun, he introduces a new topic but it's related to mercy. Therefore, having received God's mercy, ano daw?
9: I urge you.
7: What does that mean?
9: When you urge kasi someone, it's hindi naman sa pinipilit mo but you really want them to do something. Like, watch this movie. Oh my gosh. Oh. It's so good. You know?
10: You also recognize that there's a bit of resistance to the person you're talking to.
7: Yes. If you're urging someone, you know that you're offering something that they might resist.
10: Yes.
7: Okay, so there is that possibility of resistance.
8: Kasi kung hindi siya nagre-resist, it's like, napakadali lang ito i-swallow
7: Ibig sabihin, hindi pala madali ito.
8: Hindi madali ito, pero guys, sulit to.
7: Okay. Pero sinabi niya, in view of God's mercy, kasi nga, because of God's mercy, now we have a right relationship with Him. Mm-hmm. Pero hindi pala natapos kasi nga dun sa right relationship lang. It doesn't end there. May sinasabi pa siya. Now you have a right relationship with God. Now, what do you do?
10: Offer your bodies as living sacrifices.
7: Medyo nakakapagtaka. Bakit offer your bodies? Mas madali sa atin yung lingwaheng offer your heart.
9: Yeah.
7: Di ba? Pero bakit offer your bodies?
8: Nakakapagtaka nga. I wonder what... Kasi again, we're going through the part that ano yung ibig sabihin nito dun sa original audience, di ba? Mm-hmm. And why is it so important that what is offered is the body?
9: Yeah.
8: I wonder what they're doing with their bodies.
9: Yeah. So we need to look at who this was written to, which were of course... The Romans.
7: The Roman Christians. At babalikan natin yung background dito ng konti, just very quickly. Yeah. The Roman churches are made up of two groups of people. The Gentile Christians and the Jewish Christians. Yeah. In fact, nag-aaway-aaway nga yung mga yan eh. But they are both asked to offer their bodies. Now, kanina bang trabaho yung nag-offer ng sacrifices?
9: It's a priest.
7: Priests? Yeah. It implies now that the Jewish Christians and the Gentile Christians... are,
10: like
7: may priestly duties sila. Pero ang weird lang ng ino-offer.
9: A living sacrifice.
7: Na body. Bakit kaya?
8: And they, as priests, ang offering nila is themselves, their own bodies.
7: Their own bodies.
8: Rather than yung may tatanggapin silang something tapos dadalhin nila.
9: Yeah, rather than they bring a dog or a goat.
8: It's their bodies.
7: Medyo nag-research din ako dito.
9: Yeah.
7: Yung concept ng Greeks about the body. Di ba familiar kayo dyan? Yung the Platonic idea.
9: Yeah.
7: Ano ba yung body sa kanila?
11: It's the physical.
7: Yes, it's the physical, but is that considered good? Meron silang slogan dyan yung soma sema estin, or the body is a tomb, and the spirit has to be liberated from the body. Kaya nga yun sila yung, they have this dichotomistic view
9: of the body and the
7: soul. Di ba meron silang ganyan, hinihiwalay nila yan?
9: Mm-hmm.
7: Pero dito, in the Christian perspective, bodies? That's what you offer? Hindi ba? Siyempre, sa Roman setting, teka lang, bodies, that what you offer?
9: Mm-hmm.
7: Hindi acceptable dapat yan. But that is now being asked to offer. This is a very scandalous concept.
9: Yes, yeah.
7: Now you're offering your bodies. Maski nga tayo Tayo nga may influence pa tayo ng Platonic ideals. Kaya nga sa atin nga, offer your heart to the Lord. We never say offer your bodies. But this is the correct biblical language.
9: Yes.
7: Gusto ko tingnan din natin yung Romans 3, 13 to 15. Kasi there's something about the body.
10: Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood.
7: Anong sinasabi dun about the body?
10: Corrupted.
7: Corrupt.
9: Yes.
7: The body is corrupt because it's...
11: used to practice evil.
9: Because it's under the power of sin.
7: It's under the power of sin. It's the instrument for wickedness.
9: Yes.
7: Pero ngayon, in view of God's mercy,
9: the body has been redeemed.
7: Redeemed.
9: Yeah. There's a verse, diba, about being bought at a price.
7: Right, right. Yeah. In that's in Corinthians. Siguro check natin yan.
9: Yeah,
11: 1 Corinthians 6:20. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies.
7: Ganda nun. Oo.
9: Mm-hmm.
7: Grabe yung view, no, dito.
9: Yeah.
7: It's very holistic.
9: Yes, yes.
7: So, ibig sabihin, dati pala, that's the instrument for wickedness.
9: Mm-mm.
7: Hindi na ngayon. In view of God's mercy, sila, as priests, they will now offer their bodies. These are no longer animal sacrifices, right?
8: And interesting lang na God dictates what is a good sacrifice.
7: Tama.
8: And He now defines your body.
7: Your body is...
8: which used to be corrupt. This corrupt thing.
7: Instrument for wickedness.
8: Now,
9: unbroken by sin.
8: Now, this is an acceptable sacrifice to God.
7: Ganda nun. Okay. Yeah. Pati yung identity nitong Roman Christians, both Jews and Gentile Christians, pinapalitan yung identity nila. Lahat sila priests.
10: Paradigm shift.
7: may paradigm shift. Bukod pa dun, living sacrifice, which, like you said, is an oxymoron.
9: It's an oxymoron because you're so used to dead sacrifices in the Old Testament, diba? Mm-hmm. And there are even different kinds.
7: Pero
9: so,
7: ngayon,
9: isa na lang.
8: Mas fresh pa kaysa sa sashimi, diba?
9: Oo.
7: At saka to living
10: sacrifice.
7: Sashimi nga, patay pa yun eh. True. But this is living.
12: Except the octopus.
7: Okay, anong ibig sabihin ng living as opposed to a dead sacrifice?
9: Mm-mm. Interesting question.
8: Hula lang. Could it be hindi siya one-time give?
7: Okay.
8: Kasi buhay yun eh.
7: Buhay. So it's ongoing.
8: Ongoing.
7: This is not a static one-time.
9: Yeah, it's dynamic.
7: Dynamic to. This is not a one-time sacrifice.
9: Hindi siya one-time big time.
8: Hindi siya parang, eto na, tapos na. Kasi bukas, andiyan ka pa rin.
7: At saka teka, yung Old Testament sacrifices, at saka ginagamit nito yung Old Testament language, saan ba ginagawa muna yung sacrifice?
9: Sa temple.
7: Temple. Yeah. Dito kaya? May sinabi bang specific venue?
9: No, wala.
7: Walang temple?
9: Mm-mm.
7: Ano na ngayon ang implication?
10: The body is the temple.
9: That's a verse as well.
7: That's another verse. Yeah. But that the body is a temple. But I'm offering my body as a living sacrifice. Mm-hmm.
8: Parang habang naglalakad ka, syempre you're living. You're offering your body everywhere you go.
7: Mukhang ganun ang sinasabi ni Paul. Wala nang designated venue.
10: Yes. Hindi na localized.
7: Uh-oh. Hindi na, it can happen anywhere.
9: Yes.
7: Ang venue ng iyong sacrifice ngayon is not confined to a singular location.
9: Venue. Yeah. Which makes the tearing of the veil of the temple more poignant, diba? More significant. Because, you know, that's like a physical manifestation.
7: Open na.
9: Open na to, diba? Mm-hmm. It's free for all. It's open.
10: Individual na yung agency ng sacrifice.
7: Right.
10: Before it's the temple.
7: Right. Pero tama rin kanina yung sinabi mo na the body is the temple.
9: Mm-hmm.
7: Tama rin yan in the sense that the body now is going to be used for a specific purpose.
9: Yes.
7: Kasi
9: holy
7: dati nga yung sinasabi kanina sa Romans 3,
9: mm-hmm.
7: instrument ng wickedness. But this time, it's to offer.
9: Yeah, it follows that it would be an instrument of righteousness.
7: Of righteousness na, hindi na wickedness.
9: Yeah.
7: Okay, so ganun na yung implication. Yung pa so far ang nakikita natin. Ano pang idadagdag natin dyan?
9: A living sacrifice, holy and pleasing to God.
7: What does holy mean?
9: Mm-mm.
12: Holy is something set apart.
7: Pag sinabing set apart, it's for a
9: purpose.
12: Higher purpose.
7: Pag sinabi natin holy, na-imagine natin yung may halo, tapos
9: hindi
7: masyadong nagsasalita, nakaputi, ganun, di ba?
9: Nakatira sa cave.
7: Ayan, nakatira sa cave.
9: Walang cellphone.
7: Kumakain ng ipis. Ay, hindi pala. Ano yun? Locust naman.
9: And honey.
7: Ganun lang.
8: Hindi makabasag pinggan.
7: Ayan. Pero ang holy pala talaga, the biblical definition is, you are set apart. So yung buhay mo is set apart for God's purposes.
9: Yeah.
7: Pero sabi, holy and
9: pleasing to God.
7: Anong tingin nyo dun sa language na yan? Pleasing to God.
12: Something acceptable for Him.
7: Oo, katanggap-tanggap sa Diyos.
9: I like that it says pleasing, actually.
7: Okay.
9: Kasi when you say pleasing to God, it means that God can be pleased. Kasi in the Old Testament, a lot of the laws were just so overwhelming.
7: Right.
9: Now you have that
7: burdensome.
9: Yes, that feeling that you'll never be able to please God. And this just completely subverts that and says na you don't need to do that. You just need to give
7: your
9: life.
7: Parang mas gusto ko na lang yung animal sacrifice. Parang bigat yan natin.
8: Kaya nga urging. Kaya hirap eh.
9: Balik tayo sa I urge you.
8: Guys, sulit to.
7: Pero grabe, sulit ito. Pero teka lang. Okay, right away, you see the weight of the command of Paul's urging the Roman Christians. Now, it sums it up as this is
10: true and proper
7: worship. Kasi yung conventional idea of worship is what?
9: Singing.
10: Playing, raising your hands.
7: Playing
9: instruments.
7: Praying, giving your tithes. Ganyan, may mga Bible reading, may sermon.
12: Praise God.
7: Ganyan, meron tayong Christianese sa church and have a nag-worship. Dito, ano pala ang true and proper worship? The NIV uses that.
9: It's really to offer your bodies as a living
7: ito
9: sacrifice.
7: Pala. So true Dios. Worship happens where?
9: Within you.
7: And is there, again, a designated venue?
8: It happens every day as you are living in your body.
9: As long as 24/7.
7: 24/7. Ay, akala ko Sunday lang.
8: So whether you go, whether you're alone or with many people.
7: So sinasabi ni Paul dito sa Roman Christians, worship can happen 24/7, yeah, anywhere. Pero dahil sabi nga niya, well, in view of God's mercy, yung chapters 9-11 kasi provided the creed. Now, that creed must produce conduct. Yan yun na nakikita na natin ngayon.
9: Mm-hmm.
7: Huh? So, hindi pwedeng puro creed lang.
9: Yes.
7: Magkaakibat yan. Your conduct must be informed by your creed. Hindi sila naghihiwalay. Sinundan pa niya yan ng command.
9: Do not conform to the pattern of this world.
7: Tingnan muna natin yung unang command. And this is immediately after defining what real worship is. Because worship
9: is
7: causes...
9: non-conformist.
7: Hindi. Yung palang worship natin, what does that do?
12: It's countercultural.
7: It's countercultural. Yeah. It has an effect on us. Mm-hmm. And we live, sabi niya dun sa Roman Christians, magiging countercultural kayo. So you do not conform to the patterns of this world, meaning that's the prevailing culture.
8: Which is interesting to think, what is the pattern that Paul is talking about here?
9: True.
7: Like, ano ba itong patterns? The Roman culture.
8: The particular knows.
7: Yeah.
8: What is the pattern?
9: Yeah.
8: There is a pattern.
7: Eh, ang problema pa nga sa human nature, we are imitative.
9: Yeah.
7: No, nakikita natin yan. We always imitate our surrounding. Here, he is saying that there are things that definitely are not pleasing to God.
9: Yes.
7: So you don't conform yourself to that. To the patterns of the prevailing culture. Ito din, sabi natin, is a command. Do not conform. Pag command, syempre, importanteng sundin. Hindi na lang siya urging.
1: It's a mandate.
7: It's a mandate. Yeah. Hindi na pwede because that is how you offer your body as a pleasing sacrifice. And that's part of it. You don't conform to the world. Ano pang sinasabi dito?
12: But be transformed by the renewing of your mind.
7: Opposite ng conform ay daw ay
9: transform.
7: Transform. Anong ibig sabihin nun? But be transformed. Who is transforming you? Are you transforming yourself? Is Paul saying that you Roman Christians must change yourselves? Sa English kasi hindi mahuli to eh.
9: Oo.
7: Pero nung medyo nag-research ako, in the Greek, this is a passive imperative.
9: Yeah.
7: Pag passive,
9: the subject doesn't do the action.
7: Ayun. Someone is affecting the...
9: Rather than like, Mitch got the chair.
7: Mm-hmm.
9: So it's the chair was brought by Mitch. So yun, parang ang nagiging ano mo is yung chair. Rather than si Mitch.
7: Right. Yeah. Okay. But because this is a passive imperative, ang imperative naman, ang ibig sabihin...
9: It's an order.
7: Right.
9: Yeah.
7: It's an order. So this is kind of strange. Mm-hmm. Ang ibig niyang sabihin, yung responsibility of transformation lies where? Is it in the person?
9: No.
7: No. In its context, obviously, the transformation is coming from...
8: Jesus.
7: Yeah, correct Sunday school answer. Yeah, that is implied here. Kasi kung basta lang na command, iba yung thought. Pero sinasabi dito, this is a passive imperative kasi nga yung transformation na to hindi nang gagaling dun sa tao. The operation comes from outside of man. And in this context, it's God. Yun naman yung buong discussion niya rin sa Book of Romans.
8: It's almost like he's urging them to open themselves.
7: Yeah, that's a good point.
8: To allow the
7: very good point.
8: Jesus to do his work.
7: Right, yeah. Very, very good point.
9: Which shows here, kasi it's be transformed by the renewing of your mind and the one who renews the mind is... Again, the Holy Spirit.
7: Right, right. Tanong, sana renewing of your heart. Mas madali natin magigets yan. Alam naman tayo, lalo mga Pinoy.
1: Puso.
7: Puso. But this is renewing of your mind. Why mind?
9: Ano interesting mind? Kasi body eh. Body pinag-uusapan natin, di ba? So na-accept na natin, okay, living sacrifice, body. Sabay biglang mind.
7: Pag iniisip mo, mind. Anong function yan?
12: It's to think.
7: To think and the mind
12: instruct
7: connects
12: the rest of the body.
7: Yan.
9: Yeah.
7: Ibig sabihin, nagsisimula lahat
9: isip dito,
7: sa pag-iisip. Whether that's good or bad, it all begins in the mind. So it's like a battlefield.
13: Thanks for joining us for part one of our discussion on how to do inductive Bible study. Join us again next episode for part two dito sa UCM Interface Bible Study. Yeah. Till then, thanks a lot and God bless.
5: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.
14: News to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the 30 p.m. for

0: through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan. Ang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: Alam mo ba na ang 1062 BXKI Marble ang kauna-unahang regional station ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong December 19, 1964 sa South Cotabato. Unang nag-broadcast ang DXKI sa wikang Ingles at Pilipino at sa mga dialektong Ilocano at Ilonggo. Ang missionary engineer na si Dick Rowland ang tumayong unang station manager ng himpilang ito. Ngayon, ang DXKI na binansagang The Friendly Voice of South Central Mindanao ay patuloy pa rin sa pagbo-broadcast ng mga programa sa mga wika at dialektong Ingles, Filipino, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Caraya, Akyanon, Manobo, Tiboli, Blaan, at Teduray.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: Legit.
3: Kabataan naman ang hihiri.
2: Legit.
3: Usapang from the real source. Legit.
2: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
4: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong paboritong programa. Dito po iyan sa 702 DZAS. Ha? Sana po magsama-sama po tayo sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan na po tayo.
5: Yes, at syempre masayang-masaya tayo dahil kasama natin ang ating mga kaagapay sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito po ang Legit. At syempre kasama nyo kami. Ito po si Absi Di Ferrer Tabua at kasama natin si...
4: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, nasa Manila man kayo o nasa ibang panig po ng ating bansa or even abroad, ang hope and prayer po namin, lagi pong mag-iingat, syempre, stay healthy. Alam mo, dami nakakasakit ngayon, mm-hmm. pero syempre, kailangan natin magpalakas ng katawan, di ba? Kasi gift yan sa'yo, di ba, ng ating Panginoon. Pero syempre, shoutout muna sa mga listeners po natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio sa pakikinig po ng ating programa. Gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Salamat po dahil ginagawa niyong Sunday habit ang pakikinig po ng ating program. Kaya we truly appreciate you for taking the time. Alam kong busy-busy ka pero naglalaan ka ng panahon para makinig at sumubaybay sa ating program.
5: At syempre, hindi rin natin kinakalimutan batiin ang ating mga kaagapay na laging present sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi namin lambing sa inyo mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin dyan sa ating comment section ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At syempre, huwag nyong kakalimutan kung meron po kayo mga friends, family or loved ones na nais yung makapanood din at makapakinig din ng ating episode ngayong hapon, i-mention nyo dyan sa ating comment section para naman mas marami po tayo makapanood ng ating episode today.
4: Yes, tama ka dyan, Abs. No? Agree tayo. Ang encouragement po namin, hindi lang dapat ikaw nakikinig. Anayahan mo na yung kaibigan mo, mm-hmm. kapamilya mo, di ba, mga colleagues mo na mag-tune in at mag-connect dito sa ating program. Kasi gusto natin, hindi lang ikaw ang natututo, pero maging yung nasa circle of influence mo, i-involve po sa atin. Siyempre, nabanggit ni Abs yung social media. May isa pa tayong platform na kung saan pwede kang makapanood ng ating program. If you want, sa bigger screen, sa inyong television, ayan, pwedeng-pwede po ha. Kung meron kang signal cable, matatagpuan po tayo sa GCTV Channel 185. Kaya kunin na ang remote at syempre, i-press na ang 185.
5: Yes, at di pa doon natatapos ka, El, no? Dahil pwede rin tayo mapakinggan. At kung gusto ng ating mga kaagapay na meron silang sariling mobile app natin, no? Download na kayo ng 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan, kaagapay? Nakapag-download ka na ba? dahil kung hindi pa, we encourage you. Download mo na dahil libre lamang yan sa Google Play Store or Apple App Store. At dyan yung po mapapakinggan 24/7. Ayan, kung bitin po kayo ng umaga, tanghali hanggang gabi, eh pwede nyong gawin background itong ating mobile app hanggang madaling araw. As long as meron po kayong internet connection, data or wifi, eh abot na abot ninyo ang mga programs natin ng inyong Agapay ng Sambayanan.
4: Basta ako, Abs, ha, nakapag-download na ako niyan. Yes. Pero ewan ko lang sa mga kaagapay natin. Ha. Pero sana ikaw nakapag-download na para anywhere nga, anytime, makapag-tune in ka po sa amin. And we praise God, Abs, kasi talagang more than 9,000 downloads wow. tayo sa app na yan. Talagang both on Google Play Store and Apple App Store. And not just here in the Philippines, talagang lumalawak yung ating mga listeners even abroad na nakikinig sa ating program. Kasi nga, diba, chinecheck natin ang data, madami sa atin yung mga taga nasa Middle East countries, dito sa Southeast Asia, and even sa US, madami naka-tune in sa atin. Kaya maraming maraming salamat po sa mga kaagapay natin na overseas Filipinos na talaga namang kapag hindi makatulog sa gabi, talaga nakakapag-tune in sila. Diba, Abs?
5: Totoo yan. Kaya download na dahil libre lamang po yan. Mm-hmm. Pag hindi libre, yung application na nakita nyo sa inyong Google Play Store or Apple App Store ay hindi po yan. Fake po yan. Kaya hanapin ninyo ang 702 TZAS.
4: And speaking of, ayan, nasa panibagong pagkakataon na naman tayo, Ab, para yes. dito sa ating program. Mm-hmm. At nasa, syempre, safe space ka para pagkwentuhan ang mga mahalagang concerns, mm-hmm. mga issues na pinagdaraanan ninyo, namin, di ba, tayong mga kabataan. Syempre, for sure, makaka-relate ka. Or even ang mga young at heart dyan, kung may mga anak kayo na mga younger people na dumadaan sa iba't ibang mga life stages, eh pwedeng-pwede mong ipakinig sa kanila to. Kasi this is your stories will be heard, di ba? Nandito kami, nakasuporta po para sa inyo.
5: Mm-mm, totoo yan, Kael. And I love yung sinabi mo, no, na kumbaga yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko, at pinagdadaanan nating lahat. E, pinag-uusapan natin dito. At talagang we yes. praise God's availability ng ating mga subject matter experts na talagang willing sila to share their expertise, their experiences, na talagang makakatulong sa ating mga kaagapay. Di ba?
4: Yes, that's the goal naman ng ating program, 'di ba? Ang mapag-usapan, ang maging tulay, ang maging kaagapay ng bawat listeners natin who probably are fighting silent battles sa kanilang buhay. Kaya, huwag ka sanang magmukmuk diyan. Mm-hmm. Nandito kami, nakaalalay sa inyo. At syempre, Ab, no, ay mahalaga yung pagkakataon na 'to para syempre, ano ba yung magiging topic natin sa hapong ito? Kaya paghandaan niyo na po, anyayahan niyo na po, 'di ba sila? 'Di ba minsan, Abs, 'di ba? Napapaisip tayo kung bakit parang sobrang pagod na tayo. Ikaw ba, Agapay, pagod ka na ba? Natanong mo na ba yan sa sarili mo at napasabi ka ng pagod na pagod na pagod na ako? Diba? Dumating ka na ba sa
5: parang
4: moment?
5: Parang sasayaw ko yata.
4: Oh, parang nasobrahan ano, sa pagod. Diba? Ang daming deadlines. Mm-hmm. Diba? Nariyan ng mga responsibilities sa napakadaming commitments, ayan, at yung mga bagay na hinihingi ng oras at attention mo. At minsan, di ba, dyan yung mga mapapasabi ka na lang na, Lord, ang bigat naman ng season na to, mm-hmm. na napasabi ka naman kaagapay, di ba? What if today, huminto tayo saglit, di ba? At balikan natin yung mga panalangin natin noon, yung trabaho na meron ka ngayon, di ba? Yung meron ka ngayon, bigay po yan ng Lord. Yan, yung ministry na pinaglilingkuran mo, yung pamilya na meron ka, yung oportunidad na ipinagkaloob sa'yo, and even the growth, di ba? Yung mga pangarap na unti-unting natutupad. And what if some of the things that you are exhausted are actually the very things that you once prayed for? Diba? Pinalalangin mo yan eh.
5: Mm-mm, totoo yan. At yun nga, kaya today, kaagapay, pag-uusapan natin kung paano ba manatiling grateful sa gitna ng pagiging busy. At yun nga, na-mention ni Kael, sa gitna ng pagiging pagod na pagod na pagod, diba? At paano natin makita yung faithfulness ni God sa likod ng mga responsibilities, at paano natin maaalala yung mga panalangin minsan nating iniyak sa kanya. Diba? Kagaya nga ng sabi din ni Kael, pinag-pray mo yan. At yan ay, kumbaga, in-answer niya, diba? At yun nga, paalala sa atin na sometimes the season that feels overwhelming today is actually evidence that God answered yesterday's prayer. Diba? Answered prayers yan. At habang busy tayo kaagapay sa paghahanap or pagharap sa mga blessings na pinag-pray natin noon at yung mga responsibilities, sana hindi natin makalimutan na magpasalamat sa Diyos na siyang nagdala sa atin dito. Kaya naman kaagapay, exciting ang ating mapapag-usapan with our special guest. Pero magkakaroon muna tayo ng maikling break. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.

0: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At syempre kasama niyo po ako, Abcidi Ferrer Tabua.
2: At syempre, kung kasama niyo si Abs, aba, baka hindi ako mawawala,
1: yes.
2: Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Salamat dahil nariyan ka. Patuloy kang nakikinig dito po sa ating program. Alam ko mula sign on, nandyan ka na. At syempre, hanggang ngayong hapon, ikatuwang ka po namin. Kaya shout out sa'yo and we appreciate your time na nagiging involved ka sa ating mapagkukwentuhan. Pero syempre, I encourage you, ngayong hapon patuloy po na mag-comment dito po sa ating streaming. Kung may mga kakilala ka dyan, i-shout out mo na, i-mention mo na, i-tag mo na sila. And don't forget na pakishare po ng ating broadcast. I-copy na ang link at yes, i-send po sa inyong mga group chats, di ba? Para sabihin mo, mag-tune in na sila, maging involved na sila. Para syempre, sama-sama tayong matuto at ma-inspire. At kumuha ka na rin ha, ng merienda mo.
1: Ayan.
2: Para syempre, busog na yung isipan mo, busog pa yung tiyan mo, di ba? Para dual purpose yung pakikinig natin, di ba? Para tuloy-tuloy tayo. At now, Abs, nasa exciting part na tayo ng ating program para syempre mapag-usapan nga natin yung magiging topic natin this afternoon. Makakasama po natin mga kaagapay ay isang entrepreneur, wife at soon to be mom. Siya rin po ang COO at co-founder ng BTY Advance kung saan ginagamit niya ang kanyang skills and leadership sa mundo ng negosyo. Parang magiging guest pa natin to sa entrepreneur,
1: oh,
2: no?
1: Nga,
2: sa business program natin. Hindi lang dito.
1: Yes.
2: Kaya talaga alam na natin after this. Pero alam mo, higit sa lahat ng kanyang roles and accomplishments, ang pinaka-importante para sa kanya ay ang pagiging follower ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, makakasama po natin siya para po magbahagi ng kanyang journey, lessons, at syempre, yung mga karanasang nagpapatunay po sa katapatan ng ating Panginoon sa bawat season ng ating buhay. Let us welcome po si Ate Mia Respicio Barboza. Hello Ate Mia, welcome to the program.
1: Hello po.
3: And hello everyone. Hi, thank you so much for having me here.
2: Ayan, thank you ha Ate Mia dahil nakasama ka namin ngayong moment na ito. Alam ko ang dami mong ganap pero binigyan mo ng pagkakataon na makipagkwentuhan sa amin at sa bawat kaagapay natin. Pero we shout out mo muna yung family mo, loved ones, and even yung mga customers mo rin sa business mo.
3: Ayan, thank you so much. Shout out sa aking family, you know, our special family and also my newfound family, my Barboza family. And tamang-tama, no, yung audience natin, hindi lang sa Philippines but all over the world. So yung mga
2: yes,
3: ka-BTY natin dyan sa Middle East as well, US, Canada, and all Southeast Asia. Hi po sa inyong lahat.
2: Hello po sa inyo. Pero Ate Mia, bago tayo tumungo dun sa ating mga questions at ating mapag-uusapan, I have one hard-hitting question for you. Pagod ka na ba?
3: Every day naman, pwede tayong mapagod. Pero every day, nandyan si Lord.
2: Talagang ano no, Abs, talagang tayo ang human nature natin, we have limitations at mapapagod tayo, di ba Abs?
1: Totoo yan, dahil hindi tayo robot, di ba? At yun nga nalolobat nga even our devices, how much more tayo, di ba, na tao?
2: Totoo yan, no? Even yung mga gadgets natin. And even as humans ay napapagod, may mga limitation.
1: Mm-hmm.
2: Diba minsan napapasabi ka ng, Lord, sobrang busy ko, sobrang daming nangyayari, sobrang daming ganat, only to realize later na minsan pinag-pray mo pala to yung mga bagay na meron ka. Ikaw ate Mia, dumating ka na rin ba sa pagkakataon na may pinag-pray ka, binigay naman sa'yo ni Lord, pero napagod ka at sinabi mo, Lord, bakit naman ganito?
3: Gusto ko lang sabihin na ang napapagod sa atin dapat physical lang.
2: Yes.
3: Hindi dapat napapagod ang puso natin at yung utak natin. Kasi yun ay pwedeng makuhat natin kay Lord. And even our physical. Pero most of the time, of course, may mga bagay tayong pinagdadasal na nagugulat tayo, may mga responsibilidad palang, you know, naka-agapay or naka-connect, no? But I think one of the mistakes kasi natin as humans is pag once na pinagdasal natin, after natin ma-receive, akala natin sa atin na. Kaya tayo napapagod. Kasi akala natin pag na-receive natin sa atin na and we take control of it. Pero sabi nga sa Bible, di ba, yung plans natin, every steps of it, si Lord pa rin ang bahala. So, dapat, pag once na meron tayong mga pinagpe-pray, di ba, dapat, after na ma-receive natin yon, tatanong pa rin natin kay Lord, paano natin siya i-manage? Because we have to remember that lahat ng answered prayers natin and even our blessings, we are meant to be stewards of it and managers lang. Si Lord pa din ang owner at source ng mga yon. Para hindi ka mapagod, ilagay natin yon sa isip natin na, ah, manager lang ako ng blessing na to, ng answered prayer na to. Si Lord pa din ang bahala. Pag binigay ni Lord, siya din ang gagawa ng paraan. So normal lang mapagod because we're humans, limitations natin yan. But we have to remember, kapag si Lord ang nagbigay, siya din ang magpro-provide after.
2: Grabe, well said Ate Mia. Totoo nga naman, no? Kasi pinag-pray natin. And indeed, supposedly dapat ang manghina lang sa atin, di ba? Ang mapagod is yung physical body natin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ito yung kumikilos. Pero ibang usapan na kapag napagod na yung puso mo, yung emotions mo, kasi super invested ka na. At tama, no? Aside sa pananalangin noong bagay na yun o noong pangarap na yun, it is also to pray for how to manage it, how to be good steward.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga ipinanalangin natin. That's a good point, ha? Hindi lang basta humingi ka kay Lord. Pero ang tanong, kaya mo ba siyang panghawakan? Kaya mo ba siyang i-manage ng maayos?
1: Mm-mm, totoo yan. And if you can share, Ate Mia, no, ano yung prayer na matagal mong hinintay noon na ngayon eh sinagot na ni Lord? Pero may kasamang, kumbaga na-realize mo, parang ang bigat pala nung pinag-pray ko. Yun, pwede mo bang i-share sa ating mga kaagapay kung ano yun?
3: Katulad din ng iba, of course, sabi mo nga, nabanggit nyo kanina, no, we're always asking for growth, di ba? For better lives, kasi yun yung pangarap natin. So, pinapangarap natin yan na, Lord, sana mas gumanda ang buhay ko, sana mas gumanda ang buhay ng pamilya ko. So, for me, as a business owner, so, it includes yung sana, Lord, lumaki yung business. Lord, sana mas malaki yung sales. Lord, sana mas madaming matulungan. And God has been faithful over the past years. Parang every year, nakaka-hit kami ng highest sales every year. And yun nga, we were blessed and God opened doors for us to market internationally and have a global reach. But it wasn't easy. Kasi ang plano mo lang naman magka-business dito sa Philippines. Tapos nag-open si Lord ng expansion. So I have to study. We have to study about international trade, international market. Ang hirap pala. Pero at the same time, ang maganda kay Lord is once na dinala ka niya doon, siya din ang magpro-provide.
1: Amen.
3: So it's normal for us to feel na, ay, gusto ko ba talaga to? Mapapatanong kayo, gusto ko ba to? Pero always remember that the Lord is with you every step of the way.
1: Amen. At totoo yun, no?
2: Amen.
1: At talaga marirealize natin dun sa shinare ni Ate Mia na parang kung meron kang hiniling kay Lord, parang the blessing doesn't stop there. Kumbaga, meron pang kalakip yun na responsibilidad or parang gagamitin ng Lord in order for you to grow kung ano yung hinihiling mo sa Kanya. No? Kaya, thank you so much for sharing that, Ate Mia.
3: Actually,
2: pero ito, Yeah, Ate Mia, go ahead.
3: Actually, yung akala mo business lang yung pinag-pray ko that time, pero I had to expand as leader, as a communicator, as system creation, yung sa mga business namin. So, isa lang yung hiniling mo, pero ang daming binigay ni Lord. 'di ba? Magugulat ka na lang na ang dami niya palang binibigay, pero it requires growth as well. Hindi lang yung answered prayer niya is the blessing itself or the breakthrough itself. And I think the biggest blessing is yung ano yung natutunan mo. Kung saan ka niya dinal. The person you became after that blessing.
2: Amen. Amen. Napakaganda. And speaking of blessings and yung prayer na ipinagkaloob sa'yo ng Lord, di ba? Ikaw, Ate Mia, how you reacted to that blessing that God has given you? Siyempre, nandiyan na yung blessing. Natanggap mo na, paano ka nag-respond? Di ba?
3: Actually, lately, ganyan din yung nararamdaman ko. Sabi nga natin, kapag nag-pray pala tayo at nandyan na sa harapan mo, mapapaisip ka, gusto ko ba talaga ito? Am I ready for this? Kasi may mga responsibilidad na mga kailangan gawin. So at that time, akala mo talaga magiging malaki. Ang bilis magsulat din. No, ng prayer, bilis mag-cut ng mga pang vision board, pang faith board, ilalagay mo yung malaking bahay, malaking lahat ng gusto mo. Pero dami palang bayarin, dami palang mga kailangan gawin. Napapatanong ka, di ba? Normal yan. Akala mo ang daling magkaroon ng bahay, pero ang dami palang association dues, ang dami palang deals na kailangan. Pero at the end of the day, laging ang sinasabi is, live by faith, not by sight. So kapag you close your eyes and you know who the Lord is, and the Lord is gracious, the Lord is generous, the Lord is your provider. So at the end of the day, we have to cling and stick to who God is. And
2: Amen.
3: Kapag binigay niya, ibibigay niya rin. Siya rin ang magpro-provide at the end of the day.
2: Oo. Kasi
3: we always have two choices.
2: Oh,
3: we always have two choices of how we react. Diba? Meron yung positive and negative palagi. So, doon tayo sa positive kay Lord kung paano magpro-provide si Lord.
2: Oo. Saka yung reality na Ate Mia, tama yung sinabi mo, remember who God is. Kasi minsan, kilala lang natin si Lord kapag may blessing. How about dumadating tayo sa mga circumstances na may mga problems, may mga challenges? Is God really your God? Diba? Mapapa-question ka eh. Diba? So marami sa atin, Ate Mia, yung nasa season ngayon na parang sobrang ang daming open ng tabs ng buhay nila. Diba? Napapansin nyo, pag nag-open kayo ng computer, ang daming open na websites, bumabagal, diba? Like sa atin, ang daming open tabs sa family, sa work, sa ministry, sa opportunities. Tapos ikaw, yung mga kabataan ngayon, diba? School, dumagdag pa yan. Ikaw, Ate Mia, sa sobrang dami mong roles, diba? Sabi natin kanina, you are a follower of Christ. You are a soon-to-be mom, diba? You are a wife. Sobrang dami. You are a friend. Naging anak ka rin. Ikaw, paano mo personally nananavigate yung ganitong season ng buhay mo na sobrang in demand?
3: Amen. Babalikan ulit natin yung pinag-usapan natin kanina. Let's always remember who God is. And I believe that our God is God of orderly. Ano yan? In order. Kapag siya ang in control, lahat dapat yan in order. So, I believe in the order of God, which is first Lord, second family, and then third the rest. That includes ministry, your work, or other curricular activities. So, I see it as like inverted funnel. Diba? Kapag yung tubo, sa dulo, isa lang yung makakapasok, maliit na lang yun. So, unahin muna natin si Lord. Siya ang ultimate one true source natin. But once na kapag siya ang nag-supply ng everything, strength, peace, wisdom, joy, it will overflow to everything else. So, nagiging magulo lang siya kapag hindi natin sinusunod yung order ni Lord. That's how I see it. So, kapag naguguluhan na ako, ang busy ko dito, kailangan nandito ako, kailangan ako nandito. Teka lang, baka na-disrespect ko or di ko nasunod yung order ni Lord, which is dapat si Lord muna. Sa kanya yung source. Siya yung source ng strength, wisdom, peace, joy, even love. So, paano ko maibibigay yun sa family ko?

0: At talagang, yun nga eh, tama yung sabi ni Ate Mia, no? Everything will follow kapag sinunod mo ang Panginoon, yeah, at siya yung priority mo. Diba? Ang ganda nung, correct, ano lang, ang ganda lang nung illustration niya na parang funnel. Diba?
1: Yeah. Mm-mm. Yeah, yeah. Mm-mm. Talagang totoo yun na talagang dapat may order, no? Na,
0: yes,
1: alam mo, even in our church, yan ang priority. God muna, uh-huh, yung family, di ba? Sumunod na yung mga iba't ibang mga agenda mo. School man yan, work man yan, ministry. Kasi kung hindi si Lord ang priority or agenda mo, ang tanong, sino ba yung agenda ng puso mo ngayon?
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan heart check tayo.
0: Yes, napakaganda, yeah, heart check. Pero yon, Ate Mia, no, sa tingin mo, bakit madalas natin makalimutan na yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa atin ngayon or yung parang nakakapag-exhaust or nakakapagpapagod sa atin ngayon, ay minsan nating idinalangin sa Panginoon. Ba't kaya dumadating po tayo, mm-hmm, sa ganitong mga season ng buhay natin?
2: Oh, yes. Kaya nga lagi pinapaalala sa Bible is live by faith, not by sight. Kasi nakabukas ang mata natin. So nakikita natin yung mga nasa harapan natin. Yung mga tasks, yung mga pending na dumadami, na nagpa-pile up, di ba? Parang palaki ng palaki. So minsan, we feel and we think based on what we see. Kaya talagang ma-overwhelm tayo or makalimutan natin na pinagdasal pala natin to. So whenever I feel nung mga moments na yon, doon ako mapapaisip, teka lang, baka naalis na yung mata ko kay Lord. Kasi diba parang si Peter doon sa bagyo, nung na kay Jesus lang siya nakatingin, peaceful naman, pero nung may bibig ulan, tumingin siya sa bagyo, doon nawala, doon siya na-distract.
0: Mm-hmm.
2: So whenever we feel overwhelmed or tired or stretched talaga, parang let's go back and refix our eyes on Jesus. It's very, very important that the Lord is with us every day. Kaya tayo, mm-hmm, na overwhelm or na di-distract sa kung ano ang nakikita natin. So it's very important for us to every day be in the presence of God. Kaya tayo minsan na di-distract kapag nalilingat na tayo sa mga problema.
1: Mm-hmm. Talaga naman. So, isa kasi, no, ang reality, Ate Mia, aminin natin to, ikaw aminin mo kaagapay, may pinag-pray ka, pero kapag nandyan na, nagireklamo tayo. For example, eto, yung mga young professional natin, yung mga nagkatrabaho, pinag-pray mo yung trabaho niyan, tapos ngayon, nagko-complain ka na pagod ka na, it's okay na mapagod, pero kapag lagi tayo nag-dwell doon sa pagod, na parang nakakalimutan natin, who gives that job? Eh, ibang bagay na po iyon.
0: Mm-hmm.
1: Pero ikaw ba, Ate Mia, have you ever mistaken answered prayers for burdens because of the responsibilities that came with them? And ano yung mga realization mo that time?
2: I think not necessarily burden, pero yung katulad, mm-hmm, nung sabi ko kanina, ang tanong ko, gusto ko ba talaga to?
0: Mm-hmm.
2: Parang gusto ko ba talaga to? Parang pinagpe-pray ko dati, pero parang pagdating naman dito sa harapan ko, parang ang hirap pala, ang dami palang kailangang mga responsibilities that came with it. Pero doon sa mga realizations ko during that time, I always go back and remember how faithful God is. Lagi natin kailangan tandaan that God has been faithful before in our lives, in the present, and He has promised as well in the future.
1: Amen.
2: Kasi tao man nagbabago, situations man nagbabago, pero si Lord hindi nagbabago. Kaya nga it's very important,
1: amen,
2: for us to rely on His word. Kasi kailangan ulit-ulitin natin yun sa isip natin.
1: Mm-hmm.
2: We have to rely on His word, on His promise, and how faithful He is. It's normal. It's normal talaga na ganun yung reaction natin. Kaya nga nandyan yung Bible, nandyan yung salita niya para balik at balik at balikan natin. Hindi ko sinasabing ano ako, immune ako sa mga pagod or
1: burdens.
0: Mm-hmm.
2: Pero si Lord nandyan palagi.
1: Amen.
0: Napaka-comforting truth, no, no, hindi ba, na kahit nandun tayo sa reality na oo, nagbabago yung paligid natin, nagbabago ang mundo, pero never magbabago ang Panginoon. At the same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin sa panibagong yugto, hindi ba? At yun, para sa mga kaagapay natin, Ate Mia, no, paano ba natin mababalanse yung pagiging grateful sa mga biyaya na bigay ni God habang ina-acknowledge natin na yes, may limitation tayo, yes, napapagod tayo, or na-overwhelm tayo?
2: So during that time, na kapag na-over

0: overwhelmed tayo at nalilimitations tayo, let's always go back to God. Let's always go back who He is. And then, ang maganda dyan, kapag may mga trials tayo, no? Pag may mga trials tayo, sinabi rin yan sa James 1. Rejoice in trials. Consider it pure joy kapag may trials tayo. So, sabi ko nga nun kay Lord, Lord, paano yun? Paano ko mako-consider na pure joy? Paano ako magsasaya kapag may trials or pag may challenges? Ang maganda kay Lord, pag nagtanong ka talaga sa Kanya, magsasagot siya.
1: Amen.
0: Pero kapag sinagot ka niya, hindi naman yan sasagutin agad-agad, ipaparanas niya yan sa'yo. So during that time, nag-stick lang ako sa word niya that, okay, Lord, I can rejoice in trials. So, there's always something to be grateful for. So it took a while bago ko ma-realize na ang hirap naman nito. Pero kailangan ko lang mag-clean sa faithfulness niya. And then I realized that, ah, kaya pala nangyari yun. Kasi ito naman pala yung kapalit. Ito naman pala yung binubuo niya sa akin. Kaya pala, relax lang ka dapat. Mag-enjoy ka lang. I-rejoice ka lang sa trials. Because hindi mo alam kung ano yung plano ni Lord sa iyo sa dulo. So, yun yung mga lagi kong niisip kapag may mga trials and mga challenges sa akin. Stick pa rin tayo sa word ni Lord.
1: At nasabi mo, no, Ate Mia, na kapag may natatanggap tayo mga blessings, we need to be thankful for who God is. Paano ba tayo magkakaroon ng heart na meron tayong attitude of gratitude, na marunong tayong magpasalamat sa mga blessings, sa breakthrough na ipinagkakaloob ng Lord, di ba? Kasi binigyan nga tayo ng growth, di ba? Ng blessings na meron ka. Ikaw ba, how do you cultivate that heart na attitude of gratitude?
0: I think we shouldn't be grateful lang sa malalaki. I practice to be grateful sa mga maliliit na bagay. And naging non-negotiable ko siya. Hindi talaga pwedeng matapos ang isang araw na hindi ako nagpapasalamat. Pagising pa lang, yun ang una kong hinihingi. At sinasabi sa Panginoon sa pagising, Lord, thank you, ginising mo ako. When we realize that everything in front of us is not ours, and it is a grace given by God, na lahat yan bigay lang ng Panginoon, hindi yan lang, bigay ng Panginoon, nakakalimutan nating magpasalamat eh. Unless mapunta ka doon. The moment I realize bakit ako nagpapasalamat sa hininga ko is when yung may nakilala ka na nagbabayad na ng oxygen tank. Na nasa hospital na. Na kailangan ng bayaran yung oxygen. Like for example, yung lola ko,
1: okay,
0: merong may pump na 3,000 per day na oxygen, mas malakas na oxygen. So, oh, itong hininga ko ngayon, hindi ko kailangan bayaran. It is freely given to me. Thank you, Lord. Kaya sabi ko, Lord, magpapasalamat na ako. Ayoko nang makita muna na wala sa akin or binabayaran ko na bago ako magpasalamat. So I learned how to be grateful on the small things, and it became a daily habit of mine na magpasalamat bago gumising and bago matulog talaga. So ito practical step that I did, no, sa sobrang gusto kong ma-practice yung attitude of gratitude, naging accountability ko siya sa mga ibang tao. Yung kapag gusto mong mag-create ng habit, sabi ko, I will send you my gratitude every night. So every night when I was starting that habit, every night nagsisend ako ng 3 things that I'm grateful for that day. So every day I cultivated that attitude of gratitude by being intentional sa pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yun yung nakakalimutan natin, na lahat pala to libre lang. Lahat to bigay lang sa atin to. Kaya sa mga maliliit na bagay, pinagpapasalamat ko. Gising ka, yung asawa ko katabi ko, gising pa din. Di ba? Yung pamilya mo, nakakachat mo, nakavideo call mo, buhay pa din sila. Grabe. Kasi di ba may mga kakilala ka, yung ibang pamilya na stroke, hindi na nagising kinabukasan. So Lord, ayoko nang maramdaman yun bago ako magpasalamat. I really make time to be grateful to God. Yeah.
2: Thank you so much.
1: May dahilan, no, na pwede tayo magpasalamat sa Panginoon. Even the minor thing na ginagawa sa inyo ng Panginoon, you can be thankful for God, kasi kaagapay, wag na sana natin itong, di ba, parang tayo naging complacent tayo eh. Ah, nandiyan naman yan, blessings naman yan. Pero sino ba ang nagbigay? nang meron ka, di ba, ang Panginoon.
2: Totoo.
0: Tsaka ano, lately parang ang sabi ko, ang prayer ko kay Lord, sana hindi ako maging familiar naman sa feeling blessed.
1: Yeah.
0: Yung parang bibig mo na lang yung nagpapasalamat. Sabi ko, Lord, ayoko
1: Yes.
0: masyado
1: Oo.
0: mag-familiar. Lord, sana maramdaman ko sa puso ko talaga na talagang grateful talaga ako sa iyo.
2: Napakaganda, no? Napakaganda ng ganong
1: Yeah.
2: klaseng prayer. Yung parang humihiling ka kay Lord na huwag ka maging over familiar sa mga bagay na natatamasa mo. Kasi ang mangyayari doon, matitake for granted mo siya. Diba?
1: Correct.
2: Over time.
1: Correct.
2: Kaya yun, napaka-practical ng shinare ni Ate Mia na pwede natin din ma-apply sa ating everyday life. Diba?
1: So, napakagandang kapag-usapan to kaya sa mga kaagapay natin dyan na pagod na
2: Yes.
1: may dahilan ka para magpasalamat sa ating Panginoon, di ba, Abs?
2: Oo, totoo yan. And speaking of pagod na pagod, ito naman, Ate Mia, kapag sobrang puno na yung schedule natin at pagod na tayo, ano yung mga senyales na kailangan na natin mag-slow down and intentionally rest?
1: Yan.
0: One of the fruits of the Holy Spirit is peace. So for
1: Yes.
0: me, kapag hindi na peaceful, pag pinipilit ko na, ayan na, sign na sa akin yan, na baka kinokontrol ka na, Lord, or baka na-overstrain na ako. And then minsan talaga, I think the Lord will make a way for you. You have to be sensitive lang with the Lord. So if I may share, like, for example, with my pregnancy, you know, I wanted to be more active. Like, kahit walking lang, walking, ganyan. Gusto ko lang maging active. Tapos, I think 2 weeks straight na akong nagwa-walk. And then, may bigla akong pain na naramdaman. So, I was praying, Lord, sana safe lang si baby, safe ako. So, I went, nagpa-check up ako, and everything is clear. So, sabi sa akin ng doctor, ano bang ginagawa mo na nagbabilang sumakit? So, sabi ko, Doc, baka nasobrahan ko sa lakad. So, I saw it as God's intervention for me. I saw it as God's way of, okay, you rest na. Maybe you're overstraining yourself. Maybe you're doing it for yourself, but not as a worship for me anymore.
1: Yeah.
0: So, what I do is I make it a point to be sensitive with signs from the Lord and kung ano yung mga messages niya. Talagang kapag hindi na siya peaceful, pag pinipilit mo na siya on your own, yun na yung mga time that I need to intentionally rest. Kapag tinetake control ko na yung bagay. Kapag walang peace, di na yan kay Lord. Sa'yo na yan, nanggagaling. Rest ka na muna.
1: So, mag-rest muna tayo, no? Baka mamaya, pinipilit na lang natin ng mga sarili natin. Pero minsan kasi, Ate Mia, may mga taong may mga ganitong feeling na kapag nagpapahinga sila, feeling nila, hindi sila productive. Na feeling nila, parang wala silang value. Ikaw ba, paano mo natutunan na yung rest ay hindi siya sign ng laziness, hindi ka lang tamad, pero sign ng stewardship and obedience natin kay Lord?
0: Ano, sobrang nakaka-relate ako dyan, no? Kasi, dati, when we were starting our business, ano ako eh, parang I owned the identity of being an entrepreneur. I owned the identity of hard worker. Ay, hardworking ako. Entrepreneur ako, nandito yung identity ko. So dati, kaya kong di matulog 24 hours. Para lang talagang, ano, you know, you loved it. Akala mo dun yung value mo talaga.
1: Workaholic.
0: Workaholic, yes. Isa tayo dyan dati. Pero, siguro nung time na I surrendered it to God, tapos same lang yung output. Doon ko na-realize, teka lang, same lang pala yung output kapag di ako natulog na nag-work ako at nagpahinga ako, same lang yung output. The Lord will never forsake you. The Lord is always there. Basta isurrender mo sa Kanya. Yun yung doon ko na-realize na ba't ko pinapagod yung sarili ko? Kung si Lord naman, kaya niyang isupply yung everything else. And then, second point is, I see my rest as a worship to God. Yung body natin is a temple of God. So kapag ino-overstrain natin, pinapabayaan natin, it's a disgrace and disrespect kay Lord. So I make it a point na nagpapahinga ako. And you know what? Gusto ko lang to i-share, no? Kasi minsan, kaya tayo napapagod because we don't intentionally rest on a daily basis.
1: Yes.
0: Very. Kaya minsan parang

0: Sabi, magpahinga ka naman minsan. Hindi.
1: Oo.
0: Magpahinga ka every day.
1: Yes.
0: Magpahinga ka kay Lord. Kaya minsan hinahanap natin yung rest is because you don't give it to yourself on a daily basis. Kaya nga merong gabi eh, para magpahinga tayo, matulog tayo sa gabi. So let's give our due, yung due na rest sa katawan natin para hindi mo hahanapin yung pahinga. Nandun siya normal sa sarili mo magpahinga.
1: Sobrang totoo at I'm sure maraming natama. So kaagapay.
2: Totoo yan.
1: Kaagapay ha, huwag magigilty kapag kailangan magpahinga. Huwag natin i-treat yung pahinga as reward. I-treat natin siya as part of the cycle kasi how do you expect yourself na makapag-perform at magampanan yung mga pinapagawa ng Lord sa'yo dito sa mundo kung ikaw ay exhausted, kung ikaw ay pagod, walang tulog, diba? So talagang isama natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagpapahinga. Hindi yan, walang bayad yan, diba?
2: correct, no? Pero syempre, wag na natin kalimutan. Wag naman tayong overrest, di ba? Nagiging
1: totoo.
2: Batuga na tayo. Ibang bagay na 'yon.
1: Iba na 'yon. All right. So, Ate Mia, sobra kaming nabe-bless at ang dami naming realizations sa mga naibahagi mo so far. Pero looking back, paano mo nakita yung faithfulness ng Panginoon sa mga panahon na feeling mo hindi mo nakakayanin yung mga bagay na nakaatang sa'yo sa sobrang dami or sobrang overwhelming?
0: Ang pinaka-evident and what I'm so grateful kay Lord is yung faithfulness niya kung gaano siya kabilis sumagot. Kapag, totoo nga, kapag sinabi nila na when you cry out to God, tapos sabi mo, Lord, di ko na kaya. Lord, pagod na ako. Pwede bang, there was a time, like I was really crying because of, you know, pagod and some other problems. Sabi ko, Lord, ayoko na umiyak. Pwede bang patigilin mo ako? In just a snap, kaya mong tumigil umiyak. Kasi Lord lang ang kaya nun. So whenever I pray na, Lord, can you give me comfort? Lord, the Lord of, you are my God of comfort. Please embrace me. Embrace me. Right now, magugulat ka talaga how God can answer in just a snap. I-try nyo yan. I-try nyo talaga na kapag pagod na kayo, isuko nyo kay Lord talaga. And you really believe that only Him can comfort you and can give you that rest and embrace and love. He will give it to you. Pag sincerely ka talagang humingi sa Kanya. That's how I am really at in awe. Gaano ako kabilib sa faithfulness ni Lord na kaya niya sumagot agad-agad.
2: Napakaganda ng response mo, Ate Mia. At sana matutunan natin ng mga kaagapay natin yan na it's okay to slow down, to surrender everything to the Lord. Huwag mo masyadong akuin lahat, di ba?
1: Yes.
2: Talaga naman, ibigay mo kay Lord yung parte niya. Give credit where credit is due, di ba?
1: Totoo yan. At finally, no, nandito na tayo sa last segment ng ating program, Ate Mia, no? At kung may nakikinig or may isang bagay ka na gusto mong iwan sa aming mga kaagapay na yun nga, nakaka-experience ng exhaustion, pagod na sila, and feeling nila sobrang stretched na sila sa dami ng responsibilities na ginagawa nila. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan for them?
0: Ayan, sige, sa lahat ng mga nanonood, no, na pagod na stretched na, and even sa mga taong parang feeling mo hindi na umuusad yung buhay natin na parang paulit-ulit na lang, baka it's time for you to surrender it to God. Stop carrying the things that you are not meant to carry. At the end of the day, it is the Lord's. So you have to surrender it. Try mo lang. Baka kasi yung iba hindi pa natatry eh, na masurrender talaga fully kay Lord. Try to surrender everything to Him and be at peace na siya ang gagawa. And iasa mo talaga sa Kanya na siya ang gagawa ng paraan. And He is faithful. Just try it. And then be intentional. Pray for rest. Pray for, Lord, peace. Give me peace. Give me comfort. Let God reveal Himself to you. Yung pinaka-message natin. Let God reveal Himself to you. Right?

0: right now. Hayaan mo siyang magpaka-Diyos, magpaka-Ama, magpaka-kaibigan, source of everything, and wag mong angkinin ang trabaho niya.
1: Amen. Napakagandang reminder,
0: yes.
1: No? You are not God, di ba?
0: Yes.
1: Si God lang makakagawa noon. Kasi omnipresent, omniscient, omnipotent. Tayo may limitations tayo as human, di ba, Abs?
2: Totoo yan. And cast all your cares upon Him, for He cares for you. Di ba? Yan talaga yung isa sa mga paalala ng ating naging usapan with Miss Mia. Kaya naman, Kaagapay, feel free. Kung ikaw ay may mga takeaway ka sa ating napag-usapan with her, feel free to share yan sa ating comment section.
1: Yes, pero bago ka namin pakawalan, Ate Mia,
2: how
1: can our Kaagapay connect with you to know more about you? Gusto nila mag-engage sa iyo? At syempre, pwede mo rin i-promote, diba? Sabi mo, business owner ka. Anayahan mo rin sila.
0: Ayan, for everyone who, you can reach out to me sa ating mga official social media pages. So pare-pareho lang po yan sa Facebook, on TikTok, and on Instagram, miarespecial.official. Ayan, si Lord lang. Kay Lord lang tayo kumonek. Pero if you want to reach out to me and, you know, be with you know, kapag may mga tanong kayo or anything, and even prayer request, if you have any prayer request, you can message it to me.
1: Muli, Ate Mia, maraming salamat for your time na binahagi dito sa ating program. Alam mo, Kaagapay, minsan yung mga bagay na nagpapapagod po sa atin ay yung mga bagay din naman na ipinagdasal natin kay Lord. Yung opportunity na meron ka, yung promotion, yung magandang grades, yung family, business, or yung season ng growth na hinihingi mo. Ang challenge ay, huwag po tayong matabunan ng pressure, di ba? Yung pressure ng gratitude, di ba? Oo, valid po yung mga nararamdaman natin na pagod, na magiging overwhelmed tayo, at mahihirapan. Pero yung mahalagang reminder po para sa atin na ang bawat answered prayer po ay may kasamang responsibility, di ba? Pagkakataon po ito para masala tayong dumepende at magtiwala sa ating Panginoon.
2: Totoo yan, Kael. At hindi lang tayo, no, tinawag ni God para maging productive. Tinawag din niya tayo upang maging grateful, maging mas dependent sa Kanya. At kaya naman, kung pagod ka man sa season na pinagdadaanan mo ngayon, Kaagapay, ito ay paalala, no, na mag-pause lang muna ikaw. At minsan mo rin itong ipinag-pray noon. Kaya Kaagapay, huwag mong hahayaan na makalimutan ng pagod yung kabutihan at faithfulness ng Panginoon sa buhay mo, no? Dahil the same God na sumagot at tumugon dyan saan sa prayer na yan is the same God na magsusustain sa'yo dyan. Kaya naman, Kaagapay, lagi natin tandaan na He is with us. He is our Emmanuel. Kaya naman, Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa episode ng Legit. At maraming salamat ulit, Miss Mia, sa pagsama mo at sa mga Kaagapay nating nag-assist sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. And thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Happy Sunday! Bye!
2: Bye!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it!
4: Legit! Legit.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
2: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
2: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
2: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
2: Yes.
1: Sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
2: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
2: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer or broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
2: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
2: 1998.
1: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
2: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
2: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
2: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Hi! Bakit naman ganon?
4: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, Mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po, busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, Mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
4: Ah!
3: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ako po si Pastor Eric Totanyas. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, kami po'y nananalangin sa oras na ito para po sa aming mga officials po sa barangay level hanggang sa national level. Nawa, Panginoon, patuloy silang maglingkod ng may pusong may takot sa inyo at may pusong may malasakit sa kanilang kapwa. Nawa, ang kanilang public service ay maging isang tunay na paglilingkod sa publiko. Unahin po nila, nawa, ang mga tao na kanilang nasasakupan at huwag ang kanilang mga sariling interes. Panginoon, kung meron po silang takot sa inyo, naniniwala kami na ang aming mga pinuno ay magkakaroon din po ng serbisyong puro,

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang Kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng Kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa Kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan, sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: just wanna live my whole life with you.
1: Kai! Ganda buhay!
2: Kailangan nating tutukan ng mga kabataan. Pati ba naman sa eskwelahan, may barilan? Kay daming scam ang ating nasasaksihan. Mag-ingat tayo mga kaibigan at mga kababayan! Ayos lang kaibigan dito sa 702 DZS. Kasamang yung Kai sa ere, Butch Pascua. Bawal na lalongkot. Bawal din nakasimangot.

0: Kamusta? Linggo na naman. At hindi nyo may iwasan na nandito ang inyong kaibigan, Manggugulo na naman! ALK, dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan din sa CARE 104.3 DWAY FM Bicol. Kamusta na rin sa ating mga kaibigan dyan sa Bicol? Sana wala namang ulan. Malakas na ulan at bagyo. Dito po sa Metro, medyo ayos lang naman. Live po ito dito sa Ortigas Center, Pasig City. Sa tok-tok ng One Corporate Center Building. Kasama aking wingman, si Benjo Murano. At pinapataba ako. Tapos mawala na. Nakama! Anyways, kaibigan, hanggang 11:30 tayo dito. Kasama ang mga ALKians at mga puyaters at ang mga silent listeners. Magparamdam naman kayo! Sige, ang ating roll call. Gary Tansuiko, aga. Mike Trinidad din. Sabi ni Mike Trinidad, nakaupo po ulit. Nasa row 5, seat number 41, doon po sa malapit na po sa bintana, sa may tapat na po ng tindahan ni na Aling Petra at Aling Neneng. Teka, klasiko ba yan? Parang naliligaw ka. Public school ka ba? Nandito kami sa ano? Sa BGC. Hello kay Marisa de la Cruz. Nagmamagandang gabi. May mga inimbitahan ako ni Yaya, pero wala pang paramdam. Paramdam lang kayo. Kayo naman, ayaw nyo pang aminin hanggang tenga ang ngiti ninyo pag naririnig daw yung pangalan. Unahin ko ang aking wifey, ang magandang taga-Baguio. Ang Miss Yubi, 19... forgotten. Si Lala. Hi, Lala. Buti ka pa. Nag-swimming ba kayo? Kasama mo niya si Ellie. Ellie! Hi din kay Lovely, kay Paolo. Hi kay Eman, kay Ria, kay Ellie. Mami Emma. Mami Dem. Kamusta na po? Kumain ka po ba? Kain ka muna dyan, pero dadalhan ko po kayo ng balot. Hi kay Ate Merlin de Guillermo, Ate Marie de Jesus, if you're listening, Auntie Auring de Felipe. Nangako ako kay Kuya Ricky Garcia, binisita namin yan ni Kuya Noy. Hi Kuya Ricky, pagaling ka at patuloy ka namin pinapalalangin. Thank you, Roy. Hello, Ate Eva. Hi din kay Raven, kung nandiyan, kay Eli. Hi kay Azel. Bro, hindi na ako nakababay sa'yo kanina. Hello kay Connie, alam ko nakikinig kayo. Kay Buds, sana nakinig na. At kay Happy. Andiyan na ba si Brother Bibot, Pekanya? Pinapanalangin namin si si Nay Elma. Hi Ate Jeanette. Si Kuya Ariel, namimiss ko na to. Hello kay Kuya Ariel Permejo at kay Ate Marisa. Kuya Jess at Ate Jessica, wala kayo kanina. Hello kay Ate Jenny de Guzman, Uncle Sam at Hannah, Kuya Tolitz, Ate Sally at Hannah. Andyan si Sip Bergonya. Kuya Sip, hello Ate Huge. Listening all the way from Milpitas, California, US of A. Si Christina Ramos, nandyan. Si Mary, nandyan din ba? Okay, kaibigan, ang daming nakalinyang musika. At hanggang 11:30 tayo gaya ang aking nabanggit. Sana hindi umulan at makauwi ng tiyo. Tutok lamang dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Over 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
1: Aria.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Gawin na natin ito. Agad-agad, huwag nang patagalin. Ang topic natin sa Ano sa Palagay Mo? Okay nga ba i-follow ang mga influencers? O di na kailangan para di ma-expose sa mga bashers? Pinapayaman lang natin sila. Wala namang mapapala. Sige, react na po dyan. Pakinggan natin ang iyong masasabi. Ang iyong ambag, hihintayin namin. Para sa mga kuro-kuro, palapalagay. Sa ating Ano sa Palagay Mo? Opo, ibigay, pagbigay alam lang namin, ninyo sa amin ang yung masasabi niya, yung masisay. Minsan pa, ating topic, okay nga ba i-follow ang mga influencers o di na kailangan para di ma-expose sa mga bashers? Pinapayaman lang natin sila, wala namang mapapala. Recently kasi merong mga, hindi naman nag-out, matagal na sila dyan. Pero naging laman ng mga usap-usapan at ng media. Merong mga negatibo o sabi nating hindi na kinakailangang i-follow ng mga social media influencers. At yung iba, meron namang okay din na mga content. Pero kasi alam naman natin, no, every time na pakikinggan natin sila, mag-i-stay tayo doon, may monetary na ano na kasama diyan. Kaya yung iba, abay, ganun-ganun lang ay yumaman. Anong masasabi natin diyan? Bago yun, napakinggan natin ang song na Daddy's Girl, inawit ni Cathy Carlos. Ano na nga bang pangalan ng apelyido mo, Cathy? Narinig ko, ano yan eh, likang awitin ni Paul Pasco. Pero kakulab si Ronel Rubrica at si Laverne Ducot. Mga bro, kamusta na kayo? Sarap gumawa ulit ng kanta. Oo. Kulab tayo ulit. Kasama yon sa Cool Loves album. Cool Love Songs. Anyways. Nagpapaalala, yung mga kababayan natin, huwag basta-basta magpapaligaw sa kalsada. Dalhin nyo sa bahay. At yung mga lalaki naman, magpakilala sa mga magulang. Oo, doon kayo mang ligaw sa bahay. Pero uuwi din kayo. Hindi, pero alam ko, na-appreciate ang mga babae yan, no, na maganda yung intention at nagpapakilala. Nako, yung iba, hindi mo nagpapakilala. Nag-break na lang at nagkahiwalay na. Hindi pa nakilala ng mga magulang. Ate, sali na dyan ka nga ba? Binati ko kayo ni Kuya Tolitz. Salamat po, ha? Okay. Merong nag-ambag na. Ang sabi niya dito, para sa akin ay yes. Yes po, para iwas po sa bashing sa mga comments, sa comment section, sa mga paboritong mga influencers o vloggers sa mga social media. Ah, okay. Para sa kanya, wag daw. Bakit ka nag-yes? Para nga daw makaiwas. Hindi eh. Paano ko ba sasabihin? Ay, hello muna, Ate Revy. Andyan ka po ba? Hi kay Romy Carl, na napakagaling na tumugtog ng keyboards. Oo, patuloy kang tumugtog, Romy Carl. At maging hobby mo rin sana yan. Pero yung isang hobby mo, tuloy mo rin. Ganda nun. At ito nga po pinag-uusapan natin, okay nga ba i-follow ang mga influencers? O sabihin na natin, isama na natin mga vloggers. O di na kailangan para di ma-expose sa mga bashers. Pinapayaman lang natin sila, wala namang mapapala. Yung iba kasi wala nga ka-content. Ay, may content pero wala nga ka-sense. At yung iba nga, na nababash lang kasi nga nagpapasexy lang doon. Sayaw lang ng sayaw. Eh, tinatangkilik naman ng iba. Eh, sana naman maging wise din tayo at make use of our time wisely. At hindi tayo tumututok doon ng ilang oras. Inuulit-ulit ba yun? Napapanood nila. Pero aminin natin, yung iba ho, ay talagang ginamit lang yung sabihin nating pagpapasexy para mag-draw ng mga subscribers, mga likers. Eh, kung tayo po, hindi natin maiwasan na nasa social media, eh, sana naman po yung ma-feed yung mga utak natin ng magaganda. At talaga ho kasing ma-impluensyahan tayo eh. Maging responsable po kung ano yung ating mga fina-follow, pinapanood. Eh, sana po yung may matututunan tayo, may matututunan at makakatulong sa atin. O sabihin natin sa mga anak. Opo, ito nga po, di ba? Hindi ko naman sinasabi na may direct na kaugnayan yung mga vloggers or influencers dun sa mga naging insidente sa mga paaralan, yung barilan, may mga saksakan. Pero somehow, ang social media ho ay talagang merong ambag dito. Kaya po, sa mga magulang din, mga tutukan din natin ang mga anak natin kung ano yung kanilang pinapanood at ma-filter din. Meron ding mga off-limits sa mga websites. Eh, maging responsable po tayo at huwag natin pabayaan ang mga anak natin na madisipulo ng mga influencers na yan. Buti nga sana kung halimbawa positive naman ang binibigay na content. Eh, kaso nga, yung iba talaga naman. Sige, ano po bang masasabi ninyo? Okay, ang isang ambag dito, maging silent viewer na lang. Huwag na mag-subscribe. Papanoorin din natin. Eh kaso, na-expose ka rin dito. Siguro, magaganda yan. Namimili siya ng kanyang mga papanoorin. Kaya, yung algorithm, ang labas nito, ang magaganda rin. Sabagay! Pero yung iba nga, para updated sila, para pag, halimbawa, may bagong content, first to like or first to comment, to react. May mga ganun eh, mga kabataan natin. Para kay. Hindi, pero hindi natin alam ang saloobin kasi ng mga kabataan eh. Ewan ko kung ano yung natutulong sa kanila na siguro, andun ba yung fear of missing out? Yung FOMO na sinatawag nila? Dapat updated? Dapat alam nila yung nangyayari? At kami sumisikat, eh dapat kasama sila doon? Hindi naman nila kayo kinikilala. Oo, follow lang kayo ng follow. Sila, yaman ng yaman. Tayo, nga. Ito ang Ayos Lang Kaibigan dito sa 702 DZS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Live nga po ito dito sa Ortigas Center, Pasig City. Magparamdam ito sa ating sa palagay mo. O ikaw, magparamdam ka para mabati ka. Hanggang alas 11:30 tayo. Ito po si Butch Pascua. Ayos Lang Kaibigan!
2: Aria.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Opo, nagbabalik ang ating Ano sa Palagay Mo. Muli ang topic, Paolo. Minessage kita. Ay, may diferensya yung telepono. Ang topic natin, okay nga ba i-follow ang mga influencers o mga vloggers? O di na kailangan para di ma-expose sa mga bashers? Pinapayaman lang natin sila, wala namang mapapala. Opo, mag-react po at magbigay ng inyong kuro-kuro patungkol po dito sa ating topic. Kailangan nga ba i-follow yung mga influencers na yan? Yung iba, halos lahat influencers at vloggers, naka-subscribe sila at naka-follow. Para una sila, yung excitement pag ikaw yung nagkikwento? Ay, napanood din naman namang kinikwentuhan mo. Ewan ko ba, mga kabataan ngayon? Hi, Ate Marisa de la Cruz. Hi kay Eli. Eli, ha? Galing kanina. Kanino ka nagmana? At tulungan natin. Si Marisa kasi may hinahanap. Kung kayo po si Clarita Ramiro Enriquez o kilala niyo po si Clarita Ramiro Enriquez o kamag-anak, taga saan nga po pala, nakalimutan ko na, pero kung kilala niyo po, ipagbigay alam. Ang numero po ay 0977-089-5551. Ulitin ko po, tumawag po sa numero ito kung kilala nyo si Clarita Ramiro Enriquez. 0977-089-5551. Salamat po lang marami. Hi kay Luis Gabriel Cano. Gab, eto na nga. Anong nag-off? At sabi niya na excited daw siya. Pasokan na bukas. Oo nga naman, nakaka-excite. Pero kasi yung iba, nag-umpisa na eh. At na-appreciate ko yung sinabi kanina, Gab. Na, nakakagaan ba? Ayos ah. Ah, okay. At hello din kay Ate Isabel Bernardo. Ate Isabel, pinagpipray namin kayo. Hello, Kuya Noy. Ayos kanino. Get together. Hi kay Nadine. Aba, nanlibre ba? At natutuwa ako, nakita ko ang mother ni Jom. Ano nga akong pangalan? Ayos ah. Si Marie Provadora dyan. Hello, at sabi niya, good evening po Kuya Butch at sa lahat ng listeners, especially to my family and friends. Ano nga ho palangalan ng, ang kanyang hobby si Jojo. Ang kanyang mga anak, Ate Marie, nakalimutan ko po. Sorry naman. Hello po sa inyo, na kanina pa nakatutok. Pero ayun na nga po yung pinag-uusapan natin kanina. Bakit? Yung mga tao ang sinusundan natin. Mga pangkaraniwang mga tao. Although, syempre, yung iba, sabi ko nga kanina, sa pag-uumpisa, magaganda yung content nila. Talagang may benepisyo sa atin. Siguro para sa atin, yung iba ay eye-opener, no? Yung kanilang mga content. At meron tayong, somehow, nakakakuha tayo ng knowledge. And somehow, nagiging yung pastime natin nagiging worthwhile, merong tawag nito, nafe-feed yung mind natin ng mga magagandang content nila. Pero ino nga, ilang porsyento lang yung may magaganda. At hindi naman siguro kinakailangan lahat po ng influencers ay i-like natin o mag-subscribe tayo para makuha lang na yung kanilang mga latest mga updates, no? Yung iba siguro depende rin, hindi ko naman siguro ka-questionin

Yung kasi daw nakakatawa, naaaliw daw sila sa mga times na nalulungkot sila, yun ang kaaliwan. Oo, meron nga ganun eh. Pero meron din mga mukbang. Meron din, hala. Ayun, mami ni Jom si Menchi. Tama po ba? Hello po sa kanya. Parating na lang po. Hi Hazel. Hello kay Balae. Ate Merly, hello po. Kuya Dolfo, hello po. Akala ko si Kuya Dolfo ay makikita ko ulit kanina sa church. Hello kay Manson. Hello bro, hindi na tayo nakapag-basketball, no? Hello din kay Joyce Ann. Kay Cassie, kay Caleb, kay Eos. Hello po sa inyo. Di na nagpaparamdam si Kara, lalo naman yung Key. Naabangan ko yung komento. Andiyan ba si Simon? Pedro! Okay, balik tayo sa ating topic. Kaya nga nang sinabi ko, no, may mga magaganda na mga sabihin nating o magagaling na influencers at vloggers. Talaga namang yung binibida ang Pilipinas. Ah, gusto ko yan. Yung mga bagong discovery, oo, pero iba too much. Nga, bakit na... Kung gusto natin na doon na matuto, kung gusto natin makatulong 'yon, oh, doon sa platform na 'yon, eh sulitin na natin 'yung mga matitinuna. Hindi naman na kinakailangan sigurong lahat ay i-like natin at panoorin natin. Talaga mauubos 'yung oras natin. Marami pa tayong pwedeng gawin. Kaya po let's make use of our time wisely. Oo, at huwag magbabad. Ako ay laging pinapaalalahan na ng misis ko. Ni Lala, no? Na, nakababad ka na naman. O sige, FP pa more. Oo, at salamat naman. At merong bumabalanse. Nouna kasi sa akin para makatulong din, maging updated ako at magamit din sa mga illustrations, makarelate ako sa mga kabataan ngayon. Pero yun nga, kuwinsan, sobre. Yung tipong dire-diretso yung pasok ng mga sa feed mo na na-expose ka tuloy. Hindi na maganda. Parang kuminsan may ano ka pa eh, no? May time limit ka pa, 5 minutes lang. Pero mamaya, hindi mo napapansin, tumatagal ka na rin. Kaya nga, bakit ka magpa-follow ng influencers na hindi ho magaganda at bakit kinakailangan mo malaman yung kanilang pinapauso, makitawa sa mga ganun, eh, buhay nila yun eh. Bakit ikaw? Di ba? Mas magandang ikaw ang maging maganda, mabuting influencer. Hindi ka man gumagamit ng social media. Pero ikaw ay maging positibong influensya sa bahay, kapitbahay, mga kasama sa church, at sa tao sa paligid. O, di ba? Dapat pong maging maingat tayo kung sino ho ang pinapapasok natin sa ating buhay, mga nag-iimpluwensya sa atin, hindi man natin sila kilala, malayo man, milya-milya ang layo nila sa atin. Pero kasi iba na yung social media ngayon, talagang napapalapit ang mga mundo. O ang mga bansa, syudad. Yan po ay napag-usapan lamang dito sa ALK sa ating ano sa palagay mo. Patuloy na tumutok dito, marami pa pong mga musika na kalinya.
hanggang 11:30 tayo dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Yata.

0: Napakinggan natin ang Musikata sa awitin nilang Banal Mong Tahanan. Ayan po ay ni-request ni Mike Trinidad. Brother Mike, thank you. Nagpasa ng assignment. Musikata, Praise and Worship. Nagdala sa ating orasan, alas 10:54. Patuloy ka nakikinig dito po sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and CARE 104.3 Duwaye FM Bicol. At live nga po ito mula dito sa Ortigas Center, Pasig. Before Banal Mong Tahanan, narinig natin ang Heart Wide Open ng Victory Worship. Da kasi, ito ang praise and worship time natin dito po sa ALK. Hi kay Bishop John Averluklukan. Pass na, miss kita. Si John. Miss ko yung mga kwentuhan natin, yung mga uwi natin na madaling araw galing sa Kapit Bisig, sa Papuri Concert. Oo, namimiss ko yung mga kantahan nyo, yung batch ninyo, Pastor John. Hi sa regard sa iyong family. At sana mag-catch up tayo minsan. Sa nakita ko palang mami ko. Mami, okay ha. Sumasabay ka sa praise and worship. Hindi lang makataas ng husto ng kamay. At sumasabay siya. Rinig ko yung kanta mo dito, ma. Ayos. Anyways, meron pa tayong isang awitin para po sa ating praise and worship time dito po sa ALK. At ang mga segments natin dito ay mula po sa ating title, yung Ayos Lang Kaibigan. Kinuha po natin yung Ayos at meron tayong apat na segment, yung AYOS. Yung A, yung nauna po ay Aria, yun yung mga fast beat, mga contemporary Christian music. At para sa mga new generation, sa now generation, at mabibilis po ng mga awitin. Ito nga po yung sumunod, yung Y sa Ayos, Yada. Ito po ay Hebrew naman ng the raising of hands in praising God. Praise and worship time natin yan dito. Susunod po ang segment na O or Obra, Classic. Ang Filipino-Christian or Filipino-Christian music or original Filipino music gawang Pinoy-Pinay at inawit ng mga Pinoy-Pinay. At yung S po natin sa Ayos, Silencio po yun at mga instrumental numbers. Napapakinggan din ang mga instrumental numbers o music sa ating mga programa every Saturday. Yan po ay ang Perfect Peace, alas 11 hanggang alas 11:30 po yan, tuwing Sabado. Kung may time kayo, bago po ang pananambahan, kinabukasan, yan ang Perfect Peace. And kayo nga po ay pwede rin mag-request ng mga awitin. Ang tawag ko doon ay nagpapasa ng assignment dahil po ang ALK ay tinatawag din po naming o Ayos Lang Kaibigan ay ALK University. Na para tayong nasa isang malaking paaralan, eskwelahan na patuloy tayong natututong at nag-aaral. Mga katalinuhan man mula sa Biblia at kung ano-ano mga karanasan, sana po ay huwag tayong tumigil na matuto at ating buksan din, aralin din ang Biblia. Tuloy tayo sa mga musika. Huwag kang aalis.
1: Yada.

0: Ang sarap lang mag-worship sa Panginoon kasama kayo. At kung nabibitin sa praise and worship time, yung ibang churches ang haba ng kanilang praise and worship sa church nila. Pero kung bitin kayo, yan, pwede po kayong tumutok dito tuwing linggo ng gabi sa ating Yada segment. At kung ating gagawin lang yung pag-worship, sana po hindi lang sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, na tayo ay may takot sa Diyos, pero ma-back up ito ng ating pamumuhay. At hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. At yan din yung naging topic namin kanina sa aming message sa church. Actually, ang dami ng gumagawa. At tayo naman ay nagpapasalamat, no, na maraming kumikilala sa ating Diyos. Pero mas maigi, no, kung ito po ay talagang ipapamuhay natin, yung ating inaawit na babasa sa Biblia, at ito yung na-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang relasyon sa Panginoon, hindi lamang po tuwing linggo lang, kundi araw-araw. Maganda po ugaliin natin na kausapin natin siya, basahin natin yung mga salita ng Diyos everyday, at tayo po ay magpasakop sa Kanya. Pasama po ng pasama ang mundo. At marami nga po tayong nababalitaan, mga kaganapan. Lagana po ang dayaan, korupsyon, no? At talagang nakakapanghina. Tapos ikaw pa ay inaatake rin ng kaaway para hindi ka mapalapit o nilalayo ka sa Diyos. Nawa, tayo po ay bumalik sa ating Panginoon at maglingkod sa Kanya. Kilalanin natin siya ng lubusan. At ang dalangin ko ay lumalim pa yung pananampalataya natin sa Kanya. Ito po si Butch Pascua at ikaw ay nakikinig sa Ayos Lang, Kaibigan. Susunod na po ang ating next segment.
1: Obra.

0: Thank you, Ruth Rucabo. Ngayon po ay Ruth Rucabo Bagalay. Hello, Bobby, if you're listening. Bobby Bagalay, ang husband hubby ni Ruth. At thank you sa pagpapaalala o paalaala ng awiting walang katulad ang Diyos natin. Antindi ng kanyang pagmamahal. At kung ma-realize lang natin ito, kung gaano niya tayo kamahal, gagawa tayo ng bagay para masuklian natin ito. O mag-iisip tayo ng kaparaanan para mapadama rin natin sa kanya yung ating pagmamahal. At kanya naman na, di ba? Kung sa mga couples nga o mag-asawa, di ba? Kapag nararamdaman mo na minamahal ka ng iyong esposa, ng iyong partner, talagang wala kang ibang gagawin kung hindi ito isuklian din. Gumawa ng magaganda rin sa kanya at itrato siya na mahalaga. At sa Panginoon din ganyan. At how I wish na tayo pong lahat ay maranasan yan. Pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi ibang klase talaga. Walang katulad. Ikaw po ay nakikinig dito po sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan at sa CARE 104.3 DYFM, Bicol. Ito po si Butch at meron pa tayong ilang mga awitin. Samahan niyo po ako dito po sa ALK Academy.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ako at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na maasahan. Diyos na lagi nariyan para sa amin. Diyos na tapat, mapagmahal. Diyos na mapagkalinga, maasahan. Kaya po'y aming pinupuri at pinapasalamatan. Dinadakila at sinasamba. Panginoon, kami po ay humihingi ng paumanhin sa aming mga nagawang kasalanan. Hayag man o hindi, patawarin niyo po kami sa aming karupukan, sa aming mga nagagawang di kaaya-aya sa inyong harapan. Kayo ay sadyang banal. At bilang mga anak ninyo, kinakailangan din po naming hangarin na maging maayos ang aming mga buhay. Salamat sa Panginoong Jesus. Kami po ay kanyang tinubos at binabago. Salamat dahil hindi kayo nagsawa sa amin. Hindi niyo kami binitawan. Patuloy niyo kaming

kinakalinga. At patuloy na pinapahalagahan. Salamat po ng marami sa inyo. Salamat dahil hindi ka nagbabago. Tapat kayo sa inyong mga pangako. Salamat po. Sa pagkakataong ito, kami po ay lumalapit sa inyo para sa mga kapatiran na may mga karamdaman. Panginoon, ipadama niyo sa kalila sa mga sandaling ito ang inyong kapangyarihan, ang inyong himala. Kayo po ang kumilos sa buhay nila. Pagalingin niyo po ang mga kapatid na ito na nakikinig. Wala po imposible sa inyo. Nawa, patuloy silang manalig sa inyong kakayahan at magagawa para po sa inyong kalwalhatian. Ibangon niyo po sila na nahihirapan at matagal na po nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang maging kalakasan nila. Naalala ko po si Ate Isabel, to mention a few. Sila, Ate Nenet, sina Kuya Popoy. Nilalapit ko po si Ate Elma. Nilalapit ko rin po ang mga senior citizens. Nawa, Panginoon, kayo magpalakas sa kanila. Salamat na maasahan namin ang inyong tulong. Aliwin niyo po sila sa mga sandaling ito. Bigyan niyo rin po ng masarap ng kapahingahan ang bawat isa sa amin. At ihanda sa araw ng bukas sa mga panibagong hamon naman ng darating na isang linggo. Salamat aming Ama. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Kaibigan, pasensya naman. Tayo po ay magwawakas na dito po sa ating programa. Pasensya na po hanggang sa susunod na linggo na lamang po. Ito po si Butch Pasco ha, at nagpapasalamat din kay Benjo, ating kasama dito. At September na naman. At salamat sa iyo kaibigan ha, kanina ka pa nakatutok. Appreciate ko. Hanggang sa muli. Ingat ka. Ito po si Butch Pasco, nagpapaalam at nagsasabing ano man ang iyong pinagdaraanan kaibigan ng Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001159.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio

0: reality na to. And gospel life is trust in Jesus together. May apat na bagay tayong gustong pag-usapan ngayon, no? To live this Christian life together. Apat na bagay. We have to have lives na set sa Panginoon, no? Nakapirme sa Panginoon. Secondly, we need a life of sincere love. Yung pag-ibig na sincero sa bawat isa. Pangatlo, ang buhay, a life that is strengthened by maturity. And finally, a life that is saturated in Scripture. No? Ang pinaka-importante ito, the first one, is we ought to have a life that is set on God. Because kung yung buhay natin hindi nakaset sa Panginoon, ibig sabihin, hindi nakadikit, yung pundasyon natin ay hindi nasa Panginoon. No? Lahat ng mga bagay na to will fall apart, no? Sabi ni Peter, hindi ba, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, no? Pansinin niyo yung pagkakasabi ni Peter dito, yung pagmamahal, no, sa isa't isa, no? Ito ay nanggagaling unang-una sa isang buhay na purify yung kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa katotohanan. So yung pagsunod sa katotohanan, yung pagsunod sa Diyos, yung commitment, no, a life that is set on God, yun yung pinakapundasyon, no? Yun yung basis ng sincere brotherly love. We need to have lives that are set on God, no? I've already mentioned this to you a lot of times, no? Sa multiple times, I should say, sa ating episodes, no? Yung pinakamalaking puno pala sa mundo ay tinatawag na pando, no? At yung kung titignan nyo itong punong ito, it actually looks like a forest, no? Pero yung mga mukhang puno dito sa forest na to, ay hindi pala puno. These are actually branches stemming out of a common root system, no? And so, nagmumukha silang iba-iba, pero at the end of the day, no, in reality, it's one tree. It's founded, no, yung buhay nitong puno na to, itong mga branches na to, it's common, no? It's set upon something common, no? And so it is dito sa buhay natin bilang Kristiyano. We have to have a life that is set from God, set on God, no? Because doon nanggagaling yung sincere love, no? Yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, no? Pag-ibig na ibinigay niya sa bawat isa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, no? Dito tayo humuhugot ng pag-ibig na pwede nating ipamahagi sa isa't isa. Sabi ni Peter, di ba, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. So, hindi lang siya any kind of love. Ito ay sincere brotherly love, no? Yung salitang ginamit ni Peter dito for sincere ay anipokriton. Anipokriton. Sa Tagalog, di ba, parang alam na natin yung kahulugan nun. Anipokriton. Ibig sabihin, hindi ipokrito. It's sincere. Itong language ito in the Latin naman, ang ginamit ito ay sincera, no? Ibig sabihin without wax, no? Kasi nung panahon pala na yon, alam mo, bibili ka ng isang statue, no? If you would remember, no, yung mga Romans, no, Roman culture tsaka Greek culture, mahilig sila sa mga figurine, yung mga statues, no? And so if you would go to a market, no, may nakalagay doon kung authentic yung sculpture, sincera, no? Sincera, no? Yung ibig sabihin nun without wax, kasi minsan yung mga, kahit ngayon, di ba, yung mga antique na mga figurine, mga statues, minsan nahuhulog yung mga daliri, yung mga ilong, di ba, nababaklas. Nangyayari din yun talaga. So, ang ginagawa ng mga sculptor, ibabalik nila yon, no? Doon sa pinaka-sculpture nila. At ang pagbabalik nila, para maidikit ulit yun, gumagamit sila ng wax. Kumbaga, masilya sa atin, ano? Pero pag tinignan mo yung ano na yon sa init ng araw, 'di ba? Makikita mo kasi yung ano, yung imperfections nung hulma. 'Di ba? And of course, no, in the long run, hindi ganun katibay pag madaming minasilya dito sa sculpture na to. So, ang ibig sabihin sa kanila ng pagiging sincere eh walang minasilyahan, no? Ibig sabihin konkreto siya, buo siya. Wala siyang itinatago. Yun yung admonition sa atin ng ano, mungkahi sa atin ng salita ng Diyos na yung pag-ibig natin sa isa't isa eh walang masilya, no? It's really authentic, no? Walang hidden motives, walang pretension, talagang genuine na pag-ibig, no? So sabi niya, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, no? So yung pagsunod natin sa Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng capacity na magbigay ng pagmamahal sa isa't isa, no? Without the reality of Jesus sa puso natin, imposible na magmahal ng sincero. Kasi itong pag-ibig na to, unang-una natin makikita kay Jesus, hindi ba, nung minahal niya tayo, na binigay niya yung kanyang buhay, kanyang mismong buhay para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin. Dito tayo humuhugot ng pag-ibig na pwede nating ipamahagi sa iba. Pero we have to admit na yung pag-ibig na meron tayo, no, walang Kristiyano na meron na siyang, ibig sabihin, na perfect love, di ba? All of our affections, yung mga pag-ibig natin, it needs maturing, no? Kaya sabi ni Peter dito, because of your obedience to the truth, you can now love sincerely, then love one another earnestly from a pure heart. Sa original na language, magkaiba kasing word for love yung ginamit dyan. Yung brotherly love, phileo, yung pag-ibig ng magkakaibigan. Yung second word, love one another, it's agape love. So it's a higher form of love, which is kind of astounding sa akin, no? If you go to John 21:15-17, ito yung kwento kung papaano ni-reinstate ni Jesus si Peter back into fellowship with him. Kasi if you remember, diba, si Peter denied Jesus 3 times, no? And so here was Peter and Jesus talking, though, by the Sea of Galilee over breakfast. Ang tanong ni Jesus kay Peter over and over again, Peter, do you love me more than this? And sabi niya, so ang sagot ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. Sabi ni Jesus, feed my lambs. Sabi ni Jesus ulit, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. The 17th time, he said to him a third time, Simon, son of John, do you love me? Sabi dito, Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Now, kaya ko, that's the reason why I mentioned this. Kasi yung nuance na to, itong dynamic na to ng brotherly love tsaka agape love, makikita mo rin dito sa private conversation ni Peter tsaka ni Jesus. Kasi pag si Jesus ang nagtanong, sabi ni Jesus, Peter, do you agape me? Ang sagot naman ni Peter, yes, Lord, I fileo you. Kumbaga, na-friend zone si Jesus, no? So, first and second time, ganun yung tanong ni Jesus. Pero yung third time, nagbago yung tanong ni Jesus. Sabi ni Jesus, Peter, do you fileo me? So, nagbago yung word ni Jesus. Kaya na-affect si Peter, no? Ibig sabihin dito, naro-recognize ni Peter na yung pag-ibig niya kay Jesus, no? It's not perfect love. It's not like the love that he's receiving from Jesus, no? Pero the best that he can give is phileo love, friend love. Pero sabi ni Jesus, you know, I see that, I recognize na you're being honest. And so, sabi ni Jesus, mahal mo ba talaga ako bilang kaibigan? Sabi ni Peter, yes, Lord, mahal talaga kita bilang kaibigan. Sabi ni Jesus, then tend my sheep. Dito na affect talaga si Peter, no? But this gives us a picture, diba, that our love is strengthened by maturity. The more that we love God, the more that we love other people, yung love din natin nag-i-improve, diba? The more that you do it, the more that you obey the truth, diba? It gives you more capacity to do better and deeper things, no? Pero the key here is to do it earnestly from a pure heart, no? Earnestly, ibig sabihin, paghihirapan talaga natin, we exert effort to love each other earnestly. And how do we do that, no? How do we earnestly love one another? Ang sabi dito, to end, no? Sabi niya, since you have been born again, verse 23, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. Ayun, sabi dito, for all flesh is like grass, and all the glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. And this word is the good news that was preached to you. And the way that we are strengthened to love each other, to love the Lord, is by being saturated in Scripture. Gusto ko yung word na saturated sa atin yan, parang marinated, no? Talagang babad sa salita ng Diyos. Kasi pag binabalik-balikan natin yung salita niya, nare-remind tayo kung anong klase ng pag-ibig na meron ng Diyos para sa atin, di ba? Kung ano yung ginawa niya para sa atin. At kung tayo ay nakakatanggap noon, sino naman tayo para hindi magbigay noon? So this is common ground for us as Christians, no? In order to trust Jesus together, to live out this gospel life, four things, no? Our life must be set on God. It must be marked by sincere love that is strengthened by maturity in the life saturated by Scripture. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira, itong episode na to. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, let's join our hearts in prayer. Father, we thank you because you are our common ground. I pray, Lord, that you would keep us set on you so that we might mature to become the people that you desire us to be. Thank you, Lord, for this time. We can talk about your word. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ang programang ito ay nasa Facebook at Spotify at syempre dito sa FEBC Radio TV. I'll see you again next time. God bless you. Bye.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ang atin mga reminders ay hindi nyo nakakaligtaan, whether kayo po ay mag-worship on-site or kayo po ay mag-worship online. Be there on time. Yan po ang ating slogan, motto. At kapag kayo po ay magsaserve, remember you have to give God your best at ang ating working principle as we grow in the faith. Tayo po ay pwede ring lumago sa ating conduct and character and definitely it will impact positively ang atin din hong relationships. So yan po ang atin hong mga reminders, loving reminders every Sunday morning. Ang atin hong panahon, kagaya na nabanggit natin kahapon, ay medyo palit-palit. Iinit, lalamig, ang atin hong kalagayan ay sikat ang araw, uulan kahapon. Ang kalagayan ho sa Valenzuela ay lakas ng ulan ng umaga pagdating ho ng bandang tanghali papon ang init naman. Pero yun nga, medyo nakakatulong naman ho yung pagulan dahil nagiging presko. Yun nga lang ho kung kailan ma-timing ang buhos ng ulan dahil baka ho maka-apekto sa atin hong kalagayang pang kalusugan. Magbantay-bantay ho tayo lalo't kung may mga activities tayo ngayong araw. Well, ang atin hong discussion, kagaya po ng atin hong sinimulan kahapon, ay ang atin hong pag-wrap up na atin hong topic about faith. Pero ngayon po ang ating pinag-uusapan na ay faithfulness. Dahil ang sabi nga natin, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay kinakailangang mapatunayang tapat ka sa iyong pinananampalatayanan. Yan po ay napakahalaga. At ang sabi natin yesterday, ang definition natin ng faithfulness is the fact or quality of being true to one's word or commitments as what one has pledged to do or professes to believe. No? Kung ikaw may pinaniniwalaan, pinangako kang gagawin mo, kinakailangan maging totoo ka dyan. Kasi hindi lang yung iyong salita, kundi yung iyong pangako, no? Na kinakailangan tugunan mo. Iyan po ang ilan sa mga bagay na related sa faithfulness. So, very important sa faithfulness is the need to have the strength of will. ang tibay ng kalooban, kasi nga ang atin hong pagnanais na gawin ng mabuti, gawin ng tama, hindi laging magiging madali. Dadating po yung mga challenges, whether in the form of circumstances or in the form of people. At dito nga sa atin, no, sa Pilipinas, dyan ho napapatunayan ngayon sino ang tapat at totoo at sino ang naninindigan o hindi. No? Kasi ang atin nga hong buhay dito sa atin hong bansa ay hindi na ho nag-improve, no? Kinakailangan maging realistic din tayo sa pag-evaluate. As much as we would like to see o kaya ay makita yung manifestation ng mga possibilities for our nation, sad to say, medyo hindi ho natin nakikita ang nagmamaterialize. So, ibig sabihin, for quite some time, tayo po ay napapangakuan, tayo po ay umaasa, at tayo po ay nabibigo. Yun po yung ating nagiging cycle. Pero yun nga, siguro kung hindi ho magawa ng atin hong mga nag-aspire na pumuesto sa iba't ibang mga leadership roles and positions sa ating bansa, tayo hong mga mamamayan would do our part in being faithful, no? Una sa Diyos, sa atin hong bansa, at sa atin hong mga kababayan. Very important yan eh. Pero nabanggit ko nga sa inyo, hindi natin sinasabing madali. Ang isang kausap ko, sabi niya, Pastor, hindi naman humadali yung kanila hong mga gagawin, totoo yan. On the other hand, hindi naman natin silang pinilit magsipaglagayan sa kanila mga pwestong, di ba? Sinuyo tayo at sila po ay nangampanya. Sila may gusto niyan. So, ibig sabihin, nung tayo ay sinabihan, no, na sila po ay tutugon sa kanilang mga responsibilidad, tutugon sa pangangailangan ng kanilang panunungkulan, ay inaantay din naman natin na sila po ay tutupad. Pero hindi pwedeng sabihin na, kasi mahirap. Yun nga, kung gano'n naman pala ang dulo, di wag na lang ikaw. Yun na lang may kakayahan para tugunan yung hamon at tugunan yung dapat panindigan para sa bansang Pilipinas. Sabi nga, sometimes you have to step aside or step down in order for others to be able to step up. At yung bansa po natin, I think yun po ang badly needed. Magkaroon ho tayo ng faithful ng mga tao para ho sa ating paglagong lipunan. No? So, ito ho yung ating naging basis kahapon, yung Daniel chapter 3. At dito ho kasi na pag-uusapan yung tatlong kabataan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. At ayon po sa tala ng kasaysayan, sila ay mga kabataan nung si Nebuchadnezzar, yung pong pinaka-ruler ng Babylon, ay nakubkob yung Israel during that time. Kumuha siya ng mga population coming from Israel at dinala sa Babylon. At yung mga ilang Babylonians ay kanya naman pong nilagay doon sa lugar ng Israel. No? At yun po ay mga techniques before ng enculturation and acculturation. Pamamaraan din ito para pigilan ang mga rebellion. And at the same time, kung meron hong mga magagaling na tao coming from one specific country, pwede hong pakinabangan ng isang ruler na gusto magpalawig at magpalawak ng kanyang, kung tawagin natin, impluensya. At ang sabi nga natin, yung ruler na si Nebuchadnezzar, siya po ang nag-push forward ang tinatawag na Neo-Babylonian period. No? Ito po yung sabi nga natin, pag-expand, hindi lang yan eh. Yun hong pagiging makabago, in a sense, noong panahon na yon ng kaharian ng Babylon. At of course, may aspiration siya to be big. At sila po ay maging imperyo. No? At yun yung kagustuhan ng taong ito. Pero may tatlong kabataan na yung pinagagawa ng hari ay lahat ng pinatawag, no? Ito sa Daniel 3:1-2, pasadahan uli natin. King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, and magistrates, and all the other provincial officials to come up to the dedication of the image he had set up. So ito po ay isang pananawagan ng hari magpuntahan kayo rito, unang-una yung mga pamunuan ng kanyang nasasakupan. At kayo ay aking isasama dito sa aking pagpapakita ng aking tinayong imahe, no? At hindi lang po pala yun ang kanyang balak. Ang gusto niya na ang mga taong ito ay yuyukod, no? Para magbigay pugay o pagsamba doon sa kanyang imaheng ginawa. So ang sabi sa verses 4 to 6, "Then the herald loudly proclaimed, 'Nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace." No? Ang nabanggit natin yesterday, ito po ay isang very imposing personality, no? Si Nebuchadnezzar. At malamang yun din ang dahilan kung bakit ang lawak ng kanyang nasakupan na magagawa mo lang yan. If you do not have any, sabi nga natin, emotions, o kaya ay concerns or sympathy or compassion for others, no? Pero yung kanyang gusto dapat masunod, no? So he was basically centering on what he wants to happen. Yan pong klaseng tao si Nebuchadnezzar, nasa platform of influence, no? Sabi nga natin, may mga tao pag hindi pa sila nakakahawak ng mga advantages, no? Ano yung mga pwedeng advantages? Popularity is one. Money is another, and then of course power is another. So itong tatlong ito ay pwedeng tungtungan, at doon mo makikita talaga minsan pagka medyo lamang na at nakatataas na ang isang tao kung ano yung totoong pagkatao niya ay nag-unfold, no? So dito si Nebuchadnezzar, you will see him, gusto niya na ang lahat ay sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. At hindi ito simpleng unveiling ng isang imahe na kanyang pinagawa. Ay may orchestra pa. No? Ibig sabihin, very grand siguro yung celebration. Kasi ang gagawin ng mga tao as they hear the music, yung herald ay sisigaw. At hindi ho ito mga Babylonians lang, kasi nga nations. So ibig sabihin, iba-ibang bansa ang represented, peoples of every language, iba-ibang rehiyon ng nasasakupan malamang ng Babylon during that time. At sila po ay magpapatira pa, and will worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Minsan may palaisipan, bakit nga ba yung religion is sometimes connected to politics? Hindi lang noon, hanggang ngayon. Ano po? It can be a tool. Sabi nga ng ilang ko pong mga professor sa UP noon, sabi nila, religion can be a tool. Kung hindi ho talaga nagiging maingat ang mga tao, pwede silang paikutin sa pamamagitan ng mga paniniwala. At ang malungkot, no? Kasi pati yung kanilang religious sentiments ay pwede hong gamitin, no? For or against them, no? So ito ang isang way ni Nebuchadnezzar malamang para makita kung ang mga tao ay loyal or subject sa kanyang kagustuhan. Pag ipinag-utos niya, yukuran kayo, no? Eh kaya lang, meron hong mapapansin dito. Yung kanyang kagustuhan ay may kahalong threat sa makikita natin, no? Sa takbo ng mga power play. Ang threat ay isa sa mga ginagamit din na weapon, no? You can weaponize power, eh. Kaya dito ho, makikita natin ang banta kasama nung kanyang pagsasabing, oh, dito kayo, gawin niyo ito. Pag hindi niyo ginawa, yun yung sinabi nung tagapag-announce, kayo ay itatapon sa nagbabagang horno. Imagine, ihahagis ka sa pugon. At yun pa lang ay matindi na yung threat na pwedeng idulot sa isang tao. So, ang malaking tanong, kung agree ka, okay lang. Kahit wala nang pananakot, gagawin mo. Paano kung hindi ka agree? Yan. Ikaw ba ay susunod? At meron ka bang, sabi nga natin, pwedeng gawin otherwise? Pero yun nga, Meron tayong mapapansin doon sa pagpapatuloy ng passage in verse 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you. Your Majesty, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. So ito pong mga Jewish youth na ito ay meron hong paninindigan at malamang sa hindi, ito ay connected sa Ten Commandments na sila po ay tinatanggap yung iniatas ng Panginoon, no? Through Moses na hindi sila gagawa ni sasamba sa mga inanyong mga, ayun nga, mga Diyos-Diyosan. At ito, hindi nila talaga gustong gawin yung pinagagawa ni Nebuchadnezzar. Sinumbong sila, no? Pag binasa ninyo yung

narrative na ito, talagang makikita ninyo kung paanong, di ba? Meron tinatawag tayong ano eh, mga supporters si Nebuchadnezzar. Yung mga Chaldeans, ang kanilang nakita, yung tatlo, malamang siguro sa dinami-dami, ang sabi, baka hundreds if not thousands yung mga taong in attendance during that particular time. Ang tatlong ito, baka out of view, out of sight ni ano eh, ni Nebuchadnezzar. Pero direktang isinumbong sa kanya na ito nga daw na mga tatlong kabataan na ito ay ayaw yumukod. At alam nila na hindi sumasang-ayon doon sa imahe na pinagawa ni Nebuchadnezzar. So, pinatawag sila. At ito nga ho yung kaduktong. Ito ho ay ating run-through nung kahapon. Tapos itutuloy na ho natin yung ating conclusion and wrap-up. No? Sabi sa Daniel 3:16-18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, no? King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. No? So dito makikita natin, no? Kasi ang reasoning ng tao, pwede nating sabihin yung paninindigan. Nakakain ba yan? Nakakarinig tayo ng ganyan dito sa Pilipinas eh. Yung ba mga prinsipyo, bumabubuhay pa tayo yan. Yan, di ba? So, which goes to show na minsan ang ating ina-apply ay utilitarianism. Kung ano yung merong pakinabang, kung ano yung will bring about yung results that we would like to have, dun tayo. Whether yan ay kukontra sa mga morals, wala na yun. Basta ang pinakamahalaga sa lahat kung ano yung makatutulong para sa ending na gusto natin. And yung, if yung ending ay enrichment or survival, yun po ang pinahalagaan dito. Pangalawa, parang yung etika dito ay situational. No? May mga naririnig ako minsan na mga usapin, no? Na ang sinasabi, eh pwede namang, kunyari luluhod ka, pero pagkatapos humingin ka na lang ng tawad sa Diyos, naiintindihan naman niya yan. Pwede rin. On the other hand, ito yung pinatala ng Panginoon sa Biblia kasi this is what pleases the Lord. No? Itong tatlong ito, yung kanilang sinabi doon kay Nebuchadnezzar, lakas nga ng lobby. Kakarap na nung hari na nananakot at makapangyarihan sa kabuuan ng mundo during that time. Sabi nila, hindi na namin pagtatanggol sarili namin. Malinaw na po kung ano ang aming paninindigan dito. Ngayon, kung kami ay itatapon ninyo sa horno, liligtas kami ng Panginoon at liligtas na kami mula sa inyong mga kamay. Isipin mo, harap-harapan, sinasabi mo, yung kasamaan mo at yung kasamaan yung plano, liligtas kami ng Diyos mula sa iyo. No? How clear para sa kanila yung dividing line. Kami at ikaw magkaiba. Yung takbo at tinatakbo ng aming buhay at yung ginugusto mo ay magkaiba. Ang aming magiging katig ay yung sa paninindigang para sa Diyos. So kung kami ililigtas niya, yan ang aming pinaniniwalaan. Kung hindi naman niya kami tutulungan dito at ililigtas, yun pa rin ang aming paninindigan para sa Diyos. No? Grabe yung kanilang prinsipyo. And it's easier said than done, no? Pero yun nga, kaya natin ine-emphasize yan. Kasi yan ang faithfulness. Yan ho ang pagiging tapat at totoo sa iyong paniniwala, lalong-lalo na sa iyong mga pangako sa Panginoon, no? Hindi yung humahanap ka ng excuses, hindi yung hinahanap mo kung ano lang yung convenient, hindi lang dahil alam mong ipangatwiran. Minsan yun nga ang medyo delikado. Pag kaya mong ipangatwiran, okay na yun kasi napapangatwiran na naman natin. Pero alam naman natin, may mga pagkakataon, yung katwiran, baluktot na eh. Baka yung katwiran, mali na eh. Ang mahalaga is that we will stand for what is true, what is godly, what is right. Yan po yung mas mahalagang mga elemento dito. So, yun yung makikita natin sa tatlong ito. No? So, personally, nag-atas na yung hari. Sige, tutugtog. Sige kayo tatlo, yuyukod kayo. Ay, hindi po, hindi. Talagang very much resistant sila kahit na yung kaharap nila has the power to harm them. No? Kaya kahanga-hanga. No? At ang

Sabi nga dito, yung pagsunod sa Diyos ay higit sa kanilang buhay kaysa sundin ang sinumang tao. No? Ang pangalawa, yun daw pugon na yun. No? Sa galit ni Nebuchadnezzar, pinag-init ng 7 beses pa. Iniisip ko nga, paano ba nabibilang pa yung... Meron kaya silang panukat ng mga degrees ng init during that time? Kasi 1,000 taon na ako nakakaraan nito. Pero ang sabi, the furnace was heated 7 times. Hindi ko alam kung dinoble yung mga panggatong. Pero sa sobrang tindi ng init, yung mga sundalong inutusan para ito ay pag-initin, namatay din. Tapos kayo, itatapon kayo doon. No? At yung mga malalaking lalaki daw, ay tinalian sila. At inihagis doon sa horno. No? So yan yung kanilang consequence. Ibig sabihin, meron sitwasyon, pwede kang makalusot kung ikaw ay sasang-ayon doon sa hari. Pwede ka rin namang makatakas kung pagbibigyan mo siya. On the other hand, mapapasama ka kung kokontrahin mo at lalabanan yung kanyang ginugusto. Pero ito nga ang makikita natin. Sabi sa verses 24 to 25 ng chapter 3, "Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, 'Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire?' They replied, 'Certainly, your majesty.' He said, 'Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods.'" No? Alam niyo, dito ang faithfulness ni Shadrach, Meshach at Abednego ay nagdulot na sila ay bigyan ng respect. No? Minsan yung paninindigan natin, bagamat mahirap, nagdudulot na isa sa mga makukuha mo ay paggalang. Hindi lang yung respect coming from others, yung self-respect ay makukuha mo din. May mga pagkakataon na may makakausap ka mga tao na somehow na ibenta o kaya ay natalikura ng mga tamang prinsipyo ng buhay. At yun nga, isa sa mga nagiging dahilan ng kahihiyan o kaya yung pagiging defensive ay parang yung respect for self, no, ay nawala. Pero yun na nga, pagka may tao naman na nanindigan at at the same time, sila po ay nakapag-keep ng kanilang self-respect. Hindi ibig sabihin ay naging madali. May mga pagkakataon, sila po ay nalalagay sa kapahamakan. Pero yun yung kanilang choice. No? So dito, ang sabi, yung 3 ay nakita nung hari na paikot-ikot doon sa, siguro, from afar, tinitingnan nila yung lagablab ng apoy. At sa likod, ang merong gumagalaw, pero sa halip na 3, naging 4. At ang sabi nga, meron parang anak ng Diyos, ng mga Diyos, no, na nandoon. Eh, kasi polytheist itong si Nebuchadnezzar. Eh. Pero yun ang nagdulot ng parang pagkilos ng Panginoon para si Nebuchadnezzar ay, sabi nga, i-confront at i-support naman yung paninindigan ng 3. No? So ito ay napakahalagang bahagi nung ano nung usapin ng faithfulness. No? So their lives were protected by God. They experienced the presence of God and they were able to testify about their living God. No? Kasi yung paninindigan ng 3 is also about proving na yung aming paniniwala ay talagang aming pinaninindiganan dahil alam namin ito ang tama at totoo. Kasi hindi ba, kahit anong paliwanag mo sa iyong prinsipyo, kahit anong pagsigawan mo yung iyong mga paniniwala, kung hindi mo kayang panindigan, mahirap kumbinsihin yung iba eh, hindi ba? Ikaw nga, hindi ka kumbinsidong paglaban yan, bakit mo pa ako yayayain na ipaglaban yan kasama ko, sumama pa ako sa iyo. Yun yung mga ano eh. Mga causes for concern sa tao eh. Pero pag nakita kanilang naninindigan, pag nakita kanilang may ginagawa na masasabi natin makatwiran at kahit minsan dumaan ka sa sakripisyo dulot niyan, yung kanilang commitment minsan at maging yung kanilang support na ibibigay sa iyo eh. No? So dito ang magandang nangyari, it became a testimony for Nebuchadnezzar to recognize, no,
yung Panginoon. Kaya nga ito yung sabi sa verses 28 to 30,

0: Daniel 3. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other god can save in this way." Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Grabe, sinumbong sila para mapahamak. Ngayon, mapopromote pa sila. Pero more than the promotion, grabe yung pagkilala ni Nebuchadnezzar na nagbigay pa ng atas, igagalang yung Diyos na kanilang nirepresent ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Mahilig talagang manakot ito. Kung hindi daw, ikaw hihimay-himayin. Parang gano'n, susunugin yung bahay mo at gagawing abo. Ibang klase rin yung mga pananakot niya sobra. Pero alam ng mga tao that Nebuchadnezzar is a serious person. Pero yung kanyang sinabi na ang Diyos ninyo ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, at siya ay dapat kilalanin, yun yung impact ng paninindigan at faithfulness ng tatlong kabataang ito. So their lives were saved by God, yun yung unang reward nila. The second, they were given promotion. And the third, which is the most important, they were able to witness for God. So faithfulness, mga kapatid, no? Isang topic na kailangan natin sa ating personal na buhay at maging sa ating community life, I think, maging sa ating bansa. Kailangan po iyang prinsipyo na yan. Kasi nga, napakalinaw na ang buhay, merong mga alituntunin dapat na pinahahalagahan. At tayo bilang mga individual, ang hamon sa atin, paano ba natin ito paninindiganan? At paano ba natin ito ipinaglalaban? Paano ba natin ito ipinagpapatotohanan? Very important yan eh. So sana po, ito rin ay magbigay sa atin ng encouragement, no? To really be faithful in obeying and representing the Lord. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon ng buhay ng tao. Ang lahat ng ito ay totoo dahil tayo po sa salita ng Diyos ay konektado. God bless you all and have a blessed Sunday morning.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it! Legit!
5: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong paboritong programa. Dito po iyan sa 702DZAS. Ha? Sana po magsama-sama po tayo sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan na po tayo.
6: Yes, at syempre masayang-masaya tayo dahil kasama natin ang ating mga kaagapay sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito po ang Legit. At syempre kasama nyo kami. Ito po si Absi Di Ferrer Tabua at kasama natin si...
5: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, nasa Manila man kayo o nasa ibang panig po ng ating bansa or even abroad, ang hope and prayer po namin, lagi pong mag-iingat, syempre, stay healthy.

0: ang ating mga kaagapay na laging present sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi namin lambing sa inyo mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin dyan sa ating comment section ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At syempre huwag nyong kakalimutan kung meron po kayo mga friends, family, or loved ones na nais yung makapanood din at makapakinig din ng ating episode ngayong hapon, i-mention nyo dyan sa ating comment section para naman mas marami po tayo makapanood ng ating episode today.
1: Yes, tama ka dyan, Abs. No? Agree tayo. Ang encouragement po namin, hindi lang dapat ikaw nakikinig. Anayahan mo na yung kaibigan mo, kapamilya mo, di ba, mga colleagues mo na mag-tune in at mag-connect dito sa ating program. Kasi gusto natin, hindi lang ikaw ang natututo, pero maging yung nasa circle of influence mo, i-involve po sa atin. Siyempre, nabanggit ni Abs yung social media. May isa pa tayong platform na kung saan pwede kang makapanood ng ating program. If you want, sa bigger screen, sa inyong television, ayan, pwedeng-pwede po ha. Kung meron kang signal cable, matatagpuan po tayo sa GCTV Channel 185. Kaya kunin na ang remote at syempre, i-press na ang 185.
0: Yes, at di pa doon natatapos ka, El, no? Dahil pwede rin tayo mapakinggan. At kung gusto ng ating mga kaagapay na meron silang sariling mobile app natin, no? Download na kayo ng 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan, kaagapay? Nakapag-download ka na ba? Dahil kung hindi pa, we encourage you. Download mo na dahil libre lamang yan sa Google Play Store or Apple App Store. At dyan yung po mapapakinggan 24/7. Ayan, kung bitin po kayo ng umaga, tanghali, hanggang gabi, pwede nyong gawin background itong ating mobile app hanggang madaling araw. As long as meron po kayong internet connection, data, or wifi, abot na abot ninyo ang mga programs natin ng inyong agapay ng sambayanan.
1: Basta ako, Abs, ha, nakapag-download na ako niyan. Pero ewan ko lang sa mga kaagapay natin ha. Pero sana ikaw nakapag-download na para anywhere nga, anytime, makapag-tune in ka po sa amin. And we praise God, Ab, kasi talagang more than 9,000 downloads tayo sa app na yan. Talagang both on Google Play Store and Apple App Store. And not just here in the Philippines, talagang lumalawak yung ating mga listeners, even abroad, na nakikinig sa ating program. Kasi nga, di ba, chinecheck natin ang data, madami sa atin yung mga taga nasa Middle East countries, dito sa Southeast Asia, and even sa US, madami nakatune in sa atin. Kaya maraming salamat po sa mga kaagapay natin ng overseas Filipinos na talaga namang kapag hindi makatulog sa gabi, talaga nakakapag-tune in sila. Diba, Abs?
0: Totoo yan. Kaya download na dahil libre lamang po yan. Mm-hmm. Pag hindi libre, yung application na nakita nyo sa inyong Google Play Store or Apple App Store ay hindi po yan. Fake po yan. Kaya hanapin ninyo ang 702 TZAS.
1: And speaking of, ayan, nasa panibagong pagkakataon na naman tayo, Ab, para dito sa ating program. At nasa, syempre, safe space ka para pagkwentuhan ang mga mahalagang concerns, mga issues na pinagdaraanan ninyo, namin, di ba, tayong mga kabataan na syempre, for sure, makaka-relate ka. Or even ang mga young at heart dyan, kung may mga anak kayo na mga younger people na dumadaan sa iba't ibang mga life stages, pwedeng-pwede mong ipakinig sa kanila to. Kasi this is your stories will be heard, di ba? Nandito kami, nakasuporta po para sa inyo.
0: Totoo yan, Kael. And I love yung sinabi mo, no, na kumbaga yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko, at pinagdadaanan nating lahat, pinag-uusapan natin dito. At talagang we praise God's availability ng ating mga subject matter experts na talagang willing sila to share their expertise, their experiences, na talagang makakatulong sa ating mga kaagapay, di ba?
1: Yes, that's the goal naman ng ating program, di ba? Ang mapag-usapan, maging tulay, ang maging kaagapay ng bawat listeners natin who probably are fighting silent battles sa kanilang buhay. Kaya huwag ka sanang magmukmuk dyan. Nandito kami, nakaalalay sa inyo. At syempre, Ab, no, ay mahalaga yung pagkakataon na to para syempre, ano ba yung magiging topic natin sa hapong ito? Kaya paghandaan nyo na po, anayahan nyo na po, di ba sila? Di ba, minsan, Abs, di ba, napapaisip tayo kung bakit parang sobrang pagod na tayo. Ikaw ba, kaagapay, pagod ka na ba? Natanong mo na ba yan sa sarili mo at napasabi ka ng,

0: Napagod, napagod, napagod na ako. Diba? Dumating ka na ba sa
1: parang
0: moment
1: sasayaw
0: ngayon?
1: Kayata.
0: Oh, parang na, nasobra na ako sa pagod. Diba? Ang daming deadlines. Mm-hmm. Diba? Nariyan ng mga responsibilities sa napakadaming commitments. Ayan. At yung mga bagay na hinihingi ng oras at attention mo. At minsan, diba? Diba? Diyan yung mga mapapasabi ka na lang na, Lord, ang bigat naman ng season na to. Mm-hmm. Na napasabi ka naman kaagapay. Diba? What if today, huminto tayo saglit, diba? At balikan natin yung mga panalangin natin noon. Yung trabaho na meron ka ngayon, diba? Yung meron ka ngayon, bigay po yan ng Lord. Yan, yung ministry na pinaglilingkuran mo, yung pamilya na meron ka, yung oportunidad na ipinagkaloob sa'yo, and even the growth, diba? Yung mga pangarap na unti-unting natutupad. And what if some of the things that you are exhausted are actually the very things that you once prayed for? Diba? Pinanalangin mo yan eh.
1: Mm-mm, totoo yan. At yun nga, kaya today, kaagapay, pag-uusapan natin kung paano ba manatiling grateful sa gitna ng pagiging busy. At yun nga, na-mention ni Kael, sa gitna ng pagiging pagod, na pagod, na pagod, diba? At paano natin makita yung faithfulness ni God sa likod ng mga responsibilities, at paano natin maaalala yung mga panalangin minsan nating iniyak sa kanya. Diba? Kagaya nga ng sabi din ni Kael, pinag-pray mo yan. At yan ay, kumbaga, in-answer niya. Diba? At yun nga, paalala sa atin na sometimes the season that feels overwhelming today is actually evidence that God answered yesterday's prayer. Diba? Answered prayers yan. At habang busy tayo kaagapay sa paghahanap or pagharap sa mga blessings na pinag-pray natin noon at yung mga responsibilities, sana hindi natin makalimutan na magpasalamat sa Diyos na siyang nagdala sa atin dito. Kaya naman kaagapay, exciting ang ating mapapag-usapan with our special guest. Pero magkakaroon muna tayo ng maikling break. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Legit.

0: legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang legit. At syempre kasama niyo po ako, Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre, kung kasama niyo si Abs, aba, baka hindi ako mawawalan,
1: yes.
2: Diba? Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Salamat dahil narin ka, patuloy kang nakikinig dito po sa ating program. Alam ko mula sign on, nandyan ka na. At syempre, hanggang ngayong hapon, katuwang ka po namin. Kaya shout out sa'yo and we appreciate your time na nagiging involved ka sa ating mapagkukwentuhan. Pero syempre, I encourage you, ngayong hapon patuloy po na mag-comment dito po sa ating streaming. Kung may mga kakilala ka dyan, i-shout out mo na, i-mention mo na, i-tag mo na sila. And don't forget na pakishare po ng ating broadcast. I-copy na ang link at yes, i-send po sa inyong mga group chats, di ba? Para sabihin mo, mag-tune in na sila, maging involved na sila. Para syempre, sama-sama tayong matuto at ma-inspire. At kumuha ka na rin ha, ng merienda mo.
1: Ayan.
2: Para syempre, busog na yung isipan mo, busog pa yung tiyan mo, di ba? Para dual purpose yung pakikinig natin, di ba? Para tuloy-tuloy tayo. At now, Abs, nasa exciting part na tayo ng ating program para syempre mapag-usapan nga natin yung magiging topic natin this afternoon. Makakasama po natin mga kaagapay ay isang entrepreneur, wife at soon-to-be mom. Siya rin po ang COO at co-founder ng BTY Advance kung saan ginagamit niya ang kanyang skills and leadership sa mundo ng negosyo. Parang magiging guest pa natin to up sa entrepreneur,
1: oh,
2: no?
1: Nga,
2: sa business program natin. Hindi lang dito.
1: Yes.
2: Kaya talaga alam na natin after this. Pero alam mo, higit sa lahat ng kanyang roles and accomplishments, ang pinaka-importante para sa kanya ay ang pagiging follower ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, makakasama po natin siya para po magbahagi ng kanyang journey, lessons, at syempre, yung mga karanasang nagpapatunay po sa katapatan ng ating Panginoon sa bawat season ng ating buhay. Let us welcome po si Ate Mia Respicio Barboza. Hello Ate Mia, welcome to the program.
1: Hello po.
3: Ayan, hello everyone. Hi, thank you so much for having me here.
2: Ayan, thank you ha, Ate Mia, dahil nakasama ka namin ngayong moment na ito. Alam ko, ang dami mong ganap, pero binigyan mo ng pagkakataon na makipagkwentuhan sa amin at sa bawat kaagapay natin. Pero, we shout out mo muna yung family mo, loved ones, and even yung mga customers mo rin sa business mo.
3: Ayan, thank you so much. Shout out sa aking family, you know, Respicio family and also my newfound family, my Barboza family. And tamang-tama, no, yung audience natin, hindi lang sa Philippines but all over the world. So yung mga
2: yes,
3: ka-BTY natin dyan sa Middle East as well, US, Canada and all Southeast Asia. Hi po sa inyong lahat.
2: Hello, hello po sa inyo. Pero Ate Mia, bago tayo tumungo dun sa ating mga questions at ating mapag-uusapan, I have one hard-hitting question for you. Pagod ka na ba?
3: Every day naman, pwede tayong mapagod. Pero every

0: day nandyan si Lord.
1: Talagang ano no, abs. Talagang tayo ang human nature natin. We have limitations at mapapagod tayo, 'di ba, abs?
2: Totoo 'yan. Dahil hindi tayo robot, 'di ba? At 'yun nga eh, nalolobat nga even our devices. Eh how much more tayo, 'di ba, na tao.
1: Totoo 'yan, no. Even ng mga gadgets natin and even as humans ay napapagod, may mga limitation. 'Di ba? Minsan napapasabi ka ng, "Lord, sobrang busy ko. Sobrang daming nangyayari, sobrang daming ganap." Only to realize later na minsan pinag-pray mo pala to yung mga bagay na meron ka. Ikaw, Ate Mia, dumating ka na rin ba sa pagkakataon na may pinag-pray ka, binigay naman sa'yo ni Lord, pero napagod ka at sinabi mo, "Lord, bakit naman ganito?"
0: Oh, gusto ko lang sabihin na ang napapagod sa atin dapat physical lang.
1: Yes.
0: Hindi dapat napapagod ang puso natin at yung utak natin. Kasi yun ay pwedeng makuhat natin kay Lord. And even our physical. Pero most of the time, of course, may mga bagay tayong pinagdadasal na nagugulat tayo. May mga responsibilidad palang, you know, nakaagapay or naka-connect, no? But I think one of the mistakes kasi natin as humans is pag once na pinagdasal natin, after natin ma-receive, akala natin sa atin na. Kaya tayo napapagod. Kasi akala natin pag na-receive natin sa atin na and we take control of it. Pero sabi nga sa Bible, di ba, yung plans natin, every steps of it, si Lord pa rin ang bahala. So dapat, pag once na meron tayong mga pinagpe-pray, di ba, dapat after na ma-receive natin yon, tatanong pa rin natin kay Lord paano natin siya i-manage. Because we have to remember that lahat ng answered prayers natin and even our blessings, we are meant to be stewards of it and managers lang. Si Lord pa din ang owner at source ng mga yon. Para hindi ka mapagod, ilagay natin yon sa isip natin na manager lang ako ng blessing na to, ng answered prayer na to. Si Lord pa din ang bahala. Pag binigay ni Lord, siya din ang gagawa ng paraan. So normal lang mapagod because we're humans, limitations natin yan. But we have to remember, kapag si Lord ang nagbigay, siya din ang magpro-provide after.
1: Grabe, well said, Ate Mia. Totoo nga naman, no? Kasi pinag-pray natin. And indeed, supposedly dapat ang manghina lang sa atin, di ba? Ang mapagod is yung physical body natin. Kasi ito yung kumikilos. Pero ibang usapan na kapag napagod na yung puso mo, yung emotions mo, kasi super invested ka na. At tama, no? Aside sa pananalangin noong bagay na yun o noong pangarap na yun, it is also to pray for how to manage it, how to be good steward yung mga ipinanalangin natin. That's a good point, ha? Hindi lang basta humingi ka kay Lord. Pero ang tanong, kaya mo ba siyang panghawakan? Kaya mo ba siyang i-manage ng maayos?
2: Totoo yan. And if you can share, Ate Mia, no, ano yung prayer na matagal mong hinintay noon na ngayon eh sinagot na ni Lord? Pero may kasamang, kumbaga na-realize mo, parang ang bigat pala nung pinag-pray ko. Yun, pwede mo bang i-share sa ating mga kaagapay kung ano yun?
0: Katulad din ng iba, of course, sabi mo nga, nabanggit nyo kanina, no, we're always asking for growth, diba? For better lives, kasi yun yung pangarap natin. So, gusto, pinapangarap natin yan na, "Lord, sana mas gumanda ang buhay ko, sana mas gumanda ang buhay ng pamilya ko." So, for me, as a business owner, so it includes yung sana, "Lord, lumaki yung business. Lord, sana mas malaki yung sales. Lord, sana mas madaming matulungan." And God has been faithful over the past years. Parang every year nakaka-hit kami ng highest sales every year. And yun nga, we were blessed and God opened doors for us to market internationally and have a global reach. But it wasn't easy kasi ang plano mo lang naman magka-business dito sa Philippines. Tapos nag-open si Lord ng expansion. So I have to study, we have to study about international trade, international market. Ang hirap pala. Pero at the same time, ang maganda kay Lord is once na dinala ka niya doon, siya din ang magpro-provide.
2: Amen.
0: So it's normal for us to feel na, "Ay, gusto ko ba talaga to?" Mapapatanong kay, "Gusto ko ba to?" Pero always remember that the Lord is with you

0: Busy ko dito, kailangan nandito ako, kailangan ako nandito. Teka lang, baka na-disrespect ko or di ko nasunod yung order ni Lord, which is dapat si Lord muna. Sa kanya yung source. Siya yung source ng strength, wisdom, peace, joy, even love. So, paano ko maibibigay yun sa family ko kapag wala akong pinagkukuhanan ng love?
1: Correct.
0: I have to feel the love of God first. I have to receive the love of God first so that I can overflow and extend it to my family. And the rest na yan. Sunod-sunod na siya. Kaya tayo minsan na-occupy, na-overwhelm is kapag we're getting it from our own. So if we
1: Yes.
0: put God as the source, everything will fall.
2: Amen. Totoo, no? At talaga napakagandang paalala yon para sa bawat isa na talagang babalik at babalik tayo sa Creator natin. Kasi siya higit ang nakakaalam kung paano tayo mag-work, paano tayo, anong pwede nating gawin and all. At talagang, yun nga eh, tama yung sabi ni Ate Mia, no? Everything will follow kapag sinunod mo ang Panginoon.
1: Yeah.
2: At siya yung priority mo. Diba? Ang ganda nung
1: Correct.
2: Ano lang. Ang ganda lang nung illustration niya na parang funnel. Diba?
1: Yeah. Talagang totoo yun na talagang dapat may order, no? Naalala
2: yes.
1: ko, even in our church, yan ang priority. God muna, yung family, di ba? Sumunod na yung mga iba't ibang mga agenda mo. School man yan, work man yan, ministry. Kasi kung hindi si Lord ang priority or agenda mo, ang tanong, sino ba yung agenda ng puso mo ngayon?
2: Mm-hmm.
1: So, kailangan heart check tayo.
2: Yes, napakaganda, heart check. Pero yon Ate Mia, no, sa tingin mo, bakit madalas natin makalimutan na yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa atin ngayon or yung parang nakakapag-exhaust or nakakapagpapagod sa atin ngayon ay minsan nating idinalangin sa Panginoon? Ba't kaya dumadating po tayo sa ganitong mga season ng buhay natin?
0: Oh, yes. Kaya nga lagi pinapaalala sa Bible is live by faith, not by sight. Kasi nakabukas ang mata natin. So nakikita natin yung mga nasa harapan natin. Yung mga tasks, yung mga pending na dumadami, na nagpa-pile up, di ba? Parang palaki ng palaki. So minsan, we feel and we think based on what we see. Kaya talagang ma-overwhelm tayo or makalimutan natin na pinagdasal pala natin to. So whenever I feel nung mga moments na yon, doon ako mapapaisip, teka lang, baka naalis na yung mata ko kay Lord. Kasi diba parang si Peter doon sa bagyo, nung na kay Jesus lang siya nakatingin, peaceful naman, pero nung may bigit ulan, tumingin siya sa bagyo, doon nawala, doon siya na-distract. So whenever we feel overwhelmed or tired or stretched talaga, parang let's go back and refix our eyes on Jesus. It's very, very important that the Lord is with us every day. Kaya tayo na overwhelm or na di-distract sa kung ano ang nakikita natin. So it's very important for us to every day be in the presence of God. Kaya tayo minsan na di-distract kapag nalilingat na tayo sa mga problema.
1: Talaga naman. So, isa kasi no, ang reality Ate Mia, aminin natin to, ikaw aminin mo kaagapay, may pinag-pray ka, pero kapag nandyan na, nagireklamo tayo. For example, eto, yung mga young professional natin, no, mga nagkatrabaho, pinag-pray mo yung trabaho niyan, tapos ngayon, nagko-complain ka na pagod ka na, it's okay na mapagod, pero kapag lagi tayo nag-dwell doon sa pagod, na parang nakakalimutan natin, who gives that job? Eh, ibang bagay na po iyon. Pero ikaw ba, Ate Mia, have you ever mistaken answered prayers for burdens because of the responsibilities that came with them? And ano yung mga realization mo that time?
0: I think not necessarily burden, pero yung katulad nung sabi ko kanina, ang tanong ko, gusto ko ba talaga to? Parang gusto ko ba talaga to? Parang pinagpe-pray ko dati, pero parang pagdating naman dito sa harapan ko, parang ang hirap pala, ang dami palang kailangang mga responsibilities that came with it. Pero doon sa mga realizations ko during that time, I always go back and remember how faithful God is. Lagi natin kailangan tandaan that God has been faithful before in our lives, in the present, and He has promised as well in the future.
1: Amen.
0: Kasi tao man nagbabago, situations man nagbabago, pero si Lord hindi nagbabago. Kaya it's very important
1: Amen.
0: For us to rely on His word. Kasi kailangan ulit-ulitin natin yun sa isip natin. We have to rely on His Word.

0: on His promise and how faithful He is. It's normal. It's normal talaga na ganun yung reaction natin. Kaya nga nandyan yung Bible, nandyan yung salita niya para balik at balik at balikan natin. Hindi ko sinasabing ano ako immune ako sa mga pagod or
1: Correct.
0: Dance, pero si Lord nandyan palagi.
2: Amen. Napaka-comforting truth no, hindi ba, na kahit nandun tayo sa reality na oo, nagbabago yung paligid natin, nagbabago ang mundo, pero never magbabago ang Panginoon. At the same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama sa atin sa panibagong yugto. Hindi ba? At yun, para sa mga kaagapay natin, Ate Mia, no, paano ba natin mababalanse yung pagiging grateful sa mga biyaya na bigay ni God habang ina-acknowledge natin na yes, may limitation tayo, yes, napapagod tayo or na-overwhelm tayo?
0: So, during that time na kapag na-overwhelm tayo at nalilimitations tayo, let's always go back to God. Let's always go back who He is. And then, ang maganda dyan, kapag may mga trials tayo, no? Pag may mga trials tayo, sinabi rin yan sa James 1, rejoice in trials. Consider it pure joy kapag may trials tayo. So, sabi ko nga nun kay Lord, Lord, paano yun? Paano ko mako-consider na pure joy? Paano ako magsasaya kapag may trials or pag may challenges? Ang maganda kay Lord, pag nagtanong ka talaga sa Kanya, magsasagot siya.
1: Amen.
0: Pero kapag sinagot ka niya, hindi naman yan sasagutin agad-agad, ipaparanas niya yan sa'yo. So during that time, nag-stick lang ako sa word niya that, okay, Lord, I can rejoice in trials. So, there's always something to be grateful for. So it took a while bago ko ma-realize na ang hirap naman nito. Pero kailangan ko lang mag-cling sa faithfulness niya. And then I realized that, kaya pala nangyari yun. Kasi ito naman pala yung kapalit. Ito naman pala yung pinubuo niya sa akin. Kaya pala, relax lang ka dapat. Mag-enjoy ka lang. I-rejoice ka lang sa trials. Because hindi mo alam kung ano yung plano ni Lord sa iyo sa dulo. So, yun yung mga lagi kong niisip kapag may mga trials and mga challenges sa akin. Stick pa rin tayo sa word ni Lord.
1: At nasabi mo, no, Ate Mia, na kapag may natatanggap tayo mga blessings, we need to be thankful for who God is. Paano ba tayo magkakaroon ng heart na meron tayong attitude of gratitude, na marunong tayong magpasalamat sa mga blessings, sa breakthrough na ipinagkakaloob ng Lord, 'di ba? Kasi binigyan nga tayo ng growth, 'di ba? Ng blessings na meron ka. Ikaw ba, how do you cultivate that heart na attitude of gratitude?
0: I think we shouldn't be grateful lang sa malalaki. I practice to be grateful sa mga maliliit na bagay. And naging non-negotiable ko siya. Hindi talaga pwedeng matapos ang isang araw na hindi ako nagpapasalamat. Pagising pa lang, yun ang una kong hinihingi. At sinasabi sa Panginoon sa paggising, Lord, thank you, ginising mo ako. When we realize that everything in front of us is not ours, and it is a grace given by God, na lahat yan bigay lang ng Panginoon, hindi yan lang, bigay ng Panginoon, nakakalimutan natin magpasalamat eh. Unless mapunta ka doon. The moment I realize bakit ako nagpapasalamat sa hininga ko is when may nakilala ka na nagbabayad na ng oxygen tank. Na nasa hospital na. Na kailangan ng bayaran yung oxygen. Like for example, yung lola ko,
1: okay,
0: they had to, merong may pump na 3,000 per day na oxygen, mas malakas na oxygen. So, itong hininga ko ngayon, hindi ko kailangan bayaran. It is freely given to me. Thank you, Lord. Kaya sabi ko, Lord, magpapasalamat na ako. Ayoko nang makita muna na wala sa akin or binabayaran ko na bago ako magpasalamat. So I learned how to be grateful on the small things and it became a daily habit of mine na magpasalamat bago gumising and bago matulog talaga. Ito practical step that I did, no? Sa sobrang gusto kong ma-practice yung attitude of gratitude, naging accountability ko siya sa mga ibang tao. Yung kapag gusto mong mag-create ng habit, sabi ko, I will send you my gratitude every night. So every night, when I was starting that habit, every night nagsisend ako ng 3 things that I'm grateful for that day. So every day, I cultivated that attitude of gratitude by being intentional.

0: sa pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yun yung nakakalimutan natin na lahat pala to libre lang. Lahat to bigay lang sa
1: Amen.
0: isa atin to. Kaya sa mga maliliit na bagay, pinagpapasalamat ko. Gising ka, yung asawa ko katabi ko, gising pa din. Di ba? Yung pamilya mo, nakakachat mo, nakabideo call mo, buhay pa din sila. Grabe, kasi di ba may mga kakilala ka, yung ibang pamilya na stroke, hindi na nagising. Kinabukasan. So Lord, ayoko nang maramdaman yun bago ako magpasalamat. I really make time to be grateful to God.
2: Ayan, thank you so much.
1: May dahilan, no, na pwede tayo magpasalamat sa Panginoon. Even the minor thing na ginagawa sa'yo ng Panginoon, you can be thankful for God, kasi kaagapay, wag na sana natin itong, di ba, parang tayo magiging, nagiging complacent tayo eh. Ah, nandiyan naman yan, blessings naman yan. Pero sino ba ang nagbigay nang meron ka, di ba, ang Panginoon?
2: Totoo.
0: Tsaka ano, lately parang ang sabi ko, ang prayer ko kay Lord, sana hindi ako maging familiar naman sa feeling blessed.
1: Yeah.
0: Yung parang bibig mo na lang yung nagpapasalamat. Sabi ko, Lord,
1: yes!
0: Ayoko mag-familiar. Lord, sana maramdaman ko sa puso ko talaga na talagang grateful talaga ako sa iyo.
2: Napakaganda, no? Napakaganda ng ganong klaseng prayer. Yung parang humihiling ka kay Lord na huwag ka maging over familiar sa mga bagay na natatamasa mo. Kasi ang mangyayari doon, matitake for granted mo siya. Diba? Over time. Kaya yun, napaka-practical ng shinare ni Ate Mia na pwede natin din ma-apply sa ating everyday life. Diba?
1: So, napakagandang mapag-usapan to. Kaya sa mga kaagapay natin dyan na pagod na
2: yes,
1: may dahilan ka para magpasalamat sa ating Panginoon, di ba, Abs?
2: Oo, totoo yan. And speaking of pagod na pagod, ito naman, Ate Mia, kapag sobrang puno na yung schedule natin at pagod na tayo, ano yung mga senyales na kailangan na natin mag-slow down and intentionally rest?
1: Yan.
0: One of the fruits of the Holy Spirit is peace. So for me, kapag hindi na peaceful, pag pinipilit ko na, ayan na, sign na sa akin yan, na baka kinokontrol ka na, Lord, or baka na-overstrain na ako. And then minsan talaga, I think the Lord will make a way for you. You have to be sensitive lang with the Lord. So if I may share, like, for example, with my pregnancy, you know, I wanted to be more active. Like, kahit walking lang, walking, ganyan. Gusto ko lang maging active. Tapos, I think 2 weeks straight na akong nagwa-walk. And then, may bigla akong pain na naramdaman. So, I was praying, Lord, sana safe lang si baby, safe ako. So, I went, nagpa-check up ako, and everything is clear. So, sabi sa akin ng doctor, ano bang ginagawa mo na nagbabiglang sumakit? So, sabi ko, Doc, baka nasobrahan ko sa lakad. So, I saw it as God's intervention for me.
1: Uh-oh.
0: I saw it as God's way of, okay, you rest na. Maybe you're overstraining yourself. Maybe you're doing it for yourself but not as a worship for me anymore.
1: Yeah.
0: So, I make it a point to be sensitive with signs from the Lord and kung ano yung mga messages niya. Talagang kapag hindi na siya peaceful, pag pinipilit mo na siya on your own, yun na yung mga time that I need to intentionally rest. Kapag dinetake control ko na yung bagay. Kapag walang peace, di na yan kay Lord. Sa'yo na yan, nanggagaling. Rest ka na muna.
1: So, mag-rest muna tayo. No? Baka mamaya, pinipilit na lang natin ng mga sarili natin. Pero minsan kasi, Ate Mia, may mga taong may mga ganitong feeling na kapag nagpapahinga sila, feeling nila, hindi sila productive. Na feeling nila, parang wala silang value. Ikaw ba, paano mo natutunan na yung rest ay hindi siya sign ng laziness, hindi ka lang tamad, pero sign ng stewardship and obedience natin kay Lord?
0: And then, sobrang nakaka-relate ako dyan, no? Kasi, dati, when we were starting our business, ano ako eh, parang I owned the identity of being an entrepreneur. I owned the identity of hard worker. Ay, hardworking ako. Entrepreneur ako. Nandito yung identity ko. So, dati, kaya kong di matulog 24 hours. Para lang talagang, ano, you know, you loved it. Akala mo dun yung value mo talaga.
1: Workaholic.
0: Workaholic, yes. Isa tayo dyan dati. Pero, siguro nung time na

0: I surrendered it to God. Tapos same lang yung output. Doon ko na-realize, teka lang, same lang pala yung output kapag di ako natulog na nag-work ako at nagpahinga ako, same lang yung output. The Lord will never forsake you. The Lord is always there. Basta isurrender mo sa Kanya. Yun yung doon ko na-realize na, ba't ko pinapagod yung sarili ko? Kung si Lord naman, kaya niyang isupply yung everything else. And then, second point is, I see my rest as a worship to God. Yung body natin is a temple of God. So kapag ino-overstrain natin, pinapabayaan natin, it's a disgrace and disrespect kay Lord. So I make it a point na nagpapahinga ako. And you know what? Gusto ko lang to i-share, no? Kasi minsan, kaya tayo napapagod because we don't intentionally rest on a daily basis.
1: Yes.
0: Very. Kaya minsan parang sabi, magpahinga ka naman minsan. Hindi. Magpahinga ka every day.
2: Yes.
0: Magpahinga ka kay Lord. Kaya minsan hinahanap natin yung rest is because you don't give it to yourself on a daily basis. Kaya nga merong gabi eh, para magpahinga tayo, matulog tayo sa gabi. So let's give our due, yung due na rest sa katawan natin para hindi mo hahanapin yung pahinga. Nandun siya normal sa sarili mong magpahinga.
2: Sobrang totoo. At I'm sure maraming natama. So, kaagapay. Kaagapay ha, huwag magigilty kapag kailangan magpahinga. Huwag natin i-treat yung pahinga as reward. I-treat natin siya as part of the cycle. Kasi how do you expect yourself na makapag-perform at magampanan yung mga pinapagawa ng Lord sa'yo dito sa mundo kung ikaw ay exhausted, kung ikaw ay pagod, walang tulog, diba? So talagang isama natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagpapahinga. Hindi yan, walang bayad yan, diba?
1: correct, no? Pero syempre, wag na natin kalimutan, wag naman tayong overrest, di ba? Nagiging
2: totoo.
1: Batuga na tayo. Ibang bagay na
2: iba
1: yun,
2: na yun. All right. So, Ate Mia, sobra kaming nabibless at ang dami naming realizations sa mga naibahagi mo so far. Pero looking back, paano mo nakita yung faithfulness ng Panginoon sa mga panahon na feeling mo hindi mo nakakayanin yung mga bagay na nakaatang sa'yo sa sobrang dami or sobrang overwhelming?
0: Ang pinaka-evident and what I'm so grateful kay Lord is yung faithfulness niya kung gaano siya kabilis sumagot. Kung gaano siya kabilis sumagot. Kapag totoo nga, kapag sinabi nila na when you cry out to God, tapos sabi mo, Lord, di ko na kaya. Lord, pagod na ako. Pwede bang, there was a time, like I was really crying because of, you know, pagod and some other problems. Sabi ko, Lord, ayoko na umiyak. Pwede bang patigilin mo ako? In just a snap, kaya mong tumigil umiyak. Kasi Lord lang ang kaya nun. So whenever I pray na, Lord, can you give me comfort? Lord, the Lord of, you are my God of comfort. Please embrace me. Embrace me. Right now, magugulat ka talaga how God can answer in just a snap. I-try nyo yan. I-try nyo talaga na kapag pagod na kayo, isuko nyo kay Lord talaga. And you really believe that only Him can comfort you and can give you that rest and embrace and love. He will give it to you. Pag sincerely ka talagang humingi sa Kanya. That's how I am really at in awe. Gano'n ako kabilib sa faithfulness ni Lord na kaya niya sumagot agad-agad.
1: Napakaganda ng response mo, Ate Mia. At sana matutunan natin ng mga kaagapay natin yan na it's okay to slow down, to surrender everything to the Lord. Huwag mo masyadong akuin lahat, di ba?
2: Yes.
1: Talaga na mo, ibigay mo kay Lord yung parte niya. Give credit where credit is due, di ba?
2: Totoo yan. At finally, no, nandito na tayo sa last segment ng ating program, Ate Mia. No? At kung may nakikinig or may isang bagay ka na gusto mong iwan sa aming mga kaagapay na yun nga, nakaka-experience ng exhaustion, pagod na sila, and feeling nila sobrang stretch na sila sa dami ng responsibilities na ginagawa nila. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan for them?
0: Ayan, sige, sa lahat ng mga nanonood, no, na pagod na, na

0: stretch na, and even sa mga taong parang feeling mo hindi na umuusad yung buhay natin na parang paulit-ulit na lang, baka it's time for you to surrender it to God. Stop carrying the things that you are not meant to carry. At the end of the day, it is the Lord's. So you have to surrender it. Try mo lang. Baka kasi yung iba hindi pa natatry eh, na masurrender talaga fully kay Lord. Try to surrender everything to Him and be at peace na siya ang gagawa. And iasa mo talaga sa Kanya na siya ang gagawa, gagawa ng paraan. And He is faithful. Just try it. And then be intentional. Pray for rest. Pray for, Lord, peace. Give me peace. Give me comfort. Let God reveal Himself to you. Yun yung pinaka-message natin. Let God reveal Himself to you right now. Hayaan mo siyang magpaka-Diyos, magpaka-Ama, magpaka-kaibigan, source of everything. And wag mong angkinin ang trabaho niya.
1: Amen. Napakagandang reminder, yes. No? You are not God, di ba? Yes. Si God lang makakagawa nun. Totoo. Kasi omnipresent, omniscient, omnipotent. Tayo may limitations tayo as human, di ba, Abs?
2: Totoo yan. And cast all your cares upon Him, for He cares for you. Di ba? Yan talaga yung isa sa mga paalala ng ating naging usapan with Miss Mia. Kaya naman, kaagapay, feel free. Kung ikaw ay mga takeaway ka sa ating napag-usapan with her, feel free to share yan sa ating comment section.
1: Yes, pero bago ka namin pakawalan, Ate Mia, how can our kaagapay connect with you to know more about you? Gusto nila mag-engage sa iyo? At syempre, pwede mo rin i-promote, diba? Sabi mo, business owner ka. Anayahan mo rin sila.
0: Ayan, for everyone who, you can reach out to me sa ating mga official social media pages. So pare-pareho lang po yan sa Facebook, on TikTok, and on Instagram, miarespecial.official. Ayan, si Lord lang. Kay Lord lang tayo kumonek. Pero if you want to reach out to me and, you know, be with you know, kapag may mga tanong kayo or anything, and even prayer request, if you have any prayer request, you can message it to me.
1: Muli, Ate Mia, maraming salamat for your time na binahagi dito sa ating program. Alam mo ka, Agapay, minsan yung mga bagay na nagpapapagod po sa atin ay yung mga bagay din naman na ipinagdasal natin kay Lord. Yung opportunity na meron ka, yung promotion, yung magandang grades, yung family, business, or yung season ng growth na hinihingi mo. Ang challenge ay, huwag po tayong matabunan ng pressure, di ba? Yung pressure ng gratitude, di ba? Oo, valid po yung mga nararamdaman natin na pagod, na magiging overwhelmed tayo, at mahihirapan. Pero yung mahalagang reminder po para sa atin na ang bawat answered prayer po ay may kasamang responsibility, di ba? Pagkakataon po ito para masala tayong dumepende at magtiwala sa ating Panginoon.
2: Totoo yan, Kael. At hindi lang tayo, no, tinawag ni God para maging productive. Tinawag din niya tayo upang maging grateful, maging mas dependent sa Kanya. At kaya naman, kung pagod ka man sa season na pinagdadaanan mo ngayon, kaagapay, ito ay paalala, no, na mag-pause lang muna ikaw. At minsan mo rin itong ipinag-pray noon. Kaya kaagapay, huwag mong hahayaan na makalimutan ng pagod yung kabutihan at faithfulness ng Panginoon sa buhay mo, no? Dahil the same God na sumagot at tumugon dyan saan sa prayer na yan is the same God na magsusustain sa'yo dyan. Kaya naman, kaagapay, lagi natin tandaan na He is with us. He is our Emmanuel. Kaya naman, kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa episode ng Legit. At maraming salamat ulit, Miss Mia, sa pagsama mo at sa mga kaagapay nating nag-assist sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. And thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Happy Sunday! Bye!
2: Bye!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it!
4: Legit! Legit.

Mula sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya kasama ang kanilang kalaguyo ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao.

0: komentaryong hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa. Ang sabi ko, kataas-taasang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihing ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayunmay, ginugol nito ang kanyang buhay sa pagharap sa mga lider ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 na kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote, marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik-loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghahatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech, ayon sa Jeremias 32, talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng 3 dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, tinabi nito, "Bata pa ako." Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita na alam naman ng Diyos in the first place. At 3, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawain iyon. Ngunit sinabi po sa kanya ng Diyos, "Huwag mong sabihing ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita." Jeremias, Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos, di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanilang sariling landas at walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanilang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo'y makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa, papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Naghahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong-negatibo at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: La la la la la la la la la.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi. Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit naman siya at dumi sa damit.
4: Mm-hmm.
3: Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
6: Hi, bakit naman ganon?
7: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
6: Wala po, Mami.
7: Nagugutom ka na ba?
6: Hindi po, busog po ako.
7: Eh, anong iniisip mo?
6: Naiinip po kasi ako, Mami.
7: Saan ka naiinip?
6: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
7: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
6: Bakit iba-iba po?
7: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
6: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
7: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
8: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
9: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
10: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
11: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito si Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa araw na ito sa kanilang ika-25th church anniversary ang The Prayer House Christian Ministries sa pangunguna ni Pastor Ernie at Pastora Nell Cereso doon sa Calambas City. Magkita-kita tayo doon mamaya. Nais ko ring batiin sa kanilang nakaraang anniversary ang Flaming Bush Christian Church doon sa Quezon City sa pangunguna ni Pastor Mark Sejo. At nandun po tayo nung nakaraan linggo at napakasaya ng kanilang pagdiriwa. Nais kong batiin ng advance happy birthday ang aking pinsang buo, si Ate Levi Deogracias.

Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang very challenging and yet life-transforming teachings ng ating Panginoong Jesus. Mababasa natin ang teaching na ito ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 10:37-42. Babasahin ko ang nasusulat sa Mateo 10:37-42. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.

ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak natatanggap ng gantimpala. Doon sa Mateo 10:1-36, mababasa natin ang pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pinaghahanda niya mga ito sa kakaharaping mga panganib, pag-uusig at mahihirap na pagpapasya. Pagkatapos, mula dito sa verse 37 na binasa ko kanina, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin." Kagulat-gulat na pahayag. Hindi naman itinuturo ni Jesus na bawasan natin ang pagpapahalaga at pagmamahal sa ating pamilya. Sa halip, itinuturo niya sa atin na ang pagmamahal sa kanya ay dapat laging pinakamataas, walang kapantay, walang katulad. Ang iba pang relasyon ay dapat nakapailalim sa kanyang kapangyarihan. Inihahayag ng ating aralin ang dalawang tatak ng isang tunay na disipulo ni Jesus. Una, taus-pusong pagmamahal at katapatan kay Jesus. Ikalawa, taus-pusong suporta sa mga tagapaglingkod ni Jesus. Ang unang tatak, lubos at walang katulad ang pagmamahal at katapatan ng isang disipulo kay Jesus. Sinimula ni Jesus ang kanyang pananalita sa pagsasabing ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tila napakabigat naman nito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang hinihingi ni Jesus ay hindi kaunting pagtingin. Ang hinihingi niya ay sobra, labis na pagtingin, supreme affection. Sa kulturang Hudyo, ang relasyon ng pamilya ay isa sa pinakamatibay na ugnayang pangtao na maaaring maisip ninuman. Gayunman, ipinahayag ni Jesus na ang pagmamahal natin sa Kanya ay dapat mas malaki, mas higit kaysa pagmamahal sa ating sariling pamilya. Kumokontra ba ito sa utos ng Diyos na igalang natin ang ating ama't ina? Hindi. Lubos na iginalang mismo ni Jesus ang kanyang mga magulang dito sa lupa. Ngunit itinuturo niya na kapag nagkaroon ng tunggalian sa pamamagitan ng pagmamahal sa pamilya at pagsunod sa Diyos, ang dapat manaig ay ang pagsunod sa Diyos. Walang sinumang tao, bagay, o gawain ang dapat mauna kaysa pagsunod natin sa Diyos. Napakaraming halimbawa na mababasa natin sa Biblia tungkol dito. Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos, bagamat ito'y bumabangga sa sarili niyang kasiyahan at kagustuhan. Pinili ni Ruth ang Diyos ng Israel nang higit kaysa sa kanyang sariling buhay. Iniwan ang mga alagad ang lahat para lamang sumunod kay Jesus. Ang tanong na dapat nating sagutin ng buong katapatan sa ngayon ay ito. Sino ba ang talagang nangunguna sa kaibuturan ng ating puso? Maraming tao ang hanga kay Jesus. Ngunit sa isang disipulo, sa isang tunay na tagasunod, ang higit na nangingibabaw ay hindi ang paghamnga, kundi ang pagsuko kay Jesus. Karapat-dapat ba si Jesus sa ganitong uri ng katapatan ng pagmamahal? Definitely, walang duda, sapagkat siya'y
hindi lamang isang guro.

0: o isang propeta. Siya ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang nagbuwis ng sariling buhay para sa ating kaligtasan. Wala pang nagmahal sa atin na katulad ng pagmamahal ni Jesus. Iniwan niya ang gloria sa kalangitan. Pinasan niya ang ating kasalanan. Namatay siya sa ibabaw ng krus, ngunit muling nabuhay para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ibinigay ni Jesus ang lahat para sa atin, may katwiran siya na hilingin sa atin na igawad natin sa Kanya ang pinakamataas na prioridad sa ating buhay. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi ang pagdaragdag kay Jesus sa listahan ng ating prioridad, kundi ang pagkakaloob sa Kanya ng pangunahing prioridad sa isang pamamaraan na ang pumapangalawa ay nasa malayong distansya. Inihingi ni Jesus ang araw-araw na pagsasakripisyo upang siya ay maitaas at mapapurihan. Ganito ang demand ni Jesus sa verse 38 ng ating aralin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa panahon natin ngayon, ang krus ay isang bantog na religious symbol. Isinusuot ito bilang kwintas, ginagamit na simbolo ng mga logo, inilalagay sa mga facades ng mga simbahan. Ngunit sa pandinig ng mga alagad na sinabihan ni Jesus sa panahon yun, ang krus ay nangangahulugan ng matinding pagsasakripisyo, pagpapahirap, pagkapahiya at kamatayan. Ang pagpapasa ng krus araw-araw ay nangangahulugan ng pagkamatay ng ating sarili upang si Jesus na ang mabuhay sa ating sarili. Nangangahulugan ng pagsusuko ng lahat ng ating personal na ambisyon upang ang plano at kalooban ni Jesus ang masunod. Nangangahulugan na ang pagsunod sa mga utos at pangaral ni Jesus, kahit na nga ang mga ito'y bumabangga sa sarili nating kagustuhan. Ang pagiging disipulo ni Jesus ay hindi lamang ang paniniwala sa katotohanan, kundi ang pagsunod kay Jesus saan man niya tayo pinapupunta. Ito'y humihingi ng pagsasakripisyo na nangangahulugan ng pagpili sa obedience over convenience. Talagang mahirap ang sumunod. Yet, Jesus assures us that following Him is always worth the cost. Natatagpuan ng isang tunay na disipulo ang buhay sa pamamagitan ng pagsusuko nito sa mga kamay ng Diyos. Wika ni Jesus sa verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kabalintunaan o paradoxical ang tawag dito. Ang magkakaroon ay yung mawawalan, ang mabubuhay ay yung mamamatay. Pakinggan ninyo ang pamamaraan ng mundo. Ganito ang itinuturo ng mundo sa atin. Protektahan mo ang iyong sarili. Pagpursigihan mo ang mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, mabuhay ka para lumigaya. Dahil sa katuruang ito ng mundo, maraming tao na ang pangunahing layunin ng buhay ay kumita ng pera, tumaas ang estatus sa lipunan, at masyahan sa buhay. Gayunman, nadidiskubre ng maraming tao na mga bagay na ito'y walang kakayahang tumugon sa malalalim na pangangailangan ng kaluluwa. Sa kabilang dako, pakinggan ninyo ang pamamaraan ni Jesus. Ang itinuturo ni Jesus ay kabaligtaran ng itinuturo ng mundo. Sinabi ni Jesus na kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, doon pa lamang natin matutuklasan ang buhay. Itinuro niya ang buhay ng isang disipulo na iniwan ang tahanan upang sumunod sa Kanya. Itinuro niya ang tungkol sa isang mananampalataya na isinuko ang isang komportabling buhay alang-alang sa Kanya. Itinuro niya ang patotoo ng isang mananampalataya na nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa kabila ng maraming pagdurusa. Naranasan ng mga taong ito ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Ang isang dakilang buhay ay nakasalalay hindi sa preserbasyon ng buhay na ito, kundi sa pagsusuko ng buhay na ito sa mga kamay ng Diyos. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng ganitong uri ng buhay. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Niyakap niya ang krus ng pagpapakasakit. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at pag-asa sa tunay na tagumpay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ito rin ang daang ating lalakaran, ang daan ng krus na maghahatid sa atin sa korona, ang daan ng pagsuko na maghahatid sa atin sa tunay na paglaya tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawang tatak, lubos na sinusuportahan ng isang disipulo ang mga lingkod ni Jesus. Ganito ang wika ni Jesus sa verses 40 to 42. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos na bigyan diin ang pagmamahal at katapatan ng isang disipulo sa kanya, binigyang diin naman ni Jesus ang pagsuporta sa kanyang mga tagapaglingkod. Sabi niya, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Una, inuugnay ni Jesus ang kanyang sarili sa mga taong naglilingkod sa kanyang pangalan. Ano mang gawin natin sa mga lingkod ni Jesus ay sa kanya natin mismo ginawa. Ang mga lingkod ni Jesus ay ang mga pastor, misyonero, ebanghelista, tagapagturo at mga tagapamahala at manggagawa ng simbahan. Ikalawa, pinararangalan ng Diyos ang mga nagsusulong ng kanyang gawain. Wika sa verse 41 ng ating aralin, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang mga tagapaglingkod ng Panginoon ay katuwang ng Diyos sa kanyang misyon. Hindi lahat ay makapagsesermon. Hindi lahat ay maaaring maging misyonero. Ngunit bawat mananampalataya ay maaaring maging bahagi ng misyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga taong isinusugo niya. Masusuportahan natin sila sa pamamagitan ng mga sumusunod. Panalangin, humaharap ang mga misyonero mga pastor sa digmaang espiritual. Ang ating panalangin ang magbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon. Pananalitang nakapagpapalakas loob. Maraming lingkod ng Diyos ang nakapagpapatuloy dahil sa moral support ng mga mananampalataya. Suportang pinansyal. Sino mang nagkakaloob para sa gawain ng Panginoon ay nagiging katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pagbubukas ng ating tahanan. Ito'y isang very powerful ministry sa mga tagapaglingkod ng Panginoon. Ang unang iglesia ay lumago dahil sa suporta ng mga mananampalataya sa mga disipulo at mga tagapaglingkod. Tinapos ni Jesus ang kanyang pananalita sa pagsasabi doon sa verse 42. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Parang wala namang masyadong halaga ang isang basong malamig na tubig. Ngunit sinasabi ni Jesus na anumang maliit na bagay na ginawa natin sa kanyang pangalan ay lubhang mahalaga. Sa Diyos ay walang maliit na paglilingkod. Nothing done for Christ is ever wasted. Even the smallest act done in His name matters. Anumang panalangin sinambit, mabuting pananalitang iginawan, material na bagay na inihandog, sakripisyong ginawa para sa lingkod ng Diyos ay napapansin at pinahahalagahan ng Diyos. Naway, maging mananampalataya tayo na ang katapatan kay Jesus ay talagang laging pangunahin sa ating buhay at ipinaglilingkod natin ang ating buhay sa mga taong isinusugo ng Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat sa mga taong isinugo mo upang ibahagi ang Ebanghelyo sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar. Hindi po kaming lahat ay magiging pastor o misyonero. Ngunit kaming lahat na mananampalataya ay maaaring magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa pamamagitan ng pagsuporta namin sa mga taong tinawag mo at sinugo mo. Nawa, ito ang maging pananagutan, commitment, pagtatalaga ng bawat taong tinatawag na tagasunod ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 0011597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 29 ng Hunyo, mga Salmo, chapter 110 to 113.
3: Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasok ko sa iyo ang mga kaaway mo. Magmula sa dakong Zion ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Sasabahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Yahweh ay naroroong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulubig. Siya'y hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa. Sa labanang walang puknat, marami ang malalagas, sapagkat ang mga hari lulupigin niyang lahat. Sa batis sa lansangan, itong hari ay iinom, at sisigla ang katawan. Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Purihin si Yahweh. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay napakadakila. Mga nalulugod sa kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, katuwiran niya'y hindi magwawakas. Hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabutit mahabaging lubha. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana. Pangako ni Yahweh ay di nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Kaligtasay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita'y hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya'y walang hanggan, buong karangalang siya'y itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon't magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh na sa kalangitan doon nakaluklok? Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula kapanglaway, itong mahihirap, kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay isinasama, sa mga prinsipe nitong bayan niya, ang babaeng baog, pinagpapala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAM. DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

kagapay makinig ka. Naisipan mo na bang sabihin ito sa sarili mo? Eh, bata pa lang naman ako. Ano bang magagawa ko? I don't have any power or influence. Eh, mas marami pang mas magaling kaysa sa akin. Alam mo ha, maraming tao ang naniniwala na kailangan muna nilang maging matanda, mayaman, sikat o makapangyarihan bago makagawa ng malaking epekto sa mundo. Pero ang Diyos ay may ibang pananaw. Sa kanyang mga kamay, kahit isang simpleng tao ay maaaring maging daan para mabago ang buhay ng iba. Kahit isang estudyante na tulad mo, kahit isang tatay o nanay na katulad mo, kahit isang ordinaryong tao, isang taong hindi kilala ng marami. Magandang araw sa iyo kaagapay and happy happy morning. Sana po ay nasa maayos kang kalagayan and I pray na masaya ang puso mo pagdilat ng iyong mga mata. Kung may mga inaalala ka naman, abay, surrender mo yan sa ating Panginoon, yung mga worries mo, yung mga anxieties mo. This moment, no, mag-rest muna tayo sa kanyang presensya. Pero don't forget, kung may mga prayer requests ka dyan or mga thoughts in mind, paki-comment mo na sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Don't forget, paki-share din po ng ating streaming para mas madami pa yung maabot ng ating broadcast. Dito yan sa Unang Salmo.

Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang isang batang babae na walang pangalan sa Biblia. Hindi siya reyna tulad ni Esther. Hindi siya propeta tulad ni Samuel. Hindi rin siya mandarigma tulad ni David. Isa lamang siyang babaeng batang alipin. Ngunit dahil sa kaniyang pananampalataya at katapangan, naging instrumento siya ng Diyos upang makaranas ng himala ang isang makapangyarihang tao. Tara po, basahin po natin ngayon ang 2 Kings chapter 5 verse 2 and 3. Sabi po dito, noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kaniyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Para po sa context ng passage na to, alam mo ba na si Naaman ay isang makapangyarihang pinuno ng hukbo ng Aram? Mataas ang katungkulan niya, sikat siya. Nare-respeto siya ng marami, ngunit may problem siya. May ketong siya, isang sakit na walang lunas noong panahong yon. Samantala, may isang batang babaeng Israelita na naging bihag sa digmaan at ginawang alipin sa tahanan ni Naaman. Kung tutuusin, marami siyang dahilan para magalit. Marami siyang dahilan para manahimik. Marami siyang dahilan para isipin na wala siyang magagawa. Pero sa halip na magkimkim siya ng galit, nagsalita siya tungkol sa Diyos. At dahil sa simpleng pahayag na iyon, nagsimula ang himalang nagpabago sa buhay ni Naaman. Ngayong morning, ayun nga no, may 3 points tayong mapag-uusapan patungkol po sa ating devotion. Una po rito, hindi hadlang ang edad para gamitin ka ng Diyos. Sa ating kultura, minsan iniisip natin na ang mga bata o kabataan ay para sa hinaharap. Pero sa Biblia, paulit-ulit po nating nakikita na ginagamit ang Diyos ang mga kabataan ngayon pa lang. Ang batang babaeng ito ay walang title, walang influence, walang power. Pero ang meron siya, pananampalataya. At yun po ang mahalaga. Marahil may mga nakikinig po ngayon na kabataan na iniisip, wala pa naman akong masyadong alam sa Bible. Hindi naman ako leader. Hindi naman ako pastor. Pero tandaan mo ah, hindi ito tinitignan ng Diyos kung ano yung edad mo para malaman kung magagamit ka niya. Tinitignan niya, yan, yung puso mo. Pangalawang point natin mga kagapay ay ang iyong maliliit na salita ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Pansinin natin ang ginawa ng batang babae. Hindi siya nangaral sa harap ng maraming tao. Hindi siya gumawa ng mga miracle. Hindi siya naging sikat. Nagbigay lamang siya ng isang simpleng pahayag tungkol sa Diyos. At yon ay naging simula ng himala. Ganito rin sa buhay natin, 'di ba? Minsan iniisip natin na kailangan natin gumawa ng napakalaking bagay para magamit ng Diyos. Pero minsan, ang kailangan lang ay simple

ang mensahe, isang paalala, isang pag-anyaya sa church, isang talata ng Biblia, isang panalangin para sa kaibigan. Hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos ang maliit nating ginagawa. Ang ating responsibility ay maging tapat. Ang resulta naman ay nasa Diyos na. At ang ating ikatlong point, eto nga mga kaagapay, ang tunay na liwanag ay nagliliwanag kahit sa madilim na sitwasyon. Hindi madali ang sitwasyon ng batang babae. Malayo siya sa kaniyang pamilya, bihag siya, alipin siya. Pero kahit nasa mahirap siya na kalagayan, hindi nawala ang kaniyang pananampalataya. Hindi niya hinayaan ang kanyang sitwasyon ang magdigta ng kanyang pagkatao. Sa halip, pinili niyang maging ilaw. Napakadaling maging mabait kapag maayos ang buhay. Pero ang tunay na pananampalataya ay nakikita kapag mahirap ang sitwasyon. Kapag may problem sa bahay, kapag may pressure sa trabaho or sa school, kapag hindi ka na naiintindihan ng iba. Kapag may dahilan kang sumuko pero pinili mo magtiwala sa Diyos, doon ang tunay na nagliliwanag ang ilaw ng isang mananampalataya. Sa ngayon kaagapay, isurrender natin ang puso sa Panginoon. Manalangin po tayo. Our dear Heavenly Father, we thank you Lord for this another chance na mabuhay kami, na makapaglingkod po sa inyo. Maraming salamat sa halimbawa po ng batang babaeng Israelita. Salamat dahil ipinapakita mo na hindi hadlang ang edad upang magamit mo kami. Dalangin namin ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo sila ng katapangan upang maging ilaw sa kanilang paaralan, tahanan, komunidad at maging sa social media. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa at maging tapat na saksi ni Kristo saan man sila naroroon. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen.

Kaagapay, saan ka inilagay ng Diyos ngayon? Sa classroom? Sa barkada? Sa opisina? Sa komunidad? Sa social media? Hindi aksidente ang lugar kung nasaan ka. May mga taong hindi nakakarinig ng tungkol kay Jesus mula sa pastor, pero maaaring marinig nila ito mula sa iyo mismo. May mga taong hindi magbabasa ng Bible, pero mababasa nila ang mensahe ng Diyos sa paraan ng iyong pamumuhay. Diba? Kaya huwag mo maliitin ang impluwensyang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ang batang babaeng iyon, magsasalita ka kaya o mananahimik ka na lang? May mga tao bang inilalapit sa iyo ang Diyos na nangangailangan ng pag-asa? May mga kaibigan ka bang nangangailangan ng panalangin? May mga kaklase ka bang nangangailangan ng makakausap? May mga taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman? Baka ikaw ang sagot sa panalangin nila. Kaagapay, hindi mo kailangang hintayin maging matanda bago magamit ang Diyos. Hindi mo kailangang hintayin magkaroon ng malaking posisyon. Hindi mo kailangang hintayin maging perpekto. Ang batang babaeng ito ay walang pangalan sa Biblia, pero kilala siya ng Diyos at ginamit siya ng Diyos upang baguhin ang buhay ng isang tao. Marahil hindi rin alam ng mundo ang pangalan mo, pero alam ito ng Diyos. At marahil sa mismong lugar kung nasaan ka inilagay ngayon, may taong naghihintay na marinig ang pag-asa na dala mo. Kaya huwag mong maliitin ang impluwensya na ibinigay sa'yo ng Lord. Maging ilaw ka, maging asin ka, maging matapang na saksi. Dahil ang Diyos ay kayang gumawa ng dakilang bagay sa pamamagitan ng isang pusong handang gamitin para sa Kanya. Maraming maraming salamat ha, sa pagsama dito sa ating program sa Unang Salmo. Ako po ang iyong companion, Kael Garcia. Ano po ba yung natutunan mo o naging impact sa iyo ng ating naging devotion this morning? Sana po ha, nagkaroon kayo ng reflection. I-comment mo na iyan ha, and don't forget, pakishare po ng ating streaming. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na episode ng ating programa. Ito po ang ating reminder, si Kristo lamang po ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay!

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam nyo ba po, we're on the last 2 days of June. Pagdating ng Miyerkules, July na, naku, nakalampas na yung kalahati ng taon. Sunod niyan, pa-bear months na naman tayo. So, kamusta kayo mga kaagapay ngayong mabiyayang Monday? At dahil nga po Lunes, may awit tayo. Handa ka na ba, my dear father, dear? Ayan. Okay. Ataas natin. Ayan mga kaagapay ha. Okay. Ready? Sing. Monday.

0: Oh, diba? For an 87-year-old man, ganda pa rin ang boses ng tatay ko. Sa totoo lang, wala akong nagmana sa kanya dyan. Sa totoo lang. Kanyang-kanya lang yan. Though my brothers all sing, diba si Kuya Jonathan, si Kuya Jojo, si Kuya
1: Dave. Maganda rin kumanta yung...
0: Pero yung kalidad ng boses ng tatay ko, sa kanya lang talaga yan. Sa totoo
1: lang. Ay, talaga. Kasi kanya-kanya lang naman.
0: Magandang umaga po sa inyo on the last Monday of June. Ayan. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, yung PM radio, portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Alam niyo na kung saan. Mula sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At syempre, kung kayo po yung nakikinig, nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo pa rin po, transistor radio, PM radio, eh malamang sa malamang, nakukuha nyo ang ating programa. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. And syempre naman, di ba? Kung nakikinig kayo, gamit ng ating Facebook live stream. Ayan. Mula apari hanggang hulo, pag maglinaw ang inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay around the world. So, salamat po sa inyong pakikihalubito. Tama.

0: Diba? Pakikisama sa atin this 5:30 in the morning. Ang hirap na kayang gumising kasi pag maulan, malamig, di ba? But salamat sa Panginoon. Sabi nga, mabiyayang Monday ngayon. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang araw na to maging mabiyayang Monday sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon at maging pagpapala din siya sayo sa iba. Huwag pong kakalimutan, ng Far East Broadcasting Company ay member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon siyang sa atin ay maglilinaw at siyang sa atin ay tunay na gagabay sa isang buong katotohanan. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ang ganda ng ano ni Daddy, extra. Anyway, magandang umaga po sa inyo. I-advance ko na po kasi ang theme po natin sa month ng July ay Peace and Progress o kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Kaya naman po, akmang-akmana na pinanimulan ko na tong topic na ito for this month, for this week rather. Kasi nasa June 29 na tayo, tapos moving to July. So mas magandang simulan na natin itong pag-usapan for this week and for next week as well. So ang atin pong topic, 10 practical ways to build peace in your life and the world around you, na sinulat ni Taylor O'Connor ng everydaypeacebuilding.com. Kasi ito po yung theme. At ang theme verse natin, Matthew 5:6, sabi gano'n, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila itinuturing ng mga anak ng Diyos. Tama po yun. So, ang liwanag po kasi ng paalalang to sa atin sa Matthew 5:6. Sabi nga po ni Gracia Markel, ask yourself what you can do to make a difference. Then take that action, no matter how large or small. Ulitin ko ha. Ask yourself what you can do to make a difference. Then take that action, no matter how large or small. Marami po kasi mga tao na may malalim na pagpapahalaga sa mga social issues. Subalit hindi nakakasiguro kung anong magagawa nila upang makagawa ng pagbabago. Para po sa marami sa atin, mahirap malaman kung paano tayo makakatulong. Madali ding ma-disillusion, totoo yan. At maaring maging cynical tayo of what's happening around us. So ang mga sistema po at structure sa pagpapalakad sa mundo ay tila hindi gumagana. May gera, may kahirapan, may discrimination. Siyempre, andyan din yung inequality at violence. Malaki po itong mga issues na ito. Ito ay complex at overwhelming talaga, nakakalula sa totoo lang. Subalit ang magandang balita ay lahat ay maaaring makagawa ng isang bagay upang magkaroon tayo ng difference. Tama, maaari tayong magtatag ng kapayapaan sa ating buhay at sa mundong ating ginagalawan. And we can be a part of that. Oo, ang problema complex. Subalit upang maging effective sa paggawa ng pagbabago, ang mga solusyon ay kailangang simple lamang. Ang naisin po ng author na ang mga ideas na pag-uusapan natin ay mag-inspire sa marami sa atin upang humakbang at gumawa ng aksyon para sa kapayapaan at hustisya, gano'n man kalaki o kaliit yung ating magagawa. Kaya ready na tayo, simulan na natin. And we'll take

0: this one thought at a time. Kung kulang ay man, dalawa. Okay, so we'll start today. Ito, sabi niya, calm your mind. Payapain ang ating isipan. Maging isang bihasang advocate sa kapayapaan o maging ikaw ay isang bata na nag-aspire na makagawa ng pagbabago, laging mas mabuti kung magsisimula muna sa ating sarili, di ba? Ang kapayapaan o ang pagpapayapa sa isipan ay makakatulong upang mas maging patient at mapasensya tayo. Makakatulong ito upang maging present para po sa mas nangangailangan sa iyo. Makakatulong ito upang mag-engage sa mga challenging na tao. Eh, napakarami po niyan. Ito ay magpapatalas ng ating intuition. Ito ay makakatulong upang ma-moderate ang feelings ng galit o anger at ang ibang strong emotions kung ito man po ay mangyari. Ito ay magbibigay ng mas maraming insight upang ma-analyze ang mga complex issues na associated sa conflict at inequality. Makakatulong din ito upang mas maging focused at creative sa efforts natin upang makapagtatag o makapag-build ng kapayapaan. So sabi nga, calm your mind, payapain ang ating isipan. So ano yung pwedeng gawin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa isipan? Una, pag-aralan yung mga simpleng mindfulness practice. Oo. Ano yung mga ginagawa mo? Anong dapat mong ginagawa? Yakapin ang katahimikan, yung quiet time. Nako, ngayon very rare na po yan, di ba? Laging maingay, laging magulo. Grab that opportunity for quiet time. Pag-aralan ang iyong emotions. O, paano ko ba nagre-react? Paano ba to? Tama ba? Maglaan ng panahon sa nature. Yes! Kasi ang kalikasan talaga nagbibigay ng kapayapaan kasi nakikita natin ang katotohanan ng Diyos. Maging mindful, nako, totoo to, sa iyong media consumption at exposure. Ay, nako, lagi ko narinig din sa mga anak ko, mama, ang algorithm, iba. So kung puro ka, ang iyong exposure ay puro negative, madadala mo yon. So sabi niya, maging mindful ka sa iyong pinapakinggan, pinapanood. Tapos, syempre, ito, simple. Breathe. Huminga. Huminga ng malalim. Maging exercise. Tandaan, ang pangalan ng Yahweh, yun ang ating paghinga. Yahweh. Diba? At alamin at gamitin ang mga contemplative practices o pagmumuni-muni na effective para sa atin. So, kung nais natin magkaroon ng kapayapaan, kailangan ay tayo muna ang merong kapayapaan. Sa mundo na punong-puno ng iba't ibang challenges, kailangan natin ng kapayapaan sa puso at sa isipan. Sa totoo lang, magagawa lang natin ito kung meron tayong kaugnayan sa Diyos ng kapayapaan na nakakaunawa sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga, sa Diyos lang tayo makararanas ng tunay na kapayapaan sa isipan. Ang ganda-ganda po ng paalala sa atin sa Philippians 4:6-8. Sabi ng ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng mundo o ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. O di ba ang ganda mga kaagapay? Kaya nga, sabi nga, ang Panginoon ang kailangan natin para sa ating kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Natumbok muli anak. Maganda. 10 practical ways for peace to make a difference for change. Battle good. Mayroong mga paglalaban. Good news, bad news. But kailangan natin sa buhay, peace in our life. Inspire our lives for peace. Calm your mind. Start from ourselves. Intuition, insight to process and focus to build peace. Quiet time, yeah, pagmuni-muni. Emotional control. Tingin sa nature. and then mindful tayo kay Yahweh. Meditation, have peace within ourselves. God ang ating i-focus, ang ating isip sa Kanya, at huwag mabalisa kasi yun naman ang pangako niya. Don't worry, I am in control. Amen, amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, ang mensahe ng Diyos para sa Philadelphia. Revelation 3:7-13. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang mensahe ng Diyos sa Iglesia ng Philadelphia? Ito ang sinasabi ng banal at totoo. Nasa kanya ang susi ni David. Ano ang totoo tungkol sa susing ito? At ang pagbinuksan ang pinto, walang makapagsasara noon. Ang pagsinara, walang makapagbubukas noon. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malakas, pero sinusunod mo ang sinasabi ko at hindi mo ako dininay. Kaya tingnan mo, magbubukas ako ng pinto sa harap mo at walang sino mang makapagsasara niyon. Amen. Makinig ka, yang mga kampo ni Satanas. Huwag yang mga sinungaling nagsasabing Diyos daw sila. Pero hindi naman. Pupuntahan ko, papupuntahin at pagluluhurin ko sila sa paanan ko. Malalaman nilang lahat na mahal kita since sinusunod mo ang utos kong magtiis. Iingatan kita sa oras ng mga pagsubo na darating sa mundong ibabaw para i-test ang lahat ng mga tao doon. Parating na ako, ingatan mo kung anong meron ka para hindi maagaw sa iyo ang reward mo. Yung mga nagtatagumpay, gagawin kong haligi ng templo ng aking Diyos at doon sila at hindi sila aalis doon. Isulat mo sa kanila ang pangalan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit galing sa Diyos. Isulat mo sa kanila ang kanilang bagong pangalan. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Wow, wow, wow, amen, amen. Dakila talaga ang dakilang Diyos sa lahat. Ang kanyang dakilang pag-ibig ay isang malakas na magneto na humihigop at humihila sa isang dakilang tagumpay ng pagliligtas. At nagkagayon nga, glory to God alone. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Maganda po itong Church ng Philadelphia. Gusto ko to eh, kasi sabi nga ng ibang mga theologians, this represents the current church ngayon, yung start sa kapanahunan. Kasi dito ang mga kontrabida, yung mga Hudyo eh. So, habang binabasa ko, yeah, probably this has to do with the church, the Gentile church. Mga personal, ano ko lang po yun ha, hindi ko po ano yung personal insights ko lang. Pero ang maganda po kasi dito, sabi nga ganun, pinakita niya dun sa verse 9, sabi niya ganun, and they will learn that I have loved you, di ba? Kasi di ba ang mga Jews before, ang feel
1: diba
0: nila.
1: Di ba Philadelphia, love ang ibig sabihin?
0: Okay. At saka po di ba noon, ang Jews, akala nila sila lang ang mahal ng Diyos, di ba? Kaya yon nakita na, alam naman natin dun sa kwento na dahil the Jews rejected Christ, tinanggap ng Gentiles at tayo yung nag-benefit dun sa pag-ibig na yun ng Panginoon. So sabi niya, I have loved you. One thing also that you would always notice sa lahat dun sa mga churches na to, I know your works. Yun yung gustong-gusto ko dyan. I know your works. Hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Wala, di ba? Kaya nga, mas maganda na hold fast. Yun yung mga keywords natin eh. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Hold fast. Doon sa ipinagkatiwala ko sa inyo. Yun yun. Tapos sabi niyang ganun, kapag tayo maging mana nagumpay, i-honor tayo ng Panginoon. Nabanggit din niya dito na maghintay tayo kasi the New Jerusalem ay malapit na. So maganda tong time na to. Tapos sabi niyang ganun, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Maganda ang ano nila, maganda ang description sa Philadelphia. Sabi, the Holy One, the True One. At sabi niya ganun, I know your works. Sabi niya, behold, I have set you before an open door which no one is able to shut. Diba? Sabi niya ganun, sa, ano, even the gates of hell cannot prevail against it. Diba? Yun yung maganda. Kaya tayo mga kaagapay, tayo na naniniwala sa Panginoon, alam natin. And we feel that, alam natin, soon and very soon, di ba ganyan? We are going to see the King. At talagang totoong-totoo yun. So, laging isa sa isip, I know your works. Talagang laging isa-isip natin yan. Wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Lahat yon nakikita ng Panginoon. So, anong lesson sa atin? Sumunod sa Panginoon. Laging maging aligned sa layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kaagapay. Hindi lang yon. Bawat araw ng buhay natin, let us make it an excellent day for God's glory. Para wala tayong pinanghihinayangan, wala tayong sinasayang na araw, wala tayong sinasayang na oras, at ang Panginoon patuloy na nangungusap sa atin at gumagabay through the Holy Spirit. So, enjoy your day, di ba? Monday nga, mabiyaya. Gawin natin itong tunay na mabiyayang Monday. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi yung words mo na I know your works, nakikita mo kami kung kami nagkakamali, pinapatawad mo kami. Nakikita mo kami pag kami ay sumusunod, pinagpapala mo kami. Nakita mo rin, Panginoon, yung how you are really in control, how you see us, how you are concerned in our lives every day. So Lord, salamat po kasi you're a God of love, and yung love na yon nararanasan namin sa aming personal na buhay at sa buhay as we celebrate your name, we celebrate your goodness, nakikita rin po yun ng ibang mga tao sa palibot namin. So Lord, dalangin namin talagang magningning yung pag-ibig na yan sa aming mga buhay. Today, Lord, salamat po mga agapay namin na today is their special day. Unang-una po kay James Rodolfa, kay Ana Marquez Almeida, kay Jenny Badiao Gose, kay Glenn Persia, kay Ruby Pulyon Tolentino, at kay Nikki Jolie. Panginoon, ilan lang po sila sa mga kaagapay na nakalista po sa amin, pero alam namin, Lord, mas alam mo kung sino-sino yon. At lahat yung mga yan nakalista po sa iyong puso. So today, Lord, I pray that you bless ilang mga kaagapay namin who are celebrating their birthdays and their anniversary. We declare blessings upon them, O Lord. Lord, ang dalangin po namin as we begin this week, yung mga business po namin, yung mga maliliit na tindahan, o kaya tindahan sa palengke, ano man pong negosyo, ang ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaagapay. Lord, we ask that you bless them. Pagpalain mo po yun, Panginoon. Kasi ano na naman uli, bayaran na naman ang mga bills, bayaran na naman po nun, bumalik na yung mga anak sa school. So Lord, we just ask that you bless your people at ang mga kaagapay namin today, Panginoon. Yung blessing na katotohanan na you are our provider. Hindi pa man nangyayari, nakikita mo ng Panginoon. So Lord, salamat po. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, dakilang-dakila po talaga kayo. Ang inyong dakilang pag-ibig ay isang malakas na magnet na humihigop at humihila sa aming dakilang tagumpay ng sa iyong dakilang pagliligtas. Kung kaya't amen, amen, glory to God alone. At alam ko pong hindi niyo kami talaga lalampasan dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, kamusta ka na, di ba? Kamusta na yung kaugnayan mo sa Panginoon? Yun yung magandang tanong, ano, Dad? Kamusta na, nararanasan ba natin kaagapa yung pag-ibig ni Lord every day? Like when we wake up in the morning, we experience His love. At the end of the day, we say, Lord, thank you for your love. Diba po?
1: Amen.
0: Yun yung maganda eh. Tapos throughout the day, nabanggit nga na dito yung quietness, yung quiet time. Yun talagang katahimikan. I love that time. Meron akong specific place sa bahay. Alam ng Pastor Ness niya na pag nakaupo na ako doon, yun na yung nag-meditate ako, nanalangin ako, doon ako umiiyak sa Panginoon para for the day. Kasi tayo, we live one day at a time. So, ang point natin, mga kaagapay, make our day count for God. Sabi nga, let us not count the days. Let us make each day count. Kumbaga, yung bang tipong na-check ni Lord, okay ang anak ko today. Okay ang anak ko today, di ba? Yun yung gawin natin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at ang pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lord is magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
7: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ito ang hardin ng panalangin.

salamat sa Panginoong Diyos sa isang panibagong pagkakataon na tayo po ay magkakasama, magkaka-fellowship dito po sa ating Hardin ng Panalangin. Napakaganda ng paalaala sa awiting ito ni Janet Rodrigo. Tayo nang dumulog sa luklukan ng Diyos dito sa Hardin ng Panalangin. Kaya sama-sama po tayo sa mga nakikinig ngayon sa radyo, nandyan sa PM Radio, at ang atin pong fellowship ay available sa pamamagitan ng traditional radio at available din, syempre, sa pamamagitan po ng social media, sa pamamagitan ng DZAS app, o kaya naman ay ng Facebook at ng YouTube sa mga nakikinig at nanonood. At the same time, i-share nyo na po sa mas marami pa, kasi gusto natin marami ang nabe-bless. Kaya i-share po natin hanggat maaari ito pong ating fellowship dito sa Hardin ng Panalangin. Kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Sydney, Australia. At syempre, inihahatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin, kung saan maraming himala ang ibinibigay ng Diyos para sa mga nananalangin. Kaya naman marami tayong ipinagpapasalamat sa Diyos dahil tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin ngayon. Ito ang ating opening prayer. Sama-sama po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, O Lord Jesus. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po kasama namin kayo sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, hindi po ninyo kami iniiwan, kayo ay nasa aming kalooban, nasa aming kaisipan, nasa aming kapaligiran. At kami po ay inyong patuloy na inaakay sa inyong presensya. Salamat sa kapayapaan ng isip. Salamat sa katatagan ng kalooban. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang palagi naming saklolo sa panahon ng iba't ibang pangangailangan. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, karapat dapat kayong sambahin, karapat dapat kayong luwalhatiin. Ang inyong mga gawa ay amin pong nasasaksihan at ang inyong mga himala ay amin pong nararamdaman. Panginoon, Panginoon, Panginoon, maraming maraming salamat sa inyong dakilang katapatan. Salamat sa inyong kabutihan. Sa amin pong mga pangangailangan, kayo ang nagkakaloob. Hindi po kayo nagkukulang. Purihin, purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa dakilang kaligtasan na mayroon kami. Salamat mayroon kami ngayong buhay na walang hanggan na amin pong nararanasan habang kami nabubuhay sa mundong ito at magpapatuloy sa inyong walang hanggang kaharian. Panginoon, Panginoon, purihin ang inyong pangalan. I-bless po ninyo siya na kasama kong nagpe-pray sa mga sandaling ito. Anumang oras, nasaan mang lugar, ang mga blessings ninyo, Panginoon, para sa kanya na kasabay kong nagpe-pray ay amin pong nararanasan at aming tinatanggap ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, siya nawa at ng Espiritu.

dito sa Judges chapter 16 sa verse 28, tumawag si Samson kay Lord. Sabi niya, Lord God, please pansinin mo ulit ako. Please God, palakasin mo ako kahit ngayon na lang ulit. Ito po ay panalangin ni Samson noong siya ay nabihag ng kalaban ng kanilang lahi, yung mga Philistines o mga Pilisteo. Si Samson po bilang isa sa mga naging judges o hukom ng bansang ancient Israel ay nakilala sa kanyang pambihirang lakas. Nakilala siya sa kanyang pambihirang kalakasan kung saan ang kanyang mga nagiging kalaban ay no match. At hindi lamang no match, sila ay talagang nagagapi. Ngayon, kilala po natin ang naging buhay ni Samson sang-ayon sa Biblia at ito po ay mababasa sa aklat ng mga Judges. Siya ay nabihag, nabighani ng isang babae, si Delilah. At ito ang naging dahilan kung bakit siya ay hindi lamang mabihag ang kanyang damdamin dahil sa kagandahan at alindog ni Delilah. Siya po ay nabihag din, literally, naging prisoner, nakulong, nabihag siya ng kanilang mga kalaban, ng mga Pilisteo. Kaya naman, nung siya ay nakabilanggo, siya po ay na-torture. Ha? At sa torture na yan, na mababasa natin sa aklat ng mga Judges, si Samson ay nakapag-muni-muni sa kanyang naging pagkakamali, sa kanyang naging pagkalimot sa Diyos, sapagkat sinasabi rin po sa aklat ng mga Judges na nung ginupit ni Delilah yung kanyang buhok na sagisag ng kanyang pagiging Nazareno o Nazirite, sa pamamagitan po kasi ng pagpapahaba ng buhok ay naipapakita yung vow o yung kanila pong sumpaan sa pagitan ng mga magulang, ng anak at ng Diyos. Si Samson ay idinedicate sa Panginoon, pero nakalimot si Samson. Akala niya ang kalakasan niya nasa kanyang buhok, pero iyon pala ay nasa presensya ng Panginoong Diyos. When the presence of God left him, nung iniwan ng presensya ng Diyos si Samson bilang kaparusahan sa kanyang compromise, malaking compromise, kanyang kasalanan, si Samson ay nanghina, nabihag ng mga Pilisteo. Pero yun pong binasa natin kanina, sabi doon tumawag si Samson kay Lord. Sabi niya, Lord God, please pansinin mo ulit ako, palakasin mo ako kahit ngayon na lang ulit. At alam natin, dininig ng Diyos yung kanyang dalangin na may kasama ng pagbabalik loob sa Diyos, pagkilala sa Diyos, at ibinigay ng Diyos ang kanyang lakas at kanyang ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa pagtutulak doon sa mga poste kung saan siya ay nakasandig. Kasi bulag na si Samson ng mga sandaling iyon. Sa mga poste na siya ay nakasandig, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang lakas, itinulak niya yung poste na iyon at sabay-sabay silang nabagsakan nung gusali na kinaroroonan nila. At sabi nga po sa Biblia, mas marami pa ang nagapi ni Samson kasabay ng sarili niyang kamatayan kaysa nung nabubuhay pa siya. Sa mga kwentong ganito, mga magulang at mga kapatid, atin pong binibigyang diin ang lakas. Ang lakas ng Diyos at ang kanyang kahabagan sa mga nagbabalik loob sa kanya. May mga panahon sa buhay natin na tayo po ay malakas at dahil sa ating kalakasan, doon sa tinatawag nating prime of our lives, minsan tayo ay nagiging mayabang. Para po bang tayo ay napaka-invincible, hindi tayo kayang magapi ng kahit na anong bagay, ng kahit na anong sistema. Karaniwan yung mga fresh graduate sa university, tapos nakakuha ng magandang trabaho o naging maunlad ang negosyo, ay pinapaalalahanan po ng mga nakatatanda na huwag makalilimot sa Diyos at huwag bibigay sa mga tukso ng sanlibutan. Alam naman natin ang tukso ng sanlibutan, yung mga kaakit-akit sa mata, kaakit-akit sa ating mga sensualities, o kaya naman yung pride of life, yung kayabangan. At ito po ay madaling makaakit sa sino mang nakababata. At dahil doon,
may kasama pang makabagong teknolohiya.

theology ngayon, baka nakakalimot na sa Diyos. Si Samson, ganun po ang naranasan. Subalit mabuti ang Panginoon, sa huling pagkakataon, siya ay nakapanumbalik sa Diyos at ang kanyang ministry, kung saan siya idinedicate ng Diyos, kahit na sa huling bahagi ng kanyang buhay, yung kanyang ministry na ipagtanggol ang ancient Israel mula sa mga kalaban, ay kanyang nagampanan. Well, wag na po nating hintayin yun pong panahon na tinatawag nating malapit na tayo sa dulo ng ating buhay, saka pa lang tayo magbabalik loob sa Diyos. Mayroon po tayong mga pagkakataon na ibinibigay ang Diyos kahit bata pa tayo o nakatatanda na tayo para maglingkod sa Kanya at yung calling natin, yung ministry natin ay ating magampanan. Alam nyo, kahit na mahirap po iyan sa karanasan ko sa buhay, may mga challenging situations, nagbibigay po iyan ng meaning, ng purpose, ng kapuspusan, ng kagalakan. Kapag kahit na mahirap ay ginagawa natin, ginagampanan natin yung calling natin sa buhay. At meron pong kakaibang kasiyahan na naidudulot ang pagganap sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sa mga nakalilimot naman, naandyan din ang kapatawaran ng Diyos kapag tayo po ay nagbalik loob sa Kanya. Mag-review tayo sa ating mga buhay. Palagay ko sa mga nakikinig ngayon, ano ba mga edad nyo ngayon? Anong age nyo ngayon? Ha? Marami na tayong karanasan sa Panginoon. May pagkakataon ba na tayo ay nakalimot sa Diyos? O baka kaya napapakinggan mo ang message na ito, na i-share sa iyo, na i-forward sa iyo, kasi tingin nila medyo nalilibang ka sa maraming mga bagay, nakakalimot ka na sa iyong calling. Marahil kinakausap ka ng Diyos, huwag mo nang hintayin ang nangyari kay Samson. Sa mga sandaling ito, magbalik loob ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako sa aking naging compromise, sa aking naging pagkakamali, sa aking kasalanan, at tulungan mo ako na makapaglingkod muli sa iyo. Doon naman sa mga kabataan na pwedeng nakikinig ngayon sa mga sandaling ito, ay alalahanin mo rin kung bakit ka pinahintulutan ng Diyos na magtagumpay, nais ng Diyos na gamitin ka sa mga kaparaanan na makapagbibigay din ng fulfillment sa buhay mo. Never, never let go of God and the commitments that you have made unto the Lord. At sa mga sandaling ito, sabay-sabay po tayong manalangin para sa ating mga commitment sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat mayroong leksyon sa buhay ni Samson. Kami po ay hindi perpekto. Kami ay nagkakaroon paminsan-minsan ng mga kompromiso. Minsan kami po ay nakakalimot, minsan kami po ay natutukso. Pero Panginoon, sa mga sandaling ito, hindi aksidente na napapakinggan namin ang paalaalang ito. Nangungusap po kayo sa amin para magbalik loob kami sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga naging kompromiso. Nagsisisi po kami sa aming mga naging pagkakamali at kasalanan sa inyo. At nagbabalik loob kami sa inyo, Panginoong Diyos, dahil kami ay nakalimot, natukso, o kami po ay naakit ng mga bagay na nakapaghiwalay sa aming fellowship sa inyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoong Diyos. At kagaya ng prayer ni Samson, pansinin po ninyo kami ulit, O Lord, please God, palakasin po ninyo kami, hindi para makapaghiganti, kung hindi para makapaglingkod pa sa inyo sa mga nalalabing panahon na inyong ibibigay sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. Kayo ang Diyos ni Samson na nagbibigay ng muling pagkakataon. Kayo ang Diyos naming lahat na nagbibigay ng pagkakataon, anuman ang edad namin, para kami makapag-serve sa inyo ng buong puso, buong lakas. Tanggapin po ninyo at dinggin ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, aming Amang mapagpala, itinataas po namin sa inyo ang sunod-sunod na kaguluhan sa mga eskwelahan na kinasasangputan ng mga minor de edad na mga estudyante kung saan may mga napatay at nasugatan. Idinadalangin po namin ang mga batang sangkot sa mga kriming ito. Nagumamit ka, aming Panginoon, ng mga instrumentong hahantong sa kanilang pagbabago at iba pang mga batang nadidigaw ng landas. Gamitin mo, aming Panginoon, ang gobyerno, eskwelahan, simbahan at tahanan upang mapigilan ang paglala ng bullying at iba pang uri ng karahasan sa mga eskwelahan. Ipag-adya mo, aming Ama, ang dumaraming bata at kabataan na natututo ng karahasan dahil sa mga violent online video games. Panginoon, naway maging totohanan ang aming gobyerno sa pagbabawal sa mga ganitong uri ng online video games na madaling ma-access ng mga bata at kabataan. Itinataas po namin, aming Ama, ang pamilyang Pilipino na wasak dahil walang magulang na gumagabay. Naway maging pangunahing agenda ng gobyerno, ng non-government organizations, kasama na ang simbahan sa pagpapalakas ng pamilyang Pilipino. Banal naming Diyos, nawa mawala ang takot ng mga magulang sa sandaling ang kanilang mga anak ay nasa eskwelahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masusing pag-aaral, pagpapatupad ng mga pagbabago tungo sa mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. O banal naming Ama, patuloy din po naming itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na naging biktima ng napakalakas na lindol doon sa Mindanao. Ibangon po ninyo sila, hindi lamang physically and materially, kundi maging spiritually. Marami sa kanila ay alipin ng takot at pangamba. Nawa kayo po ang magbigay ng kaaliwan, ng kapayapaan sa aming mga kababayan. Hindi rin po maiaalis, banal namin Diyos, na kaming mga Pilipino ay natatakot sa maaaring mangyaring malakas na pagdindol na kinatatakutan namin, yung tinatawag naming the big one, dahil na rin sa sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang mga bansa. Tulungan po ninyo kaming makapaghanda sa the big one na ito. Tulungan po ninyo ang aming gobyerno at iba pang sektor ng lipunan kung papaanong tunay na kami ay makapaghahanda sa ganitong malaking kalamidad. Ngunit higit sa lahat, banal namin Diyos, patatagin po ninyo ang aming pananampalataya. Sapagkat kayo'y Diyos na makapangyarihan sa lahat, merong kayong kapangyarihang pigilan ang pagdating ng malakas na lindol dito sa aming bansa. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Mga magulang at mga kapatid, patuloy po tayo sa paglapit sa Panginoong Diyos sa atin pong mga concerns. Alam po ninyo, ito pong nangyari sa mga eskwelahan sa Pilipinas ay patuloy nating inilalapit sa Diyos at magtulong-tulong po tayo na ma-educate ang mga young parents, hindi lamang older parents kundi young parents sa adverse effects ng technology. Naalala ko dati nung na-invite ako sa programa ni Corina Sanchez sa television para talakayin yung mga effects ng growing up online. And that was 1998 pa yata. Ano? At eto na po, nakikita natin kahit sa makabagong kapanahunan yung mga natalakay natin doon. Dito sa Australia, kagabi lang ay may naibalita sa ating simbahan for prayer. Kasi bigla na lamang ang saya-saya pa nung isang 21-year-old na anak, ano, lumabas sa bahay. Pagkatapos ay mga 3 a.m. tumawag yung pulis sapagkat yung bata ay wala ng buhay at suspected suicide. Ano. Kahit po sa mga mayayamang mga bansa at ganito na ang sitwasyon, everything financially, materially have been taken care of, may mga kumikitil sa buhay ng maraming mga kabataan, ng mga tao, depression, disappointment, discouragement, at yan po ay mga gawa ng kaaway, ginagamit minsan ng modern technology. Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ay Diyos na nagbibigay ng buhay at tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloy na ilapit sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga kabataan, ang aming mga kalagayan. Salamat, O Diyos, binibigyan ninyo kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dalangin namin ang mga may sakit at may karamdaman kagaya, Panginoon, ni Crispin. Dalangin namin na tulungan ninyo siya sa kanyang karamdaman. Dalangin namin ang healing, Panginoon, para sa pamilya ng mga Villa Gracia. Dalangin namin ang kalakasan, Panginoon, para kay Yoli at kay Maria Teresa. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang mabuting kalusugan para kay Elvi. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kalagayan, Panginoon, ni Paulino at ang kanyang apo na si Elijah. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Dap Lois, ganun din, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Marites. At sa lahat ng mga may sakit at may karamdaman na kasabay namin nagpe-pray ngayon, Lord, we pray for your healing, we pray for your miracles, we pray for your intervention, at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, nagbibigay, Panginoong Diyos, ng support, palakasin niyo rin at pagalingin sa kanilang mga emotional sicknesses and diseases and weaknesses. In the name of Jesus, we receive your healing for everyone who is sick. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang patuloy ninyong pag-iingat sa mga bumibiyahe. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong pagkakaloob sa mga nananalangin para magkaroon ng anak. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pagtugon sa panalangin ng mga taong humihiling ng financial provision. Kayo po ang maging kasapatan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay matapat at hindi ninyo pinababayaan ang inyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang mga nasa kulungan, yun pong mga nasa correctional. Hinihiling din po namin na tulungan ninyo sila sa kanilang rehabilitation, pagbabalik loob sa inyo, at sa kanilang kalagayan ngayon, magpakahayag po kayo sa kanila. Kayo po, Panginoong Diyos, ang maging kaligtasan, kapayapaan ng sino mang nasa bilangguan para sa kadahilanan ng restoration. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo ay tumutugon sa aming mga panalangin. Patuloy din po ninyong i-bless ang mga kasama namin ngayon sa social media, ang mga kasama namin nagpe-pray sa YouTube, sa Facebook, sa PM Radio. Tanggapin ng bawat isa ang inyong kalakasan. Pinupuri po namin kayo at ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsama sa ating prayer and intercession ngayon. At i-type po ninyo sa inyong comment section, ang Diyos ang aking kalakasan. Yan, i-declare po natin siya at i-type natin, punuin natin ang ating social media ngayon ng pagsasabi na ang Diyos ang ating source ng kalakasan, siya ang ating kaligtasan. I-type po natin sa ating comment section, ang Diyos ang aking kalakasan. Inihatid ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan, agapay din ng simbahan. At syempre, ng FABC Radio TV at ng GCTV, ang hardin ng panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama si Desi Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will continue to follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless us all.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12 KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga! Araw po tayo ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampa.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, publiko papayagang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senator Sherwin Gatchalian Senate President Sherwin Gatchalian nakahandang gampanan ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. At sa kalakalan, pamahalang Pilipinas, pagtitibayin ang industriya ng ube para sa pandaigdigang merkado. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Bubuksan sa publiko ang Senado sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., maaaring manood ng live ang publiko sa loob ng Senado, ngunit kinakailangang magparehistro sa Visitor Management Office. Maaaring magpareserba online ang mga nais na dumalo. May limitadong upuan lamang sa gallery ng plenaryo, kaya hahatiin ang mga ito sa tatlong grupo. 1/3 para sa mga inimbitahan ng prosecution, 1/3 para sa depensa, at ang natitirang bahagi ay ilalaan sa pangkalahatang publiko. Samantala, tuloy rin ang paghahanda ng Senado para sa paglilitis. Kabilang dito ang inspeksyon sa mga silid na gagamitin at pagsasaayos ng audio at iba pang pasilidad. Inaasahan ding mapapanood ang buong paglilitis sa iba't ibang television at online streaming platforms. Haharap ang pangalawang pangulo sa impeachment trial kaugnay ng mga paratang kabilang ang sinasabing maling paggamit ng confidential funds at ang hindi maipaliwanag na yaman.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Handa si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na magsisimula sa Hulyo 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang kaniyang paghahanda sa pamamagitan ng pakikipagkonsulta sa mga legal expert at mga personalidad na may karanasan sa impeachment proceedings. Sinabi rin niyang pinag-aaralan niya ang 4 na articles of impeachment at ang mga ebidensyang inihain ng prosecution, pati ang naging takbo ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Ginit rin niya na bagamat hindi lahat ng senador ay abogado, malinaw sa mga tuntunin na ang Senate President ang magsisilbing presiding officer at ang impeachment ay isang prosesong may politikal na katangian. Inaasahang ilalabas sa Lunes ang pre-trial order habang nakatakda namang simulan ang formal na paglilitis sa Hulyo 6. Tinatayang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial, ngunit pinag-aaralan ng Senado ang mga hakbang upang mapabilis ito nang hindi maantala ang iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa kaugnay na balita, House Prosecution Panel maaring bawasan ang mga testigo at ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
6: Sa kabila ng maraming nakalistang testigo at 4 na articles of impeachment, maaaring iurong ng House Prosecution Panel ang ilang testigo at kahit na sa ilang articles of impeachment kung sa palagay nila'y sapat ang bigat lang ebidensyang ipipresenta para mapatunayang may sala si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Prosecutor at Malina 3rd District Representative Joel Chua, susuriin ng prosecutors ang tibay ng ebidensya sa pag-usat ng paglilitis at maaaring ihinto ang pagpresenta ng karagdagang testigo o artikulo sa paniwalang sapat na matatag ang kanilang kaso. Hindi anya kailangang ipatawag ang mga testigo o ang bawat article kung mapatutunayan ang kaso sa pamamagitan ng mas kaunting testimonya at dokumento. Ipiniliwanag ni Chua gagawin ng prosecution ang mas simple, mas mabilis o mas mahusay ang paglilitis sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi kinakailangang hakbang. Kasabay nito, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang oportunidad na ipresenta ang lahat ng ebidensya upang magpatuloy ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa paraan na nagtataguyod ng katotohanan, pananagutan at angkop na proseso ng batas. Para sa impeachment court, ang pangunahing kahilingan ng prosecution na payagan ng parehong panig na mailatag ng maayos ang kani-kanilang ebidensya. Para sa prosecution, hindi dapat ratuhin ang impeachment trial na tulad ng isang ordinary court proceedings na dominado ng technical rules ang kalalabasan. Dapat tignan kung gaano kahalaga ang impeachment trial dahil pinag-uusapan dito ay pananagutan. Naharap si VP Sara sa impeachment kabilang ang alegasyong maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, sangkotan Department of Education at pagbabanta sa buhay ng matataas na opisyal ng bansa. Ang Senate Impeachment Court ay nakatakdang simulan ang trial proper sa darating na July 6, 2026. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
3: Bagong araw, Balitang Kalakalan.
5: Pamahalang Pilipinas, pagtitibayin ang industriya ng ube para sa pandaigdigang merkado. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Magpapatupad ang pamahalaan ng mas maayos na sistema at pangmatagalang plano para sa industriya ng ube upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand nito sa pandaigdigang merkado. Nagpulong ang Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga magsasaka, negosyante at exporter upang pag-usapan ang pagpapalakas ng produksyon, kalidad at pag-export ng ube. Kabilang sa mga panukala ang pagbuo ng isang technical working group na mangangasiwa sa pamantayan, kalidad at koordinasyon ng buong industriya ng ube. Ayon sa DA, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapalawak ang pag-export ng ube, at matugunan ang lumalaking pangangailangan mula sa iba't ibang bansa. Sa iba pang balita, posibleng muling tumaas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong Linggo dahil sa panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Batay sa isang industry source, maaaring madagdagan ng hanggang 20 piso kada litro ang gasolina at hanggang piso kada litro naman ang diesel. Dagdag pa nito, ang inaasahang pagtaas ay kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran na muling nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos sa 38 centavos sa US dollar, 43 pesos sa 25 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 35 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 34 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang low pressure area sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Patuloy namang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 hanggang 33.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:30 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, White Ribbon March dinagsa ng libu-libong nananawagan laban sa korupsyon. Implementasyon ng Juvenile Justice Law at Age of Criminal Liability nais repasuhin ng Senate panel. At sa palakasan, Pilipinas nagkamit ng 3 gintong medalya sa Asia-Oceania Sambo Meet.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Libo-libo ang nagmarcha sa Metro Manila nitong Linggo para igiit ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at hilingin sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mahigit 3,500 ang nakiisa sa White Ribbon March sa People Power Monument sa Quezon City. Pinangunahan ng mga church at civil society groups ang kilos protesta para kondenahin ang anilay katiwalian sa pamahalaan. pamahalaan, kabilang ang isinasagawang investigasyon sa mga flood control project at ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Nilinaw ni Bayan President Renato Reyes na hindi nila isinagawa ang protesta bilang suporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o kay Vice President Sara Duterte Carpio. Anya, layunin nilang pananagutin or papanagutin ang lahat ng opisyal na sangkot sa korupsyon. Samantala, naglunsad din ng Walk for Justice sa Ayala Avenue sa Makati ang August 21 Movement o ATOM, kasama ang Tindig Pilipinas at iba pang civil society organizations. Hinimok nila ang Senado na simulan na ang impeachment trial nang walang karagdagang pagkaantala at tiyaking magiging patas ang proseso. Tinapos ng mga kalahok ang programa sa pamamagitan ng mga talumpati, panalangin at pag-awit ng bayan ko. Kinumpirma naman ng Philippine National Police at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nanatiling mapayapa ang mga kilos protesta kahit bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita, susuriin ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act kabilang ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, titignan ng Senado kung epektibo pa ba ang mga kasalukuyang batas, lalo na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng dalawang menor de edad. Kabilang sa sisiyasatin ng komite ang kakulangan ng mga gumaganang bahay pag-asa para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL, ang bisa ng rehabilitation program at kung sapat ang pananagutan ng mga magulang sa mga paglabag ng kanilang mga anak. Sa hiwalay na pagdinig, iimbestigahan din ng Senate Committee on Women and Tacloban o ang Tacloban School Shooting kabilang ang posibleng impluwensya ng online video games sa mga sangkot na menor de edad. Sinabi ni Tulfo na rerepasuhin din ng komite kung ang kasalukuyang minimum age of criminal responsibility na 15 ay naaayon pa sa kasalukuyang panahon. May mga panukalang ibaba ito sa 10 o 12 years old, ngunit maaaring tinututulan ng ilang mambabatas at ng child welfare advocates at naniniwalang hindi nito matutugunan ang ugat ng juvenile delinquency.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa kaugnay na balita, hinimok ng Philippine National Police ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad bago magsagawa ng anumang off-campus activity upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., makatutulong ang maagang koordinasyon upang makapagsagawa ng security assessment, makapaglatag ng emergency response plan, maayos na traffic management at agarang koordinasyon sa rescue at medical services kung kinakailangan. Inilabas ng PNP ang panawagan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at ang pagkalunod ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa isang team-building activity sa Aurora nitong buwan. Iniatas din ng PNP sa lahat ng regional offices at local police stations na palakasin ang koordinasyon sa Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay ng mga aktibidad ng mga paaralan. Nauna na rin hinimok ng PNP ang mga school authorities na paigtingin ang mental health at psychosocial support para sa mga mag-aaral kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril at pananaksak na nagdulot ng pangamba sa mga magulang at komunidad.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sinuspinde ng pamahalang lungsod ng General Santos ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at high school ngayong Lunes, kasunod ng magnitude 6.5 na lindol nitong Biyernes. Ayon sa Schools Division Office, ipatutupad muna ang alternative delivery mode habang Muling sinusuri ang kaligtasan ng mga gusali ng paaralan bago ibalik ang in-person classes.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Pinagbabawal naman ang pamahalaang panalawigan ng Negros Oriental ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karneng baboy at iba pang produktong mula sa baboy na nagmumula sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever o ASF. Muli ring binuhay ng lalawigan ang ASF Task Force at naghigpit sa border control at quarantine inspections upang mapigilan ang pagpasok ng sakit. Ipinatupad ang mga hakbang kasunod ng muling paglitaw ng ASF sa Negros Occidental.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sa ibang dako naman, tataas sa 90 pesos ang terminal fee sa Batangas Port simula sa Hulyo 1. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magdaragdag ng 30 pesos para sa pantalan bilang ikalawang yugto ng inaprubahang fare or fee increase. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga estudyante at ang uniformed personnel.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nag-uwi ang Team Philippines ng tatlong gintong medalya sa 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos magkampyon sina Aislinn Agnes Yap, Jomari Torres at Almagel Princess Cortez sa kani-kanilang division. Naipagtanggol ni Yap ang kanyang women's under 80 kilogram combat sambo title laban sa katunggali mula sa Kazakhstan. Samantala, tinalo ni Torres sa knockout ang isa ring atleta ng Kazakhstan habang nagwagi rin si Cortez sa women's 59 kilogram division. Tinapos ng Pilipinas ang torneo na may tatlong ginto, tatlong pilak at walong tansong medalya para magtapos sa ikalimang pwesto sa 22 bansang lumahok.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nasungkit naman ng Alas Pilipinas Girls ang bronze medal sa 2026 Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship o Princess Cup matapos talunin ang Indonesia sa 5 set. Ito ang ikalawang sunod na bronze medal ng koponan sa torneo. Muling sasabak ang Alas Girls sa AVC Girls Under 18 Volleyball Championship kung saan posibleng makaharap muli ang Indonesia. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ICC prosecutors naghain ng motion upang ma-access ang mga kagamitang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ng China sa pahayag ng DFA ukol sa arbitral award, sumasalamin umano sa tunay na layunin nito ayon sa Defense Department. At sa ibang bansa, bilang ng mga nasawi sa lindol sa Venezuela, umabot na sa 1,400.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Humiling ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ng pahintulot na masuri ang ilang gamit na nakuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin at dalhin sa The Hague noong Marso 2025. Ayon sa mga dokumentong inihain sa ICC Trial Chamber 3, hindi tumututol ang kampo ni Duterte na mabigyan ng access ang prosecution sa ilang partikular na gamit. Gayunman, kinwestiyon nito ito ang kahilingan ng mga prosecutor na siyasatin ang lahat ng mga susi o case na nasa kustodiya ng ICC Registry. Sa kanilang isinumiteng tugon, sinabi ng defense team na hindi pa na ipakikita ng prosecution ang kaugnayan ng mga susi sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte. Giniti ng kampo ng dating Pangulo na maaaring may mga susi na hindi niya pag-aari dahil kasama niya ang ilang miyembro ng kanyang pamilya nang siya ay arestuhin. Samantala, kinumpirma ng ICC Registry na nananatili sa kustodiya ng korte ang ilang personal na gamit ni Duterte, kabilang ang pera at mga susi, habang hinihintay ang magiging desisyon ng hukuman sa kahilingan ng prosecution. Nakatakdang magsimula ang pagliliti sa November 30, 2026 habang nagpapatuloy ang mga pre-trial proceedings sa The Hague.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tinawag ng Department of National Defense na isang window to the true intentions ng Chinese Communist Party ang naging tugon ng Embahada ng China sa pahayag ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., ipinakikita ng pahayag ng Embahada ang anilay kawala ng sinseridad ng China sa pakikitungo nito sa Pilipinas. Nauna nang iginiit ng DFA na pinal at may bisa ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa maritime rights at entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bilang tugon, sinabi ng Chinese Embassy na illegal, walang bisa at hindi nito kinikilala ang arbitral ruling. Ngunit iginiit din ito na hindi naapektuhan ang naturang desisyon ang inaangkin nitong soberanya at maritime rights sa South China Sea. Sa July 12, gugunitain na ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa iba pang balita, pinagtitibay ng Estados Unidos ang ugnay nito sa Pilipinas sa pagdating sa Maynila ng bagong U.S. Ambassador na si Lee Lipton. Agad na sinimula ni Lipton ang kanyang panunungkulan bilang kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Ayon kay Lipton, prioridad niyang palalimin ang kooperasyon ng Estados Unidos at Pilipinas sa larangan ng seguridad, palakasin ang supply chains, at isulong ang Luzon Economic Corridor at paigtingin ang patas at transparent na kalakalan ng dalawang bansa. Kinumpirma naman ni U.S. President Donald Trump ang nominasyon ni Lipton nitong Mayo. Bago ang kanyang panunungkulan, nagsilbi si Lipton bilang Chief of Staff ng U.S. Mission to the Organization of American States at nagkaroon ng halos 50 taong karanasan sa pribadong sektor bago pumasok sa serbisyo publiko.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Umakyat na sa 1,430 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela habang nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa libo-libo pang nawawala. Nagbabala ang mga otoridad ng Venezuela na lumiliit na ang tsansang makahanap pa ng mga buhay na biktima makalipas ang mahigit 3 araw mula nang tumama ang lindol. Patuloy namang dumarating ang tulong at rescue teams mula sa iba't ibang bansa.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Nagbabala ang Iran na lalo lamang tataas ang tensyon sa gitnang silangan kung babaguhin ang kasunduang ruta

0: ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Kasabay nito muling nagpalitan ng mga pag-atake at akusasyon ang Iran at Estados Unidos sa kabila ng umiiral na ceasefire. Isa ang Strait of Hormuz sa pinaka mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po sa mga kawikaan, 16, talatang 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansang Pilipinas.

0: pakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa. Maari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Mga kababayan, ang kotido ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga
6: pinuno ng bayan.
7: Kusang mag-

0: tungo sa kapwa.
1: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
2: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
3: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
4: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
6: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 12 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
3: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.

0: Isang pinagpalang Lunes ng umaga sa iyo, Kaagapay. Tayo po ay nasa special broadcast ngayon mula dito sa iyong Agapay ng Sambayanan 702 DZAS, hatid ng FEBC Philippines, ang Makabayang Panalangin. Kamakailan ay nagkaroon tayo ng Makabayang Panalangin para sa ating lupang hinirang, at ngayong araw naman na ito ay sesentrohan po natin ang ating mga pamilya, ang mga kabataang Pilipino. Dito po sa ating special broadcast, kami ang inyong makakasama, Heidi Bernardo Sampang
1: at Pastor Eric Cortez. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa panalangin para po sa ating pamilya, mga kabataan at sa ating bayan. May nag-comment na nga dito, wala nang pag-asa sa Pilipinas kahit anong gawin. We beg to disagree sapagkat meron po tayong Diyos na malalapitan, kaya sama-sama po nating hilingin ang patuloy na paggabay, proteksyon at pagpapala ng Panginoon upang manaig ang pag-asa, kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Kasi ang sabi nga, the strength of the country depends upon the strength of the family.
0: Tama. At hindi rin naman maganda na wala na tayong tinatanaw na pag-asa. Bay, parang patay na tayo noon, Pastor A.
1: Kaya nga.
0: Oo, diba?
1: Naintindihan naman natin yung frustration.
0: Oo.
1: Pero humugot tayo ng pag-asa at lakas sa Panginoon.
0: Maganda nga po na dinudulog natin ito sa Diyos kahit na wala tayong nakikitang nangyayari, kasi kung iisipin natin, what more yung pwedeng mangyari kung hindi natin pinapag-pray man lang, di ba? Ang ating pamilya, ang ating mga kabataan at ang ating bayan, di ba? Baka mas worst pa.
1: Kung tutusin na, minsan kasi we try to measure mga quantitative, yung nakikita sa numero, nasusukat. Pero tandaan din po natin ang timing ng Diyos iba sa timing natin. At God is never late.
0: Yes.
1: He's always on time.
0: Oo.
1: Tayo lang kasi yung nagmamadali o naiinip.
0: Tsaka talagang minsan, kumikilos ang kamay ng Panginoon pero hindi nakikita ng ating mga mata. Pero may ginagawa siya palagi.
1: Tama.
0: Sabi nga ng awit ni Gary Valenciano, diba, natutulog ba ang Diyos? Hindi, hindi talaga. Lagi naman talaga siyang kumikilos at gumagalaw.
1: At sabi din sa isang awit na tutulain ko na lang, na sabi, when you can't see His hand, when you can't, when you don't understand, trust His heart. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa.
0: Correct. So yan po, ano, kahit na ang daming mga negative na balita dito sa ating bayan, nakakadurog ng ating puso, 'di ba, Pastor A? Yung cycle ngayon ng mga balita, talagang sunod-sunod yung hindi kagandahan na kinasangkutan ng ating mga kabataan. Broken-hearted pa tayo dun sa pagpanaw ni Rene. Diba?
1: Oo.
0: At saka ni Adili, diba? Nung mga student-athletes, diba? Eto naman, at pumutok yung nangyari sa Tacloban.
1: At ano, iba pa yun. Meron pa yung saksakan, diba? Meron pang nangyaring suntukan. Parang pagbukas ng eskwela, sunod-sunod na, no? Nung una, recently, nakahinga ako, na-realize ko, wala na akong anak na pinag-aaral. Pareho nang tapos ng kolehiyo. Nakahinga na ako ng maluwag. Then, nung nagkaputukan, naalala ko, may apo pa akong pumapasok sa eskwela. Public school. So, tanong ko kagad sa anak ko, kumusta yung security, ano na nila, preparation nila dahil sa nangyaring ito. Nag-adjust ba? Nag-check ba ng bag and everything? Kasi ngayon, meron pa rin pala akong personal na ipag-aalala, yung apo ko na 7 years old.
0: Yun talaga yung napakasaklap doon, ano, na in-entrust mo yung anak mo sa eskwelahan knowing na ligtas ang paaralan. Pero dumating yung isang araw na hindi na siya umuwi. Diba? Dahil nga nagkaroon ng shooting incident na akala natin, napapanood lang natin sa balita abroad or sa pelikula.
1: Hindi natin naisip na mangyayari yun sa Pilipinas. Ha? We never thought it would happen. Although, at the back of our minds, sabi natin, ano kaya pwedeng gawin para mapigilan kung magkaroon man. Pero, aminin
0: never.
1: Ko, ha? Never kung inisip na mangyayari dito. Kaya nung na-monitor ko, hindi ako mapakali. Dahil kung gagawin, wala na akong ginawa kundi mag-check ng mga balita, ng mga update. Dahil nga, parang tayo din yung namatayan. Parang tayo din yung may anak na nasugata. Kasi supposedly, a school is a safe space. Yan yung pag bumunti anak mo doon, kampante ka, kasi nandun yung mga pangalawang magulang, nandun yung mga kaibigan niya, you're thinking na pangalawang tahanan, di ba? Yan kasi sabing second home.
0: Di ba pagkatuto, tapos lugar kung saan nakikipagkaibigan, di ba? Nakikipaglaro.
1: Doon nanliligaw.
0: Yan ang alam natin, di ba, sa ating mga paaralan.
1: Ay, lumaki tayo sa ganun eh. Pagkatapos ngayon, di ba, may gwardya, check yung bag. May, dating, baka dumating na tayo sa panahon na about eskwela, may x-ray machine para dun dadaanin yung gamit ng mga bata para ma-check kung may dala silang armas.
0: Dati nga, di ba, pala isipan pa natin, yun bang stick ni Manong, may x-ray ba yun sa dulo? Di ba, ganun ba siya kamakapangyarihan? Di ba? Pero, kidding aside, nito, after nga nung nangyari sa Tacloban, yun ang haba naman ng pila.
1: Ay, oo.
0: Bago makapasok, di ba, sa loob ng paaralan. Dahil nga, naging mano-mano yung pag-check eh. Dahil hindi naman tayo prepared, wala naman tayong mga x-ray machine talaga sa entrance ng ating
1: wand.
0: Mga paaralan, di ba? Kahit yung, ano tawag dito?
1: Magic wand, metal detector.
0: Metal detector, di ba? Hindi naman lahat ng mga paaralan, lalong-lalo na yung mga public ay may ganoon, di ba?
1: Ang dami lang ang problema ng eskwela eh. Kaya may kausap ako public school teacher kahapon sa church eh. Tanong ko kagad sa kanya eh, may CCTV ba kayo? Sabi, wala. Di ba? Eh, wala lang ang budget sa iba pang bagay eh. Diba? Kaya nga ngayon, sinasabi,
0: textbook nga, at saka
1: textbook, classroom, desk, tapos guidance counselor, tapos dumagdag pa ito.
0: Ayan. So talagang ano to eh, hindi na nga wake up call.
1: Dapat gising na gising na tayo rito.
0: Talagang naliliglig ulit ano, ang ating mga sektor ng edukasyon, lalong-lalo na.
1: At ang masakit, di ba, may kasabihan tayo na ang magulang ang inililibing ng anak, hindi ang anak ang inililibing ng magulang. Alam nyo, sa mga kaagapay natin, hindi naman hong sa humingi ako ng pasensya kasi kailangan natin ito. Pero alam ko, Lunes na Lunes eh. No? Pero Lunes nangyari din yun eh. So, kumbaga ho, agahan na natin. Manalangin po tayo. At ating pong talagang itaas ang ating pamilya, ang mga kabataan, at ang ating bayan.
0: Yes, tayo po ay napapakinggan dito sa DZAS and baka nakatutok din sa atin, Pastor A, ang iba't iba nating station sa FEBC Philippines. So, good morning pa rin ang ating bati sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio, sa The Way Bicol sa CARE 104.3, sa 1233 DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, sa 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 to DXKI Coronadal, your friendly voice, 106.9 DXGR FM Cotabato City sa Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Kami naman ni Pastor A, nandito sa Taluktok ng One Corporate Center dito po sa Ortigas, Pasig City. Sa inyo ang makabayang panalangin para sa pamilyang Pilipino at mga kabataan hanggang alas 9:30 ng umaga. So, hihiramin muna natin, Pastor A, ang oras ng serbisyong OFW.
1: Tama. At katuwang natin sa special broadcast na to, sina Jonathan Reyes. Welcome back, John B. Kita tayo.
0: Si Reggie Villena. Ay, nandito rin.
1: Oh, nga. Dahil nakita ko kanina si John
0: B. Nasa
1: nandito na naman ako.
0: Recording suite. Oh.
1: Kaya kailangan ko talaga magkape.
0: Gising, Pastor A.
1: De, gising tayo actually. Nalito lang. Kasi natuwa ako na nakita ko dahil aksidente nga si John B. Diba? Salamat sa Diyos. Pero Tito Reggie Villena, kasama po natin si Shekinah Abalon, Shira Gabornes, Lourdes Magtunaw at Phil Lagtapon, kasama rin po si Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag at James Mancho para sa Radyo TV Side, at syempre ang ating pong walang kupas na Bukawe Tech People.
0: Sa inyo po ang makabayang panalangin, at pwede rin po kayong mag-agree ano sa atin pong prayer time mamaya. Marami po tayong mga panahon ng pananalangin. Meron din po tayong mga prayer leaders mula sa iba't ibang mga regions dito sa ating bansa. At meron din po tayong mga makakapanaya mamaya, lalong-lalo na po meron din tayong mga pag-uusapan tungkol po sa ating mga pamilya at sa ating mga kabataan. So, wag po kayong bibitaw. Alam po namin, marami ding inaabang ang mga balita, pero ito ang uunahin po natin at bibigyang prioridad dito po sa FEBC Radio TV, ang special prayer time para po sa ating mga pamilya at mga kabataan. Pero narito muna, mag-check po muna tayo sa ilang mga talata galing po sa Aklat ng Mga Awit. Mula po ito sa Mga Awit, 127, mga talatang 1-3. Pastor A, basahin ko muna. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Verse 2. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak.
1: Isa sa mga paborito kong talata ito, mm-hmm, lalo na kapag we talk about the family. Mm-hmm. At ang context talaga yan ay family, kasi pagdating sa verse 3, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is His reward.
0: Mm-mm.
1: So, ang context nito ay pamilya talaga. At inaawit nila to pag sila umaakyat sa templo pag sa pagsamba. Mm-hmm. Kinikilala nila na God is sovereign over the family. Kasi una, maliban ang Diyos ang magtatag ng bahay, kahit nagtatayo ka, anumang pagsisikap mo, wala pa rin kabuluhan yun.
0: Mm-hmm.
1: No, mauwi sa wala. So, it is the Lord that builds. At tamang-tama yung kadugtong. Kasi sabi nga nung isang tagapakinig natin, totoo yan, Pastor Eric, iniisip ko yung apat na apo na nag-aaral, dumagdag pa yung sa Tacloban. Eh sabi ho rito, maliban nga na si Yahweh ang salunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay, eh wala rin saysay. Kahit tantarin natin ang x-ray machine, ng metal detector, kahit na ho sa batalyon na pulis ang nasa labas ng eskwela, mahalaga po yun. Mabuti kung meron nun. Pero tandaan po natin, ultimately, it is the Lord that protects.
0: Mm.
1: And then, tayong mga magulang, kasi minsan pag pinag-uusapan yung ang mga tatay ay magiging aktibo sa church,
0: mm-mm,
1: ang mga tatay ay tututok sa pagtuturo sa anak. Ano palagi kinakatwiran ng mga tatay?
0: Busy ako.
1: Busy. Mm-mm. Pagod.
0: Mm-mm.
1: Pero, tandaan din natin ito. Not only that the Lord is the one who builds, the Lord is the one who guards. Ang sabi rin dito, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay sapagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal, it is the Lord that provides.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan makita natin na tayo mga magulang, totoo, ako bilang lalaki, nature na ng lalaki, kailangan mag-provide ako.
0: Mm.
1: Parang feeling ko, napakawalang kwenta kong lalaki kung hindi ko kayang tustusan ang pangailangan ng pamilya ko. Naiintindihan ko po ang mga ama ng tahanan. Pero bakit nga ba tayo naghahanap buhay? Para kanino? Di ho ba? Para din sa ating pamilya. So, bakit ito masasacrifice ang pamilya? Dahil sa ating trabaho.
0: Mm.
1: Kaya dapat we have to keep the goal in mind. Na ultimately, sa Lord po lahat yan. Yung pagtatayo ng ating tahanan, yung pag-iingat sa ating tahanan, at yung pagtustos sa pangangailangan ng ating tahanan.
0: Mm-mm.
1: Kaya nga kailangan natin lumapit sa Kanya.
0: Tama.
1: Itaas ang ating pamilya. Kasi gaya na sinabi, when the family goes, the country goes.
0: Mm-mm.
1: The strength of the church, the strength of the nation, depends upon the strength of the families.
0: Kumbaga, smallest unit of society ang ating pamilya. Pero kung unhealthy, kumbaga mga maliliit tayong mga cells, diba, Pastor A? So kung merong mga unhealthy yan,
1: cancer,
0: hindi
1: yun
0: rin malusog ang ating bayan.
1: Kaya nga, ito nga yung pinaka-barometro, sukatan ng kalusugan ng bayan, yung family.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, sabi ko, when the family goes, everything goes.
0: And actually, Pastor A, diba, madalas na papag-usapan at may mga na-interview tayo sa oras na Pilipinas patungkol sa pamilya, tumataas yung ating teenage pregnancy. Ang dami nating mga problema. Diba?
1: Dami nating single mothers at tumataas ang bilang ng HIV infection.
0: Yes.
1: At marami doon mga teenagers.
0: At marami na rin ngayon ang mga couple na mas pinipili ng mag-live-in kaysa magpakasal.
1: Kaya nga, so kumbaga yung pamilya, yung tatag ng pamilya, nasusubok talaga.
0: Mm-mm.
1: Kaya dapat to ang pundasyon ng pamilya, ang saligan ng pamilya ay ang Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, saan pa tayo huhugot ng lakas?
0: Mm-mm.
1: Saka, siya yung lumikha ng pamilya eh.
0: Mm-mm.
1: So dapat, susundin natin kung ano yung kanyang specification, di ba? Pag bumili ka ng appliance,
0: mm-mm,
1: kapag ginamit mo sa hindi dapat, di ba, void ang warranty.
0: Mm-mm.
1: You have to follow the manufacturer's recommendation. Ganun din sa pamilya.
0: Correct.
1: Kung gusto natin na yung pamilya tumibay, dapat ayon sa specification ng Diyos.
0: Alright. So yan po ang ating paalala from mga awit 127, 1-3, maliban nga na si Yahweh, ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh, ang salungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. And verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan po ang ating verse of hope. At Pastor A, okay lang din naman siguro kung mag-public service tayo. Dahil nga Monday rush hour, i-check muna natin ang pag-uulat mula sa MMDA Metro Base.
2: Ronda Calzada,
3: Metro Manila Development Authority,
4: Charlie Nozares.
0: Isang pinagpalang Lunes, Sir Charlie.
1: Good morning.
5: Good morning, Pastor Eric and Kahedi. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan moderate traffic po dyan sa May Muñoz hanggang sa May Bansalangin. Pagdating ng West Avenue, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa May MRT North Station. At muli po tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dito sa may bahagi naman ng Ermin Garcia. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa Maisyo Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din approaching Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At mabagal ang daloy ng traffic pagdating naman ng Malibay sa Pasay hanggang sa May Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula dyan sa May Park Avenue, may bahagyang pagbaga lamang po yan hanggang sa May Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa May Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa May Kalayaan Avenue. Muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na ng Reliance sa Mandaluyong hanggang sa May Shaw Boulevard. Mabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan naman sa May Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. And after ng Santolan flyover, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa May Katipunan Avenue naman, ang southbound din lamang po nito nagkakaroon ng moderate traffic mula po dyan sa May pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover hanggang sa May Philippine Public Safety College. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa May pagbaba ng Libisa flyover papunta naman ng Kalye Industria. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy po ang pagbagal niya hanggang makarating na dito na sa may bago pumasok ng market na kung saan mayroon kasing isang SUV na nasiraan po dyan. At ang northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng SLEX, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang dyan po yan na sa may Heritage Park. At muling babagal yan pagdating na ng Pinagsama Village sa Taguig all the way to McKinley Intersection. Pag sapit naman dyan sa May Canley Road, light to moderate patungo naman ng Lanusa. At babagal muli ang daloy ng traffic pag akyat na po ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may harap ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa bahagyang pagbagal simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang Doña Carmen. Pagdating naman ng Don Favian, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin approaching Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Techno Hub, moderate to heavy traffic din. Papunta naman ang Elliptical Road hanggang sa may Panulukan po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA Hotline 136. Sige mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie,
5: apa?
1: Kayo po ba naman no, sa aming question of the day? Ano ang inyong panalangin para sa pamilyang Pilipino?
5: Ang panalangin ko sa pamilyang Pilipino, sana magkaroon tayo ng magandang pamumuhay at siyempre kalusugan din ng ating mga ng buong pamilya.
1: Mm-hmm. Salamat, Tito Charlie.
5: Sa mga kapahamakan at karamdaman.
0: Kaisa nyo kami sa ganyang pananalangin. Thank you, Sir Charlie. God bless you.
5: Salamat din. God bless din po.
0: At nakausap natin from MMDA Metro Bay si Sir Charlie Nozares. Meron lang akong mga greetings dito, Pastor A. Opo. Belated happy birthday kay Mary Ann Montelibano noong June 26. At advance happy birthday naman kay Evelyn Candalura tomorrow. Tapos kay Sir Paul Aragones ngayong araw na ito. Happy birthday po from Ate G. Luri and si Jem Montelibano, maligayang kaarawan din.
1: Ako naman nagpapasalamat sa mga dumalo nung aking seminar nung Sabado on how to correctly handle the word.
0: Mm-mm.
1: Salamat kay Ate Dida Masinas at ang CLC Philippines for hosting the seminar. 116 delegates ang dumalo doon sa ating seminar on how to correctly understand the Bible.
0: Mm-mm. And Pastor A, gaya ng naitanong natin kay Sir Charlie, ito po ang ating question para sa makabayang panalangin natin ngayon na special broadcast dito sa FEBC Radio TV. Ano ang panalangin mo para sa pamilyang Pilipino? So iparating mo yan dito sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live. So aabangan po namin at babasahin din natin ang inyong mga ipapadalang panalangin. And this time, ito muna ang ating pag-check. Ano ba ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong maghapon? Nasa linya natin si Ma'am Grace Castaneda mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Grace, good morning.
1: Morning.
6: Yes po, good morning din Miss Heidi and Pastor Eric. Maging sa inyo po mga taga-subaybay, update nga dito sa low pressure area na minomonitor po natin. Huling namataan ito sa line 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Tumataas din po yung possibility nito na maging isang ganap na tropical depression beyond 24 hours. Ngunit ina-expect po natin for today, dahil nga papalapit itong LPA dito sa ating kalupaan, may mga scattered po tayong pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at sa area din po ng Romblon. Posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya naman po double ingat and pagiging alerto para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga areas na prone sa flash floods at landslides. And ina-expect nga po natin west-northwestward yung magiging pagkilos na itong LPA nito. Tatawid po ito dito sa ating kalupaan, mostly sa Southern Luzon, Visayas area, simula po mamayang hapon hanggang sa Wednesday. Kapag po nakatawid na po ito and nasa West Philippine Sea na, doon po yung most likely na maging isang ganap siya na tropical depression. So in-expect po natin possible by Wednesday po ito ma-develop at maging isang ganap na bagyo. And bukod po dito, ngayong araw maging sa mga susunod na araw hanggang Wednesday po is magiging maulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, particular na sa Southern Luzon, Visayas, sa northern portion po ng Mindanao, maging dito din sa Metro Manila, dala nitong LPA na ito. Samantala, bukod po dito, yung habagat naman, may dala rin ng mga pag-ulan sa Occidental Mindoro at sa area ng Palawan. Well, for now po, yung dito sa Metro Manila and for the rest of the country, kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly mga isolated po, dala ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Ma'am Grace, may tatanong po ako. Ano po ang panalangin ninyo para sa pamilyang Pilipino?
6: Of course, peace of mind po, and also yung magkaroon tayo ng loving and health sa lahat.
1: Salamat po, Ma'am Grace.
6: Salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Mm-hmm. So yan po ang ating pag-uulat sa lagay ng panahon. At ang sabi ng isa nating nag-message dito ay maganda daw maglaba sa tindi ng sikat ng araw mula sa City of San Fernando, Pampanga, si Ate Emily Manalang.
1: Oh, kasi kasi ano, katatapos lang ng Father's Day and the rest of the year ay Mother's Day. So, panahon na para maglaba tayo. Pero ang ganda nung sinabi ni Cynthia Valencia.
0: Ano daw po?
1: Sana lahat ng lalaki o tatay makakilala sa ating Diyos para maging maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Alam mo, mabigat yun. Mm-mm. Si James Dobson may sinulat.
0: Ano daw?
1: Ito, huwag niyong gagawing katwiran to. Mm-mm. Ha. Kapag daw yung pamilya na baon sa utang, kahit na yung asawa'y bill mo ko, no? Ang mananagot pa rin sa Panginoon sa financial crunch ng family, yung lalaki.
0: Talaga?
1: Yes, kasi we are the head of the family. Mm-mm. And as the head, we have the command responsibility. Mm-mm. So, ang bigat ng pananagutan. Kapag daw yung anak, lumaking hindi disiplinado, di ba usually pag may nakita kang bata na pakalat-kalat sa kalsada, nasan ang nanay? Mm-hmm. Di yun lang laging tanong, di ba? Nasaan ang nanay? Mali pala yung tanong na yun. Mm-hmm. Dapat nasaan ang tatay mo?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tatay ho ang ultimately
0: leader,
1: nananagot sa pagdidisiplina sa anak.
0: Kasi nga siya ang head of the family.
1: In fact, may study. Kapag yung nanay ang nagdadala sa anak sa church, hindi kasama tatay, kahit regularly dinadala sa church, pag yung bata ay umalis na sa poder, sa Amerika kasing study to, umalis na sa poder ng pamilya, hindi na mag-church yung anak.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sa binabali wala yung ginawa ng nanay. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero pag ang tatay ay nagdadala sa church, sa anak, pag yung anak wala na sa poder nila, a-attend sa church.
0: Diretso pa rin.
1: Oo. Pero tumataas lalo ang possibility pag yung mag-asawa nagdadala.
0: Mm-hmm.
1: Pero doon mo makikita yung pananagutan ng ama.
0: Mm-hmm. Yan. Pinagpalang Lunes po sa inyo sa Magarao, Camarines Sur, si Jeric Reforba. Mm-hmm. Meron tayong taga-panood ngayon mula sa Ilocos, Slovakia.
1: Naisip ko nga, nahanap ko sa mapa sa Ilocos, Slovakia na yan.
0: Akala ko may bagong bansa, si Aurelio Haber. Sagot po kayo sa ating katanungan ngayong ating makabayang panalangin para sa pamilya at kabataan. Ano ang panalangin mo, kaagapay, para sa pamilyang
1: agad,
0: Pilipino?
1: May dalawang entry agad. Mm-hmm. Si Guy Santos, ang panalangin ko sa pamilyang Pilipino, makakilala ang buong pamilya sa Panginoon. Doon magsisimula ang mais na pamumuhay ng bawat pamilya, lalo na sa mga bata at kabataan. Si Princess Faith, all capital letters. Talaga ipinagsisigawan niya na panalangin ko po sa pamilyang Pilipino na magkaroon ng bawat isa ng banal na pagkatakot sa ating maibiging Diyos Ama sa Langit. Punuin ng walang kondisyong pag-ibig at lubos ng pag-unawa ang bawat miyembro nito. Manatiling ligtas sa tumaapaw na pagpapala ng Diyos ang aking pong patuloy na panalangin sa inyo pong lahat, mga kaagapay.
0: Mm-hmm. Salamat po sa inyong mga panalangin na yan. At for sure, yan po ay dinidinig ng ating Panginoon. Rosalina Makarasig, hello sa inyo dito sa ating YouTube Live. Gandang araw din kay Malu Cruz, praying na tunay na magkaroon ng pag-ibig ng Diyos sa loob ng tahanan.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Si Emily Manalang, ano ang panalangin mo sa pamilyang Pilipino?
0: Mm.
1: Nawa ang buong Pilipinong pamilya ay makakilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas na ang mga anak ay igalang ang kanilang tatay at nanay. Ang tatay nangunguna sa pamilya at ang nanay ay nagsasubmit sa asawang lalaki. Ginagalang ang asawa sa harap ng bawat tao na nakakasalamuha. At kahit o, wala sa harap ng mga tao. At ang tatay naman, mahaling lubos ang asawang babae.
0: Amen. Si Annalyn Santiago Santos, prayer ko po para sa pamilyang Pilipino. Una sa lahat, ang pamilyang Pilipino ay magkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoon at maging sentro siya sa loob ng mga tahanan. Magkaroon ng pagmamahalan, unawaan, tulungan sa isa't isa at magpanalanginan. Yan ang sabi niya, ingatan at pagpalain ng Panginoon ang buong sambahayang Pilipino.
1: Amen. Kaya sagot na po sa ating question for the day, ano ang panalangin mo para sa pamilyang Pilipino?
0: Pangungunahan naman muna tayo ngayon ni Lailani Gordor.

0: Makabayang Panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Nagpapatuloy po ang Makabayang Panalangin para sa pamilyang Pilipino at mga kabataan. Dito po sa inyong FEBC Radio TV, muli kami po ang inyong kasama sa special broadcast na ito hanggang 9:30, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. At may kasama tayong kabataan dito.
1: Talaga ba?
2: O, pagkatabi ko, feeling ko mukha akong matanda.
1: Almost tito na yan.
2: Pero
1: kuya yan ang maraming kabataan.
2: Yun ang masakit kasi kuya siya ng kabataan, tas ako tito niya.
1: Anong ibig sabihin nun? Narito po kasama natin, kabahagi ng Every Nation Campus sa San Pedro, Laguna, ang ating kaagapay Brian De La Cruz.
3: Yan, magandang umaga po Ate Heidi at magandang umaga po Pastor Eric.
2: Mm-hmm. Yan. Eh, sa panahon ngayon, ang daming mga hamon na nakakaapekto sa pananampalataya at ng mga kabataan. Mm. 'Di ba? At alam ko nagbi-minister ka rin sa mga kabataan sa inyo, 'di ba?
3: Opo, opo. Sa San Pedro Laguna po, specifically po sa Every Nation Ate.
1: So, after nitong mga masasakit na balita, Brian, ano yung mga realization mo bilang youth leader muna?
3: Ako Ate Heidi, tsaka pa Sir Eric no, nung una sabi ko nakakatakot na yung eskwelahan natin ngayon. Kasi po, lumaki po ako dun sa typical na school, di ba sinasabi nga po na pangalawang tahanan po natin mm-hmm. ang paaralan. Pero paano na siya magiging pangalawang tahanan kung nagkakaroon na ng takot? Ako po bilang isang youth leader Ate Heidi, natatakot po ako sa kinabukasan natin, lalo na ng paaralan natin. Kasi paano siya magiging pangalawang tahanan kung merong di ba po yung may mga barilan, may saksakan po sa loob. Kaya sabi ko noon, paano ba dapat nating i-handle yung kabataan po natin ngayon? Doon po ako natatakot ngayon. Kaya pag pumapasok po ako ng mga eskwelahan po ngayon, Ate Heidi, doon po sa isang oras na pag-stay ko sa kaila, minimake sure ko na makakapag-open sila sa akin. Anong problema? Kamusta sa bahay? Tapos ano, hindi lang po dapat siya pangaralan natin yung mga kabataan, kundi pakinggan natin sila. Anong meron? Anong nangyayari sa'yo?
2: Actually, sabi mo, pangalawang tahanan. Kaya rin nagkakaproblema sa pangalawang tahanan kasi may problema sa pangunahing tahanan.
3: Totoo po yan.
2: Oo. At anong mga kadalasan na mga problema ang kinakarap ng mga young people? Usual na natin, droga, di ba? May peer pressure.
3: Opo, totoo po yan. Alam niyo po, Pastor Eric, no? Lagi po itong nabibigay. Every time na kausap ko yung guidance counselor po ng isang school sa San Pedro, Laguna, pinapakita nila yung case rates nila sa akin. Alam nyo, Ate Heidi, isa sa pinaka nakakalungkot na nakita ko is yung sexually harassed by father, by cousin. Tapos po, isa rin po dun yung natatakot na silang magsalita kasi never daw silang pinakinggan inside their home. Kaya sabi nila sa akin, kuya, paano ako magsusumbong sa loob ng bahay kung sa bahay may problema?
2: At minsan, sasabihin sa nanay, pero sasabihin ng nanay, wag na tayong magsalita kasi yan ang siya ang nagtatrabaho para sa atin.
3: Totoo,
2: kapag nakulong yan, paano na lang tayo kakain?
1: Kaya saka nakakahiya sa kapitbahay.
2: Isa pa yun.
3: Totoo po.
2: Ano na lang sasabihin ng mga tao?
3: Kaya po, kasi Ate Heidi, may tinatawag po kami na campus ministry. Yun doon po sa campus ministry po namin dito sa Every Nation Campus San Pedro, may tinatawag po kami na life, yung leadership, integrity, faith, and excellence. Alam nyo Ate Heidi, every time na may nakakausap kami mga kabataan, lagi naming minimake sure na hindi lang faith yung tinuturo namin. Kailangan paano ba mamuhay bilang isang kabataan? Pangalawa, paano ba magkaroon ng faith? Paano ba maging excellent? Sa mga ganitong kapamaraanan po, Pastor Eric, no, yung ginagawa po natin sa kanila, hindi lang makilala si Jesus kundi mag-stand in integrity. Lalo na kung alam mong mali yung ginagawa sa'yo. Kaya po, sa lahat po na nakikinig po ngayon, napakahalaga ng campus ministry. Kasi po, ito po yung mga taong kakausap sa mga kabataan sa mga panahong wala na silang makausap. Share ko lang po Ate Heidi po sa inyo. Meron po ako nakausap na kabataan. Sabi niya, kuya, salamat po kasi nandito kayo. Kasi kung wala po akong kinakausap sa bahay. Pag uwi ko po, bubulyawan lang po ako. Every Thursday to Ate Heidi. Kaya yung Thursday sa akin, sabi ko nga, Lord, kung mga ganitong storya yung papakinggan ko araw-araw and every Thursday, well, hindi ako mag-aatubili na i-share si Kristo kasi naniniwala ko, Tihedy, sa sobrang modern na ng mundo, baka di na natin kilala ang modern na Kristo, di ba? Parang ano eh, sige, kilala nila si Jesus sa TikTok, kilala nila si Jesus sa Facebook, pero yung totoo, yung nangyayari,
1: yung personal,
3: opo, hindi nila kilala eh. Kaya hindi lang siya tungkol sa ano eh, sa tanggapin si Kristo, i-journey yung bata. I-journey nyo hanggang sa matapos niya yung faith na tinatawag.
2: Yung issue ngayon, yung tungkol sa social media, sa mga nilalaro ng mga bata, napapansin mo bang may epekto nga doon sa mga kabataan?
3: Sobrang laki po, Pastor A. Alam nyo po ba, lagay lang sinasabi, at ang lagay lang ano, ay na-motivate ako dahil sa TikTok. Nag-search ako dahil sa Google. Sabi ko, tanong ko sa'yo, when was the last time you opened your Bible? Lagi ko pong inaanay, when was the last time na nakausap mo si Lord? Kasi po minsan ang problema natin, yung mga bata kasi ang hiligla sa social media comparison. Takot sila, Ate Hedy, tsaka Pastor Aiden, sa ano, doon sa adulting. Tapos ang pinaka-standard nila, pag 30 kailangan magaling na ako. 30 mahusay na ako. Kailangan mayaman na ako. Kaya yung social media comparison nila, ang tingin nila sa mundo, pabilisan. Yun yung nangyayari po sa tunay na buhay. Kaya akala nila, kapag nandun ka na sa mataas, kapag nandun ka na sa tuktok, wala ka ng problema, ibig sabihin, okay na yung buhay. Pero pag tinignan nyo po sila, sabi nila, kuya, ba't ganun, may pera naman yung parents ko, pero problemado. Kasi ko, hindi kasi pera yung solusyon. Si Kristo.
2: At yung mga bata ngayon, iba na rin ang interest eh, no?
3: Sobra po, totoo po yan.
2: Yung katulad nun, sabi mo sa TikTok, so napakabigat pala ng responsibility rin ng mga influencer na yan. Kasi, una, dahil nga, yun ang pinupulot ng mga bata. Second, dapat pala tayo, nagiging influencer din. Hindi natin, we don't lose by default dito sa mga social media na to.
3: Totoo po yan. Kaya po, tayo po, lalo na po yung may mga bahay po, yung may mga anak, dapat po hindi naman po sa ano, hindi lang man po sa i-check natin yung Facebook ng mga bata o kung ano man pong app na meron sila, pero